0: doctor kasi siya po yung may access sa PhilHealth gamot app. Siya rin po yung nagbibigay ng request form kung what type of test or what type of lab works ang kailangan maibigay. So that's the responsibility of our Yakap doctor, and for that reason, that's why we accredit them also.
1: Ito po, Sir Mon, magandang katanungan. Parang first time ko na-encounter to dito. Sabi dito ng ating kaagapay, sana po ay mabigyan nyo rin po, magbigay rin po kayo ng gamot para sa mga bata. Lalo na po't independent naman po sila. Sana po magkaroon po kayo ng pediatrician, pati po ng vitamins lang. Kahit para paracetamol po, kahit wala pa pong consultation, pero hindi po pero sa huli adult physician lang po ang tumingin sa amin upang i-check po ang anak ko. Binigyan po siya ng available ng isang gamot na lagundi. Sana po mabigyan po ng solusyon ang ganitong uri po ng sitwasyon. Sir Mon, siguro ang tanong dito, talagang wala bang pediatrician po sa mga yakap program, o isang general physician lang yung kailangan?
0: Actually, meron pong mga tawag kasi natin diyan sa mga karamihan ng mga doctors natin sa Yakap, family.
1: Family
0: doctors. Opo, family doctors, no. Kasi lumalabas na pangkalahatan po, no. So parang general physician din po siya. Tandaan natin that the Yakap program is a preventive and promotive program. And one of the yung sinabi niya para paracetamol, that's part of the Yakap PhilHealth gamot, no?
1: Yes,
0: covered
1: yes.
0: Natin 'yan. And kung i-check niyo po yung ating PhilHealth Yakap, we started with 21 medicines. Then last year, nadagdagan 54 medicines, so that's a total of 75 medicines. So with that sign, we will not stop with 75 medicines. We will keep on improving naman kung ano
1: yes.
0: pa yung mga medicines after proper study. That's why meron tayong benefit research and development department, no? Kasi of course, pagdami ng benepisyo, binabantayan din natin yung sustainability of funds.
1: Tama.
0: Opo. So binabantayan yung budget kung kakayanin pa ho natin. Pero I think maganda naman siguro po, no, na bawat Filipino, member or dependent, meron tayong 20,000 medicine allowance kahit hindi mo kailangan pang gamitin as long as dumaan ka sa PhilHealth Yakap. So huwag kayong mag-alala. Recently nga lang, nagtaas nga lang tayo ng benepisyo sa maternity care. So abang-abang lang po, i-improve din natin yan. Ang importante na nagawin natin ngayon is magparehistro po tayo para malaman din po ni PhilHealth at mapag-aralan. Depende sa kasi paano po natin mame-measure, no, yung mga needs ng ating mga kababayan, ng mga members, kung wala po tayong tamang statistics, no. So kailangan may basis tayo. That's why alamin natin kung ano yung mga gamot na madalas na kailangan, pwede natin idagdag yan sa PhilHealth gamot. At kung ano pa yung mga lab test na kailangan gamit, baka madagdagan din po natin yan. Sa ngayon po kasi medyo mababa pa rin, no? Yung ating actually it's not the registration, eh. Yung paggamit mismo ng
1: ilang
0: PhilHealth
1: million
0: Yakap,
1: na ba, Sir Mon?
0: Dito lang sa NCR, no, we are 17 million. And sa ngayon
1: pa
0: po, we are nasa NCR and Rizal kasi yung sakop natin, no. So 14 million sa NCR, 3 million sa Rizal province. So out of the 14 million sama yung yung Rizal, meron tayong 2 million pa lang na nagpaparehistro sa Yakap. Subalit, sa 2 million na yon, 50% lamang po yung nagpapa-first patient encounter, which means na pumunta na mismo sa Yakap Clinic. That's why hinihikayat natin yung ating mga kababayan na mamili na ng inyong PhilHealth Yakap and mag-enroll, magpa-first patient encounter na. Ganun din, huwag niyong kalimutan ng inyong mga qualified dependents. Declare them as your dependents para magkaroon sila ng PhilHealth ID number at makasali na rin sa PhilHealth Yakap. Bagong-bago pa yung PhilHealth Yakap, bagong-bago pa yung PhilHealth gamot, at kailangan po natin yung participation talaga ng ating mga members and dependents para mas mapag-aralan pa natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan pagdating sa PhilHealth Yakap and Gamot program po.
1: Yan po mga kaagapay.

0: ang kampanya din po natin, no, na subukan po natin, no, alamin po natin upang yung dami po kasi natin kaagapay na magpaparehistro dito ay makakatulong po sa mga estatistika po, lalo na po ng PhilHealth, kung ano pa yung mga bagay na dapat nilang ma-improve, ano pa yung dapat nilang mas patatagin, ano pa yung mga dapat dagdagan, ano pa yung mga dapat bilhin po para po sa ikabubuti po ng mga programa. Kaya, Sir Mon, maraming salamat po muli.
1: Maraming salamat din, Brian, and sa mga listeners natin and viewers at sa mga lahat po ng ating mga kababayan. Itong PhilHealth Yakap and PhilHealth Gamot ay para sa bawat Filipino. So, sayang po, no, gamitin na po natin itong PhilHealth Yakap at yung ating PhilHealth Gamot. Mamili na kayo ng inyong mga yakap clinics para magpatala at gamitin nyo na po para makagkaroon na kayo ng experience, no? When it comes to PhilHealth yakap. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat and God bless po sa ating lahat.
0: Muli mga kaagapay, nakausap po natin ang spokesperson ng PhilHealth National Capital Region, walang iba si Mr. Mon Acoba. Kaya naman mga kaagapay, kung ikaw ay may mga katanungan sa pagkakataon na to, bukas po ang Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio upang ipunin po ang inyong mga katanungan, at next week po yan po ay ating bibigyang linaw. Muli po nating makakasama syempre po ang PhilHealth NCR. Kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, sa ating pong intern na si Angelo Lorenzo. Katuwang po natin si Dessa Magtunaw, at syempre binabati din po natin ang ating intern na si Alexis at Faith. At syempre po maraming salamat sa Bukawit Transmitter Site. Muli kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement, or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
4: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo, at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
5: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
2: Kumonsulta na!
6: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome dito po sa programang Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong Kaagapay sa kalusugan ngayong Martes ng hapon. Ito po si Kayla Escalante. At ating pong topic ngayon ay ang impact ng TMJ disorder. Kaya Kaagapay, kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa topic na iyan, ay ipadala nyo na po dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman patungkol dito? Sasamahan po tayo ng ating mahusay at world-class na dentista, si Dr. Lizelle Ceballos. Maya-maya po ay makakausap na po natin si Dr. Lizelle. Pero muli po ang aming paanyaya sa inyo, Kaagapay, ay kung meron po kayong katanungan about this topic, ay i-comment mo na sa ating chat box, sa ating ongoing Facebook Live, maging sa ating YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. At bumabati rin po tayo ng happy listening sa mga Kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702DZAS AM band, maging sa ating mobile app na 702DZAS mobile app. Hello, hello po sa inyong lahat. Pwede nyo na rin po nga i-share, Kaagapay, ang ating ongoing Facebook live streaming para naman makapakinig din ang iba pa nating mga Kaagapay. At muli po ay i-comment mo na, i-send mo na ang iyong mga katanungan at iyan po ay sasagutin ng ating Kaagapay na doktor ngayong Martes ng hapon. Tayo po ay napapakinggan din sa 1062DXKI Coronadal, maging sa 1116DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat. At sa puntong ito, dako po tayo sa ating Health Forum.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
5: Today's Doctor Online.
6: Magandang hapon muli sa iyo, Kaagapay. Ito pa rin po ang programang Doctors Online dito po sa 702DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan, kung saan meron pong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ako po ang inyong Kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ang ating nga pong topic for today ay TMJ Disorder. At para bigyan po tayo ng sapat na kaalaman na sa ating paksa ngayong araw ay makakasama po natin live via Zoom si Dr. Lizelle Ceballos. Hello po, Dr. Lizelle. Good afternoon po.
7: Hello. Good afternoon po sa inyong lahat.
6: Mm-mm. Doc, bago po tayo
7: salamat salamat sa pag-imbita. Wala pala si Dr. Marlon.
6: Opo, ako po muna ang inyong makakagapay.
7: Hindi kita makita, Miss Kayla.
6: Opo,
7: I can see you.
6: Later po ay ayusin po yan ng ating tech
7: okay,
6: team.
7: Okay.
6: Opo. Doc, bago po tayo mag-start sa ating topic, ay baka po meron po muna kayo mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
7: Opo, may mga nagpapabati po. Binabati ko po ang... Actually, kasama ko sila ang Gamma Kappa po at ang Pangulong Richard Agbayani. May board member din po sila, si Brad Bong at Brad Pitt. Kasama ni Brad Bong, si Smiles, tapos si Doc Jamie and Gigi. And also, yung patients ko na nakikinig ngayon, si Cherry Odasco and Joe Algeresa. Thank you!
6: Yun, happy listening po sa inyong lahat. At muli po, Doc, ang topic po natin for today ay TMJ Disorder. Para po maging refresher po ito sa ating mga kaagapay, ano po ba ang TMJ Disorder?
7: Usually, ang TMJ, yung nirequest sa akin na maging topic, parati ang tanong nila, ano ba ang epekto pag hindi makabuka ng maigi yung panga ng pasyente o ng tao? So, yung iba kasi inisip nila na tetanus ba or meron ba naging problema, it's because of the joints kasi kaya nga temporomandibular joint. Pero when you say temporomandibular joint, ito yung structure inside, yung skeletal. But when you say temporomandibular disorder, yun yung problema, yun yung sakit ng panga. Na connected yung ating pagnguya, connected yung ating pagsasalita, pati pagbuka ng bibig.
6: So ayan, kaagapay ang TMJ disorder. Dok, nakaka-apekto po pala ang headache po, yung madalas na headache ay ito rin po ay sign po na merong TMJ disorder ang isang tao. Pero kailan po ito madalas na nangyayari?
7: Pagka sobrang pagmuya at saka yung sobrang nganga, 'di ba? Minsan merong mga nagyoyon or naghihikab na sobrang laki ng bibig nila. So, minsan nagdalak yun. So, nanestrain yung muscles. So, panestrain yung muscles, nagkakaroon ng orofacial pain. And when you say orofacial pain, dito yung magsisimula. So, connected, syempre sa headache, connected yung mandible mo, connected yung cheeks mo, even yung throat area. So, andito lahat yun. So, pag hindi ito makafunction ng maigi, hindi. Affected rin yung ulo, affected din yung cheeks, yung muscles mo, yung mastication mo, yung pagmuya mo. So, lahat connected. Kaya kailangan be mindful na hindi natin masyadong i-force yung ating panga. Yung iba kasi pinabubukas pa ng yung mga
6: bottle.
7: Bote, or kaya kumakagat ng kung ano-ano. Parang for them, hindi. Ito ang function ng ngipin natin at ang panga natin. Hindi rin. Siyempre, kailangan ingatan din natin. Siyempre, whatever is overused, talagang magkakasakit or magkakaroon ng problema. So, yun po yung iniwasan natin.
6: Okay po. Dahil nga magkakakonekta, kaya nakakasakit din ng ulo. Nagiging sign din ng TMJ disorder ang kadalasang sakit ng ulo. Pero Dok, nabanggit po ninyo kanina yung lockjaw. Ano po ba yung nagiging sanhi po nito at paano rin po ito mapipigilan?
7: Ang lockjaw kasi, ang nangyayari dyan, matagal na epekto yun eh. Kumbaga sa matagal na merong problema yung joints niya, minsan naman may arthritis yung pasyente, or kaya minsan, yun nga, overuse, sobrang uya, minsan kumain lang ng peanuts, pero yun pala, kumain ng peanuts ng ilang oras, hindi ba? Kasi favorite niya, hindi kumain ng kumain. So, napagod. So, napagod, nagkaroon ng pain, tapos, ayan na, doon na magsisimula lahat. Or minsan naman, ang naging epekto rin is yung merong nabunot ng ngipin. Kaya kailangan i-replace natin yung whatever is missing dun sa bibig ng pasyente. Kasi kailangan natin i-restore or ibalik kung ano man yung binunot. Kaya nga tayo nagde-dentures, kaya nga tayo nag-fixed bridge, or kaya nag-i-implant. So, kaya parati natin sinasabi sa ating mga pasyente na pagka binunutan kayo, kailangan palitan natin kung ano man yung tinanggal namin sa bibig nyo para makanguya din kayo ng maayos at saka makapag-function. makapagsalita rin kayo, makangiti kayo. Syempre, kung binunutan kayo ng ngipin, lalo sa harap, kailangan i-restore yun o ibalik yun. Mm-hmm. Dahil hindi ka makakangiti o hindi makakafunction aesthetically. Di po ba? So, kailangan natin ibalik. Kahit na sa panga na likod ng ngipin, kailangan natin rin i-restore para yung pagmuya natin at pagkagat natin maging maayos rin.
6: Mm-hmm. Okay, so magandang reminder yon, Doc, no? Kasi iniisip po natin pag nawala po yung ngipin ay okay lang. Pero yun po pala din ay magiging dahilan po ng lockjaw. Pero Doc, ano po yung mga makakapagpalala ng TMJ disorder?
7: Maraming magiging sandi, like yung clenching or sa gabi, parang nagngangalit. Mm-mm. So, can you imagine kung 8 hours kang tulog, 8 hours din na nagngangalit or kagat ng kagat yung ngipin mo. Siyempre, whatever, kung ano man nakalagay doon, ngipin mo, mapupudpod, yung muscles mo, sasakit, even yung neck mo, sasakit, lahat yan eh, lahat affected. Kaya, di ba, nag-exercise din tayo, kailangan natin na-exercise. Kaya nga yung nakita ko rin sa mga social media na facial yoga, that's really effective. Tsaka hindi lang naman facial, kailangan whole body exercise ang ginagawa natin. Para hindi lang tayo maging healthy, syempre, even pag nguya natin, kapag kompletong ipin natin at nakamumuya tayo ng maayos, nata-digest natin yung pagkain natin.
6: Mm-mm, okay po. Pero Dok, nabanggit po ninyo yung nag-grind ng ngipin. Paano po pag sa bata? Kasi sa matanda po, di ba, minsan po ay mas madali pong solusyonan. Paano po pag sa bata?
7: Pag sa bata, kasi minsan, dahil nag-erupt yung mga ngipin nila or kakalabas lang ng ngipin nila, kaya naghanap sila ng parang yung nagngangalit sila. Kasi bago eh. Bago. Can you imagine, before ng bata sila, wala sa ngipin, tapos biglang mabubuo yung ngipin nila. Tapos at the age of 6, matatanggalan ng ngipin. So, nag-a-adjust yung mga baby teeth ng baby. So, hanggat hindi lumalabas yung permanent molar niya, grind siya ng grind. Kasi trying to find kung talaga yung exactong kagat yung nangyayari. So, normal sa bata yon, pero syempre, kapag ang bata ay naghihilik na, or malakas maghilik, o kaya tumataba na ng husto, or kaya parati ng masakit yung panga nila, or masakit na yung ulo nila, ay ibang usapan na po yun. Kailangan na po natin ipacheck yung anak natin.
6: Mm-mm. So, yun po ang sa mga bata. Pagdating naman, Doc, ng jaw clicking or yung popping sounds, kailan po ito dapat maging concern tayo?
7: Meron kasing mga jaw clicking na hindi naman masakit. But of course, kapag in pain na, kailangan na natin i-address. Kasi merong mga cases na, di ba yung mga lola natin dati, nakakanguya sila na walang ngipin kasi nagkakaroon ng adaptation, nakaka-adapt sila din sa environment na, okay lang pala kahit wala akong ngipin, pero yung joints ko stable lang. Pero but of course, kailangan pa rin nating i-restore kung ano man yung nawala sa bibig ng tao. Kaya yung mga lockjaw or kaya yung mga sakit ng tenga, sakit ng ulo, dahil yun doon kadalasan sa malocclusion or yung early extraction na nangyayari sa bibig ng pasyente or kaya yung mga habits na ginagawa nila like yung too much grinding or kaya yung bruxism na tinatawag or yung paggamit ng ngipin para magbukas ng mga bote, ganyan. Ano yun eh, bad habit yun eh. Pero di ba nakikita naman talaga natin sa mga movies na ginagawa talaga yun.
6: Mm-mm. Okay po. So marami din po tayong dapat alalahanin para po maprotektahan ang ating mga panga dito po sa TMJ. Pero yung stress and anxiety, Doc, ay nakakapag-trigger din po ba ng TMJ disorder?
7: Hindi ba pag stress tayo, syempre masakit parating ulo, tapos wala tayong mag-iisip lang na mag-iisip yung pasyente o yung tao. So ang gagawin niya, mag-grind siya na mag-grind. Mm-hmm. Hanggang mapudpud na yung mga ngipin nila. Pag napudpud na yung ngipin, muscles nila, masakit na rin ang throat, masakit na rin ang ulo. So lahat talaga connected. Emotional yun eh. I mean, mental health is really an issue. Pero kailangan natin i-address.
6: Mm-hmm. Okay po. So, trigger din po pala ito. Dok, paano yes. po yung chronic jaw pain, ayan, nakaka-apekto po sa ating pagtulog, sa emotions, maging sa ating mental health?
7: Oo, syempre, kasama yun. Pag hindi makatulog ng maayos yung pasyente, syempre, mahina yung katawan niya. So, pag mahina yung katawan ng pasyente, hindi siya makasang-function, hindi siya makatrabaho, hindi siya makaka-work ng maayos, hindi siya rin maayos makakapag-usap or makakapag-communicate dun sa mga tao sa paligid niya. So, Iisipin mo, bakit parang masungit ito? Ikaw kaya hindi matulog ng 24 hours? Syempre, masungit ka. Or kaya, ikaw kaya hindi makafunction or pagod na pagod ang pakiramdam mo dahil hindi ka nga nakatulog nung the night before. Mm-mm. Or feeling mo, nakatulog ka. Pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga nakatulog kasi nga, ang lakas ng paghilik mo. Tapos, sa daytime ka natutulog, minsan kahit nakaupo, nagda-drive, doon ka nakakatulog. Pero akala mo lang nakakatulog ka, pero hindi talaga totally rested din mo ang katawan mo. Kasi pagod, pati puso mo pagod, pati kakaroon ka ng hypertension, diabetes, connected talaga lahat ang sa pagtulog at saka sa joints natin.
6: Opo, sanga-sanga na po, no? Dok, bago sanga-sanga po tayo magtungo sa ating break, panghuling katanungan po tungkol dito sa TMJ disorder, ano po yung treatment po natin and the reminder po ninyo sa ating mga kaagapay pagdating po dito sa TMJ disorder?
7: Opo, parati namin sinasabi sa pasyente namin, pag nagpabunot kayo ng ngipin, it has to be replaced. Kailangan maibalik kung ano man yung tinanggal. Kasi in that way, yung function o yung pagmuya, yung pag-digest ng pagkain, babalik lang sa normal. Kasi can you imagine kung tatanggalin ko lahat ng molars mo, tapos mawalan ka ng pagmuya, ang gagawin ng pasyente, lunok lang ng lunok. Mm-hmm. What will happen? Hindi makadigest na maayos yung pasyente. And then, babagsak or magko-collapse yung joint area. Pag nag-collapse na yun, magko-cause siya ng pain. Eh yung pain na yun, pag nag-start sa joints, connected si headache, connected si throat, connected na rin yung maxillary o yung mga panga natin. Mm-hmm. So, hindi nakakaayos ng pagbuka ng ngipin. And plus, pag meron pa siyang boksisin, sara yung ngipin natin. Minsan may mga cases na kahit kutsara, hindi nakakapasok sa bibig ng pasyente. Mm-hmm. So, yun, kailangan i-address yun. Kapag nakaramdam na po kayo ng parang ringing in the ears, tenga nyo, or kaya parang feeling mo parang may tubig yung tenga, or nagkakaroon ng bloodshot or yung mata nyo namumula or kaya minsan na parating masakit ang ulo or nahihirapan kayo sa panguya, pumunta na po kayo sa dentista nyo. Pero hindi po lahat ng dentista nagpa-practice ng TMJ, ha? Mm-hmm. Kailangan po yung pupuntahan nyo po talaga yung nag-training about that particular specialization. Mm-hmm. Para po at least mas ma-address natin kung ano po yung nararapat. Kasi meron kaming appliance na tinatawag na TMJ splint or kaya orthotic splint that we measure. We do measurement. Hindi lang yung basta susukat lang kami na parang denture at kakabit lang. Hindi. It has to be, we have to take the history of the patient, kung ano talaga nangyari. And syempre, very particular kami with the chief complaint, kung ano talaga yung concern. Yun ang gagamutin natin, kumbaga. Pero yun, maraming connections yun. That is why, kailangan natin interviewin ng maigi yung pasyente bago natin syempre matukoy kung ano talaga yung nararamdaman niya. And then, in that way, gagaling yung pasyente. Kailangan lang natin magtulungan. At saka meron din po kami, aside from syempre, nabibigay kami ng medication, meron rin kaming physical therapies na nakasama sa clinic na on-call, which gumagawa sila ng manipulation na beyond naman kasi kami mga dentista, intraoral kami. Pero sila outside. So, kung may problema sa neck, may problema sa lower portion ng katawan or kaya sa likod, yon ina-address nila yon para magiging holistic buo yung aming treatment. Hindi lang yung okay nga yung panguya mo, pero masakit naman yung likod mo, o masakit naman yung legs mo, or kaya masakit naman yung ulo mo, di po ba? Kailangan ma-address natin kung ano yung concern ng ating pasyente.
6: Okay po. So, ang mahalaga po ay magpakonsulta po talaga tsaka yung cooperation dun sa medication na gagawin. Dok, maraming salamat po sa mga information na yan and the reminders ukol po dito sa TMJ disorder. Sa ngayon po ay we will take a short break po muna, Dok. Pansamantala po tayo magbibigay daan para po sa health tips para po sa karagdagang kaalaman pang kalusugan. And after ng break ay isusunod na po natin natin ang mga questions from our listeners and the viewers. Again, kaagapay, kung ikaw ay mayroong katanungan tungkol sa topic na ito, TMJ Disorder, ay patuloy nyo po yung ipadala sa ating Facebook Lives. Live streaming. At patuloy po kayong tumutok, kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
9: Health tips.
10: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Iyo ang tanong.
12: Kay Doc ang sagot.
6: Nagbabalik ka agapay ang Doctors Online. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Ang ating pong topic, TMJ Disorder. At kasama pa rin po natin ngayon si Dr. Lizelle Ceballos. Hello po, Doc.
13: Hello po, Ms. Kayla.
6: Opo, this time, Doc, kaya atin pong sasagutin ang mga questions from our listeners and viewers na related po dito sa ating topic. To po.
13: Si Skyla, hindi ko nakikita yung mga tanong, ha?
6: Opo, opo.
13: Ikaw nalang mag-guide sa akin.
6: Yes po, Doc. Ito po, normal daw po ba na kapag kumakain ng karne o matigas na pagkain ay parang sumasakit daw po or naninigas yung panga pagkatapos? Parang pagod na pagod daw po.
13: Baka naman sobrang tigas mo nung kinakain niya. Kaya nagangawit yung kanyang panga. Siyempre, kailangan din natin hiwain ng maliliit ng ating kinakain. Hindi naman po tayo makakanguya kung hindi kakasya sa bibig natin. Kasi mayroong iba, di ba? Parang lahat nilalagay sa bibig. So, pagkatapos, parang sakit na ng panga ko. Ang dami kong kinain or napagod ako. Pero dapat po kasi talaga, siyempre, small portion, tapos maliliit na ano na hiwa, mas madadigest natin kasi yung isang one bulk yung iaano natin, ingunguyain natin, talagang sasakit yung panga niya. Di po ba?
6: Okay po. So, dapat tayo maging mindful din po tayo,
13: yes,
6: sa ating mga kakainin. Doc, ito pa po, another question po, parang napapansin daw po sa salamin na hindi daw po pantay yung pagkakasara ng ngipin. Parang may isang side na mas nauuna. Dapat daw po bang ipacheck kahit wala naman daw pong pain na nararamdaman?
13: Yes po, kasi hindi rin po. Kaya po sabi ko kanina, kailangan natin alamin ang history ng pasyente. Minsan po mayroong mga aksidente na hindi niya napansin na nagkaroon pala siya ng aksidente, yun ang naging cause ng pagtabingi ng mukha, or pwede rin naman po na nabunutan siya ng ngipin, hindi niya pina-restore or hindi niya pinabalik kung ano man yung nabunot sa kanya. So, mapapaling talaga or tatabingi talaga yung ngipin niya or even yung buong mukha. Tawag namin doon yung mandibular lateral displacement kasi pag natanggalan ka, can you imagine pa, yung joints mo, matanggalan ka ng ngipin sa kanan. Siyempre, wala ka ng panguya sa kanan, pero itong kabila mo, stable. So, ano mangyayari? Yung kanan mo, mangingiwi. So, pag nangiwi siya, kasi kulang eh. Walang kalso, walang pangkagat. So, kailangan talaga ibalik natin kung whatever na nawala doon. Kaya yung mga EMJ specialist po, ang ginagawa, nire-restore ulit natin kung ano yung nawala. Pagkatapos, pwede natin lagyan ng postiso or yung iba naman, nilalagyan namin ng fixed bridge or kaya nilalagyan na binibraces namin para pumantay or maayos yung ngipin pasyente. Ang orthodontics or ang braces naman kasi or ang dentures naman kasi hindi lang naman ang main reason dyan is for aesthetics, di po ba? Mm-hmm. Siyempre, kami mga dentista, ang gusto namin, function. Para mas makanguya ng maayos yung pasyente, makadigest ng pagkain. Tapos, tsaka natin iisipin siyempre yung aesthetics or yung cosmetic na tinatawag. Kasi yung ibang concern nila kagad, hindi, gusto ko lang makangiti ako ng maayos. Nakangiti ka nga, pero hindi ka naman makanguya ng maayos, di po ba? Mm-hmm. Eh ganun din, lalabas din sa mukha mo na ano, aburido ka or may masakit kang nararamdaman.
6: Okay po. So, syempre mahalaga pa rin na ayos yung function ng ating mga ngipin. Doc, another question po, ilang taon na daw pong napapansin na laging kanan lang po yung ginagamit sa pagnguya kasi yung other side daw po ay hindi tumatama. Hindi naman daw po masakit, pero yun nga po, hindi po sakto yung kabilang side. Ano daw po kaya ang dapat gawin?
13: Ano yan, maagang nabunutan ng ngipin, tapos hindi nga binalik, hindi na restore yung side na yon. So, kung kaya ang parati namin sinasabi sa pasyente namin, kahit na bago yung denture nila, or luma yung denture, or kakakabit lang ng fixed bridge, or yung mga tinatawag natin ng mga jacket, kailangan pag nagmuya kayo, subukan nyo muya sa kanan, subukan nyo muya sa kaliwa, para hindi na bubugbog yung right side. Parang sinabi mo kasi na, for example, boxingero ka, ang ginagamit mo lang puro kanan ng kanan, ano mangyayari sa kaliwa? Walang ginagawa, walang function, di ba? So, kailangan pantayin natin. Parang paa, naglalakad, alam nga naman, isang paa lang gagamitin mo, di ba? So, dapat left and right, para at least pareho sila, pantay. Pati yung pisngi mo, pantay din.
6: Mm-mm. So, dapat po ay pantay talaga. Parehas na side.
13: Oo, kaya kailangan kung ano man yung missing doon, labunutan, iparestore niyo ulit o ilagyan niyo ulit ng whatever is missing para makanguya. Kasi nga naman, baka walang ngipin doon kaya hindi siya nakakanguya na maayos.
6: Okay po. So, dapat po ay pantay. Another katanungan na, Doc, minsan daw po ay habang nagsasalita o ngumunguya, parang may biglang lock sa panga. Tapos, kailangan pa daw po niyang i-adjust para makagalaw ulit. Ito daw po ba ay delikado?
13: Delikado kasi kung hindi ka na makabukas ng bibig, syempre, pag nag-lock dyan ka, lalo na kung madaling araw or tulog ka, saan ka tatakbo, di ba? Ma-ER ka kagad. So, kailangan daytime pa lang, alam mo na kung merong dysfunction or merong kakaiba na dun sa panga mo, magpa-check up ka na kagad. Kasi hindi naman yan one time, big time mo lang mararamdaman. It will take time na nade-develop ng pasyente. So, through the years, nararamdaman niya na yan, pero ini-ignore. Yun ang nagiging problema kadalasan. Kaya di ba sabi natin, akala mo lang na pag nagpagamot ka ngayon, mahal. Pero in long term, mas mahal pa yung nangyayari because paulit-ulit na lang yung pain na yon. Inom ka lang na inom ng gamot. Pag kinompute mo yung gamot na inainom mo, mas mahal pa yun sa binayad mo sa doktor, di ba? So kailangan, huwag nyo nang subukan yung katawan nyo na hindi, kaya ko to. I-address nyo na kagad po ano yung sakit na nararamdaman.
6: Doc, hello po. Yan kaagapay, babalikan na po natin na maya-maya si Doc. At pero basa muna tayo ng ilan nating kaagapay na nagko-comment dito sa atin na ongoing Facebook live streaming. Si Celia Hulaton ay bumabati po sa atin ng magandang araw mula sa Calamba City, Laguna. Ganun din si Kuya Epifanio Salvador ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Good afternoon din po sa inyo at salamat po sa pagtutok dito sa Doctors Online. Sana sana po ay meron po kayong napupulot na karagdagang impormasyon tungkol po dito sa ating pinag-uusapan ng TMJ disorder. At nagbabalik sa linya si Doc Lizelle. Hello po, Doc.
9: Hello po, Ms. Kyla.
6: Balik po tayo dito po sa mga katanungan po from our listeners and viewers. Doc, napapansin daw po na sumasakit yung ulo sa may sentido daw po at minsan ay kasabay yung paninigas ng panga. Posible daw po ba na connected ito sa TMJ disorder?
9: Yes, opo, connected po talaga lahat. So, kailangan pag naramdaman mo na nagkakaroon ka ng pain or nagkakaroon ka ng may spasm na tinatawag natin doon sa muscle area ng panga mo, magpa-check ka na. At saka kung alam mo rin na nagkaroon ka ng aksidente or alam mo na kulang yung ngipin mo na dapat nakapustiso ka pero hindi ka nagpupustiso, yun, kailangan bumalik ka sa dentista mo para magamot na rin kung ano yung nararamdaman mo.
6: Basta po pag may naramdaman ay mahalaga na ma-address agad, magpakonsulta agad para hindi na lumala pa kung ano man yung kondisyong iyon. Another question,
9: opo,
6: Doc.
9: Tama po. Opo,
6: may mga pagkakataon daw po na parang pagod na pagod yung panga kahit daw po malalambot na food yung kinakain ay parang overwork siya. Senyales daw po ba iyon ng TMJ disorder?
9: Opo, kasi kadalasan yan kung bakit feeling nila daytime pagod na pagod yung panga nila or kaya nagkakaroon ng square jaw na yung pasyente. Kasi sa gabi, hindi nila alam, wala silang gagawin for 8 hours kundi mag-grind na mag-grind or mag-ngalit na mag-ngalit. So, napapagod talaga ng night time. So, pag daytime, pagod ka na. So, parang feeling mo maninigas na yung muscles mo. So, ang symptom na nun, may pain or kaya parang feeling mo na nangangalay. So, yung mga signs na yun, huwag yung ignore. Magkakayo kagad sa tamang doktor.
6: Okay po. Ito po ang katanungan naman po from Kuya Epifanio Salvador. Ginawan daw po siya ng dentist niya ng bagong false teeth. Pero yung dati daw po ay fit pa rin at okay lang daw po ba na pag alternate use? Wala daw po ba iyong magiging epekto?
9: Wala naman po. Kaya lang bakit niya pinapalitan kung okay pa naman pala yung dating niyang denture, di po ba? Pero ako, advice ko sa mga patients ko, kaya pinapalitan yun dahil may problema na yung old denture mo. Kaya ang ginagawa namin, kinukuha namin yung old denture, sinasabi namin na huwag nyo na po itong gagamitin kasi para yan lumang sapatos. Kung saan ka komportable, babalikan at babalikan mo yun. Kahit na may bago siyang denture. Hindi, talagang i-alternate niyo yun. So hindi siya masasanay dun sa bagong denture niya. Ang pakiramdam niya, okay pa rin yung lumang denture, yun pa rin ang nasa mind niya. Pero can you imagine kung wala na yung old denture niya at sasanayin niya yung paggamit ng bagong denture, yun ang gagamitin niya. Yun ang mamahalin niya, di ba? Yun ang gagamitin niya. Yes, makakasanayan. So, might as well. Tsaka yung mga dentures, hindi naman po forever yan. Nagkakaroon rin niya ng bacteria, nagkukos rin niya ng sore throat, nagkukos rin niya ng mga soreness in the mouth. Kaya pinapalitan po natin.
6: Okay po. Doc, ano na lang po ang, ito po, in case po na mangyari po yung lockjaw ng madaling araw or gabi, ano po yung pwedeng first aid?
9: Usually, pag nag-lockjaw, syempre, ER ka. Pero kung may babalik mo naman, mahirap kasi pag ikaw lang mag-isa, tapos nag-lockjaw ka. Pero kung may kasama ka, pwede mo i-guide. Kasi meron kaming manipulation na ginagawa sa pasyente. Pero kung ikaw lang mag-isa at feeling mo na hindi mo talaga kayang maibalik, punta ka na sa medical doctor or sa hospital para matulungan ka nila. Kasi baka mamaya, kung hihintay ka pa the next day, mas mahihirapan kasi yung muscles mo, mas na tumigas na doon sa area. So baka mamaya, mas worse pa yung magiging resulta kung hindi mo mamadaliin ang pagpunta sa doktor. Kung sa tingin mo naman na kaya mo or nagkaroon lang ng, kung magkasang minsan sabi nila lockjaw pero hindi man pala lockjaw dahil lang nagkaroon ng muscle spasm. So, ano lang, warm compress ang sinasabi namin or you take lang any muscle relaxant para at least medyo ma-relax yung muscles mo. At of course, syempre, ang makaka-treat or makakagamot pa rin sa'yo, yung pagpunta mo sa doktor. Yun po yung advice namin.
6: So yan kaagapay yung reminder sa atin ni Doc ay talagang magpakonsulta sa doktor para hindi na lumala pa yung kondisyon. Maraming salamat po Dr. Lizelle sa inyo pong mga paalala at sa atin na lang pong pagtatapos ay baka po meron pa po kayong mga additional reminders para po sa ating mga kaagapay.
13: Opo, pag kayo po ay nakaramdam na ng sakit ng panga nyo, tapos meron kayong paghihilik na nakikita nyo naman na napapagod kayo sa daytime or kaya nakakatulog kayo sa pag-upo nyo o kahit kumakain, nakakatulog, ganyan, huwag nyo pong ipagwalang bahala. Pumunta na po kayo sa inyong sleep doctor or kaya sa inyong dentista na nagtitreat ng mga sleep problems, kasi ngayon po meron na tayong dental sleep medicine na bago rin po dito sa Pilipinas na kailangan din po. Pinapromote din po namin yun, kaya meron po kami mga klase na ginagawa. Like ako po, clinical director po na Asia Pacific Dental Sleep Medicine po sa Singapore. So yung mga dentista na bago, kahit naman po yung mga old dentist, ginaguide po namin para matulungan din po natin yung problema ng mga, akala mo kasi pag sinabing dentista, dentista lang, hindi namin matitreat yung snoring. Pero kasama rin po yun. Kasi pag snoring, syempre, bibig yan eh. Bibig, throat, at saka po ulo ang connection. Kaya po, puntahan nyo lang po yung dentista nyo na eksperto para po matulungan kayo.
6: Okay po, maraming salamat po Doc sa inyong mga reminder. At baka na lang din po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo. Paano po ba namin kayo makokontakt, Doc? Hello po, Doc? Yan po mga kaagapay, maya-maya po ay babalikan po natin si Dr. Lizelle. Pero sa puntong po ito ay narito po si Lourdes Magtunaw para po sa ating health meditation.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health meditation.
12: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, magpatotoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang wika sa Galatians 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Tayo'y nagpapatotoo upang palakasin ng iba sa pamamagitan ng patotoo natin tungkol sa katapatan ng Diyos. Ang ilang nanghihina't dumaraan sa mga pagsubok ay nakakakuha ng lakas. Ang mga mananampalataya ay tinatawagang magdalahan ng pasanin. Ito ang isang mahalagang dahilan ng pagpapatotoo upang tulungan ng iba sa pagdadala ng kanilang pasanin. Kapag tayo'y nakakatulong sa pagdadala ng pasanin ng iba sa pamamagitan ng patotoong nakapagpapalakas ng loob, nabibigyan natin ng kasiyahan ang Panginoong Jesus. Tayo'y nagpapatotoo bilang kasama ni Kristo, bilang may malapit na kaugnayan sa Kanya. Hindi tayo maaaring sumaksi sa Panginoon kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa bawat isa. Idinadalangin ko pong pagkalooban mo kami ng katapatan, ng ligaya at pag-asa sa aming mga puso. Ikaw po ang manguna sa aming buhay, ikaw po ang magbigay ng aming pangangailangan at pagalingin mo nawa ang may mga karamdaman. Maraming salamat po. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
14: Glosaryo Medico.
15: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
14: Glosaryo Medico.
12: Malocclusion o bad bite ay kondisyon kung saan hindi nagtatama ang taas at baba ng ngipin kapag isinasara ang bibig. Kapag hindi ito nagamot, maaari itong magdulot ng pagkapudpod ng ngipin, sakit sa gilagid at iba pang problema sa bibig. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik dito lang sa Doctors Online.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Magandang hapon pa rin, kaagapay. Ito pa rin po ang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV. At kausap pa rin po natin si Dr. Lizelle. Doc, good afternoon po. Baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo. Paano po ba nila kayo makokontak? Muli po ay nagpapasalamat po tayo sa ating nakaagapay na doktor ngayong Tuesday afternoon, si Dr. Lizelle Ceballos. At sa nakaagapay ay meron po kayong nakuhang impormasyon tungkol po sa TMJ disorder. At muli po ang paalala po sa atin ni Dr. Lizelle ay magpakonsulta kaagad sa dentista kung meron pong nararamdaman para po hindi na lumala pa yung kondisyong nararanasan. At salamat din po sa ating mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, Kuya Benjo Morano, at maging sa ating RTV team, andyan si Angelica Calayag at si Jello, ang ating intern. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tawa at maging sa mga kaagapay natin sa Bocaue Transmitter Site. Salamat po sa inyong pagsama, kaagapay, dito po sa Doctors Online. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating public service sa pamamagitan po ng 702 DZAS at syempre po ang programang Doctors Online na nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Napapakinggan po ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Muli ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan ngayong Martes. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala ang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
16: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16005, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
17: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kamag-anak o nakakakilala sa ina ng batang si Joshua Thomas Kane Legaspi na si Ginang Jenalyn Sagod Legaspi. Huling natagpuan ang bata sa Barangay Plaridel 2, AMSIC, Angeles City, Pampanga. Panawagan rin sa magulang Justin Drew Mercado Manalastas para sa kanyang nanay na si Maureen Gamboa Mercado. Huling nakita ang bata sa Kakutud, Arayat, Pampanga. Tinatawagan din ng pansin ang ina ng batang si Jason Rojas na si Ginang Devina Alejo Rojas na huling nakita sa Barangay Santa Teresita, Angeles City, Pampanga. Kung sino man ang nakakakilala sa mga batang nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa Fresh Hope Refuge Shelter Incorporated, Angeles City, Pampanga at maaaring makipag-ugnayan kay Michelle A. Gutierrez at tumawag sa numerong 0946-030-4571 o mag-email sa freshhoperefugeshelter@gmail.com.
16: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
18: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
19: FEBC.
18: Himpilang
19: 702
18: DZAM. Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: sa'yo, Kaagapay, na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayong Tuesday afternoon, mainit na Tuesday afternoon. Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong Kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin ang mga Kaagapay natin online at nanonood sa atin sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na Kaagapay ang inyong mga pabati. Ano? Pabati dyan, pa-shoutout dyan sa ating comment section at update kung ano po ang inyong pinagkaksyon at update kung ano po ang inyong pinagkakaabala.

0: Via 702 DZAS AM band. Yan yes. Man ay sa inyong PM radio, transistor radio o sa mga sasakyan nila na ginagawa tayong background habang bumabiyahe. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Syempre, hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pa rin nga ma-download ng libre kaagapay sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero yun nga, ano pa man ang inyong kapamaraanan, tuto ka lamang kaagapay dito sa ating programa. Kapag nga Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes.
0: May pilihin na naman.
1: Oo, hashtag may pinagpipilian.
0: May hashtag number one na.
1: Oo, kapili-pili.
0: Oh. Yes, kaagapay, meron po tayong mga perspective, opinion na naririnig dito sa ating programa. And syempre, welcome kaagapay, ang iyong kasagutan sa ating question of the day na
1: yun.
0: Kuya Nat, wala lang. Sa isang conflict, ano ang pipiliin mo? Ipaglaban yung punto mo or ingatan ang samahan?
1: Wow, grabe naman. Parang ang heavy naman ng ating question of the day. Usapang conflict pala to.
0: Yes.
1: Diba? So, kaagapay, sagot ka na. Huwag ka na mahiya i-share ang iyong magiging sagot sa ating question of the day. Ulitin lang natin. Sa isang conflict, ano ang pipiliin mo kaagapay? Ipaglaban ang punto mo or ingatan ang samahan ninyo? Yan. So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Facebook man po o YouTube, babasahin po namin yan ni Kayla. Diba?
0: Mm-hmm. Yes, kaagapay. Kaya ano pa ang hinihintay mo, ibahagi mo na ang iyong kasagutan sa ating question of the day. Dahil syempre parte naman talaga ng buhay ng tao, ng isang relationship, ang conflict.
1: Ay, oo.
0: Kasi kung hindi ka pa nakakaranas ng conflict, kaagapay, sana all.
1: Yun nga, no? Sana pero all. Actually, di ba, pag walang conflict, yung healthy, ah. Healthy conflict, parang ang boring. O ako lang. So may ganun. Hindi, pero yun, di ba? Maganda rin na kahit papano. Kahit onti lang, meron kayo healthy. Ayan na, hashtag healthy conflict ng iyong mga kasamahan sa buhay. Ibig sabihin, di ba, parang nagpapalitan kayo ng mga kuro-kuro.
0: Mm-mm.
1: Parang dito, sa Ayu Tuesday, di ba? Iba-iba yung kuro-kuro, iba-iba yung perspective, iba-iba yung kinalakihan, kinagisnan. So iba-iba yung mga ano natin, outlook ba sa buhay. So hindi talaga natin may iwasan ng conflict. Pero mahalaga dapat meron tayong magiging agreement sa dulo, 'di ba? Agreement sa dulo.
0: We agree to disagree.
1: 'Di ba?
0: Yes. So, yan kaagapay, I'm sure ay nakaka-relate ka kahit papano sa ating question of the day sa conflict. Ano ang iyong pipiliin? Ipaglaban ang punto or ingatan yung relationship? At dito sa ating ongoing Facebook Live ay ilan na ang bumabati sa ating programa. Una na dyan ang ating kaagapay mula sa Singapore, si Ate Shirley Diansay.
2: Hi
0: po! Hello daw sa ate. At sabi niya, super heavy ng question today. Kaya mo yan, Ate Shirley.
1: Yes. Ate
0: happy listening
1: rin.
0: Po.
1: Yes, happy listening po. At ito naman si Ate Aida Coquilla. Binabati na tayo at niyayaya na daw tayo. No? Kumain ng breakfast.
0: Uy.
1: So umaga sa kanila sa mga oras na ito. Siya ay nasa Oslo, Norway. Ayan. Happy listening po.
0: Oh, yung unang nag-attendance check sa atin ay mga kaagapay natin mula sa ibang panig ng mundo.
1: Oo.
0: Eh, nasa naman ang mga Team Pinas.
1: Oo.
0: Oh, kaagapay, abangan po namin ang inyong kasagutan, ang inyong mga pagbate, ang inyong merienda ngayong Tuesday afternoon. Muli po ang ating question of the day sa conflict. Ano ang pipiliin mo? Ipaglaban ng punto o ingatan ang samahan. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin sa atin ng good afternoon.
1: Yun. At tungo na nga tayo sa mga sumagot sa ating poster kaninang umaga. At speaking of Kuya Vincent Garcia, uunahin na natin yung comment niya.

0: dito. Uy. At sagot niya sa ating question of the day. Sabi niya, good afternoon. Watching while eating breakfast.
1: Wow. Ayan.
0: Ulam ay pakbet na may ginisang pork at halong bunga ng malunggay.
1: Wow.
0: So naman, meron pa update ng kanyang breakfast si Kuya Vincent. At ang sagot naman niya ay, sa conflict, ang pipiliin ko ay dapat timbangin ang sitwasyon. Mahalaga pa rin ang samahan. Meron kasing punto na nasa tama at may punto din na nakakasama. Kaya pag ang punto natin ay nasa tama, ipaliwanag ng mabuti sa kasama para maunawaan ng maayos at maiwasan ang conflict.
1: Uy, hashtag communication.
0: Oo, diba? Communication is key.
1: Yes.
0: Totoo, no? At talagang maging intentional tayo, no, sa pagpapaliwanag. Hindi yung parang magde-decision ka na lang or may sasabihin kang isang bagay dun sa kausap mo or sa ka-conflict mo mm-hmm. without explaining kung bakit yun. Eh, mahirap
1: yes.
0: yun.
1: Oo.
0: Diba? Dahil hindi mo alam kung saan nanggagaling kayong pareho.
1: Mm-hmm. Kaya naman, bigla ka na lang silent treatment.
0: Ay, naku, mas mahirap yan.
1: Yes.
0: Mahirap na nga yung nagsasalita ng walang dahilan or parang nagsabi ka ng walang reason. Uh-huh. Tapos, mas mahirap lalo yung hindi mo kakausapin oo, talaga.
1: Hindi mo ipapaliwanag kung ano ang kinagalit mo. Bigla ka na lang talagang nag-silent treatment. Eh, mahirap nga naman yun, kaagapay, di ba? Ito naman si Jonathan Clerigo. Para daw sa kanya, ilaban ang punto with complete gentleness.
0: Ayun.
1: Hindi daw sa height ng emotions. Somehow, naiingatan na din yung samahan without aggression.
0: Mm-hmm.
1: Oo nga naman, pwede rin naman na ilalaban mo yung punto mo, pero hindi naman sa way na parang masyado mong inaaway
0: yes.
1: yung iyong karelasyon or kung sino man ang iyong pinagpapaliwanagan. Eh, syempre, nandun pa rin yung gentleness.
0: Totoo.
1: Oo nga naman, makakatulong para bumaba ang emosyon.
0: Totoo yan. No? I love the word gentleness.
1: Yes.
0: Talaga hindi.
1: Diba?
0: Talagang so, isa yun sa mga bagay talaga na hinahanap ko kapag makikipag-communicate ka or may kausap ka, may e-explainan ka, parang mahalaga sa akin the way you deliver
1: mm-hmm.
0: yung words mo, yung pananaw mo,
1: yes.
0: 'di ba? Para mas maunawaan mo kasi nga naman ang hirap talaga. Ang hirap makinig sa taong galit.
1: Ay po.
0: Parang ikaw na yung mawawala ng gana makinig.
1: Mm-hmm.
0: Talagang instant sasara yung tenga mo kapag hindi maganda yung way ng pagsasalita ng kausap mo. Kaya magandang ano yan eh, paalala sa atin yung sagot ni Jonathan, gentleness.
1: Gentleness. Oo, kasi nga naman, baka naman may punto naman talaga, pero dahil hindi ka gentle,
0: oo.
1: Parang hindi na lalo kayo magkaintindihan.
0: Totoo.
1: Like, di ba kapag gentle kang magsalita, paano kaya? Nagagalit nga ako.
0: Parang may mga ganyan, di ba? Yung mga Ilongga ba? Ilongga.
1: Oo, yung mga malalang.
0: Oo, oh, 'di ba? Sweet pa rin
1: yes.
0: sila, parang nagagalit na ako. 'Di ba?
1: Nasasaktan ako.
0: Agree ba kayo kaagapay? Ayan, comment naman po kayo kung kayo ay Ilongga.
1: Yes.
0: Tama ba?
1: Ilongga mga kaagapay. Nga ba? Ilongga daw, sabi ni Kuya Nat.
0: Ayun.
1: Sabi ni Kuya Nat. Hello po sa mga kaagapay nating malalambing pa rin
0: yes.
1: kahit mataas ng emosyon. Sana all. Yan, sino pa?
0: Ayan, eto naman basahin natin ang kaagapay nating si Ate Guy Santos. Sabi niya, kung sa tingin ko tama ang ipinaglalaban, okay lang siguro manindigan sa tingin ko ay tama. Pero kung pagmumulan ng di maayos na relationship, relasyon ay respetuhin na lang ang kanyang ay pinaglalaban. Let there be peace on earth and let dapat daw magsimula yun sa kanya. Ayan, mm-hmm. sabi po ng isang awitin. Wow, anong song ba yun? Nag-iisip ako ng song. Oo. Hindi, parang ano yun? Heal the world pala yun.
1: Make it a better place.
0: Pero pwede rin.
1: Oo. Diba?
0: Pwede mag-start ang healing
1: mm-mm.
0: kapag tayo ay, alam mo yun, marunong umunawa mm-mm. kesa sa, alam mo yun, yung paiirali natin yung emosyon natin, magagalit tayo.
1: Yes.
0: Diba? Oh. Ang pride, tama. Hashtag pride.
1: Hashtag pride, hashtag ego.
0: Oo, yan. Pag yan ang mga pinapairal natin, eh wala talagang katahimikan.
1: I agree.
0: Mm-mm.
1: Oo. Kasi lagi mong ipipilit na ikaw yung tama. Ako,
0: oo.
1: Tama ako, tama. tama,
0: oo,
1: diba?
0: Oo, ang hirap nun.
1: Sabi ni Ate Shirley Diansay, o daw ganyan daw talaga yung mga Ilonggo at Ilongga. Dahil ayun, yung asawa daw niya ay Ilonggo.
0: Oh.
1: So, malalambing kahit na nasa height na ng emotion na nagagalit.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman si Ate Evangelina Sarayan. It's better to be kind, especially if the issues are minor.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so kung meron kang palagpas, in short, pinipili ang mga battles, ang mga dapat pagdiskusyonan.
0: Oh, oh.
1: Kung maliit na bagay ay palagpasin na lang.
0: Totoo. Isa yan sa mga natutunan ko na rin eventually, no? Choose your battles.
1: Ay, okay.
0: Kasi hindi lahat ng bagay ay kailangan patulan.
1: Mm-mm.
0: Diba? Especially sa panahon ngayon, marami ka talagang ingay na maririnig.
1: I agree.
0: At maraming makakapagpa-trigger sa'yo. Diba?
1: Oo, no?
0: Pero hindi lahat ay worth our time.
1: Mm-hmm. And diba? Energy.
0: Yes! Mm-hmm. So, dapat talaga maging intentional tayo sa mga bagay na pinaggugugulan natin ng oras at panahon. At tignan natin kung ito ba'y makakatulong sa growth natin at talagang, kumbaga, malulugod ba ang Diyos kapag mm-hmm. pinatulan ko to? Or mas lalo lang tayo mapapahamak? So, isa
1: yes.
0: yun sa mga bagay na wini-weigh natin at kinoconsider. Hindi ba?
1: Mm-mm. Choose your battles.
0: Oh, oh.
1: Kagapay, magandang reminder yan sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po sa pagsagot, Ate Evangelina.
0: Ayun. At ito naman, may comment si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, not every right is correct and not every correct is right.
1: Ay, wow.
0: Wow. Mapapa, ano ka dito, ha? Mapapa isip ka. Kasi iniisip ko ngayon.
1: Hindi lahat ng tama ay tama.
0: Oo. Pero diba, may mga bagay nga talaga na minsan kala natin tama pakinggan, ang ganda pakinggan,
1: yes.
0: mukhang okay lang naman. Kasi kunyari, wala kang masasaktan, wala kang matatapakan.
1: Yeah. Pero, alam mo, joke lang.
0: Oo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon tama yung mga ganung bagay,
1: mm-hmm. 'di ba?
0: Kasi minsan yung mga bagay dito sa mundo distorted na.
1: Yes.
0: Akala natin tama to, pero hindi pala aligned sa salita ng Panginoon. So dapat talaga maging mas mas masuri, tama ba?
1: Mindful,
0: like careful, yes. So yan. Thank you po, Ate Mercy.
1: Salamat po. Ang sagot naman ng aking kaibigan, si Kuya Yuri Ababa from Santa Rosa. Okay lang daw na ipaglaban yung paniniwala mo to a certain extent.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung mahalaga ito sa'yo. Pero hindi naman kailangang magkasundo palagi para manatiling maayos ang relasyon. People can agree to disagree at kung tunay ang friendship o yung samahan, hindi dapat masira dahil lang magkaiba kayo ng opinion. Mature
0: mm-hmm.
1: relationships make room for honesty, respect, and the differences without taking everything personally.
0: Ayun.
1: O nga naman, lalo na, no, kapag usaping politikal.
0: Oo.
1: Oo, naalala
0: ko. Mainit-init yan.
1: Yes. Mm-mm. Akala natin pag election lang siya nangyayari. No. Hindi pala.
0: Totoo.
1: Pero yun nga, mahalaga na irespeto natin yung kanya-kanya nating opinion sa mga bagay-bagay. Kasi iba, gaya nga ng sabi kanina ni Ab, iba-iba tayo ng kinalakihan,
0: mm-hmm.
1: iba-iba tayo ng perspective sa buhay. Pero makakatulong nga na respetuhin yung ating mga pagkakaiba.
0: Yes, oo nga. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Kuya Nicolo. Oo. Sana tama yung pronounce. Tama
1: yan
0: kaya?
1: Yung
0: oo kaya.
1: Ko.
0: Ah, ito pala.
1: Si Nicolo. Oo.
0: Hello po ulit,
1: hello.
0: Kuya Nicolo. Ito na lang babasahin ko. Galing sa kaagapay nating si Ate Glorence Espanyol. Ang sabi niya, ingatan ang samahan. Punto ka lang ng punto. Wala ka namang comma. Lalayuan ka daw ng kaibigan mo kapag ganun.
1: Mm.
0: So dapat din talaga no, maging maingat din tayo sa pag-share or pagsasabi ng ating point, no? Make sure na hindi to makakasakit din ng damdamin ng iyong kausap,
1: yes.
0: 'di ba? Kagaya nga ng sabi ni kagapay natin si Jonathan, no? Gentleness pa rin. Pairalin pa rin natin 'yon at ma-communicate natin with love yung punto natin,
1: yes.
0: 'di ba? Kasi syempre pag harsh, talagang automatic ano, tawag dito, sasara na yung tenga na kausap mo. Mm-hmm. Diba? Matitrigger siya.
1: Tsaka yung timing.
0: Oo.
1: Diba?
0: Exactly.
1: Baka hindi pa, baka pares pa kayong antaas-taas ng emosyon. Mas lalong hindi magkakaintindihan.
0: Yes.
1: Pero yun nga, gentleness. Uh-uh. Gentleness pa
0: rin. Hashtag gentleness pa rin.
1: Si Ate Jeanette Sandagan ay nakikinig mula sa Malabon at nakikinig daw siya habang naglalaba. Uy, salamat sa mga kaagapay natin, ginagawa tayong background.
0: Yes.
1: Habang nag-gagawa ng kanilang mga gawaing bahay. At ang kanya daw snacks ngayon ay pulburon.
0: Wow!
1: Uy, ang sarap!
0: Nakakami!
1: Yes! Tapos yung may coat siya na chocolate.
0: Ay, oo. Isa yun sa mga gusto ko ngayon din, no? Yung may mga coated. Basta yung mga coated ng chocolate. Diba? Ooh. Ang sarap niyan. Tapos meron kang malamig na tubig. Ah, after.
1: Yes. Lalo na, gantong panahon, no? Ako kanina pa ako tubig ng tubig kasi init na init ako. Oh, kaagapay na, Jeanette. Nag-quave po kami sa inyong pulboron. Oo, kailangan talaga ng tubig dyan kasi di ba powder-powder yan. Nahihirinan ka.
0: Oo. So kailangan may tubig ka talagang katabi kapag yan ang iyong merienda. Ayan. At ito naman, nabasa mo na ba yung kay Trias?
1: Hindi pa.
0: Ayan, babasahin natin. Galing kay Atrias Saison III. Sabi niya, ingatan ng samahan. After magpaliwanag, konting diskusyon. Pero huwag maging hangarin. Ang manalo sa debate, it's not worth it. Diba? Sabi niya. Totoo naman, diba? Minsan kasi, ang goal natin kapag nakikipag-argue tayo.
1: Ay, manalo.
0: Or parang, diba? Parang, panalo ko. Okay. Parang yun yung goal. Tapos yun, nasira yung samahan ninyo dahil dun. Mm-hmm. Kasi pride ang pinairal.
1: Yes. Diba? So kaya ngayon nga, ano ang mas mahalaga sa'yo? Manalo dun sa argument, pero matatalo ka naman kasi masisira yung relationship mo. Mm-hmm. Diba? Parang, ano ba talaga ang mas mahalaga sa atin?
0: Hindi worth it, no, na malus yung person dahil lang sa... dahil lang sa isang argument at nanalo ka, pero nawala mo siya.
1: Diba?
0: Not worth it.
1: Yes, exactly. Diba, Kuya Nat? Tama daw.
0: Alright.
1: Yun. May pahabol si Ate Jeanette Sandagan. Sabi niya ay piliin daw, dapat maingat sa mga sinasabi. Iwasan yung mga makakasakit sa damdamin ng iba. Minsan daw kasi yung ibang tao ay dinadaan sa biro. Yung iba naman, pero hindi nila alam na nakakasakit na pala. Oo nga, maging mindful tayo kahit sa atin ay biro lang yun, pero paano yun iti-take nung kapwa natin. So, mahalaga kaagapay, magandang reminder sa atin na maging mindful tayo sa ating mga joke na sinasabi
0: Totoo.
1: Sa ating kapwa.
0: Diba? At ito naman, si Ate Euphorcina Bernardino, ang sagot naman niya ay ingatan ng samahan. Ayan. And make peace, not war.
1: Uy.
0: Kapayapaan.
1: Ganda nga na linya na make peace, not war. Nga naman. Lalo ngayon, dami na nating concern sa paligid, di ba? Huwag
0: yes.
1: nang...
0: Dagdaga.
1: Yes. Nandumagdaga sa mga nag-aaway-aaway. Si Kuya Gerald Potente, di lang daw pinapanigan sa atin bilang tao, kundi may integridad, lalo na daw sa bawat Kristiyano na lumalaban ng patas at mayroong prinsipyo at katotohanan.
0: Ayun. Okay. Thank you so much po. At si Ate Aida Kukwila, bumabati ulit sa atin ng Blessed Tuesday afternoon daw. Ayan, happy listening po ulit sa inyo. At sino pa?
1: Yun, si Ate Shirley Diansay ay ingatan na ang samahan. Mm-hmm. At si Cecil Baldovino ay iingatan din daw ang samahan.
0: Mm-hmm. At ito si Fia Mac, sabi niya, ipaglaban ang punto at ayusin ang samahan. So, dalawa. Hindi siya makapili sa dalawa.
1: Oo. Siguro, i-communicate din niya yung kanyang punto. Pero, syempre, nandun pa rin yung pag-iingat dun sa samahan na meron.
0: Yes. At ito, si Ate Shirley Paolo Diansay, dito sa ating poster, nabasa mo na ba to? Dahil mahaba-haba ang kanyang kasagutan. Sabi niya, good afternoon. Depende po, pero mas gusto ko po ng peace. Ayan, pero ganito po yun. Ipapaliwanag ang punto na hindi ko po ipagpipilitan.
1: Uy.
0: At para ingatan ng samahan, pakinggan din po ang punto din niya. Mm. Ayun. At para hindi masira ang samahan, kailangan bigayan at magkaunawaan sa bawat isa. Pero at the end, for me, ingatan ang samahan.
1: Yun.
0: Yun talaga ang kanyang goal, no? Ma-preserve yung relationship dun sa tao, di ba? Kumbaga, kahit kinommunicate mo, i-explain mo yung side mo, the goal is, alam mo yun, ma-preserve ninyo ang inyong relasyon. Magkaunawaan kayo. Diba?
1: Yes, at the end of the day ay yung tao pa rin ang mas mahalaga kaysa dun sa gusto mong ipilit na argumento, di ba?
0: Yes.
1: Si Ate Nena Cardines ay nakatutok na sa atin mula sa Pangasinan.
0: Wow.
1: Hello po sa mga kaagapay natin dyan mula sa Norte. Happy listening po sa inyong lahat.
0: Hello po sa inyo. Kamusta po weather dyan? Mainit po ba? Kagaya po dito sa Ortigas.
1: Yes. Kanina pagpasok ko, makulimlim eh. Akala ko magtutuloy-tuloy siya. Tapos biglang tirik na tirik ang araw ngayon.
0: Oo. No, ang bilis magpakita ng araw. Yes. Parang, hello, nandito ulit
1: It's
0: ako.
1: It's a prank. Yan kaagapay, ingat po kayo dahil ramdam na ramdam pa rin ang init ng panahon. Pero makijoin din po kayo sa init ng usapan.
0: Wow!
1: Init ng usapan ngayon sa isang conflict. Ano ang pipiliin mo kaagapay? Ipaglaban ang punto mo or ingatan ang samahan. At patuloy niyo po yung ipadala ang inyong mga kasagutan. Mm-hmm. Pero habang nag-iisip ka kaagapay, we will take a short break po muna para sa mga nakikinig sa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood pong ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At ito naman kaagapay si Kayla Escalante. At ang ating pong question of the day sa isang conflict, ano ang pipiliin mo? Ipaglaban ng punto o ingatan ang samahan? Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dyan sa ating question of the day. At sabi nga si ni Ate Jeanette Sandagan dito sa ating YouTube live streaming ay iwas conflict. Isipin daw kung ano ang mas kalooban ng Panginoong Jesus.
1: Yun. At si Ate Len Agdon Reyes sa ating ongoing streaming, bumabati na ng good afternoon. At sobrang init daw sa kanilang area. Listening siya from Palayan Nueva Ecija. At sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, okay lang naman ang ipaglaban ng punto. Basta alam mong tama ka, pero huwag sisirain ang samahan. Sabihin, in a nice way.
4: Ayun.
1: So talagang it always boils down, no? Sa way natin, i-communicate, no? Ang ating mga saloobin. Dapat sa marahang paraan pa din.
3: Yes.
1: Diba? Huwag so, tayong harsh.
3: Gentleness.
1: Yes.
3: Pa rin. Si dito sa ating mga PM ay ilan na rin ang nagpadala ng kanilang mga kasagutan.
1: Yes.
3: Si Ate Zay Ayuban, para daw sa kanya ay mas pipiliin niyang ingatan ang samahan. Pwede naman daw pag-usapan ng maayos ang hindi pagkakaintindihan kaysa daw patagalin ang tampuhan.
1: Yan. Ay. Oo, no? Kasi nga naman may mga bagay talaga na pwede naman matapos na agad yung argument, mm-hmm, yung di pagkakaintindihan. Kung napag-usapan na, di ba?
3: Yes.
1: Humahaba lang naman ito kapag talagang pinapairal natin ang ating mga pride.
3: Yun,
1: diba?
3: Na.
1: Ayaw natin makipag-usap, ayaw natin i-communicate yung nararamdaman natin. Minsan, pinapahulaan pa nga natin eh. through silent treatment, di ba?
3: Tawang-tawa.
1: Parang relate tayo doon, no?
3: Tawang-tawa siya.
1: Oh, pinapayuhan natin ang ating mga sarili, di ba? Sa
3: note
1: aspect
3: to self
1: na to.
3: Kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan?
1: Anyway, eto naman, galing sa kaagapay natin si Shane Ranilio. Sabi niya, depende sa bigat ng conflict. Pero lagi kong tinatanong sa sarili ko, worth it ba na masira ang samahan para dito?
3: Aww.
1: Ayun, so dapat pala meron ka mga self-questions, no? May mga,
3: yes,
1: mga itatanong ka muna, aww, sa sarili mo bago ka umaksyon or bago mo gawin yung naiisip mo, no? Na kung worth it ba to kapag pinag-awayan natin, hindi ba masisira yung friendship natin,
3: mm-hmm,
1: o yung relasyon natin? At may maidudulot ba tong growth? Diba? Kasi kung wala, ay tigilan na natin yan.
3: Oo. Pero parang sa akin lang naman, no? Sa ganang akin. Parang naman walang mas mahalaga na punto or bagay sa mundo compared dun sa friendship, mm-hmm, sa relationship. Parang laging mas mahalaga yung mga tao sa paligid mo.
1: Totoo.
3: Kumpara dun sa mga gusto mong ipunto.
1: Oo.
3: Diba? Kasi nga, ano yung makukuha mo kung mananalo ka sa argumento kung mawawala naman yung friendship. Di ba kuya na? Yan lang naman sa akin.
1: Pero tama. Agree tayo dyan sa sinabi mo, Kayla, no? Minsan kasi talaga wala. Kumbaga, mas mahalaga talaga yung mga tao sa paligid, mm-hmm, natin kaysa ipaglaban yung punto natin. Pero
3: yes,
1: siguro, may mga panahon sa buhay natin na kunyari, meron nga tayong pinopoint out na sa tingin natin ay makakatulong, 'di ba? Makakatulong do sa taong kausap natin, eh maganda rin,
3: yes,
1: na pagdiskusyonan ninyo pareho. Pero syempre, 'yun nga, gaya ng sabi ng kaagapay natin, in a gentle way pa din, 'di ba?
3: Oo. Tama naman. Gentleness.
1: Yes.
3: Laging gentleness.
1: Oo.
3: Ito naman si Ate Angela Marie Santos. Sa isang conflict, siguro pipiliin ko pa rin ingatan ang samahan. Mm-hmm. Pero hindi daw ibig sabihin nun, ay tatahimik na lang siya palagi. Natutunan ko kasi na may paraan para sabihin yung side mo without hurting the relationship. Yun. Kasi minsan, kahit tama ka kapag mali ang approach mo, nawawala rin yung connection.
1: Totoo.
3: Yes, agree. Na hindi naman ibig sabihin na iingatan, pipiliin mong ingatan yung samahan, eh hindi ka na magsasalita kapag may nakikita kang mali.
1: Mm-mm.
3: Siyempre, ibang bagay naman yun.
1: Yes.
3: Kapag para yun sa ikabubuti ng iyong kaibigan, ng iyong karelasyon, eh why not? Pero siyempre nga, ang at the end of the day, ingatan natin kung paano natin yung way ng pagsasalita natin. Kasi baka pwedeng tama yung ating perspective, pero mali naman yung way natin. I mean, hindi kaaya-aya sa iyong pagsasabihan, eh baliwala din kung tama yung iyong sasabihin.
1: Totoo. Very agree. Very agree.
3: 101%.
1: Super, super agree pala.
4: Very agree.
1: Ito naman galing kay Ate Dara. Elomina, sabi niya, depende sa sitwasyon. Pero kadalasan, iniingatan ko ang relasyon. Mas mahalaga sa akin na magkaintindihan kami kaysa manalo ko sa argument. Mm-hmm. Oo, totoo yan. Kasi nga naman, no, madadaan mo naman talaga sa maayos na pag-uusap, no?
3: Yes.
1: Kung meron mang gusot, meron mang misunderstanding kayong dalawa, eh madadaan yan sa maayos na usapan. Mm-hmm. Eh di win-win situation, di ba?
3: Yes.
1: Pag ganun ang ating ginawa.
3: Mm-hmm. Si ating ongoing Facebook Live, si Ate Glenda Banares ay bumabati sa atin ng good afternoon. Sabi niya, natawa talaga ako sa pinanghuhulaan ang nararamdaman. Lagi lang daw siyang nakikinig at nakikitawa sa atin. At sabi niya, maging mahinahon palagi sa pakikipag-usap.
1: Ayun.
3: So may nakarelate.
1: Oo.
3: Sa pahuhulaan. Yung ayun, hindi lang pala ako.
1: So marami pala tayo. Sabi ganun. Ito galing kay Ate Gemaline Navarro Junio. Sabi niya, para po sa akin, mahalaga pa din na ingatan ng samahan. Communication is the key. In a nice way po.
3: Yun. Ayun.
1: Agree.
3: Yes. Si Ate, si Kuya Joshua Daniel Cruz. Depende daw sa sitwasyon, pero most of the time, iingatan ko yung samahan. Kasi may mga argument na kahit maipanalo mo, pwede mo namang matalo yung tao. Mas importante sa akin yung relationship kaysa sa pride. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Nanalo ka nga dun sa argumento nyo, pero mawawala naman yung tao. Parang, what's the point?
1: Hindi worth it yun.
3: Mm-hmm.
1: At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, mahirap, pero pipiliin kong magsalita. Pero nang maayos. Ayan. Gusto kong maging honest, pero hindi para makipag-away. Ayan, kundi para maintindihan, oh, at magkaintindihan kami.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Tama yun. Naman, oo. Kailangan din talaga, no, na may courage tayo na maging honest, no, maging transparent sa gusto nating sabihin dun sa ka-conflict natin. Pero, syempre, hindi para makipag-away.
3: Oo.
1: Diba? Nilalatag mo lang ang iyong point. Para naman, eh, ang goal is magkaunawaan kayo pareho. Diba?
3: Mm-mm.
1: Kung saan kayo nang gagaling.
3: Yes. Diba? Hindi naman laging ang goal nga ay kanina ngayon, manalo.
1: Mm-hmm.
3: Magkaintindihan pa rin at
1: yes.
3: Magkaayos at the end of the day.
1: Oo. Reconciliation.
3: Yes. Agree. Restoration.
1: Oo. Ano pa? Transformation. Latuation.
3: Okay. Eto sagot ni Ate Kathy Solueta.
1: Mm-hmm.
3: Ganda daw ng topic. Honestly, yan ang need ko. Ang maging mahinahon para marinig ang punto ko.
1: Ayun.
3: Oo nga naman, ang maging mahinahon. Pero ano ah, it takes time na masabi maging ano ka, vulnerable ka dun sa nararamdaman mo. Kasi diba, ewan ko, ako siguro to bilang introvert.
1: Mm-hmm.
3: Minsan, ang hirap na ilatag yung gusto mong sabihin.
1: Totoo.
3: Kasi nahihiya ka, natatakot ka, pero mahalaga nga eh ang communication, di ba, sa isang relationship, sa isang friendship.
1: Mm-mm. Kaya pala napag-usapan natin kanina, no, yung mga yung nagpapahulangan ng nararamdaman.
3: Yun pala yun.
1: Oo, yung pala ang ugat noon. Pero yun nga, as we grow older talaga, no, marirealize natin yung kahalagahan ng pagko-communicate sa ating nararamdaman. Agree. Kasi makakatulong yun both sides, eh, both parties, di ba? At ito naman, galing sa kaagapay nating si Sara Mirabete. Sabi niya, kung para sa tama at makakatulong sa trabaho, ipaglalaban ko ang punto ko.
3: Uy.
1: Pero ginagawa ko ito ng may respect, no? At hindi para makipagbanggaan.
3: Yun.
1: Ayun. So para naman pala, kung para sa ikabubuti ng lahat, at specific siya, specific si Ate Sara sa trabaho. Yan. Talagang so, yung passion niya sa kanyang work ay iba. So, ipaglalaban niya ang kanyang punto. Yes. Pero syempre, may respect pa din daw.
3: Ay, oo naman. Mahalaga pa rin talaga ang respeto, syempre, sa ating kapwa.
1: Yes.
3: Ito naman si Kimberly Ann Flores. Dati daw, gusto niya talaga ipaglaban yung punto niya hanggang dulo. Hanggang dulo, ha?
1: Parang kanta yun, ha? Hindi pala. Iba pala yun.
3: Iba. Paglaban daw hanggang dulo. Pero habang tumatanda ako, nare-realize ko na hindi lahat ng conflict kailangang manalo ka.
1: Yun.
3: Minsan, mas mahalaga yung peace and understanding. I agree. Kapag mga 30 na, di ba, mas gusto mo na lang yung peace of mind. Yung kapag may narinig ka na, ay, sabi ni ganito, ganyan. Ay, oo, tama. Tama ka na lang. Ayoko na ng diskusyon. Mas mahalaga na lang talaga yung peace of mind. Kasi nga, priceless.
1: Totoo.
3: Ang kapayapaan.
1: Yun nga, no, kapag napupunta na tayo sa mga ganitong edad, parang mas nagiging intentional ka na sa mga bagay na pinaglalaanan mo ng oras at energy.
3: Yes.
1: Kagaya ng sabi mo, di ba, kanina, na dapat talaga pinipili natin yung mga bagay na pinag-engage natin or yung pinapatulan natin,
3: yes,
1: di ba?
3: So,
1: choose your battles.
3: Choose
1: kasi
3: your battles.
1: Ang konti na nga lang talaga ng energy natin. Babawasan pa, di ba? So, di ba, maging intentional tayo.
3: Sabi ni Pastor A. Cortez, hindi po kami manghuhula yung mga lalaki.
1: Noted po, Pastor.
3: Pastor, inano naman po, pinag-aaralan.
1: Opo, mino-workout na po namin to ni Kayla.
3: Yeah, yari tayo kay Pastor A. May follow tayo. Hello po, Pastor A.
1: Happy listening po, Pastor. At ito si atin, or si Nanay. Nanay Nora Kabanto. Good afternoon daw sa atin. Happy listening po. Ganon din kay Kuya Epifanio Salvador. Nag-good afternoon na at shinare na rin ang ating ongoing streaming. Thank you po.
3: Salamat po si Kuya Mark Anthony Reyes. Pipiliin daw niyang ipaglaban yung punto kung alam kong importante at may prinsipyong involved. Pero sisiguraduhin ko pa rin na may respeto. Ayoko namang masira ang samahan dahil lang sa init ng ulo.
1: Ayoo
3: nga naman, no? Kasi paano nga naman kung ang pinaglalaban mo ay yung values mo, yung prinsipyo mo sa buhay, na alam mo namang makakabuti para dun sa isang tao.
1: Mm.
3: Pero yun nga, respeto.
1: Oo,
3: gentleness.
1: Oo, at yun nga, no, wag nating hahayaan talaga, no. Sikapin.
3: Yan,
1: kasi may mga pagkakataon talaga na napapairal natin yung init ng ulo. Pero sikapin natin kaagapay na makontrol yan. At huwag tayong kontrolin ng ating emosyon, diba? Isa yan sa mga bagay kasi na mahirap kapag tayo'y nakontrol, diba? Kasi hindi natin naiisip or nakakloud yan nung pag ano natin, yung pag-iisip natin, hindi tayo makapag-desisyon ng maayos,
3: yes,
1: or may mga words tayong naibabato na masakit na pala, eh syempre hindi na natin
3: hindi
1: maibabalik
3: na
1: yan.
3: Oo, totoo.
1: Kumbaga talagang tatanim yan doon sa taong masasabihan mo. Kaya talagang maging maingat tayo.
3: Maging maingat sa mga sasabihin. Kasi once na nabitawan mo na yan, eh sorry na lang yung masasabi mo. Pero syempre nasabi mo na parang nakatatak na. Pilitin man na hindi na
1: isipin.
3: Yes, diba? Maiisip mo pa rin, di ba?
1: Oo, maalala at maalala.
3: Yes.
1: Pero yun. Ito nga, ang sagot ni ate.
3: Ang hugot din.
1: Oo nga eh. Anyway, ito galing kay Ate Belen Villanueva. nagsagot ulit siya sa ating poster. Mm-hmm. Sabi niya, ingatan ang samahan. Mahirap bumuo ng tunay na kaibigan. Yung punto daw, napapag-usapan niya.
3: Ah, yes. Oo.
1: Totoo yan, mm-hmm. diba? At least, kahit pa paano, you know, bigyan niyo yung sarili niyo, no, kayong dalawa, ng time na mag-usap, mm-hmm. 'di ba? At least mas matututunan niyo o mas ano, ang tawag dito, mas makikilala niyo isa't isa, mm-hmm. 'di ba? Yes. Upuan niyo 'yan.
3: Upuan talaga, oo. At saka kain muna.
1: Ayun.
3: Bago mag-usap. Pero totoo 'yan, 'di ba? Kasi
1: agree.
3: iba ang takbo ng isip natin kapag gutom tayo.
1: Exactly.
3: Diba? Makakatulong din 'yung pagkain at kape.
1: Ayan, mm-hmm. nagbabalik love na siya. Yes. Nabanggit niya na ang kape.
3: I'm back.
1: Ayun, thank you po.
3: Salamat po. Ito naman si Patricia Joy Villanueva. Ingatan ang samahan kasi para sa akin, mahirap daw makahanap ng totoong tao sa buhay. Mm-hmm. Kung kaya namang pag-usapan ng maayos, eh bakit kailangang palakihin?
1: Yes.
3: Oo.
1: Thank you po.
3: Salamat
1: at ito, bumabati si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Sabi niya, God bless Inspirations Unlimited. Happy listening po. At ito, hihabol ko yung kay Ate Dina Astehada. Sabi niya, mas pinipili naming mag-usap at mag-compromise. Mm-hmm. Hindi naman importante kung sino ang tama. Ang mahalaga ay maayos kami pagkatapos, diba, ng hindi pagkakaintindihan. So, alam nila ang goal. So, yes. Focus lang sila sa goal. Diba? Ang goal ay maayos. Nyo? Mm-hmm. Magkaayos sila pagkatapos nung hindi pagkakaintindihan. Mm-hmm. Ito yung maganda. May awareness sila na hindi tayo nagkakaintindihan. Pero ano yung pwede natin gawin?
3: Para magkaintindihan.
1: Yes. Tayo. So, dapat pala ganun talaga yung mindset natin. Hindi natin paghuhulain.
3: At ang goal ay magkaintindihan,
1: yes.
3: sa huli. Oo, parang may naalala ko, meron na nagsabi sa akin dati na naka-conflict to.
1: Mm-hmm.
3: Naka-conflict. Tapos sabi niya, hindi na mahalaga kung sino ang tama o mali.
1: Ayun?
3: Pero naisasorry na ako.
1: Oh! Yun eh.
3: Hugot na naman.
1: Diba? Based on experience, iba talaga hugot pag ano, diba?
3: Pag naranasan.
1: Yes, totoo yan. At marami tayong natutunan from that.
3: Yes, yun naman ang mahalaga din doon. Mm-hmm. Nagkaayos kayo at may lesson na napulot, diba?
1: Oh. And more than pa doon.
3: Yes. Ito, gaya ng sabi ni Kuya Carlo Miguel Mendoza, honestly daw, depende daw kung worth it yung issue.
1: Mm-hmm.
3: Kung maliit na bagay lang, mas pipiliin daw niyang hayaan na lang para hindi masira ang relasyon.
1: Mm-hmm.
3: So, choose your battles.
1: Yes. At ganun din si Ate Kat Zamora. Sabi niya, kung totoong mahal ko ang friendship, pipiliin kong ayusin kaysa patulan. Pero, sasabihin ko pa rin yung nararamdaman ko ng mahinahon.
3: Ayun.
1: So, mahinahon pa rin. Diba?
3: Yes. Reminder sa atin lahat,
1: yes.
3: na maging mahinahon. Si Ate Rica May Navarro, dati daw, lagi niyang gusto ipaglaban yung side niya. Pero ngayon, natutunan kong makinig muna bago sumagot.
1: Yun.
3: Kasi minsan, hindi naman pala tungkol kung sino ang tama.
1: Mm-hmm.
3: Yun. So, makikinig muna bago sumagot. At ang goal mo ng pakikinig ay hindi para sumagot, pero para umintindi,
1: yes.
3: dun sa punto niya.
1: Oo. Listen first to understand, not to be understood.
3: Oh.
1: Yan lagi sinasabi ni JV sa akin, ng aking husband.
3: So, yun nga, may lesson talaga na
1: yes.
3: nakukuha.
1: Oo. Mm-hmm. At ito naman, galing kay Avril Santos. Sabi niya, mas pipiliin kong ayusin ang conflict kaysa magpataasan ng pride. Mas madaling mag-aral at magtrabaho kapag payapa ang grupo. Ayan. Mm-hmm. So, pwede rin i-apply, no? Hindi lang sa mga romantic relationship, no? Kahit sa relationship natin sa ating mga katrabaho,
3: yes.
1: sa friendship, mm-hmm. diba? Napakahalaga nitong bagay na ito.
3: Mm-mm. At reminder na ang pride ay para lang sa sabon.
1: Oo.
3: At sa chicken. Fried chicken, hindi.
1: Oo, kahit favorite natin yung fried chicken, wag natin i-apply sa ibang bagay.
3: Yes,
1: fried chicken.
3: Fried chicken dapat, hindi pride.
1: Uh-uh.
3: Eto naman, yes. Si Brian Keith Lopez. Pipiliin kong ingatan ang samahan, pero hindi ko rin hahayaang ma-invalidate yung nararamdaman ko. Balance lang daw. Mm-hmm.
1: Uy, ang ganda nun. Diba? Oo, dapat talaga na huwag din natin i-invalidate yung nararamdaman ng bawat isa. Diba? Pero yun nga, kumbaga i-communicate natin sa ating kausap.
3: Hindi papahulaan.
1: Oo. Doon pa rin talaga bumabagsak, no?
3: True.
1: Parang yun yung bottom line.
3: Para laging back to you.
1: Oo. At ito galing kay Winnie Jacinto. Sabi niya, may mga laban na kailangan ipaglaban. Ayan. Pero may mga relasyon na mas dapat pahalagahan.
3: Aww.
1: Wow! Kaya, tinitingbang ko muna kung alin ang mas dapat unahin. Ayan. So, bago tayo umaksyon, i-weigh muna natin. Timbangin muna natin ano ba yung mas mahalaga sa atin, di ba?
3: Yun, salamat po sa pag-sagot. Si Ate Lian Joy Ramos naman, ingatan ang samahan kasi mahirap mawalan ng taong mahalaga sa iyo.
1: Mm-hmm.
3: Ay, true. Dahil lang sa ano, no, sa pinilit mo yung punto mo, tapos mawawalan ka ng taong mahalaga sa iyo. Yan man ay sa friendship, sa romantic relationship, di ba, mahirap nga naman talaga na mawala yung taong mahalaga sa iyo dahil lang pinilit mo na manalo sa isang argumento.
1: Mm-hmm. At ito, last nang babasahin natin galing sa ating ongoing streaming, no, kay Ate Merlin Genare. Sabi niya, for me, hindi lahat ng conflict kailangan manalo ang isa. Ayan, ang tunay na wisdom ay marunong kang makinig at umunawa at magsalita ng may pag-ibig at respeto. At mayroon siyang shinare na verse. Sabi niya, Proverbs 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath and a rash word stirs up anger. Ayun.
3: So,
1: thank you po, Ate Merlin.
3: No? Kasi kapag ano, kapag... di ba kapag halimbawa ang taas ng emosyon mo tapos yung kausap mo ang taas ng emosyon, para inaangasan mo ba?
1: Parang pareho kayong triggered.
3: Yes.
1: Di ba walang magkakalma sa inyo. Yes. Kasi dapat ang isa sa inyo kahit papaano
3: kalmado.
1: Oo, kalmado para at least no may magbabalance, ba?
3: Mm-hmm.
1: Pero kung pareho kayong on hype ano ng inyong mga emosyon, mahirap talaga.
3: Yes, shout out kay Arwell Mendoza. Laging
1: bakit bigla? Laging steady. Ayo. Kilala natin si Kuya Arwell talaga.
3: Steady.
1: So balance talaga, no?
3: Medyo.
1: Diba? We know workout natin yan.
3: Andiyan si Pastor A. Yan, kagapay. Ang ating akala natin ay mabigat ang ating usapan. Pero nakakatawa rin pala na mapag-usapan ito. Pero yun nga, at the end of the day, ay laging ang susi ay communication and gentleness.
1: Yes.
3: So, syempre. Salamat po kagapay sa inyong pagkikwentuhan sa amin ngayong Tuesday afternoon. At akalain mong tayo ay nasa end part na.
1: Grabe.
3: Ang bilis, no?
1: Oo. Hindi ko na nga namalayan eh.
3: Diba?
1: Oo.
3: Salamat po kagapay. At syempre salamat din sa mga nakagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peranta, at naging sa ating RTV team, andyan si Jello, ang ating intern. Salamat po.
1: Thank you so much. At salamat din sa ating broadcast engineer JD Tabo at maging sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you so much po sa inyong assistance.
3: At muli sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin ay maraming salamat po sa inyo. Muli ito pa si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabo at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.
0: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info at febc.ph.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: problema sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 12 ng Mayo, 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wen Balatukan.
3: At ito naman si Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, malaking bilang ng mga pampublikong ospital hindi pa nagagawa. DOH Secretary Teodoro Herbosa sinisisi ang DPWH.
3: Aguda, pinasinungalingan ang ulat ng kanyang pagbibitiw bilang DICT Secretary.
2: West Mencom magdadagdag ng puwersa para sa seguridad sa pagdaraos ng kauna-unahang BARM parliamentary election.
3: At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malaking bilang ng mga pampublikong ospital hindi pa nagagawa. DOH Secretary Teodoro Herbosa sinisisi ang DPWH. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
4: Batay sa mga datos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng Department of Finance, Department of Budget and Management at Philippine Institute for Developmental Studies, lubhang kakaunti pa lamang ang mga ospital na naititindig sa bansa dahil sa dami ng mga usaping nagpapaantala sa pag-uumpisa ng konstruksyon ng mga ito. Dahil dito anila sa kanilang pagharap sa Senate Committee on Health, maraming lugar lalo na ang mga lalawigang walang sapat na serbisyong medikal. Para kay dating Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros na siyang chairman dati ng komite, malaking dantay ito sa galing ng liderato ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Itinuro naman ng kalihim ang Department of Public Works and Highways. Ang tinig ni Health Secretary Teodoro Herbosa.
5: Ang funding niyan, pinapasa din namin sa DPWH. Pag ito ay local government, pag ito ay DOH, kami ang nag-implement. That means it should be done. But if it is a local government project, nandun sa special provisions, that it will be passed on to the DPWH.
4: Ani Herbosa, nagaganap na ang ganitong pagkaantala ng pagtitinding ng mga ospital dahil inuuna talaga ng DPWH ang paggawa sa mga proyektong may mas malalaking budget. Magkagayon man anang kalihim, ginagawa naman niya ng paraan ang pagpapatuloy ng mga naudlot na proyekto sa paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan o kaya'y sa panukalang mag-angkat na lamang ng ibang grupo ng inhinyero at arkitekto ang Department of Health upang matapos ang mga nakabinbing ospital. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Itinanggi ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na totoo ang kumakalat na impormasyong nagbitiw siya sa pwesto. Inihayag ni Aguda na hindi totoo ang mga ulat na nagbitiw na siya bilang kalihim ng DICT. Aniya, halimbawa lamang ito ng maling impormasyon o fake news na naglalayong magpakalat ng kalituhan sa publiko. Dagdag pa nito na nananatili siyang nakatuon sa mandato ng DICT kabilang ang pagpapalawak ng digital connectivity at pagpapatuloy ng digital transformation initiatives ng pamahalaan. Binigyang diin din ni Aguda na patuloy siyang nagsisilbi sa ilalim ng tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: West Mencom magdadagdag ng puwersa para sa seguridad sa pagdaraos ng kauna-unahang BARM parliamentary election. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
6: Magdedeploy ng karagdagang puwersa ang Western Mindanao Command o WESMINCOM para pangalagaan ang seguridad sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary election. Binanggit ni WESMINCOM spokesperson Colonel Roden Orbon na mayroong 2 karagdagang infantry battalion ang hiniling na ipatupad ang kapayapaan sa pagdaraos ng eleksyon sa September 14. Gayunman kaagad na nilinaw ng opisyal na hindi ito nangangahulugan na mayroong banta ng kaguluhan sa BARM. Anya ito ay isang proactive measure na bahagi ng security preparations. Binanggit din ni Colonel Orbon na muling magdaraos ng Joint Intelligence Committee meeting ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Commission on Elections. Sa naturang command conference, tutukoy ng mga lugar na maaaring ikategorya na high or low risk area at pinal na maisama sa area of concern. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Comelec.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Senador De La Rosa mananatili sa Senado habang naghahanap ng paraang legal upang hindi maaresto ng ICC. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
4: Business as usual siya, ani Senador Ronald De La Rosa sa Senado habang nananatili siya roon. Dadalo siya anya ng mga sesyon sa Senado habang sinasaid ang lahat ng paraang legal upang hindi siya maaresto ng International Criminal Court sa kanya umanong papel na ginampanan sa drug war ng nakaraang administrasyon kung saan libo-libong katao ang napatay o pinatay. Natulog si De La Rosa sa tanggapan ni Senador Jose Jinggoy Estrada kung saan mas komportable anya siya at higit na mayroong pagkain. Kasabay nito, nananawagan ang senador sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan nito ang lahat ng mamamayang Pilipino dahil anya ay obligasyong moral ito ng punong ehekutibo. Naniniwala si De La Rosang walang personal na galit sa kanya ang Pangulo at gayon din naman siya kay Marcos. Nakapanayam ng Senate media si De La Rosa sa hindi sinadyang pagkakataon sa Senado. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inihayag ng palasyo na ipinauubayan na nila sa Senado ang mga naging pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Kasunod ito ng mapalitan si dating Senate President Vicente Soto III ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong pinuno ng Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang Senado mismo ang nagpasya para sa sarili nitong liderato. Wala namang ibinigay na karagdagang pahayag ang Malacanang kaugnay sa iba pang naging kaganapan sa Senado, kabilang ang muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa bago ang botohan sa pagpapalit ng liderato.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Lacson nalungkot sa ginawang pagkukubli ni Senadora Loren Legarda sa dating mayorya ukol sa pagpapalit ng liderato. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
4: Mabigat sa damdamin ni dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang hindi man lamang itinimbre ni ngayoy Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa dating mayorya ng Senadong magkakaroon ng pagpapalit ng liderato. Si Legarda ay kabilang sa dating mayorya ng Senado na pumulas din sa dating liderato ni dating Senate President Francis Escudero. Binanggit ni Lacson, noong nagdesisyon sina Senador Sherwin Gatchalian at Senador Joseph Victor Ejercitong lumipat sa pamunuan ni Senador Vicente Soto III, maayos silang nagpaalam kay Escudero. Bukod dito anya, nakasaad naman sa panuntunan ng Senadong kapag ka nakakuha na ng 13 boto ang isang senador, maaari nang isagawa sa maayos na hakbang ang paglilipat ng naturang liderato. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson, anumang hanay sa politika ang kinatatayuan ng mamamayan, pangit ang itsura ng ginawang pagpapalit ng liderato sa Senado o tahasan at malinaw na isang kudeta dahil sorpresang hakbang ang isinagawa ng 13 senador sa hakbang. Samantala, tiniyak naman ni Lacson, hindi masasayang ang kanyang ulat sa flood control anomalies kahit pa nagpalit na ng liderato sa Senado. Kahit paano anya, nakapag-ambag ang Senate Blue Ribbon Committee na kanya dating pinamumunuan sa paghahanap ng mga ebidensya sa usapin at itinakda na niya ang pagdadala ng mga natuklasang ebidensya sa Department of Justice at sa tanggapan ng Ombudsman. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Ide-deploy ang nasa higit 300 personnel ng Philippine National Police para sa pagtitiyak ng seguridad sa paligid ng Senado. Kasunod ito ng mga ikinasang kilos protesta ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa ugnay ng aresta warrant nito mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Southern Police District Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, pinakamarami sa kanilang deployment ang civil disturbance management component. Bukod dito ay patuloy ang kanilang pagpapatupad ng maximum tolerance, pero sakaling manakit umano ang mga reliyista at lumabag sa batas, ay tiniyak nito na ito ay kanilang huhulihin.
7: Hudyat, pangunahing balita.
2: Matataas na leader ng House of Representatives, Mariing Pinabulaanan ang aligasyong tinumbasan ng salapi at infrastructure projects ang boto ng mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang detalye mula kay Eddie Galvez.
8: Mariing Pinabulaanan ang mga matataas na leader ng House of Representatives ang alegasyong tinumbasan ng salapi, infrastructure projects, allowances at upfront funds ang boto ng mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ginawa ni House Senior Majority Leader Lawrence Defensor ang pagtanggi habang may plenary session kung saan na-impeach si VP Sara ng landslide vote na 257 sa kabuuang 318 House members. Sinagot ni Defensor ang tanong ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na kung may katotohanan may kapalit na 20 million ang boboto para ma-impeach ang pangalawang pangulo. Kahit walang binanggit na source para sa kanyang impormasyon, sinabi ni Leviste na dapat patas kanino man na makakuha ng 20 million kung boboto ng pabor at bigyan din ang hindi boboto dahil ito ay taxpayers' money na hindi dapat inilalaan sa batayang bumoto sa impeachment. Ang sabi naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, mas maganda sana kung magbibigay ng counter evidence ang kampo ni VP Sara dahil puro ad hominem ang naririnig. Tinitiraan niya ang personalidad ng mga sumusuporta sa impeachment. Kinontra ni Adjong ang aligasyon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ilang kongresista ang pinangakuan ng 200 million worth of infrastructure projects, monthly allowances at upfront funds para suportahan ang impeachment ng kanyang kapatid. Aniya, nakikita na may pattern at bahagi ng kanilang scare tactics. Nauna dito, ginawa rin ni Senadora Amy Marcos ang katulad na akusasyon na walang pinakitang ebidensya. Hinamo ni Tingog Party List Representative Judah Sidre ang senadora na maglabas ng pangalan at na tumatanggap o nag-alok ng salapi at magsampa ng kaso. Aniya, kung wala, tigilan na ang diversionary tactics at paninira sa buong kamara. Dagdag pa ni Asidre, ang Senado at Kamara ay kapwa sangay ng Kongreso. Aniya, ang respeto sa co-equal chamber ay hindi dapat optional, lalo na kung walang naman hawak na patunay. Umaasa naman ang mga kongresista na gagawin ng Senado ang nararapat alinsunod sa saligang batas sa usapin ng pananagutan kahit na nagkaroon ng pagbabago sa liderato nito. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
7: Hudyat, pangunahing balita.
2: Handang magbigay ng proteksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi lang kay Senador Ronald Bato de la Rosa kundi maging sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. Ito ang naging tugon ng Malacanang sa panawagan ni de la Rosa na bigyan siya ng proteksyon ng Pangulo kaugnay ng mga usapin na kinahaharap niya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lahat ng mamamayan ay may karapatang maprotektahan ng gobyerno basta naaayon sa batas Marcos, kabilang na ang mga akusado at mga biktima ng karahasan. Dagdag pa ni Castro, kung sakaling maaresto si De La Rosa, dapat pa ring ibigay at igalang ang lahat ng kanyang karapatan bilang isang akusado alinsunod sa batas.
7: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mahigit 4.7 milyon na botante nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
6: Umabot sa kabuuang 4,740,551 individual ang nagsumite ng aplikasyon para sa voter registration ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa Nobyembre. Batay sa tala ng COMELEC, ang Calabarzon Region ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga aplikante na mayroong 767,901, sinunda ng Central Luzon na 524,679 at pangatlo ang Metro Manila na 501,352 bagong rehistro. Dalawang rehiyon ang nakapagtala ng pinakamababang applicants, ang Caraga na may 138,733 at ang Mimaropa na mayroong 140,518. Ipinapaalam ng COMELEC sa publiko na hanggang May 18 na lamang ang voters registration para sa BSKE at maaring magparehistro sa kanilang mga satellite o sa mall registration site. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, COMELEC.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inilunsad ng Philippine Statistics Authority ang administrative petition for correction automated systems na magpapadali ng proseso ng correction ng clerical errors sa civil registry records. Isa itong web-based platform na naglalayong pabilisin at gawing digital ang proseso ng mga petisyon para sa civil registry documents. Sinabi ni PSA National Statistician Claire Dennis Mapa na ito ay bahagi ng innovation efforts ng ahensya para palitan ang dating manual processing at maisulong ang end-to-end digitalization ng civil registry system ng bansa. Aniya kada taon ay nakakatanggap ang ahensya ng aabot sa hanggang 180,000 na correction request, kaya inaasahang makatulong ang programa sa pagpapabilis ng turnaround time ng mga petisyon.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 60 pesos and 96 centavos,
3: Canadian dollar 44 pesos and 58 centavos,
2: Australian dollar 44 pesos and 19 centavos,
3: Singapore dollar 48 pesos and 7 centavos,
2: at Saudi Riyal 16 pesos and 25 centavos.
7: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 15, Talata 27, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal.
7: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes o ngayong Martes, 12 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
3: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
7: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
7: Real Travels.
9: Value for money.
7: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
10: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, where we will go to places, eat different kinds of food, and try out new experiences. But more than that, have an amazing adventure and learn together. And kakain tayo for today's video, no? And magpo-food trip tayo in Hong Kong. And whenever I'm traveling talaga, food is one of the things that I really look forward to. kahit hindi halata, no? Because I'm a skinny person, pero kasi it's just so interesting to try different flavors from another country. Parang per country kasi, as per my observation lang, ha, may kanya-kanya talaga silang flavor na hindi maduduplicate ng ibang country. For example, Japanese food, ramen. Iba yung kakain ka talaga ng ramen, diba, sa Japan compared to eating ramen sa Philippines, diba? And iba pa rin yung ramen na food sa Japan talaga. Because you will really experience yung authenticity ng dough to make the noodles and spices and sauces na ginagamit naman nila to make the soup base for the ramen. So ayun, same with Hong Kong. I will share to you guys yung authentic food nila doon. Iba eh, pag sa Hong Kong kakakain ng Hong Kong or Chinese food like siopao or siomai, diba? It's really, really good. Kasi ito nag-originate yung food na yun eh. And Hong Kong cuisine pala is predominantly Cantonese. And Cantonese means belonging or relating to the Chinese city of Guangzhou and the province of Guangdong. So that makes their food, of course, mostly Cantonese influence.

0: Papuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CZAS.
6: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong paboritong programa kapag Tuesday afternoon, papunta sa gabi, Papuri Radio Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon, mga awiting papuri. Ito po ay isa't kalahating oras ng napakagandang musika dahil ito ay galing sa ating Panginoon. Ako po si Junji Marcello muli at shoutout po sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, sa Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. At ang mga awiting po ito ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre sa inyong paboritong digital music platforms, yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. About 100 digital streaming platforms, kaya hindi kayo mauubusan. Kung ano man ang inyong preferred digital platform, nandyan po ang ating Papuri Music. At pong feature album ngayon ay ang Papuri 12. Ang Papuri 12 po ay, ang focus po niyan ay sakto sana ito nung Holy Week. Pero any week is Holy Week. Yan. So Papuri 12 na may pamagat na Bakit Ako Panginoon. Ang musika po ito ay iba-ibang mga songwriters, mga composers. Specifically mga composers, sila po yung gumawa ng melodya. Pero yung buong letra po, ang buong libreto, pati ang script, ay lika ni Director Super Morales. Napaka-special po itong project na ito, naalala ko. Noong 1991, kami ay inatasan. Some of the composers ng Papuri inatasan para gawan ng musika yung letra ni Director Super Morales. Ang tawag po dito ay through compose. You compose through the lyrics na bigay sa'yo. Medyo mahirap back in the day. First time namin lahat na gawin ito. Pero kami ay sa biyaya ng Panginoon ay nagawa namin at we learned something new and different. Yan. Except for once, yung Maestro Eddie Mangundayo lang yata yung sanay sa True Compose. Siya nga yung nagturo sa amin kung paano gawin, at siya rin yung nagsabi na ang tawag dyan sa style ng composition ay True Compose. Yung pala yun, True Compose. You compose through the lyrics, dire-direcho. Yan. Kaya simulan na natin. Banggitin muna natin ang mga singers. Isang damakmak sila. Kasama po ako dyan bilang taong bayan. Pero ang mga singers po pinapangunahan ni Edward Granadosin. Isa sila sa mga disipulo. Si Jim San Juan, Henry Santos. Kasama din dyan si Steve Granadosin, OGD Guzman, Cesar Lariano, Ramel Mendoza. At kasama din dyan si Janet Rodrigo, si Debbie Peña, si Sasa Maniego, Geraldine de Guzman, si Aldwin, Timothy, and Cinderella Sabay. Sila yung mga bata dyan. Si Lala.

0: Direkto, Mario Laharca Jr., Joshua Danzel, Lloyd Umali. Maniwala ka sa si Brother Lloyd Umali dito. Si Pat Acedo, Eugene Ismael, Chris San Jose, Tito Arceo, Demo Villanueva, Gloria Manriza, at kasama din po ako dito bilang taong bayan. Yan, na nadawit ako salim po sa ika nga. Okay, simulan na natin. First five songs. Unang awitin, Kagalingan. Likang awitin, letra pa rin ni Super Morales, ngunit musika ni Butch Charvet. Ako'y iiwan ninyong lahat. Musika ni Bert Robledo. Bakit ako Panginoon? Yung title cut ay likang awitin ni Sok Villanueva. Letra pa rin ni Direk Super Morales. Ang Haring Palabigasan. Musika po na inyong lingkod. Ganap na. Musika ni Ricky Sanchez. At matapos niyan, para magkaroon ng breaker ng konti, ay magpapatugtog tayo ng ibang mga awitin outside the Papuri 12 album, maging sa Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.
1: Saan ang Panginoon?
2: Nasaan siya?
3: Saan ba?
1: Saan ang Panginoon?
2: Saan siya? Saan nila?
1: Saan?
4: Jesus! Hipoy mo ang aking mga paa! Gusto kong makalakad! Nasaan ang iyong mga kamay? Alisin mo ang lumot sa aking mga mata. Gusto kong makakita.

0: demonyo sa aking maalipin. O baka naman, totoong prinsipe ng mga demonyo nagbibigay sa iyo ng mga kapangyarihan. Magpalayas ng mga demonyo!
1: Gutom na ako.
2: Nay, nauuwaw ako.
0: May nagsabi sa amin, ikaw ang tubig at tinapay.
3: Ang haring pagliligtas, mamumuno ng hukbong lilipol sa mga hayop at ulupong.

0: tatawagin? Kanino kami mananalangin?
1: Nangangamba ako. Kay dalinin niyo makalimot. Hindi pa natutunaw ang bigay niyang tinapay sa ating mga tiyan. Ito kayo, naghahanap ng bagong hari-harian.
2: May bagong mesas na darating? Handa lang aming mga palaspas para siya'y salubungin.
1: Ang inyong mga palaspas, sunugin niya at maging abo! At siya niyong ihugas sa

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 TCAS.
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Mga papuring awitin sa Papuri 12. Di po ba? Medyo kakaiba siya, no? Parang sinakulo, ibang klase talaga. At ika nga ng iba, parang ano siya, yun niya, kantata. Yan po ang dahilan. Kaya iisa ang letratista at libretis dito, si Direk Super Morales, na sanay gumawa ng musical play at ng mga productions. Yan. At kaya nga po kakaiba ito. Pero sa biyayan ng pagnaitawid ng mga inyong mga composers at mga singers. Naalala ko na record namin to. Talagang labor of love. Napakahirap gawin. Ngunit sa biyayan ng Panginoon, muli natin pinapasalamatan nating Diyos. Siyang nagbigay ng kalakasan at enabling to do it. Muli po, ang mga singers nito ay si Edward Granadosin, Jim San Juan, Henry Santos, Janet Rodrigo, Steve Granadosin, Oje de Guzman, Cesar Laureano, Ramel Mendoza, Debbie Peña, Cisa Samaniego, Geraldine de Guzman, Aldwin Timothy, and Cinderella, yung sila yung mga bata doon, Lala Directo, Mario Laharca Jr., Joshua Dancel, Lloyd Umali, Pat Acedo, Eugene Ismael, Cres San Jose, Tito Arceo, Demo Villanueva, Gloria Manlisa, at ang inyong pong lingkod. Ayan, so tuloy-tuloy na tayo. Pang-anim na awitin, Hindi Ko Nakikilala Ang Taong Yan. Ito po ay sa musika ni Maestro Eddie Mangundayaw. Talinhaga ng Pag-ibig, musika ni Butch Charvet. Tinapay para sa 5,000, musika ng inyong lingkod. At magiging kagalakan ng kalungkutan, musika ni Doji Simon. At nagbabalik po ang inyong lingkod sa awiting Paano Ang Mamamatay Ang Diyos. Ito po ay muli letra ni Direk Super Morales. At matapos niyan ay sisingitan natin na ilang mga awitin outside of the Papuri 12 para naman yung mga request yung mapagbigyan natin from the Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

anak ng Diyos ay gawin mo itong tubig na matamis sa iyong bibig. Tingnan ninyong kanyang kamay na nakapako sa krus, dati nagbibigay buhay sa mga taong nasa hukay.

Ano nga ba ang iyong kasalanan? Iluya, iluran, hinagupit. Anong parusa tong pinako sa'yo? Ano ang aking

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 TCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Greetings time naman po tayo ngayon, yung mga bumati sa atin last week, ay babasahin natin this week. By the way, maraming salamat po sa inyong pagbati sa aking kaarawan last week. Pwede pa rin kayong bumati. Ngunit ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga bumati, mga nagpadala ng greetings, mga nanalangin sa akin. It's a wonderful week. And may spillover this week. Maraming salamat for greeting me. A happy, happy birthday. I really appreciate it po. Okay, ito naman yung mga bumate sa ating programa last week. Si Telma Manjares, sabi niya, mapagpalang gabi po, Master Junji, God bless po, from Calamba, Laguna. Si Albert Cubang, nagbabalik, ang kanyang pagbati ay mapagpalang hapon po, Master Junji, at sa lahat ng kapapuri, nakikinig po online. Salamat, papuri, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse, at yan po ang gustong-gusto ko kapag kayo nipapadala ng Bible verse. Kanyang verse ay Romans 1:16. Hindi ko hinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. From Faustina Frankie Habla naman, sabi niya, gandang hapon, Master Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. At yes, wonderful, meron po siyang padalang Bible verse, Psalm 139:17. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip, ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Talagang ganyan natin, Panginoon. Ngunit, doesn't mean ay hindi tayo isinasama sa kanyang plano. In fact, tayo yung numero unong plano niya sa kanyang isip at sa puso. Dakila ating Panginoon. From Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone from Tarlac City. From Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Maestro Junji, listening from Palayan, Meba, Ecija. From Epifanio Salvador, good afternoon, papuri, nakikinig sa PM Radio, papuri music, and program Alay sa Panginoon. From Rosa Arigin, masayang hapon po sa lahat ng mga kapapuri. From Manolito P. Novello, blessed Tuesday po. From Nora Cancela, good afternoon, Maestro Junji, to God be the glory. From Leonida Rubio, good Tuesday afternoon po, Maestro Junji Marcello, at sa lahat ng listeners, sa Diyos ang papuri. Salamat sa lahat ng papuring awit na pinapatugtog niyo. Kumbaga, sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Purihin ating Panginoon. God bless your ministry. Amen. From Merle Perez Lagardo, indeed, God richly bless us all. God is good and faithful all the time. From Lulu Harabes Tapleras, magandang hapon po, Kuya Junji, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po muli sa inyong mga pinapadalang pagbati at mga Bible verses. At nawa po, patuloy kayong bumati para kami naman ay malaman namin na kayo'y nag-i-enjoy at napapagpala ng programang ito. Alright, balik tayo sa last set na mga awitin sa Papuri 12 album. May pamagat na Bakit Ako Panginoon at release noong 1991. Okay, the last how many songs? 11, 12, 13, 14, 15, last 5 songs. Okay, pamamahalam. Ito po ay musika ni Eddie Mangundayo, Maestro Ed. Buhay ang aking Panginoon, musika ni Sok Villanueva. Hanggang magwakas ang daigdig, likang awitin ng inyong lingkod, musika ko po at letra ni Super Morales. Magaling, tapat at mabuting alipin, musika ni Eddie Mangundayo at Bert Robledo. At last song dito, Ako Ay Laging Kasama Mo, musika na inyong lingkod at letra po ni Direk Super Morales. At matapos niyan, kung may panahon pa ay magsisingi tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.
8: Ama, sa mga kamay mo ipinag-

ipinakikilala ka namin sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa amin ay sumapuso nila at ikaw ay sumakanila.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 TZAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. At gusto ko pong pasalamatan kayo sa inyong pakikinig. Pero bago tayo magpaalam, syempre lagi tayong nagdadissect ng konti ng Bible verse. At ating Bible verse for today ay Psalm 139:13-16. For you created my innermost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book. Alam mo, tayo, bago tayo, we took our very first breath, tayo pinanganak. Even before that, alam mo, kaibigan, kaagapay, kapapuri, ay sinulat na ng Diyos ang inyong storya. Sinulat ng Diyos ang aking storya. Sinulat na ng Diyos ang ating storya. The words of David dito sa Psalm na ito, Psalm 139, ay pagpapatunay na talagang ang Diyos ay may preparasyon, pagpaplano para sa atin. The one who created us is the same God who created the galaxies, the universe, everything awesome ay kasing awesome natin. Carefully created and formed in one single human soul, thread by thread, bawat piraso, himay-himay na ating pagkatao ay nilikha na niya sa womb ng ating ina. At napakaganda, hindi po ito aksidente. At hindi ito parang last minute afterthought lang yan. Ano? We were all purposeful, thoughtfully crafted act of divine creativity. Yan ay alam na natin yan at minsan nakakalimutan natin ito. Kaya yung awiting sapagkat kami tao lamang. Parang sabi ng tatay ko, hindi siya agree doon dahil ang tao hindi lamang. Ang tao ay dakila at nilikha na ating Panginoon sa kanyang image. So, when does life begin? Yan ang laging tinatanong. Ano? Malinaw dito, ano? God governs His plan for the living, not the dead. Yung the days written in His book, I recorded, di ba? Alam na alam niya kung gaano kahaba ang ating buhay. Even one of them ay sukat na sukat niya. Which means yung life that he wrote ay gawa na. At totoong totoo. Alam na niya at alam niya doon pa lamang sa ating conception. Yan. Kaya simula pa lang. The moment of conception, even before that, gawa na ng Panginoon ang storya natin, ang plano niya sa ating buhay. Life begins where the Lord takes His role as the author, and He does that in the womb of our mothers. Hindi ito biological fact lamang. Ito ay theological statement about human worth. Tayong lahat ay significant, so precious sa ating Creator. At ang lahat ng ito ay minap out niya na. Even before our mothers knew na tayo ay will come into existence sa mundong ito. He crafted you personally. Bawat personality, ang traits natin, ang itsura, kung gaano kalaki na ilong natin, o kaliit, kung gaano ka-cute tayo. Lahat yan sa mata ng ating Panginoon, special. Kaya wag na wag nating ilo-look down ng ating personal na features. Huwag naman natin sambahin. No? Pero yung tamang-tamang pag-appreciate from birth into the person that we are now. From infancy to childhood to adulthood. Ang lahat ng yan ay journey through life. Ngayon ay nare-realize na natin ito. Ako nare-realize ko na now that I'm much older. Ang role natin is to walk closely with Him so we can understand it as we go. Hindi siya madaling maintindihan, pero importante, we keep on walking with Him. The walk that requires dependence. Mahirap pag feeling independent tayo. By design, dinisign na ating Panginoon na talagang kailangan tayong sumusunod sa kanyang gabay. Kaya importante tayo sumusunod sa kanyang manuscript, sa kanyang scripture. He will reveal His plan page by page kasama sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Kaya we need to stay close enough to turn the page with Him. Yan. Huwag natin unahan yung page. At huwag din tayo magbagal-bagal sapagkat napaka-importanting sabayan natin ang ating Panginoon because He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the author of life, the one who holds even the conclusion. Ang freedom is not found in, you know, sa ating sariling mga whims lang, ano. Ito ay importante na tayo ay sumusunod. Kumbaga, ating nararamdaman yung pen habang sinusunod ng Panginoon ang plano, ang blueprint na ating buhay, trusting Him as He writes our story. Napakasarap isipin na ito ay pinaplano ng ating Panginoon. Minsan, ayaw natin na, parang ayoko itong chapter na ito. Pero alam natin na minsan we have to go through that chapter. At minsan naman, parang gusto nating turuan ang ating author. Ano? E siya nga yung author, kung siya yung masusunod, kung saan papunta ang ating buhay. Ang ating role ay sundan, to abide by the author, our divine Creator. Malinaw nga sa Jeremiah 1:5, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to the nations." Yun yung kanyang promise kay Jeremiah. At ganyan din ang promise niya sa Psalm 139:13-16. Babatahin ko po ulit. "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book." Yan, napakaganda po, no? Napakasarap pa mag-dissect at pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Alright, and with that, gusto ko pong pasalamatan lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Site, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, Reggie Villena, and engineer on duty, JV Taba, at syempre ang ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. Naku, gusto ko rin mag-shoutout sa ating mga kaibigan. Ang tawag sa amin ay Karuhatan Transfer, ang mga kababata namin sa Far East Broadcasting Company. Alam niyo po, noong unang panahon, meron pong compound doon. Ang compound na yon, doon po naka-house yung mga missionaries, mga manggagawa ng Far East Broadcasting Company, at katabi po ng FEBC ang Phoebus. Kaya lahat kami parang isang pamilya, ang Phoebus, ang Bible School, at ang Far East Broadcasting Company, ang Christian radio station, kasama na dyan yung mga surrounding churches. Meron pong isang parang barkadahan dyan, mga bata, mga kabataan. Ngayon po, hindi na kami kabataan. Nagkita-kita po kami yesterday. Ang saya-saya po na aming fellowship at reunion. Ito ay pinangunahan ni Ate Bing Grace Magbanwa Bawal. Maraming salamat, Ate Bing. At syempre, shout out sa lahat ng ating mga ang dami namin, around 24. Pero shoutout sa mga pamilya na talagang represented there. Isa-isahin ko nga. Kailangan ba natin represent? Sige, isa-isahin na natin. Mga Aguarino, mga Dizon, Evangelista, ang Flores, ang Gusto, Lacanilao, Magbanwa, kasama na kami, Marcelo, Mortis, Navarro, at Perez, at kasama na represented ng ibang mga pamilya dyan, mga Kalika, at yung mga hindi ko nabanggit, pero alam niyo yan, kaya next time sama po kayo sa aming fellowship, mga karuhatan na Far East Broadcasting people family. We miss you, and it's so good to touch base again after decades. Napakasarap na magkaisa. Maraming salamat po sa fellowship na ito. I really enjoy. Ayan po kagandahan ng being in the same ministry na inyong mga magulang, growing up together. Yan po ang storya namin. Ang storya ng Far East Broadcasting Company. By the way, ay sana po ay umattend po kayo na ating anniversary sa June 6. Yan po ay Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship. Makakadaupang palad nyo po lahat ng mga broadcasters na inyong paboritong programa. Lalo na kami. Yan ang paboritong-paborito yung Papuri Radio from Monday to Friday. Andyan po lahat ng host. Di lamang po kami magsasalita. Kami po'y aawit. Very special number. At pinaghahandaan po namin. Kaya hope you can come by and balita namin na may magpa-fly in na mga international na Papuri artists. So hey, ako sa inyo I will mark that date. June 6, Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Green Hills Christian Fellowship for the 78th anniversary ng FEBC, Christ to the World by Radio, Until All have heard. Siyempre, di ako magpapaalam kung hindi ko babatiin aking paboritong most favorite human being in the world, ang pinakamamahal na si Anna. Yan, napakasarap no? Kapag tayo ay nasa Panginoon at tayo rin ay may pag-ibig na galing sa Kanya na nagtitrickle down sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, shoutout natin sa ating mga kapapuri dyan, mga artist, mga songwriters, producers at lahat ng mga nakadaupang palad natin, nakatrabaho natin sa papuri. Okay, and with that, gusto ko na pong magpaalam sa inyo dahil naku, ayun na, alas 6:30 na. At sana po'y napagpala kayo ng programang ito ng mga awitin na ating pinatugtog. And keep on doing that, listening to FEBC, to 702 DZS dahil marami po tayong mga magagandang programang nakasunod. Muli po ako si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyo, sa Diyos ang papuri.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. Sa mga nagmamaneho dyan, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. At syempre sa lahat ng ating mga listeners, nakasama po natin gamit ang radyo, ang mga online platforms. Maraming salamat. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras kahit sa radyo kasi iba-ibang istasyon. At syempre sa online, iba't ibang oras dahil kayo po ay nakikinig sa iba't ibang mga time zones. Pero praise God for this opportunity to learn together. Sa atin hong pag-aaral ay pag-usapan natin ang kahinaan. Ano po, kahinaan? Alam nyo, ang kahinaan sa Bible, ang word na ginamit ay Aiken. So E-I-K-E-N. Ayokong i-pronounce na Aiken kasi parang baliktad, ano? Aiken pero I cannot. So Aiken, ang ibig sabihin po ng Aiken is to give way, bumigay. Nang idea po niyan is yung bang inaayos mo yung buhay mo pero dahil sa isang particular na weakness, nagre-reset yung buhay mo. Parang ini-imagine ko yung minsan-minsan pagka meron tayo mga team building activities, kasama po roon yung halimbawa bibigyan kayo ng straw. Ewan ko kung naranasan nyo ito. Tapos ang gagawin, bibigyan kayo ng straw, bibigyan kayo ng tape, tapos gagawa kayo ng tallest structure gamit po ang straw. So kanya-kanyang design. At syempre, gusto mong i-maximize yung straw, na limited lang din naman yung ibibigay sa'yo. So ang tendency po ay nipisan yung pundasyon para tumaas pa ng tumaas. Kasi nga, pataasan eh. Pero ito naman ang problema. Pagka medyo mataas na, ayan na, bibigay. At pagka ito po ay bumigay na, dyan mo na makikita na yung itinataas mo, bumabagsak muli. At parang ganyan din ang larawan ng buhay na merong weakness, no? Para bang balik ka ng balik, let me give you concrete example. Sa relationships, merong mga weaknesses na sumisira sa ating relasyon. Napaminsan po, okay na sana. Ayos na sana ang relasyon. Masaya na sana. Kaya lang bibigay na naman. Pag bumigay, ano naman nangyari? Yung relasyon nasisira na naman. Yung relasyon gumugulo na naman. Samantalang meron na sanang progress. Di po ba? Nangyayari po yan eh. What else? Paminsan po, pagdating sa kalusugan, di ba? Maraming makaka-relate dyan. Maayos na, no? Nakakapag-exercise ka na, nadisiplina mo na yung pagkain, and it's yielding good results. Nakikita mo, uy, ang ganda na ng mga blood pressure, ang ganda na ng cholesterol level, ang ganda na ng sugar. Tapos, naku, natukso ka na naman. Kumain ka na naman ng hindi dapat. So, bumigay. Ano naman nangyari ngayon? Balik ka na naman doon. So, hindi ba parang nakaka-frustrate? Kasi parang cycle siya eh, na hanggat hindi mo napagtatagumpayan yung weakness na yon, balik ka ng balik sa umpisa. Hanggat hindi mo nalalampasan yung weakness na yon, para bang, sabi nga sa English, yung word na weakness is defined not only as a limitation but as a disadvantage. So ang weakness is a disadvantage. So ibig sabihin nun, nakaalagwa ka na sana, meron na sanang improvement na naranasan, meron na sanang magandang bagay na nangyari, pero dahil po doon sa weakness, ano po ang nangyayari? You get a disadvantage, at dahil po sa disadvantage na iyon, na pag-iiwanan ka ng iba, o kaya naman, nakikita mo na yung potential is very high. Kaya lang yung reality is very low. Bakit po? Again, because of that disadvantage, because of that weakness. Yan po ang problem, mga kapatid. Kaya nga, kinakailangan nating i-recognize na ayaw ng Panginoon yung mga weaknesses natin na yan. Kaya nga, binibigyan tayo ng lakas, binibigyan tayo ng kanyang provision, tinutulungan tayo para malampasan natin yan, para ma-overcome natin yan. Pero ito siguro ang question. Bakit sa kabila ng may mga pagkakataong maliwanag naman sa atin ang masamang epekto ng ating mga weaknesses, but why do we allow them to remain in our lives? Bakit nananatili? Bakit hindi natin inaalis? So, tingnan natin ang ilang paliwanag. Una, at napakahalagang paliwanag, sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. So these two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Alam mo, yung Galatians 5:17 para sa akin is a very important explanation kung bakit ang tao nag-e-enjoy sa kasalanan. Kasi nga, ang isang reason bakit hindi natin ina-address ang kasalanan, kasi po ang problem, gusto pa natin yung kasalanan. Why are we enjoying something that is harmful? Why are we enjoying things that cause disadvantage? Why are we enjoying things that create limitations for our lives? Ang simpleng sagot, may sinful nature po tayo. At yung sinful nature na yon, sumisira sa ating buhay. Hindi ba parang isang tao na sabihin mo nang may drug addiction? Yung drug addiction na yon causes the person to keep returning sa isang bagay na mali, sa isang bagay na hindi dapat, sa isang bagay na nakasisira. Di ho ba? Kaya nga mapapansin mo, ginagastusan pa, hinahanap pa, ginugusto. Samantalang andyan ang consequence, nandyan ang masamang epekto, nandyan ang paninira sa buhay. So, bakit hindi natin inaalis? Kasi ang reality po, some of these weaknesses are rooted sa ating spiritual problem. We have a sinful nature, so we tend to enjoy things that are sinful and destructive sa ating buhay. Yan po ang problem. Kaya kung titingnan po natin, hanggat hindi mo ina-address yung weakness na yon at hindi mo nararanasan yung spiritual strength, at yung repentance na kailangan ay babalik-balik ka dyan. Parang isang taong alcohol dependent o yung mga lasenggo, di ba? Yung bang nag-aaway na kayo mag-asawa, alam mong hindi maganda yung ugali mo pagka nakakainom ka, pero wala, pabalik-balik ka dyan for some reason, at ano po ang resulta? Ayan, yung away hindi natapos, yung mga masamang epekto ng iyong ginagawa ay hindi natatapos. Bakit? Kasi hindi mo rin tinatapos yung weakness . You don't give it a proper ending. At dahil hindi mo hinaharap ito, nananatili. At habang nananatili, yung consequence nananatili din. So ang unang paliwanag po is that sometimes hindi naman talaga natin hinaharap ang problema dahil ini-enjoy pa natin yung weakness natin . Kaya kinakailangan maintindihan niya. Ang pangalawang bagay po, at kailangan din nating maintindihan ito, may mga times po na kaya hindi natin na-address yung ating mga weaknesses. Kasi ang problem po is that na-overwhelm tayo sa mga problema. Kasi po, ang weakness, nanganganak pa ng maraming problema. No? So a problem created by weakness creates more problems. Totoo yan. Kasi ang pinakapunot ugat mo, yung weakness. So pag hindi mo in-address yung weakness na yan, manganganak pa yan. Let me give you an example. Kunwari lang ha, parang gamitin natin as an illustration, utang na may interest. Paminsan po, kaya hindi ka makabayad, kasi yung pera mo, saan? Sapat lang para dun sa interest. So bayad ka lang ng bayad ng interest, pero yung root, yung primary, hindi mo masolve-solve. So paminsan po, ganyan din. Minsan po, alimbawa, problem of alcohol addiction, drug addiction, yan ang main problem. Pero nanganganak yan ng ibang problema. Problema sa asawa, problema ng pinansyal, problema sa kalusugan. So anong nangyayari? ang dami mong kinakaharap na problema na sari-sari na, pero ang reality, iisa lang ang pinagmulan. At dahil hindi nga na-deal yung pinagmulan, minsan, yung mga epekto, nandyan pa rin at nanganganak at dumadami pa. At minsan pa nga, maaaring napagtagumpayan mo na yung root problem. Pero yung naging consequence, hindi mo na ngayon matanggal-tanggal. Hindi mo maayos. So yan po yan eh, we get overwhelmed. Kaya minsan po hindi natin ma-address yan. Ano pa? Sometimes, hindi natin ina-admit na ito ay weakness. Ako minsan na hindi ko gusto yung naririnig yung sinasabing pasensya na, tao lang. Yes, tao tayo, may weakness tayo, pero to make that as an excuse na tanggapin nyo na lang kasi tao lang, ang ibig sabihin nun, we are not admitting itong pangangailangan nating harapin at pagtagumpayan ng ating kahinaan. Bakit? Eh kasi tinanggap na natin eh. Tanggap na natin na tao lang, pasensya na. In other words, para nating sinabi, kayo na lang mag-adjust, hindi ko na magagawa ng paraan to. So, yun po, pag tinanggap mo ng ganun na talaga yun, eh ganun na nga mangyayari doon, hindi na po matatagumpayan yan sa ating buhay. Pero napakahalaga, mga kapatid, na ating maunawaan na may pag-asa eh, sa gitna ng mga kahinaan. Maya-maya, titingnan natin ang mga halimbawang yan. Ano? Paano natin mapagtatagumpayan at ano yung kailangan kaharapin. So, yan po ang pangatlo. Ayaw nating aminin ang ating mga kasalanan. Pangatlo, pang-apat, minsan po, inaabuso natin ang biyaya. Ang Panginoon po ay nagpapatawad. And we praise God for that. Salamat sa kanyang kapatawaran. Pero para sa iba, ang pagpapatawad ng Diyos ay naging daan para abusuhin ang kapatawaran. Para bang iniisip siguro, total patatawarin naman, di okay lang ulit-ulitin. Mali ang intindi natin sa biyaya eh. Ang biyaya po ay hindi binibigay para itolerate yung kasalanan. Ito po ay binibigay para bigyan tayo ng bagong simula. Hindi po ito binibigay para tayo po ay manatili sa pagkakasala. Binibigay ang biyaya at kapatawaran para talikuran ng kasalanan at tayo po ay lumaya. Lumaya. Yan po yun. Kaya nga, paminsan nakakalungkot, we respond wrongly to the grace of God. Na sa halip na, Lord, salamat sa pagpapatawad, magsisimula na akong panibago, ay hindi. Paminsan po nangyayari, magkakasala, patatawarin, babalik sa kasalanan, patatawarin, uulitin na naman, na para bang hindi na matapos-tapos yung cycle of sin. Yan po ang reality niyan. Now, ang tanong po, paano natin haharapin po ito? Well, let me give you a few things. Number one, kailangan po nating magpasiyasat sa Panginoon. May mga bagay ho kasing mali na dahil na-normalize na natin sa buhay natin, minsan din na natin makitang mali. Ano? Halimbawa, no, sa ating bansa, maraming magagandang katangian. Marami din namang hindi kagandahang katangian sa ating bansa. Pag ikay napupunta sa ibang bansa, minsan napapaisip ka, teka lang, bakit nga hindi namin kayanin? Halimbawa ho, no, makalat sa ating bansa, I think we will all agree. Malaki ang binabayad natin para po sa mga tagawali sa daan, magkukolekta, di ba? Kailangan pa mag-hire ng mga ganyan. Bakit? Para yung mga bagay na hindi naman dapat sana maging problema kung may disiplina tayo, eh ayan, dahil kalat tayo ng kalat, kailangan pang may taong kukunin para sila naman ang maglilinis ngayon yan. Pag napunta ka sa mga bansa na ang tao may disiplina, walang kalat, hindi dahil walang ikakalat. Walang kalat kasi ang mga tao ayaw magkalat. Tinatago yung basura at itatapon lang nila sa tamang lugar. So nakita niyo po yung kaibahan. Pagka ganun naman ang pananaw, mapapansin po natin na merong realization na bakit sila kaya nila, bakit tayo hindi natin kaya. Yan po yun eh. Kaya nga the moment na meron tayong pagkaunawa na mali pala ito, kaya palang lampasan ito, nagkakaroon tayo ng desire to change. Sample ah. Sa Old Testament, hindi ba ang sabi ni David, "Search me, O God, and know my thoughts. point out anything in me that offends you. Siyasatin mo ko, Panginoon, at ituro mo sa akin kung ano yung mga mali sa aking buhay. Napakaganda noon kasi sa totoo lang, paminsan nga, nino-normalize natin yung kasalanan na hindi natin namamalayan, mali, nananatili sa ating buhay. Minsan kasi ang pagtrato natin sa kasalanan ay base sa consequence. Na pag walang consequence o hindi natin dama yung consequence, we think it's okay. Na para bang ang kasalanan ay nagiging masama lang pag may consequence. Ang totoo, hindi po. Kailangan bumalik tayo dun sa realidad na it hurts God. Hindi nais ng Panginoon yan sa buhay natin. Kaya kung inaakala po natin na wala namang consequence, okay lang. Ang totoo, hindi mo naman kailangan hintayin yung consequence para malamang mali. Kailangan makita natin na mali ito sa pamantayan ng Diyos. So it may mean that we can ask God to search our hearts or we read the Bible to study His Word to find out kung ano po yung mali. I remember in the Old Testament, sa time ni Josiah, nung nahalukay po nila yung scroll, alam nyo, biglang nagkaroon ng realization, basahin. Nung binasa nila, ang dami nilang nakitang mga mali sa kanilang ginagawa. Mga mali sa kanilang ginagawa na previously, hindi nila namamalayan kasi nga, hindi naman nila alam yung pamantayan. But when they read the scrolls, that's the time they realized, eto ang mali. Sabi nga, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon again and again ay hindi po isang futile exercise na para bang alam ko naman na yan, bakit babasahin ko pa. Hindi po yun eh. Dapat ang maintindihan natin, we read it not only to be reminded, but we read it so that we will better understand kung ano po yung buhay na nais ng Panginoon para sa atin. Yan po yan. Ano yung buhay na nais ng Panginoon para sa atin? So, sometimes, dahil hindi natin alam yung pamantayan, hindi natin alam yung mali pala yung ginagawa natin. May mga times, dahil hindi natin alam yung mga pangako, hindi natin alam na meron palang laan na lakas para mapagtagumpayan ang mga kahinaan. At paminsan, dahil hindi natin alam na meron palang mas magandang buhay kung malalampasan yung mga kahinaan, so nananatili tayo dun sa pleasures ng pagkakasala, pero nananatili din tayo sa consequences at pagkakaalipin sa pagkakasala. So I hope you get the point. Yan po ang problema dyan. Kaya nga, kinakailangan kaharapin, and we do that by reading God's Word, understanding His Word, asking God to search our hearts para ituro sa atin kung ano yung mali sa ating buhay. And then, isa pa po na napakahalagang bagay, no? Aside po doon sa personal natin, kailangan nating maintindihan, kailangan din natin ng mga tao sa buhay natin. Sometimes, ito yung missing part, yung accountability. May mga battles po that we can win on our own. May mga battles po na we need accountability. And yung accountability is very important because it will fast track yung ating paglaya sa kamalian. And at the same time, it will ensure na kung sakali magre-relapse, eh hindi magiging madali yung pagre-relapse. No? Kasi sometimes, kahit may accountability, ang tao nakakagawa pa rin ng mali. Pero ang bottom line, it makes it even more difficult. Kasi may mga taong naka-safeguard sa iyo eh. At kailangan po natin yan. Kaya nga sa Bible, di ba, yung sabi doon sa Hebrews 10:24-25, huwag nating maging kasanayan yung pinababayaan yung mga gawain. Spiritual nourishment yan eh. At the same time, accountability din yan. So paghiwalayin natin, yung spiritual nourishment, pag ikaw ay walang lakas dahil wala kang spiritual nourishment, eh paano mo pagtatagumpayan? Di ba? Minsan ang gusto natin, lumaya tayo sa ating kahinaan. Hindi naman tayo naghahanap ng spiritual nourishment that will give us the ability to overcome our weakness. Ang tao na may sakit sa pisikal, hindi ba kadalasan pinipilit nating kumain at kumain ng masustansya? Bakit? Kasi po, pag hindi niya ginawa iyon, wala siyang lakas para mag-recover. Ganun din sa spiritual. Kung walang spiritual nourishment, so how do you expect na magiging mabilis ang recovery? kinakailangan po talagang meron tayong spiritual nourishment. Pangalawa, sa accountability, napakahalaga din kasi nga pag tayo po ay nasa kalipunan ng mga kapatiran, yung hindi man sila perpekto, hindi rin tayo perpekto, pero yung mali ay mahirap gawin pag tamang tao kasama mo. Yung tama ay mas madaling gawin if you are in the right environment. Di ba? Minsan nga, simpleng pananalangin, hirap na hirap tayong gawin pag ang kaharap natin mga hindi nananalangin. Pero kung tayo po ay nasa isang kalipunan na shared values, same faith, it's easier to do the right things. Yan po ang reality. Mas madaling gawin ang tama pag ang kasama mo ay tama. Hindi natin magagawa ng ganung kadali yung tama pagka maling tao ang kasama natin. So that's what accountability does to us. At the same time, ito pa, napakahalaga po na once na naset natin yan, yung spiritual nourishment, yung accountability, yung pagpapasiyasat sa ating Panginoon, yung acknowledgement ng sin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi nga, that I may not sin against you, then let it become a routine or a habit. Huwag mo nang pakawalan, huwag mo lang gawin because you're trying to recover. But maintain that as your spiritual discipline para hindi tayo mag-relapse, hindi tayo bumalik sa dati. Nandun eh, ituloy-tuloy mo na. Palaguin mo na ang iyong sarili. At alam mo, once you realize that there is a better life for those who are victorious over their weaknesses, marirealize mo na, Lord, sana pala noong ko pa pinagtagumpayan to. Noong ko pa pinagsisihan, noong ko pa tinalikuran, noong ko pa inalis. Kasi nga, the longer you stay in your weakness, the longer you prevent yourself from experiencing God's best. Kaya, tandaan po natin, ang biyaya ng Panginoon ay laan at ang kinakailangan po natin magtiwala sa Kanya, magpasiyasat sa Kanya, magkaroon ng accountability sa ating buhay, spiritual nourishment, so that we will become victorious. Naalala kong sinabi ng isang pastor na aking nakausap, he's serving in a different and difficult field. Ang sabi po niya, no battles, no victories. Walang labanan, walang tagumpay. And I would say the same is true pagdating sa ating mga kahinaan. Gusto natin lagi victorious life, but understand this. No battles, no victories. You cannot have a victorious life kung wala kang battles na paglalabanan. So win your battles because God can and will enable you to win those battles. And when you win them, makikita mo, victory is sweet. So sabi nga, taste and see that the Lord is good. So nawa ang panahon ng kahinaan ay maging pagkakataon din para subukan mo nang maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa, Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Maraming mga simbahan ngayon ang patuloy na hindi lumalago, bunga ng mga hindi magandang nakasanayan. May mga simbahan ngayon na naniniwala na ang lahat ng gawain ay para sa pastor lamang. Maraming simbahan din ang nag-iisip na kaya sila kumuha ng pastor ay upang gampanan ang lahat ng gawain sa simbahan. Panahon na upang malaman ng lahat ng mga mananampalataya na ang ganitong nakagawian ay hindi tinuturo ng Biblia. Basahin po natin kung paano ginagampanan ang mga gawain para sa Diyos sa Lumang Tipan. Ganito po ang sinasabi sa Ikalawang Kronika, Kabanatang 31, Talatang 2-4. Pinangkat-pangkat na muli ni Sekias ang mga saserdote at mga levita at binigyan ng kanya-kanya mga gawain. May sa handog ng pasasalamat, ang iba'y tutulong sa pagdarao sa pagsamba, ang iba'y sa tagaawit ng pagpupuri at pasasalamat, at ang iba'y nangangasiwa sa mga pintong pasukan ng bahay ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga't gabi sa mga araw ng pamamahinga, ang mga buwan ng takdang panahon ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga saserdote at levita ang ukol sa mga ito upang ang mga panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh.
1: Saklat ng Ikalawang Kronika, 30, simulan po natin sa talatang 18 hanggang sa kabanatang 32, talatang 33. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin kung papaano sinimulan ni Sikyas nang tama ang kanyang pamumuno sa kaharian ng Huda. Nakita rin natin kung papaanong tulad ni David ay ginampanan niya ng buong katapatan sa Diyos ang kanyang paghahari sa kaharian ng Huda. Hindi lamang siya naging tapat sa Panginoon, kundi siya ang nanguna sa muling pagbabago sa kaharian ito.

Pagbabagong ito ang pinakamalaking naganap sa kasaysayan ng kaharian ng Huda. Sa unang bahagi pa lamang ng paghahari ni Haring Hesikias ay ibinalik na niya ang pagsamba sa tunay na Diyos at ipinasira niya ang mga sambahang ginagamit ng mga tao para sa mga Diyos-Diyosan. Kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito upang mawala ang hadlang sa pagsamba sa tunay na Diyos. At tulad nga ng sinabi natin noong nakaraan na kailangan gawin din ito ng maraming mananampalataya ngayon. Alisin at wasakin natin ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay upang malubos ang ating pagsamba sa Panginoon. Maaring ito ay tao o mga bagay na humahadlang sa atin sa pagsamba sa Panginoon. Ngayon ay tunghayan natin ang mga sumusunod na yugto sa buhay at pamumuno ni Haring Hesikias. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito, sa 30 kabanata sa aklat ng 2 Kronika, at simulan po natin sa 18 talata ng kabanatang ito na ganito ang sinasabi. Marami rin ang kumain ng handog, bagamat hindi pa nakakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Karamihan sa mga ito ay galing sa Ephraim, Manases, Isakar at Sabulon. Gayunman, ipinanalangin sila ni Hesikias, ganito ang dalangin niya, patawarin ng maawaing Diyos ang lahat ng nagsisikap na lumapit sa Kanya kahit hindi sila nakapaglilinis ng sarili ayon sa kautusan. Dininig siya ng Diyos at pinatawad ang mga tao. Sa aking palagay ay ito na ang pinakamabuting ginawa ni Hesikias. Nang magbigay siya ng panyaya sa mga taga-Israel, ay marami ang dumalo mula sa iba't ibang lipi sa Jerusalem upang sumamba. Subalit ang mga taong ito ay nabuhay na wala ang salita ng Diyos sa kanila. Nabuhay sila sa isang lugar na punong-puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit meron silang matinding pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Nang magpunta sila sa Huda upang ipagdiwang ang Paskwa, ay kailangang maglinis muna sila para sa pagdiriwang na ito. Subalit hindi nila ginawa ang paglilinis. Kumain sila ng mga handog nang hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Nang malaman ito ng hari, ay ipinanalangin niya sila at dahil sa tapat na panalangin, pinatawad ng Diyos ang mga tao. Hindi ba't napakainam na gawin ito ng isang hari? Walang kamalay-malay ang mga tao sa mga dapat nilang gawin. Nais nilang sundin ang Diyos, subalit hindi nila naunawaan na kailangan muna nilang maglinis. Ipinahahayag lamang nito na hindi ang Paskwa ang mahalaga, kundi ang kalagayan ng puso ng tao. Sa 21 talata ng 30 kabanata sa aklat ng 1 Kronika ay ganito po ang nasusulat. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang libadura. Walang puknat araw-araw ang mga saserdote at Levita sa pagpapasalamat sa Diyos. Nagkaroon sila ng magandang panahon sa pagsamba kung kaya't nagpasya sila na palawigin pa nila ng isang linggo ang pagdiriwang. Sa talatang 23, ganito po ang sinasabi, nagkaisa ang kapulungan na ipagpatuloy ng 7 araw pa ang pista, kaya 7 araw pa silang nagsaya. Ang gawaing ito ay maligayang pagbabalik ng mga tao sa Diyos at sa kaniyang salita. Ganito po ang sinasabi sa talatang 26 at 27. Noon lamang nasaksihan ang gayong kasayahan sa Jerusalem mula noong panahon ni Solomon. Tumayo ang mga saserdote at mga Levita at binasbasan ang mga tao. Ang dalangin nila'y dininig ng Diyos. Ngayon ay nais kong pansinin po natin ang taong si Hesikias, ang ama niyang si Akas, ang nagpasimula ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa lupain. Subalit si Hesikias na anak ni Akas ang sumira ng mga Diyos-Diyosan sa kaharian. Ngayon ay tunghayan naman po natin sa kabanatang 31. Sa kabanatang 31, unang talata sa aklat ng 2 Kronika.

Ito ay nagkaroon ng malawakang pagbabago sa buong lupain. Si Ezekias ang nanguna sa lahat ng ito, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 20 at 21 sa 31 kabanata. Iyan ang ginawa ni Ezekias sa buong Huda, pawang mabuti, matuwid at tapat sa paningin ng Diyos. Hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ng Diyos. Buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Ngayon ay alamin po natin ang buhay ni Ezekias. Una sa lahat, siya isang tao na may pananampalataya. Subalit ang pananampalatayang ito ay higit pa sa iniisip nating uri ng pananampalataya. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang uri ng pananampalataya na sinasabi rito. Kung minsan ay inaakala natin na kung iisipin lamang natin na ang isang bagay ay mangyayari nga. Kaibigan, ang pananampalataya ay hindi ang tungkol sa lakas ng ating pag-iisip. Ang pananampalataya ay walang kinalaman sa ating pakiramdam. Ito ay sagot ng banal na Espiritu ayon sa tibay at tatag ng ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Pagkatapos na ipahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya kay Hesukristo, sinabi sa kanya ni Jesus na makikita natin sa aklat ni Mateo sa kabanatang 16, talatang 17 ang ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa ibang tao, kundi ng aking amang nasa langit." Ang pananampalataya ay hindi isang gantimpala para sa atin, o ang pananampalataya ay hindi isang kasangkapan lamang. Si Jesus ang tunay na sentro ng ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahayag ng kawalan ng isang tao upang magkaroon ng marami. Nagsasabing, "Panginoon, wala akong magagawa, tulungan mo ako." Ang tunay na pananampalataya ay ganap na pagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, una at ika-anim na talata ang ganito. Tayo'y may pananampalataya kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananampalataya sa Kanya. Sapagkat sinumang lumulwalhati sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sa mga sumusunod na bahagi ng 31 kabanata ng aklat na ito ay tungkol sa mga pagbabagong ipinatupad ni Ezekias. Subalit, alam ba ninyo na hindi lamang ang mga bagay ang maaring magbago? Kaibigan, kung tatanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, ay magkakaroon ka rin ng pagbabago sa iyong buhay. Natatandaan ba ninyo nang idulog kay Jesus ang isang paralitiko? Sinabi sa kanya ni Jesus na pinatawad na ang kanyang kasalanan. At dahil dito, nagbulungan ang mga Pariseo at mga tao. Subalit alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kung kaya't tinanong sila ni Jesus ng ganito, "Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad?" Wala silang sagot sa kanya. Madaling sabihin ang isa sa dalawang ito, subalit mahirap gawin ang alinman sa mga ito. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan ng tao at tanging ang Diyos lamang ang makapagpapagaling ng ganitong karamdaman. Kung kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang layunin ng mga pangyayaring ito. Sa kabanatang 5, talatang 24 ng aklat ng Lucas, "Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Kaibigan, kung tunay ngang pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan, buhatin mo ang iyong higaan. Bumangon ka sa iyong pagkakahiga sa lusak ng kasalanan at lumakad ka.
lumakad ka na palayo sa iyong lumang buhay.

0: ay lumayo ka na sa iyong mga kasamaan. Kung hindi ka pa naglalakad palayo sa iyong lumang pamumuhay, tulad mo ay isa pa ring paralitiko. Sisikya sa taong may tunay na pananampalataya sa Diyos at dahil dito ay nabago ang kaniyang buhay at ngayon ay binago naman niya ang buong kaharian. Si Ezekias ay hindi lamang tao ng pananampalataya, kundi isa rin siyang tao ng pananalangin. Sa Kabanatang 32, makikita po natin na tela ba hinayaan ng Diyos na dumanas muli sa kahirapan ang kaharian ng Juda, sapagkat makikita natin dito ang pagsalakay sa kanila ni Sennacherib. At nagsimula siya sa pamamagitan ng pananakot sa mga tao. Sa 32 kabanata, unang talata ng 2 kronika ay ganito po ang nasusulat. Matapos isagawa ni Ezekias ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Kinubkob niya ang mga nakukutaang lungsod at humandang salakayin ang mga ito. Pinalakas ni Ezekias ang mga lungsod sa kanyang nasasakupan, subalit ang kaniyang pagtitiwala ay nasa Diyos at hinikayat niya ang mga tao na magtiwala sa Panginoon. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 7 at 8 talata. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matatakot sa mga taga-Assyria. Higit ang kapangyarihang inaasahan natin kaysa lakas na inaasahan nila. Sila ay umaasa lamang sa kanilang sarili samantalang nasa panig natin ang Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makikipagbaka para sa atin. Sa sinabing ito ni Ezekias, nabuhay ang kalooban ng mga tao. Pagkatapos nito ay nagpadala ng mga tao si Sennacherib sa Juda upang takutin ang mga tao at alisin ang kanilang mga pagtitiwala sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa talatang 14 at 15. Ni isa sa dini Diyos ng mga bansang winasak ng aking mga ninuno ay di sila may pagsasanggalang. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Nililinlang lamang kayo ni Ezekias. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang makapagliligtas sa kanilang bayan, sa kamay ko at sa aking mga ninuno. Hindi rin kayo maliligtas ng inyong Diyos. Nagpadala rin si Sennacherib sa Juda upang masira ang kanilang loob. Sa talatang 17 ay ganito po naman ang sinasabi. May sulat pa ang hari na lumalait sa Diyos. Ganito ang sinasabi. Hindi may pagsasanggalang ng Diyos si Ezekias ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng Diyos ng mga bansa na walang nagawa laban sa akin. Makikita natin ang mas malinaw na pangyayari sa aklat ng 2 hari. Nang matanggap ni Ezekias ang liham, ay agad siyang nagpunta sa tahanan ng Diyos at ipinahayag ni Ezekias sa Diyos ang nilalaman ng liham. Makikita po natin ang iba pang pangyayari sa aklat ng 2 hari. Ngunit makikita rin po natin na si Ezekias ay tunay na ngang tao ng pananalangin. Sa 20 talata ng Kabanatang 33 sa aklat ng 2 kronika ay ganito po ang sinasabi. Dahil dito, ang Haring Ezekias at ang Propeta Isayas ay nanalangin. Nagtiwala si Ezekias sa Panginoon na sila ay kanyang tutulungan kung kaya't kumilos ang Diyos sa may himalang pamamaraan. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 21 at 22. Nagsugo ang Diyos ng isang anghel. Pinatay nito ang mga pinuno at kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Pagpasok niya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Gayon iniligtas ng Diyos sina Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Sennacherib at lahat ng mga kaaway at naging matahimik ang buong bansa. Tunay ngang hindi natin malalaman kung paano kumikilos ang Panginoon. Subalit kung mananampalataya lamang tayo sa Kanya, ay kikilos siya sa mga pamamaraan na hindi natin nauunawaan. basahin po natin ang sinasabi sa talatang 24. Dinalaon at nagkasakit ng malubha si Sikyas. Dumalangin siya sa Diyos at dininig siya sa pamamagitan ng isang tanda. Marahil, kahit na sino sa atin ay masisiraan ng loob kung ganito ang malalaman natin sa ating mga sarili. Hindi gawang biro ang magkaroon ng sakit kung kaya't hindi katakataka na agad siyang dumulog sa Panginoon. Kung tayo ay may mga karamdaman, naniniwala akong kailangan nating dumulog sa Panginoon sapagkat siya lamang ang maasahan natin sa mga ganitong pagkakataon. Subalit kailangang unawain na hindi dahil sa tayo ay mga mananampalataya ay hindi na tayo magkakasakit. Bahagi ito ng ating mga buhay. Kung minsan ay ipinahihintulot ng Panginoon na mangyari ito sa atin upang lumakas ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa panalangin ni Ezekias, ipinakita niya sa Panginoon kung papaano siya lumakad sa katuwiran at ginawa niya ang mga nararapat sa harapan ng Panginoon. At dahil sa kaniyang tapat na pagdulog, ay dinagdagan ng Diyos ang kaniyang buhay ng 15 taon pa. Ganito po ang nasusulat sa talatang 25 at 26. Hindi niya kinilalang utang na loob ang nangyari sa kanya. Naging palalo siya, kaya naman pinarusahan siya ng Diyos, pati ang Huda at Jerusalem. Ngunit sa wakas, nagpakumbaba rin siya at ang mga taga-Jerusalem. Dahil dito, naglubag ang galit ng Diyos. Naging mahirap ang Huda nang si Akas ang naghari. Subalit sa pagkakataong ito ay umunlad na naman ang kaharian. Sa talatang 27 ng kabanatang 32 sa aklat ng 2 Kronika ay ganito po naman ang sinasabi. Napakarami ang kayamanang natipon ni Ezekias, kaya nagpagawa siya ng sariling silidtaguan ng pilak, ginto, mahahalagang bato, pabango, mga baluti at mahalagang kasangkapan. Noong magpunta sa kanila ang kinatawan ng Babilonya, ipinakita niya ang lahat ng kayamanan ng Huda, isang bagay na hindi niya dapat gawin. Makikita po natin ngayon ang pahayag ng Diyos tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang 31 talata. Maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babilonya na dumating sa kanya upang magsiyasat sa nakitang tanda sa lupain, sa pakikiharap niya ay hindi siya pinangunahan ng Diyos upang subukin siya. Maaring hindi maganda ang aking sasabihin. 3 kapalaluan ang kanyang ginawa pagkatapos nadagdagan ng Diyos ang kanyang buhay. Una ay ipinakita niya ang kayamanan sa mga taga-Babilonya na naging dahilan ng gulo sa hinaharap. Nagmula sa kanya ang isang haring masasabi nating pinakamasamang hari at naging palalo siya sa kanyang mga naiwang panahon. Ang kaniyang puso ay puno na ng pagmamataas. Basahin po natin ngayon sa talatang 32 at 33. Ang iba pang mga pangyayari sa pamamahala ni Ezekias at paglilingkod sa Panginoon ay naitala sa ang pangitain ng propeta Isayas na anak ni Amos at sa kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Namatay si Ezekias at inilibing sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya'y pinarangalan siya ng buong Huda at Jerusalem, ang anak niyang si Manases ang pumalit sa kanya. Ang panahon ng pamumuno ni Ezekias ang isa sa mga magagandang panahon sa kasaysayan ng kaharian ng Huda. Isa sa mga malalaking pagbabago ang naganap sa panahong iyon. Naging mabuting halimbawa si Ezekias sa mga tao na kanyang nasasakupan. Siya ay tao ng pananampalataya, taong nabuhay sa pananalangin, at taong nabuhay sa pagtitiwala sa Diyos. Subalit kailangan nating tandaan na ang pagbabagong galing sa Panginoon ay hindi dahil sa ating mga kahilingan sa Diyos. Ang magagawa lamang natin ay ang ihanda ang mga tao sa mga pagbabagong maaaring ibigay ng Panginoon. Hindi utusan ng Panginoon na kailangan niyang sumunod sa ating mga panalangin. Ito ang ginagawa ng karamihan sa atin ngayon. ang gawing tagasunod ang Panginoong Diyos. Madalas na namumutawi sa ating bibig ang mga katagang, "Panginoon, kailangan ko ito at kailangan ko iyan." At kung nais nating magkaroon ng espiritual na pagbabago, ay sinasabi natin sa Panginoon na, "Panginoon, bumaba ka at bigyan mo kami ng pagbabago." Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pagbabago ay batay sa ating katapatan sa Diyos. Ang kailangan lamang natin gawin ay ang ganap na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ay nasusulat sa 2 Korinto 5:17. Ang ganito, "Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na." Tayo po ay manalangin. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, at ikaw ang dakilang Diyos, buhay na Panginoon na aming pinaglilingkuran. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin. Sa bawat pag-aaral ng iyong mga salita, kami po ay iyong pinapatnubayan. Loobin mo, Panginoong Diyos, ng mga salita mo na aming pinag-aaralan ay matanim sa kaibuturan ng aming mga puso upang maging gabay namin sa araw-araw at hindi kami magkakasala laban sa iyo. Ang salita mo'y tanglaw sa aming landas upang sa gayon po, Panginoon, huwag kaming maligaw ng daan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami na iyong mga anak ay dumudulog sa iyo. Inilalapit ko sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Sa anuman na kanilang kalagayan at pangangailangan, ako po'y naniniwala na ikaw ay kikilos sa kanilang mga buhay. Kung meron pong mga tahanan na merong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa o ng mga magulang at ng mga anak, idinadalangin ko po sila. Makialam ka sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Pumasok ka sa kanilang tahanan. Ituwid mo at magkaroon ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga nakikinig sa malalayong lugar, yung mga nangaroon sa kabundukan, yung mga naging biktima ng mapapait at masasakit na karanasan, Panginoong Diyos, abutin mo po sila. Ikaw ang maging kaaliwan at ibuhos mo ang maraming pagpapala sa kanilang mga buhay. Higit sa lahat, imulat mo ang kanilang mga mata na ikaw ang makapangyarihang Diyos na makagagawa ng lahat ng mga bagay po, Panginoon. Turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang gawain at ministeryo ng Transworld Radio dito sa Pilipinas. Magpatuloy nawa, Panginoon Diyos, sa paghahayag ng iyong banal na salita. At gayon din, Panginoon, ang pagpapala mo iyong ibuhos sa mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko ang kalagayan ng aming bansa sa oras nito, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang naglilingkod sa pamahalaan, kumilos at gumalaw sa kanilang mga buhay na magkaroon sila ng katapatan sa paglilingkod. Kami po ay umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: You know, I'm not trying to be foolish, and I'm not trying to say that nice things don't matter. All of us, because of our humanity, need to understand that God has given us all of the good things to enjoy, and there's nothing wrong with them unless that becomes the focus of our life.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Hindi lang
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
7: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa sinaunang panahon, ang pagkaalipin ay nangangahulugang ang buong buhay ng isang tao. Kanyang oras, katawan, lakas at kinabukasan ay ganap na pag-aari at nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang amo, na walang kalayaan sa sariling pagpapasya, hindi katulad ng modernong employment. Mauunawaan natin ng higit ang katotohanan ito sa ating pag-aaral sa Roma Kabanata 6, Talata 15 hanggang 23 sa pamamagitan ng sumusunod na outline. Ipinapaliwanag din dito ang prinsipyo ng pagkaalipin, ang sinusunod ang tunay na Panginoon. Ipinapakita kung paano binago ng Diyos ang ating amo nang tayo'y iligtas niya. Verses 17 to 18. Ipinapakita ang landas ng mananampalataya tungo sa kabanalan at buhay na walang hanggan sa ilalim ng bagong Panginoon. Verses 19 to 23. Samahan ninyo ako at sama-sama nating suriin ang mga katotohanan ito. Narito po si Brother Jurem Ramos sa mensaheng From Slaves of Sin to Slaves of God.
8: Ating pong pag-aaral, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 6 verses 15 to 23. Babasahin ko sa English Standard Version. So ESV pa tayo ngayon. Okay, so Romans 6, 15 to 23. What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you're slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. I'm speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification, and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon, From Slaves of Sin to Slaves of God. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa pagiging alipin ng Diyos. Muli, ano po, bago tayo magtungo dito sa ating pag-aaral, ihanda po natin ang ating pag-iisip. Ulitin ko, may mga time, lalo na ito, nasa epistles tayo, na hindi ito kwento na tulad ng may kita natin sa ibang mga narratives, tulad sa Old Testament, buhay ni Joseph, na nanaginip, and then later on, nagkatotoo yung panaginip niya, binenta siya, napunta siya ng Egypt, nakulong dahil na-misunderstand, and then later, second in command sa hari ng Ehipto, and then, ang ganda, exciting. No? Pag binabasa mo, parang hindi ka contented na matapos ka doon sa isang chapter, sumunod sa susunod na chapter para matapos, ano ba nangyari? No? May mga time na ganun ang bahagi ng Bible na binabasa natin. Pero may mga times na kailangan nakafocus ka. Tulad ng ginawa natin ngayon, binasa natin ito minsan, pero kung first time mong magbasa ng passage na ganito, hindi mo talaga makuha kagad eh. Talagang piritin mo intindihan, ang sinasabi niya rito, ba't ganito, ba't ganyan? Minsan, kailangan mong tingnan sa ibang translation na maaring translation niya na mas paraphrase siguro para, ito pala ibig niya sabihin. No? So, gusto ko sabihin sa inyo na ganito tayo ngayon. Ito ngayon ang sitwasyon natin, kaya kailangan ingatan ninyo ang inyong sarili, huwag kayo masyado nadidistract. So remember, ito ang approach ni Paul. No? Ito yung mga portions na medyo mahihirap. Logic ang tumatakbo rito. Pag dumating tayo sa 7, mahirap na naman. Lalo na pagdating natin ng chapter 9, chapter 10, chapter 11. Mga issues related to sovereignty of God. So just take note, no? Na ito ang ginagawa natin. So please do not allow yourself to be distracted, kundi mag-focus po tayo. Okay, so for many weeks, sa mga nakaraang mga linggo, ay pinag-aaralan natin itong particular chapter na to, Kabanata 6, na kung saan tinuturo ni Pablo sa atin kung ano ibig sabihin na ikaw ay na kay Kristo. Yung nakaraang pag-aaral natin, nakafocus sa Romans 6 verses 1 to 14, unang bahagi ng chapter 6. At dito, pinapakita ang isang litrato patungkol sa Christian life. Ang ginamit ni Pablo ay yung litrato ng water baptism. Ito ay litrato ng ating pagkakaisa kay Kristo. Natutunan natin na nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, ito ay, ang nangyari rito, tayo ay, kumbaga, nilagay ng Panginoong Diyos kay Kristo na anumang nangyari kay Kristo nung siya'y namatay, namatay tayong kasama niya. Nung siya'y nalibing, nalibing tayong kasama niya. Nung siya'y nabuhay, kasama tayong nabuhay kay Kristo. Kaya ngayon, tayo na ay lumalakad sa isang panibagong buhay, newness of life. Maliwanag ang mensahe ni Pablo. Ang gusto niya sabihin dito, huwag na kayong magpapatuloy sa kasalanan dahil ang kasalanan ay wala ng otoridad. Wala nang rule over you dahil kayo ay namatay na sa kasalanan dahil sa inyong pagkakaisa kay Kristo. No? So, yun yung focus ng pag-aaral natin, unang bahagi ng Romans chapter 6. Now, yung verses 1 to 14 na yon, nagtapos si Pablo dun sa verse 14 na kanyang sinabi, "For sin will have no dominion over you." Wala nang dominion, wala nang authority ng kasalanan sa inyo dahil sabi niya, since you are not under the law but under grace. Now, dito ngayon, tumatalon itong pangalawang section na pag-aaralan natin ngayon, verses 15 up to 23. Susi yung sinabi niya dun sa verse 14. Dahil nung sinabi niya dito sa verse 14, you are not under law but under grace, alam ni Pablo, mamimisunderstand nila yung kanyang sinabi. Isipin ng iba, ganun naman pala eh. Kung wala na ako sa ilalim ng batas ng Panginoon, kundi nasa sa ilalim na ako sa grasya ng Panginoong Diyos, di ibig sabihin, malaya na akong gawin kung ano gusto kong gawin. Malaya na ako magkasala, pwede na ako mag-relax. Anyway, ang Panginoong Diyos, patatawarin niya naman ako. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng grasya. So, yung misunderstanding na yan ang itatama ni Pablo dito sa verses 15 up to 23. Now, merong pagkakaiba itong binanggit dito ni Pablo sa verse 15 kumpara doon sa verses yung verses 1 to 10 may konting pagkakaiba dito sa verses 15 to 23. Bakit? Doon sa verses 1 to 10 ang image na ginamit ni Pablo patungkol sa Christian life ay baptism. Dito sa verses 15 to 23 ang image na ginamit ni Pablo slavery. Pero again, ang pinag-uusapan pa rin niya tungkol sa Christian life na may connection sa paggawa ng kasalanan. Gusto niya sabihin na, ito na kayo. Dati kayo ay united na kay Christ. Kayo ay namatay ng kasama ni Kristo. Huwag na kayo magpapatuloy sa kasalanan. Pero ito ngayon, gusto niya sabihin, nung kayo ay naborn again, kayo ay naging alipin na ng Diyos. Hindi na kayo may ari ng buhay nyo. Kaya, kayong bumalik sa kasalanan. Parang yun ang gusto niyong gawin, no? Pareho yung punto niya. Gusto niyang sabihin sa mga mananampalataya, it is foolish, it is nonsense for you to live in sin kasi ito na nangyari sa inyo, eh. Yun ang gusto niyang bigyan ng diin dito. And so, ito yung pinaka-punto na gusto niyang sabihin dito na ang lahat ng tao sa mundong ito, whether they like it or not, whether they believe it or not, meron silang master. No, may master sila. Noong natanggap natin ang kaligtasan, nilipat tayo ng Panginoong Diyos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, no? Napalitan ng master natin, hindi nakasalanan ang master natin, naging Diyos na ang master natin. Yan ang klarong gustong ipakita ni Pablo dito, no? Walang sino mang tao dito sa buong mundo, whether Christian or non-Christian, anumang relihiyon siya, na hindi nasasailalim sa isang master. Yan ang gusto niyang bigyan ng diin dito. Again, yung iba, hindi nila nararamdaman. Nakala nila, malaya sila, pero hindi. Gustong ipakita ng Bible, lahat ng tao dito sa mundong ito, merong master. At dadalawa lang itong master na to. Either ito ay ang kasalanan, o ito ang Panginoong Diyos or ang righteousness. No? Wala nang iba. Hindi ka pwedeng lumagay sa gitna. You are either in one side or on the other. Okay. So, yan ngayon ang pinakapuntong gusto niyang ipakita rito. Na pag ikaw ay na-born again na, ikaw ay nakakilala kay Jesus Christ, meron ka ng panibagong master. Pag hindi ka pa born again, iba master mo. Kasalanan ng master mo. Okay. Now, so, ito ngayon ang gusto niyang bigyan ng diin dito. Yung litrato ng issue ng slavery. Issue ng meron kang master. Sa atin, hindi natin masyadong siguro na-appreciate yun dahil dito sa Pilipinas, wala namang ganitong master and slave, no? Merong katulong, merong amo, pero hindi yung tulad ng gustong ipakita dito ni Pablo. Yung iba naman, mali naman ang pananaw nila. Pag sinabing master, parang, uy, naalala nila yung nangyari sa Amerika, na yung mga negro, yung mga itim, under ng master, tas ang lupit, binubugbog, sinasaktan, pinapatay na malaya silang gawin yung mga bagay niyan. So, may mga misconception na ganito. Kaya, pag yung mga ganitong paliwanag ni Pablo, parang iba yung dating sa kanila. And by the way, I think yun ang reason kung bakit nag-iingat ang ESV, yung salitang, yung Greek word na doulos, no? Ayaw nilang i-translate lagi yun ng slave. Minsan ginagamit nila bond servant. Kasi alam nila, yung bumabasa, parang pag binasa nila na slave, yun ang naalala nila, yung mga black people na ginawang slave sa US at sa ibang mga bansa na, ano ba naman to? Ba't nasa Bible ito? No? Pero ang LSB, ginawang consistent. Lahat ng may Greek word na doulos, slave ang pagkakatranslate. So ngayon, para maintindihan natin at ma-appreciate natin itong issue na to na gustong pakita ni Pablo, yung litrato ng Christian life na parang may master at ikaw ay slave, kailangan ibigay ko sa inyo yung background. Ano ang pananaw nung panahon nila Pablo nitong issue na to ng slavery? So kailangan tingnan muna natin ito, no? Now, ang mga tao ngayon, pag sinabi mong freedom, napakahalaga nun para sa kanila. Ang ibig sabihin ng freedom, walang anumang outside control sa buhay mo at merong kang karapatan na gawin kung anong gusto mong gawin. No? Kung anong gusto mong i-pursue na direksyon sa iyong buhay, gagawin ka yun. Walang makapigil sa akin. Yan para sa kanila ang freedom. Yung gusto nilang sabihin, yung gusto nilang desisyon para sa kanilang future, walang makakapagpigil nun. Para sa kanila, sa mga tao ngayon, pag sinabing slavery, ang ibig sabihin nito, talagang total, wala kang karapatan, wala kang dignidad, wala kang pwedeng piliin on your own. At hindi lang yon. Yung mga tao ngayon, hindi nila masyadong iniisip tungkol sa mga spiritual beings. No? Para sa mga tao ngayon, yung modern thinking, para sa kanila, ang mundo natin is governed by natural laws, by science, by human wisdom. Walang mga anghel, mga demonyo, diablo, spiritual forces. Sometimes people would talk about God, pero yung Diyos sa kanila, tulad ng sinabi sa isang kata, from a distance, yung parang ang layo-layo ng Panginoon Diyos. Wala pa kailangan ang Panginoon Diyos sa atin. Yaan niya lang na yung mga rules, mga natural laws, sumunod ka lang dyan, pero hindi ka gagalawin ng Panginoong Diyos. Yan ang pananaw ng mundo ngayon, no? So when you start talking about demons, about angels, na itong mga ito ay mga forces dito sa mundong ito, para sa kanila, that is very superstitious, that is irrational, no? Again, sa iba, it's even offensive, yun ang dating. Pero ang pananaw ni Pablo ay ibang-iba. Una, yung mga tao noon, ang paniwala nila, ang universe natin is filled with spiritual powers. Yung mga pagano noon, naniniwala sa maraming mga Diyos, mga spirito na nag-influence ng lahat ng aspeto ng buhay natin. Merong mga Diyos sa dagat, Diyos ng bundok, Diyos ng ganito, Diyos na nagko-control ng war, Diyos na o mga spiritong nagdadala ng sakit, nagbibigay ng blessing sa pamilya, magbibigay ng magandang ani. Yun ang pananaw ng mga tao noon. May mga forces na nagko-control, no? And sa mga Hudyo naman, of course, they believe in God at paniwala nila itong Diyos na to, ginagamit din niya yung mga spirito, mga angels, good spirits, para ang plano ng Panginoong Diyos ay matupad sa buhay ng mga tao. Now, of course, alam din nila na merong mga spirito or angels na lumabag sa kalooban ng Panginoon, kaya may mga demonyo. So, yun ang pananaw nila. Now, pangalawa, yung panahon ni Pablo noon, masyadong hierarchical ang kanilang pananaw. Ang paniwala nila, lahat ng mga tao ay nasasailalim sa authority. Walang sino mang nabubuhay noon na walang authority over them. Kahit na ikaw pa yung emperor, you are under the authority of the gods sa kanilang pananaw. And so, yan ang perception ng mga tao noon, no? Walang, kumbaga, para sa kanila, hindi nila naiisip, hindi nila natatanong, am I completely free? Nila natatanong yung mga ganung katanungan. Ang sinasabi nila, sino ang aking pinagsisilbihan at gaano siya ka makapangyarihan? Yun ang tanong nila. Whom do I serve and how powerful is he? Now, itong dahilan kung bakit na sinabi ni Pablo sa Romans 6 verse 16, yung unang mga bumasa nun, naintindihan nila yung nasa isipan ni Pablo. Sabi ni Pablo sa Romans 6:16, if you present yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey. So, naintindihan nila yon. Ganun ang pananaw nila eh. Tungkol dyan sa slavery, common yon. Common understanding yon dun sa lahat. Now, etong ganitong klaseng slavery, again, normally, para sa atin, ito sa Pilipinas, for example, hindi natin ito naiintindihan. Iba ito, yung slavery nila, dun sa modern employment na meron tayo ngayon. Kasi ang modern employee ngayon, meron siyang employer, pero ang oras na binibigay niya sa kanya, depende, 8 oras lang. Hindi tulad yung slaves noon, hindi 8 oras, buong buhay mo. Eto, 8 hours. Tapos minsan, pwede pa, dalawa ang employer mo. Kumbaga, dalawa master mo. Depende kung ilang trabaho mo. Baka may trabaho ka ng ganitong oras. Mamayang hapon, may second job pa ako eh. So, pwedeng dalawa-dalawa master mo. Sa kanila noon, hindi. Isa lang ang master mo. No, hindi ka pwede magkaroon ng dalawa. Now, another thing. Yung mga slaves noon, pwedeng kung saang-saang background ang kanilang pinanggalingan. Kaya sila naging slave dahil sila ay naging bihag ng gera, no? War captive sila. Yung iba naman, nabili sa palengke, marketplace. Yung iba naman, eh nung baby pa lang, naabandona sa mga temples nila doon o sa basurahan. Yung iba naman, yung mga adults na sila, during time of famine, personally, ino-offer nung kanilang ino-offer nila yung sarili nila para maging slave ng isang master para mabuhay. Kasi kung hindi, wala silang kakainin, mamamatay sila. So, sila din noong time na 'yon, pag sinabi mong slave, hindi tulad again nung pananaw sa mga Amerika, pag slave ka na nagtatanim ka ng mais, nagpapagod ka sa ano, hindi. Sa kanilang panahon noon, pwede ikaw ay slave doing manual labor. Magsasaka ka, o craftsman ka, or whatever, pwede ka rin skilled sa iyong profession, which is teaching. Pwede kang doktor, pwede kang administrator, pero slave ka pa rin. Ganun ang kanilang pananaw noon. So, pero, anumang role nila dito sa society, wala silang civil or legal rights. Oo, kinoconsider sila na human beings, pero ang pananaw sa kanila ng kanilang mga master, they are naturally inferior. At kailangan ang absolute obedience nila dun sa kanilang master. So lahat ng aspeto ng kanilang buhay, ang pagmamay-ari ay master. Pwede silang parusahan at parusahan ng matindi, patayin pa. Legal yun sa kanila, pinapayagan. At kung sakali mang makalaya o palalayain ng master ang kanyang slave, ito ay pagpapakita lang ng kanyang magandang kalooban. Kindness niya, hindi ito karapatan ng isang slave. And so, ang laging naaalala at naiisip ng mga slaves nung panahon na yon is that they are inferior and they are required absolute obedience to their master. So, nung ginamit ni Paul itong litrato na to ng slavery, yan ang intindi nila. Wala silang problema dun sa mga metaphor or yung illustration na ginagamit ni Paul. No? Pero sa atin, of course, ngayon, medyo meron tayong problema. Hindi natin maisip yon. Pero ulitin ko, para sa kanila nun, klaro sa kanilang isipan, walang sinamang tao who is masterless. Walang sinamang tao. Walang sinamang tao. Walang master over him. Lahat merong master over him. Again, it could either be merong kang master na tao, or it could be, again, kung ikaw ang emperor, may master ka ng mga Diyos. Diyos and whoever they might be. At itong master na to ay ang nagdidirekta o nagsishape ng iyong buhay, ng iyong patutunguhan, ng iyong ultimate destiny. Okay, now, si Pablo, ito ang katotohanan ng gusto niyang ipakita sa atin. Pagka ang isang unbeliever ay naborn again, pinapalaya siya ng Panginoong Diyos mula dun sa pagkabihag o pagiging alipin niya under sin, at ang Diyos hindi lang niya pinapatawad yung tao, nililipat rin niya sa ibang mastery. Slave pa rin siya, pero hindi na under ng kasalanan. Slave pa rin siya, pero ngayon ay under ng Panginoong Diyos. Binili siya, kumbaga, ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ. So, nalilipat siya mula dito sa slavery ng master niya noon, which is sin. At nililipat siya under the mastery ng God. At siya ngayon ay slave ng Panginoong Diyos. Pero maganda itong, of course, slavery niya under God. Kasi this will produce holiness and eventually it will end in eternal life. So again, yan ang background ng Romans chapter 6 verses 15 up to 23. Meron dalawang master, may dalawang daan, meron dalawang destiny. Walang sino man na malaya sa mundong ito. Every person is either under sin or under God. Yan ang gusto niya ipakita rito. Now, ngayon na naintindihan na natin yung mundong nilalakaran ni Apostol Pablo at papano ang pananaw ng mga tao noon tungkol sa freedom at papano nag-work yung slavery at ano yung litrato ng ng ating pagiging Kristiyano, ready na tayo ngayon para tingnan itong passage natin. Pero para magabayan tayo, bigay ko sa inyo yung outline. Okay, so ito magiging takbo ng pag-aaral natin. Una, papakita ni Pablo yung wrong view of grace. Ire-reject niya itong maling pananaw patungkol sa grasya ng Diyos. Verse 15. Sunod, papaliwanag niya yung basic principle ng slavery. No, tingnan niyo, logic niya, no? Ganun ang kanyang ginagawa. Ipaliliwanag niya, ito kasi yung basic slave principle eh. Para, so sila, kuha na kaagad nila yon. Ikatlo, i-describe niya kung paano ang Diyos binago niya ang ating master nung tayo ay kanyang niligtas. And then finally, ipapakita niya yung holiness at eternal life na patutunguhan nung mga taong kanyang niligtas. No? So yun yung verses 19 up to 23. Okay, so isa-isay natin. Unang punto, papakita ni Pablo rito, wrong view of grace. Tingnan natin verse 15. Sabi niya rito, what then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means. Now, i-remind ko kayo, ang dahilan kung ba't sinabi ni Pablo itong verse 15, dahil sa nabanggit niya, dun sa unang section, huling verse ng unang section, verses 1 to 14, yung sinabi niya sa verse 14, we are not under law but under grace. Hindi matanggap yun ng mga Hudyo at yung mga taong paniwala nila, ito nga ang guide para ikaw ay maging matuwid. Kailangan mag-submit ka sa batas ng Panginoong Diyos. And so siguro isipin nila, di kung wala na kayo sa ilalim ng batas ng Panginoon, di ibig sabihin, pwede na nating i-reject ang anumang kautusan ng Panginoon? Pwede na tayong mamuhay sa kasalanan at walang consequence ito? So yun ngayon ang gustong i-address ni Pablo rito. Alam niya, mamimisunderstand siya na sinasabi ng taong hindi na siya under ng law ng Panginoon, but he is under grace. So, unang tanong ni Pablo, sabi niya, what then? Ang gusto niya sabihin dito, what then should we conclude from what I just said dito sa verse 14? Dahil ba ang mga tao ay hindi na sa ilalim ng law? Ibig sabihin, pinapayagan na silang magkasala anytime gusto nila? Okay, so, now, kung babasahin natin itong verse 14, mukhang kapareho lang nung sinabi niya sa verse 1, pero hindi. May konting pagkakaiba yon. Sa Romans 6 verse 1, sabi niya, are we to continue in sin that grace may abound? Yung maling kaisipan dito ay gusto niya sabihin, more sin means more grace. Yun ang gusto niya sabihin sa verse 1. Pero dito sa chapter 6 verse 15, ang tanong niya, are we to sin because we are not under law but under grace? Ang maling idea na gusto niya ipakita rito ay ito. Kung tayo ay malaya, hindi na tayo nasa sa ilalim ng batas. So, ang ibig ba sabihin ito ay malaya na tayong gumawa ng kasalanan? Yun doon sa nauna, gawa ka ng kasalanan para lumaki yung grasya. Pero itong pangalawa, hindi ka na under ng law, so pwede ka nang gumawa ng kasalanan. So, yun yung may konting pagkakaiba na gusto ipakita ni Pablo.

0: moment, we transition to the baptismal font. And as we do, realize we are witnessing a visual sermon, a living embodiment of exactly what Paul was talking about here. This beautiful child who is about to come forward, Faye Emery, is entering the blessing of the spiritual family. And these parents are committing to the imperfect yet living rhythm of family worship. And we, all of us, this kind of intergenerational family, whether here for a season or a lifetime, are about to make a promise. We are promising to be the bellows. We are agreeing to encourage this family with God's help. And in this act, we are promising to be with them in protecting the deposit of faith and evermore altogether becoming the covenant family of God. In all of these things, we pray and ask in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.
1: You have listened to The Better Way here at 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. If you would like to hear this message again or any other messages, you can find them at The Better Way by UCM on Spotify, the Union Church of Manila YouTube channel, or on our website, unionchurch.ph. Come join us at Union Church of Manila, Rada, Corner Legazpi, Makati City.
2: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi sa iyo, Kaagapay, at welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition sa himpilang 702 DZAS FABC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Kayla Escalante, ang makakaagapay po ninyo ngayong Tuesday ng gabi. Kumusta ka ba, Kaagapay? Ikaw ba ay nakapag-dinner na? Ikaw ba ay o baka naman kaka-out mo lang sa trabaho at OT ka na naman? Kumusta po ba ang inyong naging Martes? I-share mo naman sa amin, Kaagapay, kung ano ang ganap mo ngayong Tuesday evening. At salamat sa iyo na nakatutok dito sa ating himpilan. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng 702DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kung wala ka pa niyan, maaari nyo po yan ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Huwag nyo pong kalimutang i-share ang link ng ating live stream sa inyong mga social media account. O kaya naman ay huwag nyo pong kalimutang patuloy na i-follow ang 702DZAS sa ating mga official social media platforms para naman updated ka, Kaagapay, sa mga happenings ng ating himpilan. At itag mo na rin, Kaagapay, ang iyong mga kumare, kumpare, ang iyong mga churchmate, kaibigan, barkada, at sama-sama tayong matuto dito sa ating makakabuluhang diskusyon dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Muli, ako po si Kayla Escalante at binabati rin po natin ng magandang gabi, umaga o hapon ang ating mga kaagapay na nakikinig all over the world, lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na patuloy na nakatune in. Malayo man ay parang malapit na rin dahil palagi po silang nakatuto dito sa ating himpilan. Hello, hello po kina Kuya Angel Gorospe na laging nakatutok mula sa Bulgaria. Si Delia Tamargo na nakikinig naman mula sa San Jose, Batangas. Si Rosalinda Buico mula sa UAE ay palagi rin nakatutok. Si Perlita Novello, bumabati ng good evening sa ating lahat. Si Anthony Abrenica, si Jose Repaja Ortizano at si Let Peralta. Happy listening po, mga kaagapay, sa inyong lahat. At huwag nyo pong again kalimutang i-share ang ating episode for today at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak para po sama-sama tayong magkwentuhan at matuto dito sa ating programa. Maya-maya, kaagapay, ay makakasama po natin si Attorney Jedrick ng ating pong pag-uusapan ang Realty Installment Buyer Act. Yan nga po ang batas na nagpoprotekta sa mga usapin tungkol po sa pagbili ng lupain o real estates na installment yung term. So, kaya kung interested ka, kaagapay, sa usaping iyan, tuto ka lamang dito sa ating programa. At bukod dyan ay bibigyang linaw din po natin ang inyong mga katanungan o legal questions. Katuwang po ang ating kaagapay na abogado. Samahan nyo po kami, samahan nyo po ako hanggang alas 11 ng gabi, Kaagapay, at huwag na huwag kang bibitaw dahil siksik po ang ating usapin ngayong Tuesday evening. At mamaya nga po ay makakasama na po natin si Attorney Jedrick Nang. Kaya kung meron po kayong mga katanungang legal, meron po kayong mga nais na linawin, padala mo na yan, Kaagapay, dito sa ating ongoing Facebook Live at o kaya ay magpadala ng mensahe sa 702DZAS Facebook page. At sa pagkakataong ito, chill muna tayo, Kaagapay. Sagot ko na po ang sound trip natin at ilang mga paalala. Kaya naman dyan ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Mm. Magandang gabi, kaagapay, na nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Samahan niyo po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Patuloy niyo pong ipadala, kaagapay, kung kayo po ay merong mga legal questions at ating po yung sasagutin dito sa ating programa. Pero bago po ang lahat, ay batiin lang po muna natin ang ating mga kaagapay na talaga naman palaging nakatutok dito sa ating himpilan, dito sa ating programa. Good evening ang pagbate ni Ate Lorna Degit Magini Perlita, Takneng Novello at si Ate Arlene Gutierrez. Ayan na, katutok na rin at bumabati ng good evening. Maging si Ate Diana Pulosa na nakikinig daw sa radyo and then nanonood naman daw sa Facebook. Nako, salamat po Ate Diana na dalawang pamamaraan po kayo sa pagtutok dito sa ating programa. At si Fios Euforcina Bernardino, ayan, nakatutok na rin po maging si Ate Nora Canchela. Maraming salamat kaagapay sa iyong pagtutok at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pabate, komento, mensahe at lalo na po kung kayo po ay may mga legal question. At kung kayo rin naman po ay mayroong mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, e comment ka lang kaagapay dito sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-message sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating palagiang kaagapay dito sa Heartline Tuesday Legal Edition, si Attorney Jedrek ng. Magandang gabi po, Attorney, at bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, sa ating diskusyon, ay baka po meron po kayo mga gustong i-shout out batiin dito sa ating programa.
2: Hi, good evening po sis and to all our listeners dito sa TZAS. So, shout out again sa aking mga law partners dito sa aking law office at aming mga masisipag, magigiting na abogado rito. So thank you po and pleasant evening po sa ating lahat.
0: Happy listening po sa ating mga kaagapay at hello po sa mga kaibigan at kasamahan ni Attorney Jedrek. Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, nice na rin po nating kunin na ang pagkakataong ito para po makapagbahagi din po tayo ng iba pang mga kaalaman tungkol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa gabing ito, atin pong pag-usapan muna ang patungkol sa Realty Installment Buyer Act. Kasi baka po may mga kaagapay po tayo na bibili po ng mga lupain, ng bahay at lupa in installment na payment terms. Eh, mainam po na malaman po nila ano nga ba yung mga karapatan tungkol dito, ano ba yung mga tungkulin at ano yung mga penalties kapag meron kang nilabag. Kaya mainam po na mapag-usapan natin to. Ito nga po yung Republic Act 6552 o yung Realty Installment Buyer Act. Ito po ang batas na nagbibigay ng protection sa mga buyer ng real estate sa installment payment. Pangunahing layunin po nito ay protektahan ang mga real estate buyer laban sa oppressive conditions. Ano nga ba yung mga sakop dito? Ano yung tungkulin ng buyer at ng seller sa ilalim ng batas na ito? Nako, kaagapay, kunin mo ng iyong papel at ballpen at isulat ang aming mapag-uusapan ni Attorney Jedrek. Kaya naman, Attorney, ano po ba ang Realty Installment Buyer Act?
2: Alright, thank you po sis. No, ang Realty Installment Buyer Act o yung Republic Act 6552, ito ay mas kilala sa tinatawag nating Maceda Law. No? Mm. Ano ba itong Maceda Law? Ito ay in-enact noong 1972 pa, matagal-tagal na. No? It aims to protect buyers of real estate na sold on installment. Alam naman natin, marami tayong kababayan makakabili ng lupain, no, through installment. Mahirap naman talaga kasi yung one-time payment, no, dahil alam naman natin mataas ang halaga, no, ng real estate. So, ito ay nag-a-apply po sa mga residential properties lang ang inawin natin. So, kasama dito, siyempre, yung bahay lupa, subdivision, pati na rin ang condominium, pangkaraniwan din na binebenta ngayon. So, yun lang po sa sakop ito. Hindi po kasama ang mga industrial, commercial, pati na rin yung pagtatanim, no? Agricultural. So, may mga karapatan dito ang mga buyers, no? Ang nagpabayad po ng installment sa residential properties.
0: Okay po. So,
2: yun po.
0: Oo, malinaw, no, kaagapay, na itong batas na ito ay para lamang sa mga property, residential properties only, gaya nga ng subdivision, ng condominium, basta residential, hindi ito gagamitin sa business, sa agricultural, or basta residential lamang ito. Nako, attorney, salamat po sa paglilinaw na yan. Pero sa ilalim po ng batas na ito, ano po ba ang tungkulin ng, siguro po pag-usapan po muna natin, ng seller po muna, ano po ang tungkulin ni seller sa ilalim ng batas na ito?
2: Right, yung seller o yung itawag natin mga developers, you know? Developers ng mga subdivision o condominiums, eh ayon sa batas kailangan nila i-respect yung karapatan ng mga buyers, no? In case paano kung hindi nakapagbayad na si buyer, which is nangyayari, di ba? At pagbibigay ng tinatawag na grace period, no? At notice of cancellation sa mga buyers na hindi na natuloy yung kanilang hulugan, no? And then pinakaimportante, may karapatan dito, no, na kailangan respetuhin ng mga developer sellers yung pagre-refund ng cash surrender value. Bayan mahalaga eh, actually, no? Na naibayad na ng buyer tapos biglang hindi po tumuloy, di ba? Sa nakumpleto yung kanilang installment. Oh, yun po. So isa-isa natin para malinaw,
0: okay,
2: no? So una-una, paano kung hindi nakapagbayad sa... Kasi siyempre, may terms of payment, no? Paano pag after a few months, hindi nakapagbayad, after a few years? Well, sabi sa batas, yung grace period, pag yung buyer ay nakabayad na at least ang dalawang taon na installment, no? Tapos biglang hindi makapagbayad, well, sabi sa batas, kailangan yung seller magbigay ng grace period ng 1 month, no, for every year of installment payments without interest. Kung mabibigyan ng opportunity na magbayad. So sabihin natin, 2 years, may 2 months kang warang grace period, tinatawag. Wala munang interest ito, no? The purpose, syempre, para lang makahabol siguro yung buyer sa kanya installment payments. Pero paano pag less than 2 years pala, no? Automatic sa batas sabi, may minimum kang 60-day grace period from the due date, no? Before the makakancel ang iyong kontrata. So yan ang grace period, no? At ang pinakamahalaga dito, yung paano pag nag-cancel, di ba? No? Eh, di na itutuloy, no?
0: Apo.
2: So, upon cancellation, okay, ito ang dapat gawin ng seller. You must refund at least, ito, 50% of total payments made if the buyer has paid at least 2 years, no, of installment. So importante yung 2 year period. So doon pa lang kasi sinasabi ng batas, at least isolve mo yung kalahati para hindi naman, eh, di ba? Masyadong mabigat naman doon sa buyer pag hindi siya tumuloy, eh, no? May konting palugit na 50% na ibabalik dapat, no, ng seller. Pero pag matagal-tagal hulugan, minsan mahaba yung terms, no? After 5 years, bibigyan pa na additional 5% per year is required, no? So on top of the 50, may 5% per year after 5 years, no? Pero ang nakalagay sa batas, maximum lang ito of 90% of the total payments. So at least, kahit paano, merong until 90% na pwede ibalik doon sa buyer. Okay? So, yun po ang mga tungkulin po ng mga seller pagdating dito.
0: So basically po ay meron pong refund na mangyayari, opo, depende sa taon. Opo.
2: Yes. Pag nangangamba ang ating mga listeners, di ba? Paano kung kapagbayad na ako 2 taon, biglang, for some reason, like right now, di ba, biglang nagka-crisis.
0: Yes.
2: Eh, o nawala ng trabaho or whatever, no? Eh, paano yan? Hindi ko na matuloy yung hulugan ko. Well, the very least, the law says that may karapatan kang pawiin, at least kahit pa paano, kung hindi mo talaga kaya na ituloy, at least 50% will be, should be, no? Refunded.
0: So yun ang malinaw para sa ating mga buyer, tungkulin ng seller na mag-refund depende dun sa taon na nahulugan na, dun nakadepende kung ilang percent. At syempre merong grace period para sa mga buyer. Eh ito po ay sa panig po ng seller. Syempre po, paano naman yung mga buyer? Ano naman po yung karapatan ng buyer?
2: So, yung buyer naman, so i-reiterate ko lang yung sinabi ko kanina naman, no? Ibig sabihin, may karapatan ang mga buyers nga, no, to protect their investments, no? But at least 2 years of payment, again, they are entitled to a grace period of 1 month for every year of payments paid, no, na walang interest. At tapos, and pag kinancel na yung sale, edi refund the 50% of total payments with an additional 5% per year after 5 years. Capped at a maximum of 90%. So, lalo pag less than 2 years again, meron pa rin, bibigyan ka pa rin ng at least 60-day grace period bago makancel yung sale. Baka mahabol within that 60 days makapagbayad, no? Which must be given, naman nung bigyan ng notice ang seller, no? Na ikakansela yung potential. So, yan po ang mga rights ng buyer. Napakahalaga, no?
0: Mahalaga po na matandaan po ng ating mga kaagapay. Pero syempre po, kung si seller ay merong tungkulin, ano na din naman po yung tungkulin po ni buyer?
2: Oo, so yung buyer, more of rights lang talaga. Karapatan na pwede niya i-raise. No? Ayun nga, basically, ang pinaka-basic dyan, yung refund.

0: Apakah intinya nak kaya nak canceling kontrak, has the right to recover at least 50% of what was paid after 2 years of installment.
1: Okay po. So, karapatan niya buyer ito. Pero attorney, ano-ano po o sino-sino po yung mga implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
0: Yeah, ito eh siyempre sa pang mga real estate, no? Bahay. So ang pangunahing ahensya na in charge dito ay ang ating Department of Housing dito and Human Settlement. So yung tinatawag DSHUD, no?
1: Disood.
0: Urban Department of Settlement, Urban Development. DSHUD. Dati kasi iba-iba yung mga alan, iba-iba, no? Pero ngayon, yun yung DSHUD na tinatapa, no? Sa housing. So pag merong mga reklamo dyan, about this, no? Kailangan i-refund. No? Doon po, ipa-file po yung ating mga claims ng mga ating mga buyers.
1: So, DSUD po ang implementing agency natin pagdating po sa usaping ito. Attorney, ano naman po yung mga kaakibat na penalties kung meron pong lalabagin sa batas na ito?
0: Okay, so actually, pag tingnan natin yung batas, wala namang talagang penalty clause na tinatawag. Like, wala naman pong pagkulong or pagbayad po na fine. No? Instead, parang built-in na naman sa batas yun na pag yung seller ay nag-cancel, no? Na hindi naman sumunod dito sa batas, ibig sabihin, hindi binigyan ng grace period, no? O, walang notice of cancellation. Nakalagay naman sa batas, ineffective yun. Wala pong visa yung cancellation niya. Pwedeng ipaglaban ng buyer, no? Na hindi naman na-cancel yung sale, so tuloy pa rin. No? So, hindi po talaga pwede yung kontrata na sinasabi dito nung seller na automatic, ha, magka-cancel tayo. Hindi po pwede yan. No? So, yan yung protection ng batas. No? So, dito parang mapipilitan talaga yung seller na to respect the rights of the buyer. Kailangan may grace period, no, bago tayo mag-cancel, may notice, and then sakasakali talagang na-cancel, merong refund. So, ibig sabihin natin ito ay hindi pwedeng stipulate sa kontrata na hindi po pwedeng pangyari. Dahil yan na yung protection ng batas.
1: So, kumbaga po ay talagang given na po siya na kailangang sundin. Hindi po siya pwedeng ilagay sa kontrata na hindi ito pwedeng mangyari.
0: Hindi po pwede. So, bawal. Ibig sabihin, pag kung meron mang ganong usapan, kahit na binirmahan pa yan ng buyer, ay walang visa po yun.
1: Okay po.
0: Kasi ang mangingibabaw talaga, mag-govern itong
1: batas
0: na ito. No? Mag-govern sa transactions involving installments of real property.
1: Okay po. Salamat po, attorney, sa clarification na yan. At sana ay may napupulot na informasyon ng ating mga kaagapay. Pero may ano lang po, no, very mabilis lang po yung pag-usapan itong batas na ito. Pero ano po ang inyong reminder, attorney, para po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pagbili po nila ng real properties na installment ang payment?
0: Okay. So, napakalaga nga, at least itong may batas tayo na at least protect part of your investments. No? So, sa akin lang, ang mga practical tips sa mga buyers, to make sure documented yung mga payments natin, di ba? Mga monthly payments. So, matagal yun eh. Taon na pinag-uusapan. So, make sure you have kept your receipts and all of that. So, when it comes to time na baka kailangan, you know, if ma-approve nyo na 2 years na kayo nagbabayad, di ba, meron kayong may papakita rin or more than 5 years na. So, yung mga importante sa akin. Just in case, no, magka-problema, makaka-ano tayo, pwede natin pong i-raise itong mga protections under the Maseda law.
1: Okay po. So, reminder sa ating mga kaagapay na talagang i-document yung mga payment na ginagawa para naman na talagang mapatunayan na ikaw ay nagbabayad at magagamit mo itong batas na ito. Salamat po, attorney, sa atin pong naging mabilis lang pero siksik na usapan tungkol po dito sa Realty Installment Buyer Act. At kaagapay, ano ba ang napulot mong impormasyon, bagong impormasyon tungkol dyan sa usaping iyan? I-comment mo sa ating comment section at patuloy po ninyong itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, para sama-sama po tayong matuto sa diskusyon ngayong gabi. Pero bago yan ay we will pause po muna for a break at sa ating mga tagapakinig na nasa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, standby ka lamang dyan kaagapay habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
5: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
6: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
6: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Sa ipapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ka Gagapay, nagpapatuloy ang Heartline Tuesday Legal Edition sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Kumusta? Kaagapay ang iyong pakikinig. Sana po ay meron kayo napupulot na impormasyon. At again, patuloy po ninyong i-share ang ating episode at patuloy po ninyong itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak, at dala nyo pa rin po ang inyong mga katanungang legal.

0: At atin po yan sasagutin dito sa ating programa. Dahil kasama pa rin po natin ngayong Tuesday evening si Attorney Jedrek ng para sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Magandang gabi po ulit, Attorney Jedrek.
1: Hey, magandang gabi po, Sis Kayla at ating mga listeners.
0: Yan. This time po, Attorney Aya, proceed po tayo dito sa mga questions po na ipinadala ng ating mga kaagapay. Una na po ang meron daw pong last week ng March ay nag-post ng sell ng property. Then may isang group na laging punta daw po ng punta sa kanila dahil willing daw po na bilhin ito. Nag-send pa daw po ng mail. Napakadami daw pong demands. Lahat naman daw po yun ay na-provide na nila and then humingi sila ng time. May mga inurong daw po na sure buyer kahit may pa-letter po sila at nag-gather lang po ng pera. Nagmagandang loob kami na mag-wait dahil nga daw po church. Pero noon daw pong malapit na yung bayaran, MC daw po manager check daw ang payment nila. Sabi ko mas better sa bank po magkita or sa attorney para din pero parang ayaw daw po, maraming dahilan na feeling ko ay budol daw po, nakakasad lang na umasa sa wala, nagantay sa wala dahil sa paggamit ng name daw po na church. By any chance, pwede po ba silang makasuhan o mapadalhan ng demand letter para sa mga oras na nasayang namin sa kanila at pagtitiwala na tunay na bibilhin po nila yung property?
1: Alright, sis. So, eto, hindi natuloy yung bentahan. Paano na ngayon? Anong pwedeng gawin? Okay. So, linawin natin, no? Well, ang isang sale, isang transaction na pagbebenta ay tinatawag lang nating perfected yan, o magkakabisa pa lang. Pag meron na kayong actual na pirmahan na kontrata, either it's a deed, typical it's a deed of sale. No?
0: Mm-hmm.
1: So, doon pa lang papatunayan na meron po talaga kayong usapan at agreement na bentahan.
0: Mm-hmm.
1: So habang wala pa namang pirmahan sa deed of sale, lahat yan ay parte pa lang ng tinatawag nating negosyasyon pa lang yan. Diba? Promise to buy pa lang naman yan.
0: Mm-hmm.
1: So ang problema kasi dyan, when it's just a promise, mere promise to buy, wala tayong, hindi naman enforceable na tinatawag. So parang wala naman kasing usapan.
0: Mm-hmm.
1: So sadly, I think yan yung nangyari dito sa sitwasyon. No? Wala naman talaga nagpirmahan na any contract. Typically, may contract to sell, yung bibigay mo ng down payment, yun, ano na yun, binding na yan sa parties. No? Yung negosyasyon, part pa lang kasi yan ng usapan, no?
0: Mm-hmm.
1: Leading to that agreement. So absence of that agreement, wala pa namang actual na bentahan.
0: Okay.
1: So paano ngayon yung na-atrapiyado sila, paniniwala nila na nasayang ang kanilang oras? Well, under sa atin namang civil code, may general principles naman din tayong ina-uphold dito, no? Na lahat ay kailangan to act in good faith, honesty, and fairness. Pag sa tingin mo naman talagang may misrepresentation or bad faith na ginawa, no, itong mga tao, like kunyari, wala namang intention bumili, kukunwari lang, no, parang ganun, pwede niyong pailan po ng damages sa korte dahil mayroong deliberate cause na magkaroon kayo ng losses, no, doon sa pagbenta ng property. So, yan po ang aking ma-advise. So, dito.
0: Mm-hmm. Pero basically ay wala pa pong tungkulin o responsibility yung pong sinasabing buyer kasi wala pa pong formal na kontrata sila pagdating sa bentahan.
1: No, talagang negotiation stage pa lang kasi yan.
0: Opo. Okay po. Another question, Attorney. Nabangga daw po ng asawa ko yung jeep na naka-U-turn sa highway na

0: sa buhay, no? Sa tao. No? Ganun kasi yan eh. Pag may na-file na yung kaso po sa korte, I think with this case, eh, may namatay, I think meron na pong na-file na case sa court. No? Yung damages kasi na dapat ibayad dito ng jeep driver, eh, depende po talaga sa magiging desisyon ng korte. Depende sa circumstance. Wala kasing mga detalye, no, kung ano ba talaga yung nangyari, no? So hindi kasi natin alam, hindi clear dito kung who is really at fault, eh, no? Pero assuming the jeepney driver siya talaga at fault dito, negligent siya, di ba? Siguro mabilis yung takbo niya o ano, di, the court can award damages against the driver, no, based on yun nga, all the marami kasing danyos na pwedeng ibigay ang korte. Yung actual na nagastos ninyo, yung moral, ano nga, moral damages. Ibig sabihin, yung anxiety na ramdaman ninyo, meron pang example para hindi maulit. No? Exemplary. Marami po. No? Basically, ang sinasabi ko lang, yung korte po ang talagang mag- award ng damages. Depende po sa circumstance of what happened, actually, no. So ito, pag if the jeepney driver is found negligent, no, pagkukulang sa ingat, no, papatawan talaga siya ng damages ng korte, no. Sa ngayon siguro 50,000 is just to, kasi yung mga damages, kasi amount of damages, so pwede yung subject to mediation, pag-usapan, no? Kaya payagan ng korte yan. So, sa tingin ko, baka yan lang muna yung makakaya talaga. No? Jeepney driver, 50,000. No? Kung hindi talaga, sa tingin niyo po, hindi po siya sapat, eh, pwede nyo pong ituloy yung kaso, no? Hanggat sa mag-desisyon yung korte, kung magkano po ba yung dapat ibayad, no, base sa nangyari. No, itong banggaan na nangyari po. So ayun lang po, may mga konsiderasyon lang kayo siyempre po, ma'am, no, kasi hindi ko naman masagot lahat, but siyempre yung 50,000 baka naman yan lang yung pinaka makakaya no driver. Baka naman pag tinuloy niyo yung case, at the end of the trial, wala rin naman maipambayad itong driver. For practical reasons, wala rin talaga. No, kung hindi talaga kaya magbayad, wala tayong magagawa. No, diba? That's a practical side. So, ang decision mo is whether or not, diba, pwede nyo natanggapin na itong 50 na in-offer, at least meron po kayong makukuha na. Or the other decision is, antayin nyo na lang, no? Matapos yung kaso. Baka katingin ko, mas malaki ibibigay naman ng court. Palagay ko lang, ha? Hindi ko kasi nakibasa ang buong, wala naman dito yung detalye ng kaso. No? So, sa tingin ninyo ay yung driver talaga ang may kasalanan dito, may mali, posible po na patawan ng korte ng mas malaking halaga ng pagbayad ng damages. Pero siyempre, titignan din natin ang kapasidad na magbayad. Yan po ang mga konsiderasyon po natin, ma'am, sa sitwasyon ninyo.
1: Okay po. Pero ang court po, ang malino po, ang court po ang mag-a-award kung magkano dapat yung ibigay na danyos, ibayad na danyos nung nakabangga. Okay po, salamat po. Attorney, another question po ay ito po, usaping utang po. Ano po ba ang pwede kong gawing hakbang para sa isang friend na hindi na po nagbabayad ng pagkakautang pinansyal?
0: Oo nga, maraming problema sa utang. Ito, kaibigan ba daw niya? Isang friend. Ay, mahirap talaga yan, no? But legally, so this is these are your remedies. So, unang-una dyan, sa pagbabayad ng utang, pali, ang gagawin, sisingilin dapat. Dapat ay singilin mo. At dapat mapatunayan ang iyong pagsingil. O tinatawag natin ng demand. No? You have to demand payment. So it's quite common that you know, lawyers like us, we're the ones who prepare demand letters. Diba? Sabihin natin doon sa nangutang, Uy, magbayad ka na ng kliyente namin, ay sinisingil ka na.

0: no, na ng ganitong amount, no? So typical yan eh, no? Kasi that's the first step legally, no? You have to make a formal, a written demand to make known that, you know, the debtor should pay the obligation to pay. All right, so after that demand, the pag hindi pa rin talaga nagbayad, may iba, baka magbayad na, kasi kailangan lang talaga sigilin. Iba, hindi pa, ayaw pa rin, the next step is to go to court na. No? So, ganito, no? Eh, pag more, 1 million pesos or below, may tinatawag na small claims yan. No? Okay? So, ang kagandahan dito, di na kailangan ng abogado. No? Basta mag-file lang kayo ng may application dyan sa mga korte in bawat all cities, you just ask for the form, fill it up, and then you file it, no? And attach your ipotate, hingin doon yung yan nga, nakapagbigay ka na ba ng demand letter, ano ba ang prueba mo, may utang, so mga resibo, contract, pwede nyo pong i-attach. Ipa-file nyo lang yun, hindi na kailangan mag-appear ang abogado, patatawagin kayo ng korte. Pag nakita naman ng korte agad na meron po kayong karapatan na maningil, eh, right there and then, magde-desisyon na rin yung korte, no? To, for the debtor to pay you, no? Mag-i-issue ng order na yan na pwedeng ma-enforce na, no? Ng sheriff, etc. So, mabilis lang yun. Pag less than 1 million, ang tawag din ay, again, small claims. Pero pag mas duwagpas na ng 1 million ang ating utang, mas medyo maging komplikado dahil mag-file po tayo ng civil case for collection of sum of money. Eh, pag sa file nito, sa regional trial court naman, yung small claims sa MTC, no, the lowest court, then pag more than 1 million na regional trial court, eh, dito kailangan po natin kumuha ng abogado, no? Mag-file ng kaso at mag-presenta ng ebidensya. Okay? So, yun ang ating mga remedyo. Pero pag isa pang bagay ay pag merong halong panloloko dito, ano kaibigan mo, niloko ka. Ano? Eh, baka pwedeng pumasok naman yan sa isang criminal case na estafa.
1: Estafa.
0: No? So, ibig sabihin, sa ngayon, maganda, i-gather mo naman lahat lang ng ebidensya mo. No? Resibo, agreements, no? O ano man, no? Text message. Tapos, tignan, ipakonsulto ka rin kung ano bang mas magandang, pinakamagandang gawin sa iyong situation.
1: Okay po. Pero salamat po, Tony, sa pagbabahagi po sa ating mga kaagapay kung paano po yung proseso. Pero yun nga, ang magandang reminder din po, no, hanggat maaari ay mapag-usapan muna bago makasuhan, no. O, pero reminder nga, ang utang ay dapat bayaran, lalo na po ito, no, na magkaibigan. Magandang reminder na bayaran ang tungkulin. Another question po, attorney, meron daw po siyang ongoing case. At ako na po ang uupo para i-share yung incident nung na-aksidente kami. Bali, tapos na po ang complaints, pwede ko pa po kaya siyang bayaran kahit ongoing na po yung case at ako na po nakaupo. Bali, gusto niya lang daw po sana ay i-settle para hindi na humaba. Di na po kasi ko tinutulungan ng pau lawyer ko, kaya po gusto ko sana i-settle na lang. Thank you daw po sa advice.
0: Okay. So, ibig sabihin, I think siya yung akusado rito.
1: Yes, no? Opo.
0: Magpipresenta na raw siya ng ebidensya niya. Ano? Pwede na lang ba daw bayaran?
1: Iurong.
0: Kasi, pagtingin natin yung proseso kasi niyan, dapat yung mga tinatawag na settlement, eh, dapat yan ay bagong patuloy. Yun, nasimula pa lang dapat ng trial. Ito, medyo patapos na. No? Ang point ito, pwede pa bang isettle na lang? Ang ma-advise ko lang dito is pag nasa korte ka na at iuupo ka na, eh, erase mo yan po, no? Whether sa yung lawyer na erase, i-bring up po dito sa complainant na kung willing pa po talaga sila, open pa po sila na mag-settle. No? Then, titingnan natin, ipapaalam din yung kay judge yan kung papayag rin si judge. No? Sa akin naman, as much as possible naman, I think, no? Para siyempre, mabawasan din yung docket ni judge, no? I'm sure, more or less, the court would entertain. Possibly, ha? It's a high percentage that the court will

0: allow you, no, to be able to settle this case, no? Oo. Pero kasi ang problema lang nakikita ko diyan, medyo patapos na kasi yung ano eh, no? Patapos na yung kaso. Eh, baka sabihin na lang ni judge, wala na, too late na yan kasi nagsalita na yung mga ebidensya ng complainant, mga testigo, no? Nagpresenta na siya ng ebidensya, then kailangan na mag-decide based sa evidence ng complainant, no? Oo. Pero sa akin lang, communicate, no? Communicate with the other party. Kung if they are still at this point in time, no, willing, no, to be able to settle the case, no.
1: Okay po. So reminder kaagapay kung may mangyari man yung gantong same na sitwasyon, ang settlement po dapat ay tama po attorney sa simula pa lang ng
0: simula
1: case
0: pa lang.
1: Opo.
0: Kasi so before ano na tayo ng oras, nagpresenta ng ebidensya yung kabila. Paano naman yun, no? Oh, diba?
1: So, sa simula pa lang ay ilatag na yung settlement. Pero kung sa gantong pagkakataon ay communication, erase o i-bring up yung desire na mag-settle na lang para hindi na humaba. Pero yun nga.
0: Yung proper procedure talaga ganun. O,
1: apo.
0: Dapat sa simula. Bago mag-umpisa pa lang ang trial. Eh, pinapayagan naman ng korte yan. Eh, no? Pag-usap yung mga parties. No? Pag-usap sila. So, pag may settlement na kasi, mangyayari dyan, eh, hindi na itutuloy yung mga hearing. No?
1: Apo.
0: Kakaroon lang sila ng agreement, no, na ganito yung bayara, ganun, ganun. Tapos, eh, yun na yun. Kasi ang problema dito, eh, nagtuloy-tuloy na yung kaso.
1: Nagsimula
0: eh.
1: Na, apo.
0: Tuloy-tuloy na eh. Yan lang po.
1: Okay po. So, sa umpisa pa lang, simula pa lang, ay ilatag na yung settlement. Another question po, attorney, 11 years daw po siya sa company. Simula 2015 hanggang 2016. Wala daw po sa minimum yung sahod niya. Mahahabol ko ba lahat ng kulang sa sahod ko? And then, wala daw din pong benefits.
0: Walang benefits. So, okay. Paano to? No? Say, dalawa yung kanyang reklamo. Below minimum, wala rin daw benepisyo. Well, unahin natin yung minimum wage. Minimum wage, ito kasi, syempre, general rule, ay dapat magbayad ng wage ang employer. However, may mga ano yan, ha, exemptions. No? Lalo na, pag maliit na mga negosyo na wala pang 10 ang empleyado. No? Nung employer, okay, pinapayagan ng batas yun to pay the loan. Yung mga maliit lang, di ba? Alam nyo yun, yung mga stores that just, you know, they have 5 employees, pwede yun, no, inaalaw. Pero siyempre, pag more than that, more than 10, ha, you have to pay minimum wage, no? Okay? So, well, kailangan yung mga exceptions na yan, eh, kailangan applyan pa ng employers, no? Dapat may approval with the DOLE, no? So, yun. Pag hindi naman sa exceptions yung employer nyo, eh, you can validly seek money claims, no? Okay? Pero tignan natin, yung money claims kasi are subject to a prescriptive period of 3 years, yung may habol mo. No? So, even if you work for 11 years, okay? So, may prescriptive period na 3 years lang. So, dapat talaga, reklamo ka agad eh. Pag ganun, hindi pwedeng paantayin na 11 years. Yan yung medyo masaklap dito. No? Okay. So, I hope it's clear. No? Minimum wage, dapat magbayad. May exceptions. But of course, the employee can't file, no, with the Department of Labor for any non-payment. No? Pero ano yan eh, 3-year period lang prescription niya. So, covered lang. Sa ngayon, 11. Parang wala na yun. Hindi mo na makuha yung buong 11. No? Masyado na matagal, ibig sabihin. So, dapat yan. Right from the start, you must assert your right na. No? Okay? Then, as for your contribution, benefits. I think you're pertaining to pag-ibig. No? SSS. PhilHealth. No? Yung ating mga usual. Well, ito talaga walang exceptions. Ito. Sa batas natin, employers are required, no, to register and remit contributions.

0: The following agencies, the SSS, the PhilHealth, Pag-IBIG, regardless of the size of the business, no? Okay? So kahit la 5 or less than 10, they should, no? Register and contribute, no? If they fail to do so, they are liable for all unpaid contributions and penalties, no? And this responsibility cannot be passed to the employee. So ito, pwede kayo lang reklamo. Punta po kayo sa office ng SSS, PhilHealth, Pag-IBIG, no? And you file your complaint. Na since ganito ganyan, you were not paid, no, as such. Of course, you have to show your proof of employment.
1: Okay po. Okay po. So, yung usaping sahod po, basta po small business at nag-apply sa DOLE ay allow po sa below minimum wage. Pero itong benefits na, kung sa usaping benefits, ito ay required na mag-contribute yung employer. Regardless kung anong size, kung anong business o anong trabaho ito, ay required ang mga benefits na iyan. Salamat po, attorney. Another question po ay tungkol naman sa business partner. Meron daw pong business partner at na maglalabas ng 3 to 4 million pesos para sa magiging negosyo nila. Wala daw po siyang ilalabas dahil wala siyang cash, pero siya yung magtatrabaho para dito. Kaso nga lang, gusto niya daw po, gusto niya ako ang sole proprietorship dahil marami na daw akong business na nakapangalan, marami ng business na nakapangalan sa kanya at ayaw na niyang mahabol sa tax. Ano yung risk nito at tama daw po ba ito sa batas?
0: Okay. So, ito, magandang tanong din naman, no? Quite kakaiba na tanong na natanggap natin sa lahat ng mga episodes.
1: Apo, actually.
0: But maganda rin yung paliwanag. Paano kung, ano ibig sabihin ng sole proprietor siguro? Maganda rin yung paliwanag natin. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang sole proprietor sa isang negosyo, no? Ibig sabihin, ikaw ang liable dyan. Ikaw ang responsible sa lahat ng obligasyon ng korporasyon, no? Kahit na yung pag may utang, no, yung korporasyon, may habulin ka ng gobyerno, no, sa tax, so, di ba? Ikaw ang magiging liable kung ikaw ang nakapangalan dyan as sole proprietor. Wala ka takas dyan. No, kailangan mong bayaran ang mga obligasyon, korporasyon, to other, no, to other entities, or even the government. No, so there's a big responsibility, no, for being a sole proprietor. So, yung ibig sabihin niyan, yung inaako mo lahat ng risk and responsibilities ng takbo ng company. Alright? Kaya nga, ang point nun, nagkakaroon ng corporation para ma, di ba, mamitigate ang mga liabilities. Kasi ang corporation, pag marami kayo, eh, hiwalay yan, no, sa inyong personalities. Di ba? Ang utang ng isang corporation na hindi mo utang yan ng personal, no? Iwalay. Pag sole proprietor, parang ganito na rin. Ikaw na rin yun, no? As a person.
1: Mm-mm.
0: Okay, so that, I hope that's clear, no? So, you are recognized as the owner and of course, you will bear all obligations. No? Pag yung partner mo na sinasabi mo will just give money, then tabo din, investor lang siya, no? You will be an investor. Ano ang responsibilidad at liabilities niya? Well, actually, wala naman siyang liabilities unless na based lang sa agreement ninyo, no? May kontrata siguro kayo doon na magbabase, no? Ano bang kanyang mga obligasyon sa iyo, no? As a sole proprietor, hatian nyo, etc. Between the two of you na yun, no? Pero as far as other people are concerned, like for example, the BIR, di ba? That's important, no? Taxes. Ikaw hahabulin, hindi yung investor. Walang liability yung investor to, no? Ikaw talaga. So, ganun yun, ha? No? So, sinabi mo pa, he does not, he wants to avoid tax liability. Baka naman, tingnan natin, no? Eh, baka red flag yan. Kasi ayaw rin magbayad ng tax. Hindi natin alam, no? Alright, so tingnan mo rin mabuti, ha? No? Okay?
1: Okay po.
0: So, naintindihan sana, no? Eh, medyo mahirap na maging sole proprietor, no? Okay? Maganda yan, magtayo na lang kayo ng kumpanya sa SEC, diba? Para hiwalay, no? You have a more, mas maganda sana i-propose mo, tayo na lang kayo ng company, diba? Para hindi ikaw personally liable
1: Mm-mm.
0: on all the obligations of the

0: company.
1: Okay po. So ang risk po dito ay siya lang mag-isa yung hahabulin sakaling ano man yung mangyari dun sa company o sa negosyo.
0: Yes.
1: Siya lang yung magiging responsible at liable dun sa mangyayari
0: yes.
1: yun. Dahil ang lalabas ay investor lang. Yung business partner mo sana ay naging
0: yes.
1: investor lang. Pero attorney, paano po kung ganito po yung pagkakataon? Nagsara po yung negosyo. Pero hindi na po nila i-declare as close yung company dahil hindi na rin po naging in good terms. Ano po yung mga possible risk po nun?
0: Hindi. Pag sole proprietorship ka, ganun pa rin. Ikaw talaga, kahit sinara mo yan later on, sabihin na, rugi or whatever, no? Ikaw pa rin talaga habuli ng creditors. Sa mata ng batas, pwede kang habuli. Ikaw pa rin ang liable magbayad sa lahat ng mga debt obligations ng company, ng sole proprietorship. So, medyo may, meron talaga kayong ano doon, exposure, no? Pag sole proprietorship.
1: Okay po. So, talagang solo niya. Cargo niya lahat. Kumbaga,
0: yan,
1: yung po, cargo niya lahat. Okay po. Another question po ay tungkol naman po sa titulo. Pwede daw po bang patitulohan yung fish pond? Kasi sa lugar daw po nila, walang kakayahang kumuha ng abogado, wala kaming kaalaman pagdating daw po sa ganong usapan.
0: Fish pond, okay. Paano ba yung fish pond? Kakaiba din. No? Well, pwede ba daw tituluhan ang fish pond? Depende yan sa circumstance. No? Well, general rule yan, pwede na tayo magtitulo ng mga properties ay dapat tinatawag na alienable and disposable land na tinatawag. No? So, dapat merong ganyang category. No? That the land, kung saan na-situate yung fish pond ay tinatawag na alienable and disposable. No? Example, if the fish pond is on a privately owned property na meron ng titulo, no? Okay, hindi na kailangan mag-apply ulit, no? It's considered part of it na, no? Pero pag ang fish pond ay nasa isang tinatawag na public land, no? Baka ano lang yun, the same is not subject to any private ownership. It cannot be titled, no? Unless yung gobyerno, yung statement sasabi na, okay, alienable and disposable ito. Ay, napaka-importante niya. No? So, yan, kailangan nyo pong tignan. Medyo, pasensya na, medyo technical, no? Yan na lang ang best way na ma-explain ko po no, ganitong kaso po. Oo. Meron po dapat, alam po dapat natin, kailangan nyong tignan sa registry. Kung meron ba talagang titulo yan or part ba yan ng alienable or disposable land no, na pwedeng marehistro. Kung hindi, wala po tayo magagawa. Hindi po kaya.
1: Okay po. Another question, attorney, medyo duda daw po kasi sa magiging patakaran nung kukuhanin nilang bahay. Magkakabit daw po ng solar pero magkakabit ng solar sa bubong pero yung kuryente ay hindi naman daw po mapupunta sa kanila. Meralco pa rin po yung source ng power nila. Yun ang pagkakaintindi po nila. Ano daw po kaya ang pwedeng gawin?
0: Well, kailangan nyo mag-usap na lang mabuti ng seller. No? Ano ba talaga ang mga terms and conditions inyo? Well, parang very, ano lang naman yan, general lang naman, that you will, or normal lang, that you will be subject to pay your Meralco bill. No? Unless you will consume 100% from solar. Di ba? Eh, dapat ka naman magbayad talaga sa bill mo sa Meralco. No? Pero again, these are subject na lang to your
1: agreement.
0: Ano ba ang maganda pag-usapan ninyo noong seller? No?
1: Okay po. So, maganda na communication, makipag-usap dun sa seller para at least ay magkalinawan din. Another question po, ito naman, attorney, ay sanglatirang bahay. Kumuha daw po sila ng sanglatirang bahay worth 2,000 pesos, good for 2 years. Kaso, nakisuyo po yung may-ari ng bahay na need daw po nila ng pera gawa ng family issues at kailangan nilang ibenta yung bahay. Napagkasunduan namin na babayaran nila yung sanglatera at makukuha ko ang monthly na pinapaupa ko, which is 4,000. Pero nasa kasulatan din po na within 2 years ay may karapatan kami sa bahay kahit mabayaran nila ng buo yung 200K. Ask ko lang po ano pong pwedeng gawin kasi hindi na daw po nakikipag-coordinate sa kanila regarding sa tubo naman, which is nasa 48,000 pa raw po.
0: Alright. So, ganito, no? Well, pag tayo ay pumasok sa isang kontrata, no? Lahat ng mga obligasyon diyan ay siyempre binding dapat sa atin at dapat nating i-comply in good faith, no? So, I think itong sitwasyon, meron po tayong kasulatan na, 'di ba? Na meron siya karapatan doon sa property for 2 years, no? And plus yung rental income, plus interest.
1: Mm-mm.
0: So, malinaw na ata yan na nandoon sa kontrata. So, yun dapat sundan, no? Yung kabilang party, no? So, the owner is legally obliged to honor those terms if you agree, no? So, paano yun? The failure to coordinate or pay the agreed interest, magkakaroon tayo tinatawag na breach of contract, no?
1: Mm-mm.
0: Okay. Ano naman ang remedyo pag mayroong breach of contract? Well, unang-unang gagawin natin, parang yung kanina lang naman, no, yung i-explain natin sa pagbayad ng utang. Di ba? May obligasyon kasi magbayad. Well, ang unang gagawin mo, you have to demand that right. No? Demand compliant. So ikaw, sabi mo ngayon, mag-comply ka. Di ba? Ibalik mo, bigay mo sa akin. Dapat. So, yung income and the interest. So, what we should need to do is to send a formal demand letter also, no, requiring the payment of the outstanding interest and your contractual rights, no? If they continue to ignore it, then the next step, again, same with the one a while ago that yung non-payment of a debt, you have to go to court na, no? For to file a case for breach of contract. Ito may kasamang danyos na rin. Ito, humingi ka ng danyos, sinabala ka.
1: Mm-hmm.
0: Ano? This ensures that your rights under the contract are enforced, that you can recover the 48,000 pesos in interest along with any other damages pa na abala na nangyari sa iyo. So, yan po ang ating mga remedies.
1: Mm-hmm. Pero, attorney, sa batas po ba ay legal po yung sanglatera?
0: Ano yung?
1: Yung sanglatera, opo.
0: I'm sabihin, you pay for, ano?
1: Parang isasangla po sa kanila yung property, yung bahay. Tapos pwede po nilang tirahan.
0: Ah, pwede tirahan. I think that's a valid agreement. As long as the parties, both of them, agree to such stipulations,
1: apo,
0: agreement, wala naman pong problema yun.
1: Okay po. So, depende po ito sa kontrata at mapag-aagrihan ng both parties.
0: Yes.
1: Opo, ito po ay last question po natin. Parang ngayong gabi, last Monday daw po ay nakabangga yung asawa niya ng motor. Dala daw po ng puyat at pagod galing sa trabaho.
0: Okay.
1: Yung driver daw po na nabangga niya ay dinala siya sa presinto. Gumawa ng kasulatan na kailangan bayaran ng asawa ko yung damage ng motor niya na nagkakahalagang 14,000 pesos. Nung pinakompute niya yung damage sa kasa, bago pa yung motor niya, 2 months pa lang ito, nung nalaman namin yung presyo, syempre tumawad daw po hanggang sa naging 11,000 na lang dahil yun daw po yung kayang ibigay. Tapos 1 week lang daw po yung binigay na palugit sa pagbabayad. Bukas na daw po yung harap nila para sa bayaran. Sabi niya, pag di namin ito nabayaran ng kompleto, ay magdedemanda daw po. Honestly, 7K lang daw po yung hawak nila dahil ay pinangutang lang kung kani-kanino. Lumapit lang sa kapitan, humingi lang ng tulong sa iba pero hindi pa rin daw po na buo. May isa lang, siya lang daw po yung naghahanap buhay dahil may isang taong gulang kaming anak. Paano pag hindi daw po tinanggap yung kulang na amount, yung kaya lang nila 7K, paano daw po nila haharapin? Posible daw po ba talagang makulong yung asawa niya?
0: Ah, okay. Tingnan natin, ha? Ano ba ang nangyari? Banggaan ulit. Parang
1: Apo.
0: maraming banggaan ngayong
1: Oo
0: araw.
1: nga po
0: Oh.
1: ah.
0: Banggaan daw yung motor. So, linawin natin what is under the law. Under the law, siyempre, pag merong property damage, no?

0: the one who caused the damage or at fault is obliged to pay. That's very basic, no? So I think in this case, your husband, yung asawa, responsable siya, no? Bayaran ang repair cost ng motorsiklo kung siya po talaga ang may kasalanan dyan, no? Eh, ano ibig sabihin yan? Pero pag di niya kaya bayaran, makukulong ba siya? Diba? Yan yung I think yung question dyan. Well, eh, very basic naman na mangyari dyan. Pag civil case lang naman yan, no? To pay the cost of the repairs, wala naman pong pagkukulong yan dahil nagbabawal naman yan sa ligang batas natin. Wala naman makukulong sa utang, no? Oo. Pero ibang case naman, kung mag-file sila ng criminal case kasi na mayroong negligence na nangyari, no? Sa parte ng iyong husband. Okay, so ngayon wala pa namang case eh, no? Parang ano, nag-uusap pa lang kayo, di ba, na magbabayad, hindi kaya bayaran ng buo, anong dapat gawin dito? Well, itong kaso kasi na ito, unang-una, can be subject to mediation na tinatawag, no? Kahit barangay mediation muna, no? Para hindi na umabot muna sa korte. No? Pumunta kayo sa barangay, magpag-mediate kayo, okay? Baka naman dito sa barangay level, maayos na, no? Okay? Kasi baka mag-escalate, iiwasan na lang natin dito, umakyat ito sa korte. Kasi mas, ayan, no? Mas sakit sa ulo. Oh, pag umabot pa po tayo sa court. Oh, diba? Maganda, masettle na to. Well, on your end, you just have to document the payment that you want to make, communicate your willingness, even to settle it partially. You know? Parang magpapakita ngayon na parang may good faith ka eh, no? Na gusto mo talagang magbayad. Na hindi mo na lang talaga kaya, no? So, I think the best way is just to seek assistance dito muna sa barangay for to mediate it. Kasi tingin ko naman, mga ganitong bagay, maayos yan, no? Baka yung barangay level, pag-usap lang kayo, hanggang kailan mo ba kaya magbayad? Parang ganun yung mangyari dyan. Diba, no? Parang kaya sabi nyo na, baka bigyan lang kayo ng konting oras, pansamantala, ito muna ibibigay namin. Kaya lang namin, yung 7,000, nata, no? Ito muna, then the rest, baka pwede unti-unti. No? Para hindi naman umabot na ng korte pa. Okay, lalo lang magkaka-aberya sa mga parties involved. Yun lang aking po ma-advise.
1: Okay po. So, communication. Makipag-usap pa rin, settlement pa rin para hindi na mas humaba pa yung usapin, hindi pa mas lalong lumala at magkaroon pa ng masakit sa ulo. Po. So, settlement pa rin, makipag-usap pa rin sa kabilang party. Salamat po, attorney po, sa ating mga napag- usapan ngayong gabi, pero overall po, ano po ang inyong maibibigay na reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa legal na usapin?
0: Yung unang part ng usapan natin, maganda yung discuss natin po yung pasedalo or pag may installment, okay, may basta, tandaan nyo ha, yung mga buyers, pag may 2-year installment na pag na-cancela yung sale, eh may pwede bumawi ng 50% of what was paid. Well, napakahalaga nun. No? Okay. Yun yung pwedeng i-prohibit yan ng seller, no? Dahil nasa batas yan. Pangalawas, mag-usapin natin ano ba ang mga dito nagsa-stand out. Ang dami natin ang pag-usapan. No? Ano ba ang mga... Well, siguro nag-stand out sa akin kanina yung tanong na pag mayroong non-payment nga, no, minimum wage or benefits, ganun na lang. Dapat aware tayo, no, sa ating mga employees pag alam natin na, uy, parang hindi, alam naman natin what's the minimum wage. It can easily be researched naman, no? Oh, I think. Right. Ano nyo sa Facebook? Hindi, hindi naman Facebook. Sa AI, tanong nyo, ano ba ang minimum wage?
1: Malalaman na po agad.
0: Malalaman, mabilis malaman yan, no? I think right now. So, mag-i-aware tayo, ano po ba ano yung mga benepisyo po natin bilang empleyado? Kasi once na hindi naman naibigay yan, eh, dapat you must raise it as soon as possible. Huwag naantay ng 11 years. Medyo na ano po to. Inantay mong 11 years bago ka magreklamo. Napakatagal naman.

0: may have been years, di ba po? No? So I think we should take action agad, no? Pag meron tayong alam na violation, no? Di ba? Para ma-ano natin, may ayos po natin, no? May file natin sa Department of Labor, no? Para papanagutan kung meron pong pananagutan dapat. No? Yan lang, no? So, importante, be aware of your rights. Huwag nga ma-check tayo, no? Be aware kasi makarapatan natin. Merong mga ano yan eh, prescriptive period na tinatawag. May ilang years lang bago nyo pwede i-raise. Kung hindi, ang tawag doon, wini-waive nyo na. Ano? Diba? Parang hindi nyo na
1: in-exercise
0: na, okay. Rights. So, important, no? We know our rights. And where can we have access to justice na? Importante. Lagi ko itong sinishare din sa ating programa. Paano pag walang abogado? Siyempre, PAO, no? Public Attorney's Office, pag indigent.
1: Mm-mm.
0: Kailangan nyo na ma-certificate ng indigency. Hindi, sa IBP Office of All Cities. Meron po talaga yan. Ngayon po talaga, mga lawyers, ay dapat po kaming magbigay ng ano eh, no? Free legal aid service po. Kasama po sa aming, ano yan, sa aming profesyon. Sa mga private na lawyers, minamandato na po sa amin yan na magbigay po. So, I think marami na mga abogado, like the IBP and all legal. Ito sinasabi ko rin, lahat ng mga law school sa buong Pilipinas, merong legal aid clinic yan. Pwede po kayo lumapit dyan pag nangangailangan po kayo ng serbisyong legal at wala po kayong kakayanan na magbayad po.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ang ating mga access to justice. So,
1: okay.
0: Kaya rin, i-share ko rito. sis.
1: No. Apo, naku, thank you po. Attorney, sa inyo pong mga reminder po para po sa ating mga kaagapay. At sa ating pagtatapos, attorney, ay baka po pwede po ninyong ma-share po sa ating mga kaagapay dahil baka po meron po silang mga additional legal concerns at gusto po nilang sumangguni sa inyo. Saan po ba nila kayo pwedeng makontak?
0: Okay, thank you po, sis. So, ang office namin ay nasa 1209 East Tower ng Tectite Towers. Dito po yan sa Exchange Road, Ortigas Center. No?
1: Mm-hmm.
0: Kalapit na kami ng DZS
1: yes,
0: na
1: po.
0: Opisina. At kung gusto nyo tingnan yung law office namin, meron po kami website. No? Tawag dyan, ang aming website ay baandlaw.com. baandlaw.com. Tingnan nyo na yung website namin. Pwede nyo kami i-reach dyan. No? Sa aming, I think pwede ata mag-iwan ng message doon kung
1: mm-hmm.
0: kailangan. May inquiries kayo. I-notify nyo lang po kami dyan sa website. Meron rin kaming Facebook. I think, no, usual SOCMED. Ano, basta Baandlaw. BAANDLAW.
1: Okay,
0: thank you po.
1: Po, opo. Maraming salamat po, Attorney Jedrek, nang sa inyo pong panahon para po tayo po ay makapaglingkod po sa ating mga kaagapay. God bless you po, Attorney. Maraming salamat
0: okay.
1: po.
0: God bless, Sis Kayla, and to all our listeners po.
1: Kaagapay, atin nga pong nakasama si Attorney Jedrek ng at atin pong napag-usapan ang Realty Installment Buyer Act at atin din pong nasagot ang mga usaping legal na inyo pong ipinadala dito sa ating programa. At kung nais po ninyong sumangguni ko, meron po kayong mga additional legal concerns, maaari po ninyong kontakin si Attorney Jedrek sa kanilang Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang Baand Law, BAAND Law. At meron din po silang website na baandlaw.com. At located po ang kanilang law firm sa 1209 East Tower ng Tectite Tower sa Ortigas, Pasig City. At sa puntong ito, kaagapay, hayaan niyo po ako at samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating mga kaagapay, lalo na po ang mga kaagapay natin na nasa sitwasyon ngayon na nangangailangan sila ng tulong na legal. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa kalayaan na kami po ay lumapit sa inyo, humingi ng tulong, Panginoon. At salamat din po sa buhay po ng aming kaagapay na si Attorney Jedrek Nang. Salamat din po sa iba pa naming mga kaagapay na abogado na patuloy po namin nakakaagapay dito sa aming programa. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang palakasin, at patuloy po silang maging biyaya po, Panginoon, sa aming mga kaagapay, lalo na po sa mga kaagapay namin na nangangailangan po ng tulong na legal. Lord, sa iyo rin po namin patuloy na ipinagkakatiwala. Meron po kami mga iba't ibang sitwasyon ngayon sa buhay. May mga kaagapay po kami na kailangan po nila ng meron po silang mga kinakaharap na legal. Lord, ang dalangin namin, ikaw po ang nakakakita sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon na meron po kami. Lord, ang prayer po namin ay patuloy niyo po kaming hawakan. Patuloy po naming makita, Panginoon, na ikaw ay nananatiling mabuti at tapat sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lord, ikaw po ang kumilos ano man ang mga sitwasyong ito, sa iyo po namin ito ay pinagkakatiwala. Ikaw po ang Diyos na nag-aayos ng iba't ibang sitwasyon ng aming buhay. Kaya naman sa iyo lamang po namin ito ipinagkakatiwala. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka at sa iyo lamang po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo, Kagapay, na tumutok dito sa ating programang Heartline Tuesday Legal Edition. At salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, kay Nat Peralta, Benjo Morano, Benji Mosura, Reggie Villena at John B. Reyes. Maging sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag at Jabez Mancho. Maging sa ating broadcast engineer, JV Tabo, at sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Muli, kaagapay sa iyo, maraming maraming salamat po sa pagpapadala ng komento, mensahe, at sa pagtutok dito sa ating programa. Muli, ako po ang inyong nakaagapay ngayon Tuesday evening. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. Pagpalain ka ng Panginoon, kaagapay. Good evening!
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sinecheck ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero Alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila pero

0: sa katotohanan, mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi ng isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso, paglabas ng church, pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Araw-araw po na papakinggan ang programang ito na ang tuon ay maunawaan ang mensahe ng Panginoon mula sa simpleng karanasang pambuhay.

Usong-uso po ngayon ang pagtakbo, no, yung running, dahil maganda nga naman sa katawan at maraming beneficyo sa health and wellness. Kaya nga, yung mga kabataan ay naiengganyo na tumakbo at dahil dyan, samot-sari yung mga binibentang sapatos na pangtakbo. Yung iba, bumibili lang ng running shoes tapos kapag nakabili na ay medyo tinatamad ng tumakbo. Pero merong isang Mexican runner na inalok ng isang signature na rubber shoes bilang kanilang brand ambassador. Pero tinanggihan niya ito. Siya po si Maria Larena Ramirez, isa siyang Mexican at minsan nang naging champion sa 50-kilometer marathon noong 2017. Ang pangalan niya ay Maria Larena Ramirez. Yan. Mexican po siya at mula po siya sa isang indigenous tribe na ang tawag ay Rarámuri. What stood out was her running attire. Siya po ay nakapalda at naka-traditional sandals. Nilampaso niya yung mga runner na mesuot na signature shoes at tumakbo siya na with confidence gamit ang kaniyang sariling sapin sa paa. Alam niyo po, running, when translated in spiritual realm, is a metaphor for the journey of life, a test of endurance and a call to perseverance. It's a metaphor para sa journey ng buhay and sa pagsuot nga po natin ng ating mga sapatos, signature man yan o sandals, may we be reminded of our individual life race. Sabi po sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Ang buhay ay hindi lang isang sprint. Isa itong lifetime marathon. Therefore, we need to fix our eyes on Jesus as we gear toward the finish line. At sa takbo ng buhay sa marathon, hindi lahat yan patag. Merong paakyat, may mga obstacle, may madali, may mahirap na daan, may sementado, may bato-bato. Maraming distractions, may mga daan na nakapagpapabagal ng lakarin. And there were moments when we feel like our strength is fading, ayaw na halos magpatuloy sa pagtakbo. And lagi po tayong pinaaalalahanan ni Paul na ang mahalaga ay tingnan, mag-focus sa finish line. Gaya ng Mexican runner na si Ramirez, meron siyang goal sa buhay and that is to win the prize. Batak siya sa pagsubok, hubog ang kanyang mga paa sa malayong takbuhin. Yun ang kanyang sikreto, praktisado siya araw-araw kaya lumakas ang endurance niya. And this will also remind us that yung buhay ay hindi naman laging madali. May mga pagkakataon na ayaw na nating magpatuloy. And through this, no, dun sa mga panahon na napapagod tayo, may we see Jesus carrying us through sa ating mga lakbayin. Para kay Ramirez, yung Mexican runner, yung pagtakbo is more than a sports. It's a lifestyle, it's her culture, it's her nature, it's embedded in her life. At ang stamina niya ay bunga ng mahabang panahon ng pagpapractice. Na-apply niya ang determinasyon at ang disiplina sa marathon, kaya natapos niya at natalo niya yung mga kalaban. What about our spiritual realm? Batak na ba tayo sa pagsubok? Masasabi ba natin na pinatagtag na tayo ng panahon? Hindi pinatagtag, pinatatag na tayo ng panahon sa gitna ng iba't ibang landas ng buhay. Gaya ng mga atleta, dapat hinahanda rin natin yung mga sarili natin spiritually because we are running the race. And as athletes, we need to focus and have self-control. Train our spiritual being. And running the race of faith requires intentional effort. It requires prayer. It requires spiritual discipline.
Kasi yung premyo natin isn't just a temporary reward, but an eternal crown. Imagine, given by God. So as we continue to press on what is ahead sa eternal realm, madalas mabibigyan tayo ng inspirasyon nito. Kasi tayo ay nakatutok lang sa ngayon sa mga bagay na hindi naman madadala talaga sa panghabang buhay. Yung mga goal natin sa buhay, lahat ng yan, lahat ng substance na meron tayo na nakadikit sa ating pangalan, sa ating buhay, hindi natin madadala yan sa kamatayan. And so, sa verse na ito, no, sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight.

always there to cheer us up. Sa panahon lalong-lalo na kami, Panginoon, ay nalulugmok, ayaw na namin magpatuloy. Nabibigatan na po kami sa mga nararanasan ng aming buhay. Marami pong salamat, Lord, for not giving up on us. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.

0: tumakbo para sa Panginoon. Pagpatuloy mo yung lakad mo, huwag kang mag-quit dahil ang ating Panginoon ay mahabagin, ang ating Diyos ay mapagmahal, at ang nais niya, ang bawat isa sa atin ay makapagtapos sa karera ng lakarin. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at pagpalain ka ng Panginoon. Ito po ang programang Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit tayo mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
4: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
6: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
7: For over a century, the clickety-clack sound of at first a typewriter, today a computer keyboard, hearing that meant someone else was hard at work. But now, with more and more AI tools, that's changing in a slightly annoying way.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng professional regulator.

mapagpalang umaga pa din, kaagapay. Ngayon po ay araw ng Martes. Kahapon ay matindi ang pagkagambala sa mundo ng politika. Naalala ko tuloy yung sinabi ng novelist na si Charles Dickens sa A Tale of Two Cities na sinulat noong 1859. Hindi pa ho tayo pinapangalak nun. Ang sabi po ni Dickens, "It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair." Mabuti na lang po sa gitna ng lahat ng ito, tayo po'y titingala. At sabi po sa Psalm 121, verses 1 and 2, "Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumika ng langit at ng lupa. I looked up to the mountains to see where my help comes from." At ito ngayon matatagpuan natin sa ating Panginoon. Kaya sa gitna po ng mga kaguluhan, ingay, tayo po'y dumako sa tahimik na presensya ng Panginoon, sa kapayapayapang presensya ng Panginoon. Welcome po sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin tuwing araw ng Martes. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng ating paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. At mapapakinggan po tayo hindi lamang po sa usual na radio, kundi napapanood din po tayo sa Signal Cable Channel 185 sa pakipagtulungan ng GCTV, sa Facebook at sa YouTube, at sa ating pong 702 DZAS app. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, mabuti na lang sa gitna ng mga kaguluhan, kalituhan, ang kapayapaan ay matatamo sa inyong presensya. Ano man panig kami, ano man ang aming pananaw, alam po namin na lahat kami, kailangan namin kayo. Kaya nga sabi niyo, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sisimulan namin ang araw na ito, Panginoon, sa kapahingahan at kapayapaan na matatamo mula sa inyong salita at sa pananalangin sa inyo. Salamat po, sapagkat ang inyong kapayapaan ang magbabantay sa aming puso at isipan. Tinatalaga namin ang aming programa sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Hardin ng Panalangin Tuesday Edition. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez. Ako po'y nananawagan kung meron po kayo mga prayer items na gusto po ninyong idulog sa ating Panginoon. Sisikapin po natin sa biyaya ng Panginoon na ilapit ang mga ito, kaya mag-comment na po kayo sa ating Facebook Live upang maisama po natin sa ating pananalangin. At sinasabi ko po sa inyo, hindi man ho maipanalangin on air, pinapanalangin po ng ating mga prayer partners ang mga prayer items na ito. At ako'y nakikisuyo din sa ating mga tagapakinig na pagkatapos po ng broadcast, maaari po bang i-scan ninyo yung ating pong comment section at take time also to agree with us, to unite with us in prayer. Maaari hindi po kayo nakaupo dito, nasa harapan ng camera.

ito'y nadudoble. A joy shared is a joy doubled. Kaya po, sige na po, comment na po tayo sa ating pong Facebook Live. At ang sabi nga ng Biblia, faith comes by hearing and hearing the word of truth, the word of Christ. Kaya tayo po muna ay sama-samang magbubulay sa salita ng Panginoon upang maging kalakasan po natin sa araw na ating kinakaharap at maging pagpapatibay ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Alam po ninyo, meron pong mga magagaling na magpatawa na yung sunod-sunod yung kwento tas hindi mo alam magkakadugtong pala. Diyan magaling yung ilang mga kaibigan kong magaling magpatawa. Ang tawag po doon ay running joke. Meron po ang Panginoon, hindi po ito running joke. Pero ito po ay tatlong kwento na pag ating pong tiningnan ay magkakadugtong. At kumbaga po sa boxing ay 3-punch combination. Kasi po, dito po sa Luke chapter 15, makikita po natin ang taninhaga ng nawala at natagpo ang tupa. At ang sabi sa verse 7 ng Panginoon sa Luke chapter 15, sa magandang balita Biblia, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. And then kinuwento niya yung nawala at natagpo ang salaping pilak. At sa dulo, ganun din ang sinabi ng Panginoon, verse 10. Katulad ng sinabi niya sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. At papasok na tayo sa isa sa pinakasikat o ang pinakasikat na talinhaga ng Panginoon. The Prodigal Son. Yung sa malalim na Tagalog, alibughang anak. Ay ibig sabihin po na alibugha, waldas. Kasi nga, may isang lalaki na bunso na hiningi sa kanyang ama, hindi papatay, na makuha niya ng kanyang mana. Bagamat may mga pagkakataong may punto ito. Kasi alam naman natin na may mga magkakamag-anak na pagkamatay na ng magulang, nagkakaroon ng pag-aaway-away dahil sa hatian ng lupa. At may pagkakataon na habang buhay pa, yung may-ari, maganda na hati-hatiin para po matiyak na pagkamatay nila, hindi magkaaway-away yung kanilang mga anak. Subalit ang malungkot, bagamat it was really offensive then, napagkatsipin mo, patay ka na, hindi ka papatay, buhay ka pa, hinihingi na yung mana sa'yo. At ang malungkot ay ipinagbili agad nung bunso, ilang araw lang, yung kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lugar, doon nilustay sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang pinaghirapan ng kanyang ama ay winaldas lang niya. At ang sabi nga ng kapatid sa dulo ay nilustay niya ito sa masasamang babae. So malungkot po yung nangyari at naghirap po siya, tinamaan siya ng matinding hirap. At namasukan nga siya at isipin niyo, Hudyo ka, nag-aalaga ka ng baboy. E bawal nga sa kanilang kumain ng baboy. At dahil sa kanyang gutom, at ang sabi nga sa verse 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. He had come to his senses. At ang sabi niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Pansinin po ninyo yung napag-isip-isip ang kanyang ginawa. Alam po ninyo sa Griego ang salitang repentance. Ang kahulugan niyan ay pagbabago ng isip. At ang pagbabago ng isip ay nagsisimula sa realization. Realization na nagkasala tayo. At kapansin

pansin sa kanyang realization. Nakita niya na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng kanyang ama. At yun ang tunay na pagsisisi. Ang tunay na repentance ay pagkilala na wala tayong anuma may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. It's a realization of our sinful condition and it's a recognition of our need for God. Yun po yung repentance. At siya ngayon, nagpa siyang umuwi. Bagamat medyo technical pag in-explain ko po sa inyo, pero iba pa po yung repentance sa pagbabalik loob. Pero nonetheless, repentance is not only a realization. Repentance is not only a recognition, a realization of our sinful condition, and a recognition that we don't have anything to boast about before God, that we need God. And repentance results dito nga sa pagbabalik loob sa Panginoon. At siya ngayon nagpa siyang umuwi at alam natin na siya'y sinalubong ng kanyang ama at hindi pinakinggan ng kanyang pakiusap na gawin na lang siyang alipin. Sinalubong siya at ang sabi nga, ang anak kong ito'y namatay ngunit siya'y nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan at sila ngayon nagdiwang. Pinatawad siya, nakasungpong po siya ng kapatawaran. Now, gusto ko lang linawin no po na forgiveness, iba po sa consequence. Tayo po ay patatawarin ng Diyos pero hindi po ibig sabihin na lusot na tayo sa mga consequences ng ating ginawa. Sapagkat sinabi nga ng tatay dun sa kanyang anak, dun sa nagreklamong panganay, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. So, hindi pa rin napapawalang saysay ng paghingi ng tawad sa Diyos na aanihin natin ang ating itinanim. Subalit ang mahalaga dito, ang punto ng ang kwento na ito ay may pagdiriwang sa isang taong magre-repent. Subalit ang punchline ng kwento, yung mga tao na tuwa nung natagpuan nyo nawawalang tupa, yung mga tao na tuwa nung natagpuan nyo nawawalang salaping pilak, subalit yung anak na panganay ay hindi natuwa. At ito po'y patama ng Panginoon sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na hindi natuwa nang lumapit sa Panginoon ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan at kinutya nila, tinuligsan nila ang Panginoon sa pakikisama at pakikisalo sa mga ito. At sinasabi ng Panginoon, salip na matuwa kayo na may nagbalik loob, eh kayo ay nagalit pa. Katulad nitong panganay na anak. Sipin mo, naglilingkod siya sa kanyang ama. Sabi niya, pinaglingkuran ka kayo sa loob ng maraming taon, kailanman di ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan kahit isang maliit na kambing para magkasayaan kami ng aming mga kapatid, na aking mga kaibigan. So balit nang dumating, pagkakasaya pa ang anak niyong ito, hindi pa ngayon ang kapatid kong ito. E pinagpatay siya ng pinatabang guya, mas malaki ho yung guya kaysa ho doon sa maliit na kambing. Di po ba? Pero sabi nga ng Panginoon, sabi nga ng Ama na nagre-reflect sa puso ng Panginoon, nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo ngunit nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan. Kaibigan, kagapay, ikaw ba ay nasa kalagayan nitong alibugang anak? Gaano mang kalayo ang inabot mo, gaano ka man kalayo mula sa Diyos, tandaan natin katulad ng ama ng alibugang anak na sinalubong ang kanyang anak. Ganun din naman ang Diyos ay handang tumanggap sa atin. Handa tayong tanggapin pag tayo po ay nagbalik loob sa Kanya. Hindi niya tayo tataboy. Lumapit lang tayo sa Kanya. Nawa, kung meron po rito na feeling niyo ang layo ninyo na sa Diyos, tandaan po natin, makababalik po tayo. Sa biyaya po ng Diyos, muli, mararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay.
Tayo po ay dumako sa ating pananalangin at nawa ang kalakasan ng salita ng Diyos ang siyang nagpatibay ng ating pananampalataya. Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo. Amin pong ipinagpapasalamat na kahit na may mga pagkakataon na katulad kami ng alibugang anak, kaano man kalayo na yung inilayo namin mula sa inyo. Salamat o Diyos, sapagkat makababalik kami, makakaasa kami ng kapatawaran sa inyong presensya. Bagamat hindi ito katwiran na kami magpatuloy sa pagkakasala, subalit salamat Panginoon sapagkat may katiyakan ng iyong kapatawaran sa sino mang magbabalik loob sa inyo. Itinatas namin sa inyo ang aming mga kababayang OFW na may mga pinagdadaanan ngayon. Marahil may mga kababayan kami na lumayo, umalis ng may tampuhan sa pamilya, may samaan ng loob. At hindi sinasagot ang mga chat, scene lang, na kanila pinapaabot sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi sinasagot ang kanilang mga video calls. At lalong dumadagdag ito sa kalungkutan ng aming mga kababayan na malayo sa kanilang pamilya dahil nagtatrabaho sa ibang bansa. Samahan niyo po sila. Samahan niyo po sila. At nawa magkaroon po ng reconciliation ang kanilang pamilya. Lord, dumudulog din kami sa mga kaagapay namin na may mga karamdaman. Katulad po ni Inay Oning na duman po sa heart failure at pneumonia. At iniling po namin, Panginoon, ang kagalingan na nawa, Panginoon, ang kanyang panahon na siya po'y matanda na, ay hindi magugol sa karamdaman, kundi magugol sa pag-enjoy sa kanyang mahal sa buhay. That she would enjoy the fruit of our labors. Kaya po iniling namin ang kagalingan. We also pray for sa mga kababayan po naming nakaranas ng stroke, katulad po ni Raquel Quiñones at ni Consuelo Madrona na humihiling po ng recovery mula po sa stroke. It is very challenging, O Lord, because ang hirap na hindi na nga sumusunod ang katawan mo, hindi mo mapagalaw sa gusto mong galaw. Nandun pa rin, Panginoon, yung pakiwari ay wala ng silbi. Samahan niyo po ang mga kababayan naming nagdurusa sa stroke, nagre-recover sa stroke. Ipadaman niyo po sa kanila na hindi po sila walang silbi, na sila po'y minamahal ninyo at ng kanilang mga mahal sa buhay. At iniling po namin, Panginoon, na makabawi ang kanilang katawan, makabangon mula sa banig ng karamdaman. We also pray sa iba pa pong mga may karamdaman na hindi na binanggit, katulad po ni Juliet Ginahan, ni Roda Raida. Sa mga kababayan po namin na ngayon sa tindi ng init ay may mga karamdamang pinagdudusahan. Si Benjamin Aguilar sa kanya pong gout. Iniling po namin ang kagalingan sa mga kababayan po namin na ngayon po ay humaharap sa matinding karamdaman. Hindi ko man maisa-isa o Diyos, alam po ninyo ang hilaing ng aming puso. And I believe that you would grant us our heart's desires. Lord, mahabag din kayo kay Brother Al Duerme na ma-recover ang mga nanakaw na gamit niya, na

Arnab ang gamit niya. Ganon din naman po, Panginoon, ang hinihiling po ni Sotera na maayos na ang marriage ng kanyang anak, si Leonard Lorena Cusi, na ang kanyang asawa, ang kanyang buong pamilya ay may planong pumunta sa Africa. Ganon din si Leonida Rubio na humingi ng panalangin para po sa work permit na makapagtrabaho sa Italy ang kanyang anak na si Sunny. Samantalang si Aurora sa Bulawon naman ay gusto nang makauwi ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Lord, grant us the desires of our hearts. Grant it according to your will, to your good, perfect, and acceptable will. Sa mga estudyante, Panginoon, na humaharap ngayon sa matinding mga pagsusulit, katulad ni Jay na anak po ni Lolita Rocha, sa mga exam na kanyang kailangang harapin, ganoon din si Nanette Udando na kumukuha ng entrance exams ang kanyang anak na babae. Lord, we lift up to you ang mga kababayan po namin na ngayon po yung mga nag-aaral, na nahihirapang mag-review, nagpupuyat. Hinihiling po namin, Panginoon, na huwag niyo po hayaang mawalan ng kabuluhan ng kanilang mga pagsisikap, kundi magbunga po ito. Makita nila ang bunga ng kanilang paghihirap. O Diyos, salamat, may Diyos kaming hindi lang makapangyarihan, kundi alam ang lahat ng bagay. Nakakalunod, nakaka-overwhelm ang dami ng mga prayer request. Subalit, salamat sapagkat kayo po, O Diyos, ay hindi nakakadama ng ganun. Alam po ninyo lahat ng ito, may kakayanan kayong tugunan, at alam po namin, mabuti po kayo na ibibigay lang ninyong kasagutang makakabuti at ayon sa inyong kalooban. Purihin po kayo, O Diyos. We lift up to your country. May your righteousness prevail. Kayo lang po ang aming inaasahan sa aming bayan. Kayo lang po ang aming makakapitan sa gitna ng mga kaguluhan na ito. Kayo ang aming timon. Kaya ang lahat ng ito'y itinatas namin sa inyo. Purihin po kayo sa inyo ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan po muli tayo next week sa radyo, online, sa Channel 185, sa Cable TV, Signal Cable, sa pakikipagtulungan ng GCTV. Pero tandaan nyo, ha, araw-araw ang Hardin ng Panalangin, alas 6 po ng umaga hanggang alas 6:30. At bukas po ang ating Plantito ng Panalangin, ang Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin ay si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph.

0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. I-share mo na, kaagapay, ang ating episode for today at itag mo na ang iyong kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama tayong mapagpala.

sa ating usapan ngayong umaga. Kumusta ka ba, kaagapay? Nawa ikaw ay nasa maayos na kalagayan. At ano ba ang iyong ganap ngayon? O kung nasan ka man, ikaw man ay nasa biyahe na, papunta sa trabaho, o nagpapahinga, nagpe-prepare ng almusal, nagpe-prepare ng susuotin papasok, eh samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaya halika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

the disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Sa Juan, Kabanata 13, mga talata 23 hanggang 25, mababasa natin, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Peter at sinabihang, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Ito ay nangyari noong Last Supper at noong huhugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad at inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Sa Book of John, makailang sinabi ang disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Ngunit hindi naman ito nangangahulugang hindi mahal ni Jesus yung ibang alagad. Actually, si John pa nga ang author ng John chapter 11 verse 5 kung saan mababasa natin ang love ni Jesus kay Mary, kay Martha at kay Lazarus. Isinulat din niya ang John chapter 13 verse 1 kung saan mababasa namang mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Maging ang chapter 15 verse 12 ang utos tungkol sa pagmamahalan gaya ng sa kung paano tayo minahal ng Panginoon. Malinaw na siya man ang disciple whom Jesus loved, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi mahal ni Jesus ang iba. At dahil sa pag-ibig na naranasan niya kay Jesus, siya rin ay nakapagbahagi ng patungkol sa pag-ibig. Lumakad si John kasama si Jesus mula sa oras na tinawag siya nito. Nakita niya yung mga masasayang pagkakataon maging yung malulungkot na pagkakataon gaya noong nanalangin si Jesus sa Getsemani. Nakita ni John ang pagpapakain sa 5,000 tao, sa pagpapagaling ni Jesus sa may karamdaman at maging hanggang sa pagkamatay ni Jesus. Si John, of all the disciples, ang nanatiling present at nakitang pagkamatay ni Jesus. Pagpapakita ng pagkamalapit ni John kay Jesus at hindi lamang sa good times, kundi maging sa bad times. Pagpapaalala sa atin, nalalago tayong malapit sa Panginoon kung tayo ay magpapatuloy na lumakad kasama siya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Isang malaking pribilehiyo ang mapalapit sa Panginoon. Si John, dahil sa kanyang closeness at intimacy kay Jesus, may mga natanggap siyang privilege. Sa John chapter 19 verses 26 to 27, sa huling hininga ni Jesus, nakita niya si John at ang kanyang ina. Sinabi ni Jesus na narito ang iyong anak at sinabi naman niya sa kanyang alagad na narito ang iyong ina. Magmula noon ay pinatira niya ang ina ni Jesus sa kanyang bahay. Kay John niya ay pinagkatiwala ang kanyang ina. At ang manglingkod para sa Panginoon ay tunay ang isang malaking pribilehiyo. Ayon din sa tradisyon, si John ang namatay of old age, na survive niya ang persecution bago mamatay dahil sa natural na paraan. Sa Book of John, mababasa natin ang personal recollection ng naging earthly life ni Jesus, maging ang kanyang ministry at teachings. Nireveal dito kung sino si Jesus bilang kaisa-isang anak ng Ama. Maging sa kung ano ang ginawa ni Jesus bilang kordero ng Diyos. Maging sa kung gaano kaseryoso si Jesus tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban. At sa kung paano tayo kilala ni Jesus. Nasaksihan itong lahat ni John dahil sa kanyang intimate and the close relationship kay Jesus. The disciple whom Jesus loved. Ito marahil ang paraan ni John upang ipahatid na ang kanyang pinaka-importanting identity ay hindi ang kanyang pangalan, kundi ang katotohanang siya ay minamahal ng Panginoon. Ang katotohanan at pribilehiyong hindi niya rin naman inalis sa iba. Ngunit pinakita lamang niya na ito ang security na naibibigay ng love ni Jesus. Ang sarap na reminder for us, no? Na hindi na mahalaga pa ang iba pang pagkakakilala sa akin. Ang mahalaga, ano man ang mangyari, secured ako, mahal ako ni Jesus. At dahil sa love na ito na naranasan ni John, tila ba sinasabi niya rin ang sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verses 14 to 15.
Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Dahil sa love ni Jesus, naisulat niya ang Gospel of John. Dahil sa love ni Jesus, nakapag-minister siya. Dahil sa love ni Jesus, siya ay nabuhay. Ang love ni Jesus ang nagtutulak sa kanya sa maraming magagandang bagay at sa pagbabahagi ng same love na naranasan niya. Kaagapay, gaya ni John, gaya nating lahat, tiyak na naranasan mo rin ang love ni Jesus. Pero, ano ang gagawin mo ngayon matapos mong maranasan ang wagas na pag-ibig ni Jesus? Gaya ni John, let us be intentional na maging mapalapit pa sa Panginoon. Lumakad tayo palagi kasama ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Hayaan mong maranasan mo palagi ang pag-ibig ng Panginoon at magtulak ito sa iyo tungo sa magagandang gawain at maibahagi ang pagmamahal na naranasan mo.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

0: Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Bye.

0: 7:02 DZAS.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kaagapay ngayong Trusting Tuesday? Ayan! Kamusta na kayo mga kaagapay? Alam nyo, totoo yan. Kung Monday matagumpay, tapos may gagawin ng Panginoon, eh di ba on Tuesday, kailangan natin magtiwala sa Panginoon dahil may ginagawa siya. O di ba? Ganun talaga. Kamusta na kayo mga kaagapay? Blessed good morning po sa inyo lahat. Lalo na sa ating mga kaagapay, mga young professionals on their way to work. Nako, kukotse man kayo, naka-SUV man kayo o whatever. Pero alam nyo, focus. Sabi nga, trust the Lord for everything. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig din po gamit ang inyong transistor radio at PM radio, ay nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream. Salamat sa Panginoon sa technology talaga. Mula Apari hanggang Hulo, di ba po? Kung malakas ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. At hindi lang po naman sa atin, kahit po sa ating mga kaagapay na nando po sa iba't ibang bansa, nakikinig po sa atin sa pamamagitan ng kanilang internet connection. Ganun din, meron din nakikinig sa atin sa pamamagitan ng YouTube. Salamat po ha. Thank you so much na naka-tune in kayo. Kasi alam ko rin po kasi how difficult it is sa ating mga OFW, mga Overseas Filipino Witnesses natin. At sa atin pong mga nagpinag-migrate ng Panginoon for purpose ayon sa kanyang kalooban. Na you know, when you feel lost and you don't know what to do, salamat sa Panginoon. Naririnig na po ang ating programa dito sa DZAS, ang ating mga Tagalog programs. Naririnig na doon. Ang laki po kayang encouragement yun sa ating mga listeners. Kaya sa ating mga kaagapay. Kaya sa inyo po, magandang umaga po sa inyo. Kaya din ito rin ang time, sabi nga natin, to encourage and patuloy na encourage tayong mga kaagapay to continue to support the work of FEBC dito sa Philippines. So whether it's by prayer, mga ministry partners natin, by prayer or by financial support, ang laki-laki na pong magagawa niyan para po sa paglago ng gawain. Sabi nga, until all have heard, until He comes. Yan po yung ating mission, mga kaagapay. Amen. So keep it coming, keep praying, keep giving. Kasi sa bawat kaluluwa na nadadala sa Panginoon o na-encourage, kabahagi ka doon. Di ba mga kaagapay? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na araw, dagdag aral, dagdag kaalaman. At syempre po encouragement para pong ating Tuesday ay maging Trusting Tuesday. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, Palatuntunang Gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
3: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan natin values for strong families. At dahil nga po ang May 15 ay International Day of Families, eh alam nyo maganda yun kasi patunay po na ang buong mundo rin pinapahalagahan ang pamilya. Kaya naman, ito yung dapat nating pag-usapan na paano natin ba mapapanatiling matibay ang ating mga pamilya. Eh tayo po mga kaagapay, alam natin sa salita ng Diyos, di ba po? But what does other people say, di ba po? Kasi ito po ay from a secular perspective. Pero makikita natin, nakabasa rin sa banal na kasulatan. So kahapon po, pinag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng family values at ano ang kahalagahan ng mga benepisyo nito sa ating pamilya. So ngayon naman, simulan na natin kung ano yung mga values ng isang matatag na pamilya. Ayan, empathy, pakikiramay. Yung ba pong i-treat ang mga tao, mga hayop at yung ibang mga nilikha, creatures, ng may compassion at understanding. Sa loob ng pamilya, pwedeng mag-practice ng kindness kapag kinoconsider ang nararamdaman ng ibang members at hinahanap ang paraan upang maunawaan ang kanilang point of view. Maaring matulungan ng mga bata na ma-develop ang empathy sa pag-encourage na sabihin ang kanilang nararamdaman, ang pag-model ng pag-share sa iba, at ang pagsali sa mga volunteer activities. So yan yon sa empathy. Another value ay yung family time. Ayan. Ito ay shared activities na tumutulong sa members ng family na mag-bond sa kanilang common interest. Kaya nga mag-prioritize, maglaan ng oras para sa immediate at extended family members hanggang maaari. Ang quality time ay pwedeng sa cooking, sa pag-explore ng bagong lugar, hiking, invite ng extended family members upang mag-share ng kanilang memories o ang simpleng panonood ng TV or movie. So, kahit nga movie kasi minsan expensive na, 'di ba? So sa mga nabanggit natin, sabi nga empathy and family time. Eh tumpak na naman ang ating pinag-uusapan. Kasi ang empathy ay natututunan sa loob ng tahanan. Kung ang nanay at tatay ay may concern sa kanilang mga anak, sa kalagayan ng mga tao sa kanilang paligid, at kahit sa kanilang mga pets sa bahay, nakukuha ang ugaling ito ng kanilang mga anak. So kapag masungit at nananakit ang mga magulang sa kanilang mga anak at kahit sa kanilang pets, ay tiyak na tiyak, makukuha din ito ng kanilang mga anak. Alam niyo po, may konti akong kwento. Naalala ko tuloy yung mami ko, si Mami Jo. Bata pa lang po kami. Mahilig na siya sa mga pusang gala. Kapag may narinig yung kuting, kinukuha niya to at inaalagaan. Nagugulat na lang kami kung dumadami na po yung mga pusa kasi sabi niya, kinikwento daw ng mga naampon na pusa ng mabait ang mami ko at pakakainin din sila. Alam niyo ba, umabot sa 17 ang pusa namin sa bahay at ang lahat na yon may pangalan. Ganun ang
2: 27, mami. Anak.
3: Nag-27 pa?
2: Oo.
3: Talaga? Hindi ko alam yun. Alam ko 17 lang. Baka nung nag-asawa na ako, naging 27. Kaya naman.
2: Kaya kasi patuloy yun.
3: Oh, patuloy yung pagdami. Nag-aanyaya ng mga pusa dun sa amin eh, yung mga naampon. Kaya po, mawain din talaga ang mami ko sa mga batang nangangailangan. Totoo yan. Yan din po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng child sponsorship program ang international needs noon. At yung Family Extended Ministry na kung saan nag-offer sila ng free board and lodging para sa mga anak ng mga pastor at elders mula po sa probinsya na nag-aaral dito sa Maynila. Umabot po yan ng 50 na mga kabataan. Nakita po namin sa buhay nila yung katotohanan ng loving others dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. At mahalaga din po yung ating family time, ha? Mga parents, bawal po talaga ang sobrang workaholic at sobrang ministry-holic. Dahil ang pinakamahalaga ay ang ating pong pamilya. Kung magbibigay tayo ng panahon para sa kanila, maging ito ay sa pamamagitan ng family devotions, ang panonood ng mga Marvel movies, yan po yung sa amin, ang pagsama sa kanila sa isang ministry na ginagawa, lahat yun nagkakaroon ng impact sa buhay ng ating mga anak. So, ano man pong hirap yung ating mga challenges, kung magkakasama tayo bilang isang pamilya, nakikita natin kung paano gumagawa at sumasagot ang Diyos sa ating mga dalangin. Nararanasan natin ang katapatan ng Diyos sa ating personal na buhay at sa ating pamilya. Ang mga karanasang ito po ang nagpapalalim ng kanilang kaugnayan sa Panginoon kahit sa kanilang murang isipan pa. So sa dami po ng distraction sa mundong ito, yung gumugulo ng isipan, maglaan po tayo, mag-block tayo ng time para sa ating pamilya. I tell you, ito po ay magiging happy memories nila sa pagpapatibay din ng kanilang core values patungkol sa family. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen, anak. Values for a strong family. Mahalaga talaga yon. Matibay na pamilya, values. Kailangan ng empathy, pakikiisa. Mag-share ng empathy mula sa tahanan. Loving others. Bawal ang walang pakiramdam. Maglaan ng panahon para sa mga nangangailangan kahit nga sa mga hayop. At ang bagay na ito'y pinagpapala ng Diyos. Ang mata ng Diyos ay hindi hindi sara sa magagandang bagay na ginagawa natin dito. Magandang bagay na ginagawa natin dito. Kahit ang liliit na mga bagay

0: Wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang kaganapan ng panahong iyon sa Genesis 11? Nung time na iyon, ano nga po? Iisa lamang ang language ng mga tao sa mundo at pare-pareho sa buong mundo. Habang palipat-lipat ng tirahan ang mga tao sa East, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Babylonia at doon sila tumira. Sinabi nila sa isa't isa, "Tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para matumibay." Bricks ang ginamit nila instead bato at alketran ang ginamit nilang pangsimento. Tara, sabi nila, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit ng Diyos. Layon para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak. Saan? Dito sa mundong ibabaw. Ano raw ang gagawin nila? Gagawa sila ng isang lungsod at gagawa sila ng isang tore aabot sa langit na kinalalagyan ng Diyos para ano raw? Sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundong ibabaw. Ito po ang relihiyong magagawa ng tao. Nais natin na ng taong lampasan ang Diyos ng langit para ang tao ang mataas at hindi ang Diyos ng langit. At sinabi ni Lord, nagkaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan nang pwede nilang gawin. Sa susunod, ano ang normal na gagawin ng tao? Gagawin nila kung ano ang maisipan nila. Ganyan ang relihiyong tao ang nagtayo. Ano ang kapasiyahan ng Diyos sa mundong ibabaw? Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para hindi na sila magkaintindihan. So kinalat sila ng Lord sa buong mundo. At nahinto ang pagtatayo nila ng city ng relihiyong nagnanais lampasan ang langit at maging sikat tayo, sikat supoy. Puso ng taong nagkasala, siya ang nais na sikat ng aagaw ng kapurihan ng dakilang nag-iisang Diyos ng langit. Tinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang language ng lahat ng tao. At mula noon napunta na sila sa iba't ibang lugar ng mundo. Ang relihiyong mga tao pa rin ang nagtatag kaya hindi na namatiis ng dakilang Diyos na hindi niya ibigay at ipahayag ang pintig ng puso ng Diyos na sobra sa kanyang kabaitan at sobra ang kanyang pagmamahal sa buong mundong ibabaw. Sa Juan 3:16-18, wow, amen, amen, pakinggan. Sobrang mahal ng Diyos ang tao ng mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang maniniwala sa kanya, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ng mundo, kundi iligtas ito. Amen, amen. Hindi hahatulan ang mananalig sa anak, pero hinatulan na yung mga hindi nanalig sa kaisa-isang Son of God. Wow! Amen, amen. Wow. Di ba anak?
1: Opo, Ama. Alam niyo, sa totoo lang, Kaya gustong gusto ko

0: sinabi ni Apostle Peter sa book niya, God has given us everything pertaining to life and godliness. Kung titingnan mo sa creation, di ba, Daddy, nilikha niya lahat ng kailangan natin para sa ating buhay.
1: Mm.
0: Tapos, pati yung nang nagkasala, nagkasala to si Adan at saka si Eva at ang buong humanity, sinagot din niya, inihanda din niya yung para sa atin for righteousness. At
1: right
0: ngayon,
1: away.
0: Yun nga po yung ang Panginoong Jesus. Kaya nga po kung titingnan natin yung narrative, yung story ng pagkatawag kay Abraham, yung mga patriarchs, kay Jacob, napunta si Joseph sa Egypt, yung, lahat yun, naka-layout yun, kumbaga naka-plano ayon sa dakilang layunin ng Panginoon. And that is to bring the Savior, yung dalhin yung mga mandiligtas sa atin. At kahit tingnan mo yan, kahit na paulit-ulit, yun nga eh, yung term na paulit-ulit ang Israel, paulit-ulit sila susunod, hihingin ng tawad, tapos magiging idolatrous uli. Ang pinakamatindi doon, yung intermarriage nila eh. Yun, di ba? Grabe talaga. Pero kitang-kita mo rin yung constancy ng Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang layunin, sa kanyang purpose. Kasi nga po, yun nga sa amin, sa Bible Study Fellowship, patapos na kami nung topic namin for this year na Exile and Return. Sabi ko, kitang-kita mo, doon talaga ako doon na windang, yung windang na mangha. Sabi ko, grabe ang Diyos. Doon sa pangako lang niya, grabe talaga.
1: Amen.
0: Yung pangako niya for our salvation. Kaya, yun, kahit na ano pa, itaga mo pa sa bato, pag pinangako yan ng Panginoon, gagawin at gagawin niya. Yun yung nag-resonate sa akin eh, yung constancy. Kaya, mga kaagapay, yung tori ng Babel, kaya nga yan dinestroy. Kasi nga, yung selfishness at kayabangan ng tao. Pero tingnan nyo ha, ang ginawa ng Panginoong Jesus, iniwan niya yung heavens para pumunta rito to live as a human being, to suffer what we are suffering. Hindi lang yun. Dinala niya pa, siya yung naging Passover lamb, the ultimate Passover lamb para po sa atin. At siya po, sa kanya po ang kaligtasan. Kaya mga kaagapay, dapat sigurado tayo ha. Sigurado tayo sa ating kaugnayan sa Panginoong Jesus. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat talaga dahil totoong-totoo yun, Lord. Kung sa aming sarili lang, napamatagal na kaming destroyed. Pero salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat din po for sending your son, Jesus, to live as a human being para lalo naming maunawaan kung sino ka. At the same time, maunawaan namin ang kaharian ng Diyos. At the same time, to pay for the penalty of sin. Yun po yun. Wala na pong tatalo doon, Panginoon. It's just how great and constant you are sa amin. So Lord, marami pong salamat. Alam ko, Lord, sa amin pong mga kaagapay, may mga nagsiselebrate po ng kanilang mga birthdays. Unahin ko na po si Jenny Andres. Salamat po sa kanyang buhay. How you have really used her life, lalo na po sa text sa church, kahit po sa amin, sa music. Marami pong salamat. Ganun din po si Marie Uriza, si Bella Arok, ganun din po si Imelda De Los Santos. Sila lang po, Panginoon, ang nakalista sa akin. Pero alam ko, Panginoon, marami pong pangalan ang nakalista sa iyong puso. So, Father, we pray na you'll continue to bless those who are celebrating their special day today. Panginoon, I'm also declaring blessing to the young people and young professionals, Panginoon, as you continue to guide their lives with the very purpose that you have intended it to do and to be. Panginoon, sa dami ng mga fake news, fake, tsaka yung longing for success, grabe talaga, Panginoon. At ang dalangin ko sa mga kabataan na nakikinig ngayon, may their eyes be focused on you, the author and the finisher of our faith. Maraming pong salamat.
1: Amen, amen, amen. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi iligtas ito. Amen po. Panginoon, marami pang salamat. Ngunit hinatulan na yung hindi naniniwala sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kung kaya't habang may hininga ka pa, magpasiya para sa anak ng Diyos. At dahil doon, alam kong hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Amen. Alam niyo po, isa sa mga natutunan ko sa daddy ko, wala pong apo ang Diyos.
1: Ay, wala.
0: Puro anak. Kasi natatandaan ko po nung mga bata pa kami, pag nagkwento na si daddy na pagdating ng Panginoon, aangat tayong lahat, ganyan. At doon, imi-meet natin, we will meet the Lord in the air. So ang lokohan po namin mga kami ng mga bata, sasabit kami sa paan ng daddy namin at paan ng mami namin. Sabi, sagot nila, hindi namin mahahawakan yon. So dapat we have to be sure about it. Di ba dad? Natatandaan ko si Ambo, yun, nasa langit na yon, yung brother ko. Siya daw, ang panaginip niya, nakakilala yan sa Panginoon dahil sa panaginip niya. Araw-araw naman po kaming, every Sunday, nagkakaroon ng invitation si daddy sa church. So, si Ambo, ang nangyari sa kanya, na naginip, ang panaginip niya, di ba dad, yung ano daw, dumating ang Panginoon. Ito, isang kisap mata, kisap na daw siya ng kisap, hindi pa daw siya umaangat. So, alam nyo, ginamit ng Panginoon yun para po siya makakilala sa Panginoon ng totoo. Totoo yan. At ganun din, ako, iba rin ang method ni Lord sa akin. Iba yung way niya sa akin na pag-deal. Iba't iba rin sa bawat isa sa atin. Si daddy, alam niyo naman, lasinggero yan, tumador yan. Ang iniinom pa niyan ay, ano nga yun, dad?
1: Lambano.
0: O, diba? Pero nakakilala rin siya sa Panginoon. So, mga kaagapay, we have the opportunity to do that. So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Amen, amen. Dahil sa alam natin na talagang hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, nilulualhati at pinaglilingkuran sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si at Kuya Benji Musura. At ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, ProdTech, Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Hesukristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawala kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: sa'yo, Kaagapay, na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayong Tuesday afternoon, mainit na Tuesday afternoon. Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong Kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin ang mga Kaagapay natin online at nanonood sa atin sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na Kaagapay ang inyong mga pabati. Ano? Pabati dyan, pa-shoutout dyan sa ating comment section at update kung ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito. Mm-hmm. At ang inyong pangmalakasang merienda.
0: Yun na nga.
1: Yan. Meron tayo laging merienda check.
0: Yes.
1: Diba? Pag EPE, may lunch check. Diba? Pag entrepreneur special. Tayo dito sa IU, may merienda check. Kaya naman, i-share nyo na, Kaagapay.
0: Yes, merienda check. Kaagapay, ano nga ang inyong merienda.
1: Yes.
0: Ngayong Tuesday afternoon. At syempre, nage-hello din tayo and happy listening sa mga Kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan yes. Man ay sa inyong PM radio, transistor radio o sa mga sasakyan nila na ginagawa tayong background habang bumabiyahe. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Syempre, hello din po sa mga Kaagapay nating nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pa rin nga ma-download ng libre Kaagapay sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero yun nga, ano pa man ang inyong kapamaraanan, tuto ka lamang Kaagapay dito sa ating programa. Kapag nga Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yeah.
0: May
1: yes.
0: Na naman.
1: Oo, hashtag may pinagpipilian.
0: May hashtag number one na.
1: Oo, kapili-pili.
0: Oh. Yes, Kaagapay, meron po tayong mga perspective, opinion na naririnig dito sa ating programa. And syempre, welcome Kaagapay, ang iyong kasagutan sa ating question of the day na
1: yan na.
0: Yun. Kuya Nat, wala lang. Sa isang conflict, ano ang pipiliin mo? Ipaglaban yung punto mo or ingatan ang samahan?
1: Wow, grabe naman. Parang ang heavy naman ng ating question of the day. Usapang conflict pala to.
0: Yes.
1: Diba? So, Kaagapay, sagot ka na. Huwag ka na mahiya i-share ang iyong magiging sagot sa ating question of the day. Ulitin lang natin. Sa isang conflict, ano ang pipiliin mo, Kaagapay? Ipaglaban ang punto mo or ingatan ang samahan ninyo? Yan. So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Facebook man po o YouTube, babasahin po namin yan ni Kayla. Diba?
0: Mm-hmm. Yes, Kaagapay. Kaya ano pa ang hinihintay mo, ibahagi mo na ang iyong kasagutan sa ating question of the day. Dahil syempre parte naman talaga ng buhay ng tao, ng isang relationship, ang conflict.
1: Ay, oo. Oh, oh.
0: Kasi kung hindi ka pa nakakaranas ng conflict, Kaagapay, sana all.
1: Yun nga, no?
0: Sana
1: pero actually, di ba, pag walang conflict, yung healthy, ah. Healthy conflict, parang ang boring. O ako lang. Sorry, ganun. Hindi, pero yun, di ba, maganda rin na kahit papano, kahit onti lang, meron kayo healthy. Ayan na, hashtag healthy conflict
0: yes.
1: ng iyong mga kasamahan sa buhay. Ibig sabihin, di ba, parang nagpapalitan kayo ng mga kuro-kuro.
0: Mm-mm.
1: Parang dito, sa IU Tuesday, di ba, iba-iba yung kuro-kuro, iba-iba yung perspective, iba-iba yung kinalakihan, kinagisnan. So, iba-iba yung mga ano natin, outlook ba sa buhay.
0: Mm-mm.
1: So, hindi talaga natin may iwasan ng conflict. Pero ang mahalaga, dapat meron tayong magiging agreement
0: yes.
1: sa dulo, diba? agree sa dulo.
0: We agree to disagree.
1: Diba?
0: Yes. So, yan kaagapay, I'm sure ay nakaka-relate ka kahit papano sa ating question of the day sa conflict. Ano ang iyong pipiliin? Ipaglaban ang punto or ingatan yung relationship?
1: Mm-hmm.
0: At dito sa ating ongoing Facebook Live ay ilan na ang bumabati sa ating programa. Una na dyan ang ating kaagapay mula sa Singapore, si Ate Shirley Diansay.
2: Hi po!
0: Hello daw sa ate. At sabi niya, super heavy ng question today. Kaya mo yan, Ate Shirley.
1: Yes.
0: Happy listening po.
1: Yes, happy listening po. At ito naman, si Ate Aida Coquilla. Binabati na tayo at niyayaya na daw tayo, no? Kumain ng breakfast. Uy. So, umaga sa kanila. Sa mga oras na ito. Siya ay nasa Oslo, Norway. Ayan. Happy listening po.
0: Oh, yung unang nag-attendance check sa atin ay mga kaagapay natin mula sa ibang panig ng mundo.
1: Oo.
0: Eh, nasa naman ang mga Team Pinas.
1: Oo.
0: Oh, kaagapay, abangan po namin ang inyong kasagutan, ang inyong mga pagbate, ang inyong merienda ngayong Tuesday afternoon. Muli po ang ating question of the day sa conflict. Ano ang pipiliin mo? Ipaglaban ng punto o ingatan ang samahan. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin sa atin ng good afternoon.
1: Yun. At tungo na nga tayo sa mga sumagot sa ating poster kaninang umaga. At speaking of Kuya Vincent Garcia, uunahin na natin yung comment niya dito.
0: Uy.
1: At sagot niya sa ating question of the day. Sabi niya, good afternoon. Watching while eating breakfast.
0: Wow.
1: Ayan. Ulam ay pakbet na may ginisang pork at halong bunga ng malunggay.
0: Wow.
1: So naman, meron pa update ng kanyang breakfast si Kuya Vincent. At ang sagot naman niya ay, sa conflict, ang pipiliin ko ay dapat timbangin ang sitwasyon. Mahalaga pa rin ang samahan. Meron kasing punto na nasa tama at may punto din na nakakasama. Kaya pag ang punto natin ay nasa tama, ipaliwanag ng mabuti sa kasama para maunawaan ng maayos at maiwasan ang conflict.
0: Uy, hashtag communication.
1: Oo, diba? Communication is key.
0: Yes.
1: Totoo, no? At talagang maging intentional tayo, no, sa pagpapaliwanag. Hindi yung parang magde-decision ka na lang or may sasabihin kang isang bagay dun sa kausap mo or sa ka-conflict mo without explaining kung bakit yun. Eh, mahirap yun.
0: Oo.
1: Diba? Dahil hindi mo alam kung saan nanggagaling kayong pareho.
0: Mm-hmm. Kaya naman, bigla ka nalang silent treatment.
1: Ay, naku, mas mahirap yan.
0: Yes.
1: Mahirap na nga yung nagsasalita ng walang dahilan or parang nagsabi ka ng walang reason. Uh-huh. Tapos, mas mahirap lalo yung hindi mo kakausapin talaga.
0: Hindi mo ipapaliwanag kung ano ang kinagalit mo. Bigla ka na lang talagang nag-silent treatment. Ay, mahirap nga naman yun, kaagapay, di ba? Ito naman si Jonathan Clerigo. Para daw sa kanya, ilaban ang punto with complete gentleness.
1: Ayun.
0: Hindi daw sa height ng emotions. Somehow, naiingatan na din yung samahan without aggression.
1: Mm-hmm.
0: Oo nga naman, pwede rin naman na ilalaban mo yung punto mo, pero hindi naman sa way na parang masyado mong inaaway.
1: Yes.
0: Yung iyong karelasyon or kung sino man ang iyong pinagpapaliwanagan. Eh, syempre, nandun pa rin yung gentleness.
1: Totoo.
0: Oo nga naman, makakatulong para bumaba ang emosyon.
1: Totoo yan. No, I love the word gentleness.
0: Yes.
1: Talaga hindi.
0: Diba?
1: Talagang so isa yun sa mga bagay talaga na hinahanap ko kapag makikipag-communicate ka or may kausap ka, may i-explainan ka. Parang mahalaga sa akin the way you deliver.
0: Mm-hmm.
1: Yung words mo, yung pananaw mo,
0: yes.
1: Di ba? Para mas maunawaan mo. Kasi nga naman, ang hirap talaga. Ang hirap makinig sa taong galit.
0: Ay po.
1: Parang ikaw na yung mawawala ng gana makinig.
0: Mm-hmm.
1: Talagang instant sasara yung tenga mo kapag hindi maganda yung way ng pagsasalita ng kausap mo. Kaya magandang ano yan eh, paalala sa atin, no, yung sagot ni Jonathan, gentleness.
0: Oo, kasi nga naman, baka naman may punto naman talaga, pero dahil hindi ka gentle,
1: oo,
0: parang hindi na lalo halo kayo magkaintindihan. Totoo. Like, di ba kapag gentle kang magsalita, paano kaya yan? Nagagalit nga ako.
1: Parang may mga ganyan, di ba? Yung mga Ilongga ba? Ilongga.
0: Oh, yung mga malalambing.
1: Oo, oh, di ba? Sweet pa rin sila. Parang nagagalit na ako. Diba?
0: Nasasaktan ako.
1: Agree ba kayo kaagapay? Ayan. Comment naman po kayo kung kayo ay Ilongga.
0: Yes. Mga kaagapay. Ilongga nga ba ang malalambing? Ilongga daw, sabi ni Kuya Nat. Ayun. Sabi ni Kuya Nat. Hello po sa mga kaagapay nating malalambing pa rin.
1: Yes.
0: Kahit mataas ng emosyon. Sana all. Yan, sino pa?
1: Ayan, ito naman basahin natin ang kaagapay nating si Ate Guy Santos. Sabi niya, kung sa tingin ko tama ang ipinaglalaban, okay lang sigurong manindigan sa tingin ko ay tama. Pero kung pagmumulan ng di maayos na relationship, relasyon ay respetuhin na lang ang kanyang ay pinaglalaban. Let there be peace on earth and let dapat daw magsimula yun sa kanya. Ayan, sabi po ng isang awitin. Wow, anong song ba yun? Nag-iisip ako ng song. Oo. Hindi, parang ano yun? Heal the world pala yun. Di ba pala?
0: Make it a better place.
1: Pero pwede rin. Oo. Diba? Pwede mag-start ang healing. Mm-mm. Kapag tayo ay, alam mo yun, marunong umunawa Mm-mm. kesa sa, alam mo yun, yung paiirali natin yung emosyon natin, magagalit tayo.
0: Yes.
1: Diba? Oh. Ang pride, tama. Hashtag pride.
0: Hashtag pride, hashtag ego.
1: Oo, yan. Pag yan ang mga pinapairal natin, eh wala talagang katahimikan.
0: I agree. Mm-mm. Oo. Kasi lagi mong ipipilit na ikaw yung tama. Ako Oo. Tama, ako tama. Diba?
1: Oo, ang hirap nun.
0: Sabi ni Ate Shirley Diansay, o daw ganyan daw talaga yung mga Ilonggo at Ilongga. Dahil Ayun. Yung asawa daw niya ay Ilonggo.
1: Oh.
0: So, malalambing kahit na nasa height na ng emotion na nagagalit.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman si Ate Evangelina Sarayan. It's better to be kind, especially if the issues are minor.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so kung meron kang palagpas, in short, pinipili ang mga battles, ang mga dapat pag-diskusyonan.
1: Oo.
0: Naman. Kung maliit na bagay ay palagpasin na lang.
1: Totoo. Isa yan sa mga natutunan ko na rin eventually, no? Choose your battles.
0: Ayaw.
1: Kasi hindi lahat

0: ng bagay ay kailangan patulan.
1: Mm-mm.
0: Diba? Especially sa panahon ngayon, marami ka talagang ingay na maririnig.
1: I agree.
0: At maraming makakapagpa-trigger sa'yo. Diba?
1: Oh, no?
0: Pero hindi lahat ay worth our time.
1: Mm-mm. And diba? Energy.
0: Yeah. Mm-mm. So dapat talaga maging intentional tayo sa mga bagay na pinaggugugulan natin ang oras at panahon. At tignan natin kung ito ba'y makakatulong sa growth natin at talagang kumbaga malulugod ba ang Diyos kapag pinatulan ko to or mas lalo lang tayo mapapahamak. So isa yun sa mga bagay na wini-weigh natin at kinoconsider. Hindi ba?
1: Mm-mm. Choose your battles. Kagapay, magandang reminder yan sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po sa pagsagot, Ate Evangelina.
0: Ayun. At ito naman, may comment si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, not every right is correct and not every correct is right.
1: Ay, wow.
0: Mapapa, ano ka dito, ha? Mapapa isip ka. Kasi iniisip ko ngayon.
1: Hindi lahat ng tama ay tama.
0: Oo. Pero 'di ba may mga bagay nga talaga na minsan kala natin tama pakinggan, ang ganda pakinggan,
1: yes.
0: Mukhang okay lang naman kasi kunyari wala kang masasaktan, wala kang matatapakan.
1: Yeah. Pero, alam mo joke lang.
0: Oo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon tama yung mga ganung bagay, mm-hmm. 'di ba? Kasi minsan yung mga bagay dito sa mundo distorted na.
1: Yes.
0: Akala natin tama to, pero hindi pala aligned sa salita ng Panginoon. So dapat talaga maging mas mas masuri, tama ba?
1: Mindful,
0: yes. So yan. Thank you po Ate Mercy.
1: Salamat po. Ang sagot naman ng aking kaibigan si Kuya Yuri Ababa from Santa Rosa. Okay lang daw na ipaglaban yung paniniwala mo to a certain extent.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung mahalaga ito sa iyo. Pero hindi naman kailangang magkasundo palagi para manatiling maayos ang relasyon. People can agree to disagree at kung tunay ang friendship o yung samahan, hindi dapat masira dahil lang magkaiba kayo ng opinion. Mature relationships make room for honesty, respect, and differences without taking everything personally.
0: Ayun.
1: O nga naman, lalo na no, kapag usaping politikal.
0: Oo.
1: Oo, naalala
0: ko. Mainit-init yan.
1: Yes. Mm-mm. Akala natin pag election lang siya nangyayari. Hindi pala.
0: Totoo.
1: Pero yun nga, mahalaga na irespeto natin yung kanya-kanya nating opinion sa mga bagay-bagay. Kasi iba, gaya nga nang sabi kanina ni Ab, iba-iba tayo ng kinalakihan, mm-hmm. iba-iba tayo ng perspective sa buhay. Pero makakatulong nga na respetuhin yung ating mga pagkakaiba.
0: Yes, oo nga. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Kuya Nicolo. Oo, sana tama yung pronounce. Tama
1: yan
0: kaya?
1: Oo
0: kaya? Ah, ito pala.
1: Si Nicolo, oo.
0: Hello po ulit, hello. Kuya Nicolo. Ito na lang babasahin ko. Galing sa kaagapay nating si Ate Glorence Espanyol. Ang sabi niya, ingatan ang samahan. Punto ka lang ng punto, wala ka namang comma. Lalayuan ka daw ng kaibigan mo kapag ganun.
1: Mm-hmm.
0: So dapat din talaga no, maging maingat din tayo sa pag-share or pagsasabi ng ating point, no. Make sure na hindi to makakasakit din ng damdamin ng iyong kausap,
1: yes.
0: 'Di ba? Kagaya nga ng sabi ni kaagapay natin si Jonathan, no, gentleness pa rin. Pairalin pa rin natin 'yon at ma-communicate natin with love yung punto natin,
1: yes.
0: 'Di ba? Kasi syempre pag harsh, talagang automatic tawag dito, sasara na yung tenga ng kausap mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Matitrigger siya.
1: Tsaka yung timing.
0: Oo.
1: Diba?
0: Exactly.
1: Baka hindi pa, baka pares pa kayong antaas-taas ng emosyon. Mas lalong hindi magkakaintindihan.
0: Yes.
1: Pero yun nga, gentleness. Gentleness pa.
0: Hashtag gentleness pa rin.
1: Si Ate Jeanette Sandagan ay nakikinig mula sa Malabon at nakikinig daw siya habang naglalaba. Uy, salamat sa mga kaagapay natin ginagawa tayong background.
0: Yes.
1: Habang naggagawa ng kanilang mga gawaing bahay. At ang kanya daw snacks ngayon ay pulburon.
0: Wow!
1: Uy, ang sarap!
0: Nakakamig!
1: Yes! Tapos yung may coat siya na chocolate.
0: Ay, oo. Isa yun sa mga gusto ko ngayon din, no? Yung may mga coated.

0: May mga coated. Basta yung mga coated ng chocolate, di ba? Ang sarap niyan. Tapos meron kang malamig na tubig after. Yes.
1: Lalo na yung gantong panahon, no? Ako kanina pa ako tubig ng tubig kasi init na init ako. Oh, kaagapay na, Jeanette. Nag-crave po kami sa inyong polvoron. Oo, oh, kailangan talaga ng tubig dyan. Kasi di ba powder-powder yan. Oh. Nahihirinan ka.
0: Oo, oh, oh. So kailangan may tubig ka talagang katabi kapag yan ang iyong merienda. Ayan. At ito naman, nabasa mo na ba yung kay Trias?
1: Hindi pa.
0: Ayan, babasahin natin. Galing kay Atrias Saison III. Sabi niya, ingatan ang samahan. After magpaliwanag, konting diskusyon. Pero huwag maging hangarin ang manalo sa debate. It's not worth it, diba? Sabi niya. Ayun. Totoo naman, diba? Minsan kasi ang goal natin kapag nakikipag-argue tayo.
1: Ay, manalo.
0: Or parang, oo, diba? Parang, ah, panalo ko. Okay. Parang yun yung goal. Tapos yun, nasira yung samahan ninyo dahil doon. Kasi pride ang pinairal.
1: Yes. Diba? So kaya ngayon nga, ano ang mas mahalaga sa'yo? Manalo dun sa argument, pero matatalo ka naman kasi masisira yung relationship mo. Diba? Parang, ano ba talaga ang mas mahalaga sa atin?
0: Hindi worth it, no? Na malus yung person dahil lang sa... Oh. Dahil lang sa isang argument at nanalo ka, oh, pero nawala mo siya.
1: Diba? Diba?
0: Not worth it.
1: Yes, exactly. Diba, Kuya Nat? Oh. Daw, tama daw.
0: All right.
1: Yun. May pahabol si Ate Jeanette Sandagan. Sabi niya ay piliin daw. Dapat maingat sa mga sinasabi. Iwasan yung mga makakasakit sa damdamin ng iba. Minsan daw kasi yung ibang tao ay dinadaan sa biro. Yung iba naman, pero hindi nila alam na nakakasakit na pala. Oo nga, maging mindful tayo kahit sa atin ay biro lang yun, pero paano yun iti-take nung kapwa natin. So, mahalaga kaagapay, magandang reminder sa atin na maging mindful tayo sa ating mga joke na sinasabi
0: totoo
1: sa ating kapwa.
0: Correct ka dyan. At ito naman, si Ate Euphorcina Bernardino, ang sagot naman niya ay ingatan ng samahan. Ayan. And make peace, not war.
1: Uy.
0: Kapayapaan.
1: Diba? Ganda nga na linya na na, make peace, not war. Nga naman. Lalo ngayon, dami na nating concern sa paligid, di ba? Huwag
0: yes.
1: nga
0: dagdagan.
1: Yes. Huwag dumagdaga sa mga nag-aaway-aaway.
0: Oo.
1: Si Kuya Gerald Potente, di lang daw pinapanigan sa atin bilang tao, kundi may integridad. Lalo na daw sa bawat Kristiyano na lumalaban ng patas at mayroong prinsipyo at katotohanan.
0: Ayun. Okay. Thank you so much po. At si Ate Aida Kukwila, bumabati ulit sa atin ng Blessed Tuesday afternoon daw. Ayan. Happy listening po ulit sa inyo. At sino pa?
1: Yun, si Ate Shirley Diansay ay ingatan na ang samahan. At si Cecil Baldovino ay iingatan din daw ang samahan.
0: At ito si Fia Mac, sabi niya, ipaglaban ang punto at ayusin ang samahan. So, dalawa. Hindi siya makapili sa dalawa.
1: Oo. Siguro, i-communicate din niya yung kanyang punto. Pero, syempre, nandun pa rin yung pag-iingat dun sa samahan na meron.
0: Yes. At ito, si Ate Shirley Paolo Diansay, dito sa ating poster, nabasa mo na ba to? Dahil mahaba-haba ang kanyang kasagutan. Sabi niya, good afternoon. Depende po, pero mas gusto ko po ng peace. Ayan, pero ganito po yun. Ipapaliwanag ang punto na hindi ko po ipagpipilitan.
1: Uy.
0: At para ingatan ng samahan, pakinggan din po ang punto din niya. Ayun. At para hindi masira ang samahan, kailangan bigayan at magkaunawaan sa bawat isa. Pero at the end, for me, ingatan ang samahan.
1: Yun.
0: Yan talaga ang kanyang goal, no? Ma-preserve yung relationship dun sa tao, di ba? Kumbaga, kahit kinommunicate mo, i-explain mo yung side mo, the goal is, alam mo yun, ma-preserve ninyo ang inyong relasyon. Magkaunawaan kayo. Diba?
1: Yes, at the end of the day ay yung tao pa rin ang mas mahalaga kaysa dun sa gusto mong ipilit na argumento, diba?
0: Yes.
1: Si Ate Nena Cardines ay...

0: Patutok na sa atin na mula sa Pangasinan. Wow. Hello po sa mga kaagapay natin dyan mula sa Norte. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Hello po sa inyo. Kamusta po weather dyan? Mainit po ba? Kagaya po dito sa Ortigas.
0: Yes. Kanina pagpasok ko, makulimlim eh. Akala ko magtutuloy-tuloy siya. Tapos biglang tirik na tirik ang araw ngayon.
1: Oo. No, ang bilis magpakita ng araw. Yes. Parang, hello, nandito ulit
0: it's
1: ako.
0: It's a prank. Yan kaagapay, ingat po kayo dahil ramdam na ramdam pa rin ang init ng panahon. Pero makijoin din po kayo sa init ng usapan.
1: Wow!
0: Init ng usapan ngayon sa isang conflict. Ano ang pipiliin mo kaagapay? Ipaglaban ang punto mo or ingatan ang samahan. At patuloy niyo po yung ipadala ang inyong mga kasagutan. Mm-hmm. Pero habang nag-iisip ka kaagapay, we will take a short break po muna para sa mga nakikinig sa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood pong ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: At ito naman kaagapay si Kayla Escalante. At ang ating pong question of the day sa isang conflict, ano ang pipiliin mo? Ipaglaban ng punto o ingatan ang samahan. Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dyan sa ating question of the day. At sabi nga si ni Ate Jeanette Sandagan dito sa ating YouTube live streaming ay iwas conflict. Isipin daw kung ano ang mas kalooban ng Panginoong Jesus.
1: Yun. At si Ate Len Agdon Reyes sa ating ongoing streaming, bumabati na ng good afternoon. At sobrang init daw sa kanilang area. Listening siya from Palayan Nueva Ecija. At sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, okay lang naman ang ipaglaban ng punto. Basta alam mong tama ka, pero huwag sisirain ang samahan. Sabihin, in a nice way.
2: Ayun.
1: So talagang it always boils down, no? Sa way natin, i-communicate, no? Ang ating mga saloobin. Dapat sa marahang paraan pa din.
2: Yes.
1: Diba? Huwag tayong harsh.
2: Gentleness.
1: Yes.
2: Pa rin. Dito sa ating mga PM ay ilan na rin ang nagpadala ng kanilang mga kasagutan.
1: Yes.
2: Si Ate Zay Ayuban, para daw sa kanya ay mas pipiliin niyang ingatan ang samahan. Pwede naman daw pag-usapan ng maayos ang hindi pagkakaintindihan kaysa daw patagalin ang tampuhan.
1: Yan. Ay. Oo, no? Kasi nga naman may mga bagay talaga na pwede naman matapos na agad yung argument, yung di pagkakaintindihan. Kung napag-usapan na, di ba?
2: Yes.
1: Humahaba lang naman ito kapag talagang pinapairal natin ang ating mga pride.
2: Yun,
1: diba? Ayaw natin makipag-usap, ayaw natin i-communicate yung nararamdaman natin. Minsan, pinapahulaan pa nga natin eh. Through silent treatment, di ba?
2: Tawang-tawa.
1: Parang relate tayo doon, no?
2: Tawang-tawa siya.
1: Oh, pinapayuhan natin ang ating mga sarili. Di ba? Sa
2: note
1: aspect
2: to self.
1: Na to.
2: Kaagapay, nakaka-relate ka ba
1: dyan? Anyway, eto naman. Galing sa kaagapay nating si Shane Ranilio. Sabi niya, depende sa bigat ng conflict. Pero lagi kong tinatanong sa sarili ko, worth it ba na masira ang samahan para dito?
2: Aww.
1: Ayun, so dapat pala meron ka mga self-questions, no? May mga,
2: yes,
1: mga itatanong ka muna, aww, sa sarili mo bago ka umaksyon or bago mo gawin yung naiisip mo, no? Na kung worth it ba to kapag pinag-awayan natin, hindi ba masisira yung friendship natin,
2: mm-hmm,
1: o yung relasyon natin? At may maidudulot ba tong growth? Diba? Kasi kung wala, ay tigilan na natin yan.
2: Oo. Pero parang sa akin lang naman, no? Sa ganang akin. Parang naman walang mas mahalaga na punto or bagay sa mundo compared dun sa friendship, sa relationship. Parang laging mas mahalaga yung mga tao sa

0: sa paligid mo.
1: Totoo.
0: Kumpara dun sa mga gusto mong ipunto.
1: Oo.
0: Diba? Kasi nga, ano yung makukuha mo kung mananalo ka sa argumento kung mawawala naman yung friendship.
1: Oo.
0: Diba kuya na? Yan lang naman sa akin.
1: Oo. Pero oo nga, tama. Agree tayo dyan sa sinabi mo kayla. No? Minsan kasi talaga wala. Kumbaga mas mahalaga talaga yung mga tao sa paligid natin kaysa ipaglaban yung punto natin. Pero yes, siguro may mga panahon sa buhay natin na kunyari meron nga tayong pino-point out na sa tingin natin ay makakatulong, 'di ba? Makakatulong do sa taong kausap natin, maganda rin
0: yes
1: na pagdiskusyonan ninyo pareho. Pero syempre, 'yun nga, gaya ng sabi ng kaagapan natin, in a gentle way pa din, 'di ba?
0: Oo. Tama naman. Gentleness.
1: Yes.
0: Laging gentleness. Ito naman si Ate Angela Marie Santos. Sa isang conflict, siguro pipiliin ko pa rin ingatan ang samahan. Mm-hmm. Pero hindi daw ibig sabihin nun, ay tatahimik na lang siya palagi. Natutunan ko kasi na may paraan para sabihin yung side mo without hurting the relationship.
1: Yun.
0: Kasi minsan, kahit tama ka kapag mali ang approach mo, nawawala rin yung connection.
1: Totoo.
0: Yes, agree.
1: Yun
0: na hindi naman ibig sabihin na iingatan, pipiliin mong ingatan yung samahan, hindi ka na magsasalita kapag may nakikita kang mali.
1: Mm-mm.
0: Siyempre, ibang bagay naman yun.
1: Yes.
0: Kapag para yun sa ikabubuti ng iyong kaibigan, ng iyong karelasyon, why not? Pero siyempre nga, at the end of the day, ingatan natin kung paano natin yung way ng pagsasalita natin. Kasi baka pwedeng tama yung ating perspective, pero mali naman yung way natin. I mean, hindi ka aya-aya sa iyong pagsasabihan, baliwala din kung tama yung iyong sasabihin.
1: Totoo. Very agree. Very agree.
0: 101%.
1: Super, super agree pala.
2: Very agree.
1: Ito naman galing kay Ate Dara. Elomina, sabi niya, depende sa sitwasyon. Pero kadalasan, iniingatan ko ang relasyon. Mas mahalaga sa akin na magkaintindihan kami kaysa manalo ko sa argument. Oo, totoo yan. Kasi nga naman, no, madadaan mo naman talaga sa maayos na pag-uusap, no?
0: Yes.
1: Kung meron mang gusot, meron mang misunderstanding kayong dalawa, madadaan yan sa maayos na usapan.
0: Mm-mm.
1: E di win-win situation, di ba?
0: Yes.
1: Pag ganun ang ating ginawa.
0: Mm-mm. Si ating ongoing Facebook Live, si Ate Glenda Banares ay bumabati sa atin ng good afternoon. Sabi niya, natawa talaga ako sa pinanghuhulaan ang nararamdaman. Lagi lang daw siyang nakikinig at nakikitawa sa atin. At sabi niya, maging mahinahon palagi sa pakikipag-usap.
1: Ayun.
0: So may nakarelate.
1: Oo.
0: Sa panghuhulaan. Yung ayun, hindi lang pala ako.
1: So marami pala tayo. Sabay ganun. Ito galing kay Ate Gemaline Navarro Junio. Sabi niya, para po sa akin, mahalaga pa din na ingatan ng samahan. Communication is the key. In a nice way po.
0: Yun. Ayun.
1: Agree.
0: Yes. Si Kuya Joshua Daniel Cruz. Depende daw sa sitwasyon, pero most of the time, iingatan ko yung samahan. Kasi may mga argument na kahit maipanalo mo, pwede mo namang matalo yung tao. Mas importante sa akin yung relationship kaysa sa pride. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Nanalo ka nga dun sa argumento nyo, pero mawawala naman yung tao. Parang, what's the point?
1: Oh, hindi worth it,
0: yes,
1: diba? Hindi worth it yun.
0: Mm-hmm.
1: At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, mahirap, pero pipiliin kong magsalita. Pero nang maayos. Ayan. Gusto kong maging honest, pero hindi para makipag-away. Ayan. Kundi para maintindihan, no? At magkaintindihan kami.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Tama yun naman. Oo. Kailangan din talaga, no, na may courage tayo na maging honest, no, maging transparent sa gusto nating sabihin dun sa ka-conflict natin. Pero, syempre, hindi para makipag-away.
0: Oo.
1: Diba? Nilalatag mo lang ang iyong point. Para naman, ang goal is magkaunawaan kayo pareho, diba? Mm-hmm. Kung saan kayo nang gagaling.
0: Yes, diba? Hindi naman laging ang goal nga ay kanina nga manalo. Mm-hmm. Magkaintindihan pa rin at yes, magkaayos at the end of the day.
1: Reconciliation.
0: Yes, agree. Restoration.
1: Ano pa? Transformation. Latuation.
0: Okay. Eto sagot ni Ate Kathy Solueta. Mm-hmm. Ganda daw ng topic. Honestly, yan ang need ko. Ang maging mahinahon para marinig ang punto ko.
1: Ayun.
0: Oo nga naman, ang maging mahinahon. Pero ano ah, it takes time na masabi maging ano ka, vulnerable ka dun sa nararamdaman mo. Kasi diba, ewan ko, ako siguro to bilang introvert. Mm. Minsan, ang hirap na ilatag yung gusto mong sabihin.
1: Totoo.
0: Kasi nahihiya ka, natatakot ka, pero mahalaga nga eh, ang communication, di ba,
1: yes,
0: sa isang relationship, sa isang friendship.
1: Mm-mm. Kaya pala napag-usapan natin kanina, no, yung mga nagpapahulangan ng nararamdaman.
0: Yun pala yun.
1: Oo, yun pala ang ugat noon. Pero yun nga, as we grow older talaga, no, marirealize natin yung kahalagahan ng pagko-communicate, mm-mm, sa ating nararamdaman.
0: Agree.
1: Kasi makakatulong yun both sides, eh, both parties, di ba? At ito naman, galing sa kaagapay nating si Sara Mirabete. Sabi niya, kung para sa tama at makakatulong sa trabaho, ipaglalaban ko ang punto ko.
0: Uy.
1: Pero ginagawa ko ito ng may respect, no? At hindi para makipagbangga.
0: Yun.
1: Ayun. So para naman pala, kung para sa ikabubuti ng lahat, at specific siya, specific si Ate Sara sa trabaho. Yan. Talagang so, yung passion niya sa kanyang work ay iba. So, ipaglalaban niya ang kanyang punto.
0: Yes.
1: Pero syempre, yung may respect pa din daw.
0: Ay, oo naman. Mahalaga pa rin talaga ang respeto, syempre, sa ating kapwa.
1: Yes.
0: Ito naman si Kimberly Ann Flores. Dati daw, gusto niya talaga ipaglaban yung punto niya hanggang dulo. Hanggang
1: wow,
0: dulo, ha?
1: Parang kanta yun, ha? Ay, hindi pala. Iba pala yun.
0: Iba. Paglaban daw hanggang dulo. Pero habang tumatanda ako, nare-realize ko na hindi lahat ng conflict kailangang manalo ka.
1: Yun.
0: Minsan, mas mahalaga yung peace and understanding.
1: Mm-hmm.
0: I agree. Kapag mga 30 na, di ba? Mas gusto mo na lang yung peace of mind. Yung kapag may narinig ka na, ay, sabi ni ganito, ganyan. Ay, oo, tama. Tama ka na lang. Ayoko na ng diskusyon. Mas mahalaga na lang talaga yung peace of mind. Kasi nga, priceless.
1: Totoo.
0: Ang kapayapaan.
1: Yun nga, no? Kapag na pupunta na tayo sa mga ganitong edad, mm-hmm, parang mas nagiging intentional ka na sa mga bagay na pinaglalaanan mo ng oras at energy.
0: Yes.
1: Kagaya ng sabi mo, di ba, kanina, na dapat talaga pinipili natin yung mga bagay na pinag-engage natin or yung pinapatulan natin,
0: yes,
1: di ba?
0: So,
1: choose your battles.
0: Choose
1: kasi
0: your battles.
1: Ang konti na nga lang talaga ng energy natin. Babawasan pa, di ba? So, di ba, maging intentional tayo.
0: Sabi ni Pastor A. Cortez, hindi po kami manghuhula yung mga lalaki.
1: Noted po, Pastor.
0: Pastor, na ano naman po, pinag-aaralan.
1: Opo, mino-workout na po namin to ni Kayla.
0: Yeah, yari tayo kay Pastor A. May follow tayo. Hello po, Pastor A.
1: Happy listening po, Pastor. At ito si atin, or si Nanay. Nanay Nora Kabanto. Good afternoon daw sa atin. Happy listening po. Ganon din kay Kuya Epifanio Salvador. Nag-good afternoon na at shinare na rin ang ating ongoing streaming. Thank you po.
0: Salamat po si Kuya Mark Anthony Reyes. Pipiliin daw niyang ipaglaban yung punto kung alam kong importante at may prinsipyong involved. Pero sisiguraduhin ko pa rin na may respeto. Ayoko namang masira ang samahan dahil lang sa init ng ulo.
1: Ay,
0: oo nga naman, no? Kasi paano nga naman kung ang pinaglalaban mo ay yung values mo, yung prinsipyo mo sa buhay, na alam mo namang makakabuti para dun sa isang tao.
1: Mm.
0: Pero yun nga, respeto.
1: Oo,
0: gentleness.
1: Oo, at yun nga no, wag nating hahayaan talaga no. Sikapin.
0: Sikapin. Yan,
1: kasi may mga pagkakataon talaga na napapairal natin yung init ng ulo. Pero sikapin natin kaagapay na makontrol yan. At huwag tayong kontrolin ng ating emosyon, di ba? Isa yan sa mga bagay kasi na mahirap kapag tayo'y nakontrol. Di ba? Mahirap kapag tayo'y nakontrol. Di ba? Kasi hindi natin naiisip or nakakloud yan nung pag-ano natin, yung pag-iisip.

0: pilitin man na hindi na
1: isipin.
0: Yes, diba? Maiisip mo pa rin, di ba?
1: Oo, maalala at maalala. Yes. Pero yun. Ito nga, ang sagot ni ate.
0: Ay, hugot dito.
1: Oo nga eh. Anyway, ito galing kay Ate Belen Villanueva. Nagsagot ulit siya sa ating poster. Sabi niya, ingatan ang samahan. Mahirap bumuo ng tunay na kaibigan. Yung punto daw, napapag-usapan niya.
0: Ah, yes. Oo.
1: Totoo yan, diba? At least, kahit papano, you know, bigyan niyo yung sarili niyo, no, kayong dalawa, ng time na mag-usap, diba? At least, mas matututunan niyo o mas, ano, ang tawag dito, mas makikilala niyo isa't isa. Diba? Yes. Upuan niyo yan.
0: Upuan talaga, oo. At saka, kain muna.
1: Ayun.
0: Bago mag-usap. Pero totoo yan, iba. Kasi agree. iba ang takbo ng isip natin kapag gutom tayo.
1: Exactly.
0: Iba. Makakatulong din yung pagkain at kape.
1: Ayan. Mm. Nagbabalik loob na siya. Woo! Yes. Nabanggit niya na ang kape.
0: I'm back.
1: Ayun, thank you po.
0: Salamat po. Ito naman si Patricia Joy Villanueva. Ingatan ang samahan kasi para sa akin, mahirap daw makahanap ng totoong tao sa buhay. Mm-hmm. Kung kaya naman pag-usapan ng maayos, eh bakit kailangang palakihin?
1: Thank you po.
0: Salamat
1: at ito, bumabati si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Sabi niya, God bless Inspirations Unlimited. Happy listening po. At ito, hihabol ko yung kay Ate Dina Astehada. Sabi niya, mas pinipili naming mag-usap at mag-compromise. Hindi naman importante kung sino ang tama. Ang mahalaga ay maayos kami pagkatapos, diba, ng hindi pagkakaintindihan. So, alam nila ang goal. So, yes. Focus lang sila sa goal. Diba? Ang goal ay maayos. Magkaayos sila pagkatapos nung hindi pagkakaintindihan. Ito yung maganda. May awareness sila na hindi tayo nagkakaintindihan. Pero ano yung pwede natin gawin?
0: Para magkaintindihan.
1: Yes. So, dapat pala ganun talaga yung mindset natin. Hindi natin pagguhulain.
0: At ang goal ay magkaintindihan,
1: yes,
0: sa huli. Oo, parang may naalala ko, meron na nagsabi sa akin dati na nakakonflikto. Nakakonflikto. Tapos sabi niya, hindi na mahalaga kung sino ang tama o mali.
1: Ayun?
0: Pero nagsasorry na ako.
1: yun eh.
0: Hugot diba? Na, hugot na naman.
1: Diba? Based on experience, iba talaga hugot pag ano, diba?
0: Pag naranasan.
1: Yes, totoo yan. At marami tayong natutunan from that.
0: Yes, yun naman ang mahalaga din doon. Mm-hmm. Nagkaayos kayo at may lesson na napulot, diba?
1: And more than pa doon.
0: Yes. Ito, gaya ng sabi ni Kuya Carlo Miguel Mendoza. Honestly daw, depende daw kung worth it yung issue.
1: Mm-hmm.
0: Kung maliit na bagay lang, mas pipiliin daw niyang hayaan na lang para hindi masira ang relasyon.
1: Mm-hmm.
0: So, choose your battles.
1: Yes. At ganun din si Ate Kat Zamora. Sabi niya, kung totoong mahal ko ang friendship, pipiliin kong ayusin kaysa patulan. Pero, sasabihin ko pa rin yung nararamdaman ko ng mahinahon.
0: Ayun.
1: So, mahinahon pa rin. Diba?
0: Yes. Reminder sa atin lahat,
1: yes,
0: na maging mahinahon. Oo. Si Ate Rica May Navarro, dati daw, lagi niyang gusto ipaglaban yung side niya. Pero ngayon, natutunan kong makinig muna bago sumagot.
1: Yun.
0: Kasi minsan, hindi naman pala tungkol kung sino ang tama.
1: Mm-hmm.
0: Yun. So, makikinig muna bago sumagot. At ang goal mo ng pakikinig ay hindi para sumagot, pero para umintindi,
1: yes,
0: dun sa punto niya.
1: Oo. Listen first to understand, not to be understood.
0: Oh.
1: Yan lagi sinasabi ni JV sa akin, ng aking husband.
0: So, yun nga, may lesson talaga na,
1: yes,
0: nakukuha.
1: Oo. At ito naman, galing kay Avril Santos. Sabi niya, mas pipiliin kong ayusin ang conflict kaysa magpataasan ng pride. Mas madali mag-aral at magtrabaho kapag payapa ang grupo. Ayan. So, pwede rin i-apply, no? Hindi lang sa mga romantic relationship, no? Kahit sa relationship natin sa ating mga katrabaho,
0: yes,
1: sa friendship, di ba? Napakahalaga nitong bagay na ito.
0: At reminder na ang pride ay para lang sa sabon.

0: One. Oo. At sa chicken. Fried chicken, hindi.
1: Oh, kahit favorite natin yung fried chicken, wag natin i-apply sa ibang bagay.
0: Yes,
1: fried chicken.
0: Fried.
1: Uh-oh.
0: Fried chicken dapat, hindi fried. Eto naman, yes. Si Brian Keith Lopez. Pipiliin kong ingatan ang samahan, pero hindi ko rin hahayaang ma-invalidate yung nararamdaman ko. Balance lang daw.
1: Uy, ang ganda nun. Diba? Oo, dapat talaga, no, wag din natin i-invalidate yung nararamdaman ng bawat isa. Diba? Pero yun nga, kumbaga, i-communicate natin sa ating kausap.
0: Hindi
1: ko.
0: Hindi papahulaan.
1: Oo. Doon pa rin talaga bumabagsak, no?
0: True.
1: Parang yun yung bottom line.
0: Para laging back to you.
1: Oo. At ito galing kay Winnie Jacinto. Sabi niya, may mga laban na kailangan ipaglaban. Ayan. Pero may mga relasyon na mas dapat pahalagahan.
0: Oh.
1: Wow! Kaya, tinitingbang ko muna kung alin ang mas dapat unahin. Ayan. So, bago tayo umaksyon, i-weigh muna natin. Timbangin muna natin ano ba yung mas mahalaga sa atin, di ba?
0: Yun, salamat po sa pag-sagot. Si Ate Lian Joy Ramos naman, ingatan ang samahan kasi mahirap mawalan ng taong mahalaga sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, true. Dahil lang sa ano, no, sa pinilit mo yung punto mo, tapos mawawalan ka ng taong mahalaga sa iyo. Yan man ay sa friendship, sa romantic relationship, di ba, mahirap nga naman talaga na mawala yung taong mahalaga sa iyo dahil lang pinilit mo na manalo sa isang argumento.
1: Mm-hmm. At ito, last nang babasahin natin galing sa ating ongoing streaming, no, kay Ate Merlin Genares. Sabi niya, for me, hindi lahat ng conflict kailangan manalo ang isa. Ayan, ang tunay na wisdom ay marunong kang makinig at umunawa at magsalita ng may pag-ibig at respeto. At mayroon siyang shinare na verse. Sabi niya, Proverbs 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath and a rash word stirs up anger. Ayun.
0: So,
1: thank you po, Ate
0: Oo,
1: Merlin.
0: No? Kasi kapag ano, kapag... Di ba kapag halimbawa ang taas ng emosyon mo tapos yung kausap mo ang taas ng emosyon, para inaangasan mo ba?
1: Parang pareho kayong triggered.
0: Yes.
1: Di ba, walang magkakalma sa inyo. Yes. Kasi dapat ang isa sa inyo kahit papaano
0: kalmado.
1: Oo, kalmado para at least, no, may magbabalance, ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung pareho kayong on hype o no, ng inyong mga emosyon, mahirap talaga.
0: Yeah, shout out kay Arwell Mingo. Laging
1: bakit bigla? Laging steady. Ayo. Kilala natin si Kuya Arwell talaga.
0: Steady.
1: So balance talaga, no.
0: Medyo.
1: Di ba? We know workout natin yan.
0: Andiyan si Pastor A. Yan, kagapay. Ang ating akala natin ay mabigat ang ating usapan. Pero nakakatawa rin pala na mapag-usapan ito. Pero yun nga, at the end of the day, ay langing ang susi ay communication and gentleness.
1: Yes.
0: So, syempre. Salamat po, kagapay, sa inyong pagkikwentuhan sa amin ngayong Tuesday afternoon. At akalain mong tayo ay nasa end part na.
1: Grabe.
0: Ang bilis, no?
1: Oo. Hindi ko na nga namalayan, eh.
0: Diba?
1: Oo.
0: Salamat po, kagapay. At syempre, salamat din sa mga nakagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peranta, at naging sa ating RTV team, andyan si Jello, ang ating intern. Salamat po.
1: Thank you so much. At salamat din sa ating broadcast engineer JD Tabo at maging sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you so much po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo, kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin ay maraming salamat po sa inyo. Muli, ito pa si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabo at inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Araw-araw po na papakinggan ang programang ito na ang tuon ay maunawaan ang mensahe ng Panginoon mula sa simpleng karanasang pambuhay.

Usong-uso po ngayon ang pagtakbo, no, yung running, dahil maganda nga naman sa katawan at maraming benepisyo sa health and wellness. Kaya nga, yung mga kabataan ay naiengganyo na tumakbo at dahil dyan, samot-sari yung mga binibentang sapatos na pangtakbo. Yung iba, bumibili lang ng running shoes tapos kapag nakabili na ay medyo tinatamad ng tumakbo. Pero merong isang Mexican runner na inalok ng isang signature na rubber shoes bilang kanilang brand ambassador. Pero tinanggihan niya ito. Siya po si Maria Larena Ramirez, isa siyang Mexican at minsan nang naging champion sa 50-kilometer marathon noong 2017. Ang pangalan niya ay Maria Larena Ramirez. Yan. Mexican po siya at mula po siya sa isang indigenous tribe na ang tawag ay Rarámuri. What stood out was her running attire. Siya po ay nakapalda at naka-traditional sandals. Nilampaso niya yung mga runner na mesuot na signature shoes at tumakbo siya na with confidence gamit ang kaniyang sariling sapin sa paa. Alam niyo po, running, when translated in spiritual realm, is a metaphor for the journey of life, a test of endurance and a call to perseverance. It's a metaphor para sa journey ng buhay and sa pagsuot nga po natin ng ating mga sapatos, signature man yan o sandals, may we be reminded of our individual life race. Sabi po sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Ang buhay ay hindi lang isang sprint. Isa itong lifetime marathon. Therefore, we need to fix our eyes on Jesus as we gear toward the finish line. At sa takbo ng buhay sa marathon, hindi lahat yan patag. Merong paakyat, may mga obstacle, may madali, may mahirap na daan, may sementado, may bato-bato. Maraming distractions, may mga daan na nakapagpapabagal ng lakarin. And there were moments when we feel like our strength is fading, ayaw na halos magpatuloy sa pagtakbo. And lagi po tayong pinaaalalahanan ni Paul na ang mahalaga ay tingnan, mag-focus sa finish line. Gaya ng Mexican runner na si Ramirez, meron siyang goal sa buhay and that is to win the prize. Batak siya sa pagsubok, hubog ang kanyang mga paa sa malayong takbuhin. Yun ang kanyang sikreto, praktisado siya araw-araw, kaya lumakas ang endurance niya. And this will also remind us that yung buhay ay hindi naman laging madali. May mga pagkakataon na ayaw na nating magpatuloy. And through this, no, dun sa mga panahon na napapagod tayo, may we see Jesus carrying us through sa ating mga lakbayin. Para kay Ramirez, yung Mexican runner, yung pagtakbo is more than a sports. It's a lifestyle. It's her culture. It's her nature. It's embedded in her life. At ang stamina niya ay bunga ng mahabang panahon ng pagpapractice. Na-apply niya ang determinasyon at ang disiplina sa marathon. Kaya natapos niya at natalo niya yung mga kalaban. What about our spiritual realm? Batak na ba tayo sa pagsubok? Masasabi ba natin na pinatagtag na tayo ng panahon? Hindi pinatagtag. Pinatatag na tayo ng panahon sa gitna ng iba't ibang landas ng buhay. Gaya ng mga atleta, dapat hinahanda rin natin yung mga sarili natin spiritually. Because we are running the race. And as athletes, we need to focus and have self-control. Train our spiritual being. And running the race of faith requires intentional effort. It requires prayer. It requires spiritual discipline.
Kasi yung premyo natin isn't just a temporary reward, but an eternal crown. Imagine, given by God. So as we continue to press on what is ahead sa eternal realm, madalas mabibigyan tayo ng inspirasyon nito. Kasi tayo ay nakatutok lang sa ngayon sa mga bagay na hindi naman madadala talaga sa panghabang buhay. Yung mga goal natin sa buhay, lahat ng yan, lahat ng substance na meron tayo na nakadikit sa ating pangalan, sa ating buhay, hindi natin madadala yan sa kamatayan. And so, sa verse na ito, no, sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and every sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Paul, pinapaalalahanan niya tayo na keep moving forward. Minsan, ayaw na natin magpatuloy dahil sa mga naging past failure, dahil sa mga naging pagkakadapa. At paalala sa atin ng Panginoon, whether success, whether failure, it will not define us. Hindi ito yung kabuuan ng buhay na meron tayo. At lalong-lalo na kung ang iyong nakaraan ay hindi maganda, no? Madaling ma-stuck sa nakaraan o malugmok sa nakaraang pagkakamali. But the goal here is to go, to keep running with a focus on the eternal prize that awaits us in Christ Jesus. Yung mga runner, tinatapon nila yung mabibigat na dalahin. Kahit yung damit, they keep everything light and comfortable. Even in shoes, kahit nga yung tubig at yung pagkain. So, just like the runners, let us throw off what hinders from running. Pagdududa, takot, kasalanan. Iwan na yan. Lahat ng mga bagahe na makapagpapabigat sa iyong daladalahin sa daan upang hindi mo matapos ang lakbayin. Alalahanin mo, nandyan si Christ. Come to Him. Offer to Him what's bothering you. Ano yung mabigat sa iyo, ibigay mo sa Panginoon. Focus on Christ because He is there to cheer us up. Do not focus on temporary pains, even on temporary victories, because all of these things are fleeting. So lagi, no, keep pressing forward. Magpatuloy, kahit pagod na, kahit sugatan na, kahit nanghihina na. Because our journey with God teaches us with discipline, with focus, and with steady gaze. That we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang ating marathon ay hindi unahan, hindi kompetisyon, hindi pabilisan, kundi patibayan ng stamina. We run toward Him, knowing that, again, the prize isn't just on earth. It is an eternal prize. So, today, let's take some time to reflect on what's really distracting us from having a good relationship with God, with our marathon run with God? Ano yun? Ano yung mga nakapagpapahadlang sa'yo? And ano yung mga failure na naranasan mo na, mga setback, mga kamalian, that seemingly defines who you are and even your future? So from here, forgive yourself and focus on what's ahead. Magpatuloy, humingi ng kapatawaran, patawarin ang sarili, because each day is a new opportunity to run along with the grace of God. And when you face challenges sa buhay, hindi yan maiiwasan. Alam naman natin yan na laging mayroong problema. Do not be discouraged. Instead, take these as an opportunities of growth.
yung bawat struggle na nalalampasan mo, tutulong sa iyo, sa iyong spiritual stamina that will bring you one step closer to the goal. And when you feel like quitting, remember again, press on. When you feel like you cannot do it anymore, remember this Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagbibigay po sa amin ng kapayapaan and even ng comfort sa kagaya ng mga ganitong panahon na kami po ay nagugulumihanan, nawawalan na ng gana, nawawalan nga kahit ng pag-asa na magpatuloy pa sa buhay. Dahil ang hirap-hirap po ng mga pagsubok na nararanasan, we cling on to you, nilalambing ka namin. Kami, naglalambing kami sa iyo, aming Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sa kalakasan na pinagkakaloob po ninyo sa amin. Dahil kayo po lamang ang tanging makakatulong po sa amin, tanging makapagbibigay po sa amin ng kalakasan. You are always there to cheer us up. Sa panahon lalong-lalo na kami, Panginoon, ay nalulugmok, ayaw na namin magpatuloy. Nabibigatan na po kami sa mga nararanasan ng aming buhay. Marami pong salamat, Lord, for not giving up on us. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: tumakbo para sa Panginoon. Pagpatuloy mo yung lakad mo, huwag kang mag-quit dahil ang ating Panginoon ay mahabagin, ang ating Diyos ay mapagmahal, at ang nais niya, ang bawat isa sa atin ay makapagtapos sa karera ng lakarin. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at pagpalain ka ng Panginoon. Ito po ang programang Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang-magandang Tuesday po, magandang-magandang umaga po ngayong Tuesday, akala ko pa nga April eh, kasi yung nasa harapan ko April yung nakalagay, di ba? May na pala ngayon. It's May 12, 2026. So sa ating mga kaagapay, good morning po muli sa inyo. Ngayong mainit na Martes. Kahit naka-aircon kami dito sa studio ay hindi ko ramdam ang lamig, no? Kaya buti na lang kasi nakalimutan ko yung aking jacket eh. Pero ngayong umagang ito, mga kaagapay, naririnig nyo po muli ang tinig po ni Ate Isa Tika dito po.
5: Magandang
4: sa Tuesday. Sorry. medyo binago ko yung greeting ko.
5: Eh.
4: Oo, sorry. Hindi pa tapos yung
5: kasi,
4: intro.
5: May ano pa siya? Weather ng Middle East.
4: Kaya, I know. Oo nga eh.
5: May Middle Eastern flair pa siya kaya ano na iba na
4: konti. Kasi binibigyan pa kita ngayon ng chance na mag-share eh. Bagamat medyo na-delay yung
5: wala
4: ating...
5: wala pa nga eh.
4: Oo, medyo na-delay yung ating Facebook Live ngayon.
5: Sa mga radyo pa lang po. Magandang umaga po mga ka-radyo. Kayo po ay
4: mga ka-transistor.
5: Mga naka-transistor.
4: So kayo po ay nakikinig muli sa Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Ah, pero sa YouTube ongoing na daw.
4: Ah, okay, sige. Marami pong salamat. So yung mga nasa radio po tapos gusto niyo makasilip pero hindi niyo masilip sa Facebook, punta po kayo sa ating YouTube channel po. Makikita niyo po ang ating live video po ngayong umagang ito. But when I welcome po natin mo ang ating mga listeners, na-miss po namin kayo. Actually, today is part 2 po. Medyo nagkaroon tayo ng kaunting pause last week.
5: Oo nga.
4: Oo, so hindi
5: nasa
4: natin...
5: YouTube tayo. Nasa YouTube po kami.
4: Yan, so sa YouTube po. Punta po kayo sa ating YouTube. So nagkaroon po tayo ng kaunting pause last week, pero the week before last, tayo po ay inumpisahan po natin ang isang two-part series po natin ng isang topic na very, very much needed, no? I think this, although it is very, very true to our foster parents and adoptive parents, but even with couples na hindi naman po nag-adopt or nag-foster, kapag po nag-welcome po tayo ng mga children into our marriage, no, naging nagkaroon na tayo ng mga anak, talagang minsan natetest po talaga ang strength ng marriage ng isang couple. So ang ating topic na sinimulan 2 weeks ago, ang title po niya is The Marriage Toll and Solutions in Adoption and Foster Care. But even in a regular marriage na wala namang adoptive parents or adoptees or foster children, ay nakakaranas din po tayo, no, ng mga issues na hinaharap ng mag-asawa kapag po pumasok na po ang mga bata sa ating family. So yan po ang ating magiging topic for today. Pero I would also like to thank, nakapag-share ka na ba, Dad? Wala pa rin ba sa Facebook?
5: Yung YouTube ang sinashare ko.
4: Yung YouTube ang sinashare, yes, mo. Sige. Gusto ko lang din po magpasalamat, no, sa mga prayers po. Alam ko madami din pong bumati sa mga posts ko. It was such an honor and a privilege po na nabigyan po tayo last week to join our team from Generations Home, also now known as Life Song Philippines. Tayo po ay naibitahan ng Life Song for Orphans International po ang mga leaders po nito from all over the world. There were 54 of us, 54 delegates were invited to join a summit, a leadership summit sa Dakong, Turkey.
5: Mm-hmm. Ano, iniwan po, niya ako ng isang linggo.
4: Iniwan ko po si Pastor James ng isang linggo. But it was such a blessed time. Bukod po sa talagang grabe po yung opportunity po namin because we were invited to this summit na ginawa nga po sa Turkey with the intention po talaga to have the summit there para po makapag-visit kami sa Ephesus, no? Isa sa mga 7 churches po na nabanggit po sa Book of Revelations, and yan po ay ang pinuntahan po ni Apostol Pablo, ano po. So we were able to take a half day tour. It was a 4 to 5 hour tour sa lugar po ng Ephesus, and the summit was focused on our leadership in organizations that care for orphans. And then ang ganda nung pagkaano nila eh, pagkalatag nila nung different topics namin, because with the topics they took verses from the Book of Ephesians.
5: Right.
4: So for example, let's say one part of the discussion po namin spoke about the importance of marriage in the caring for, which is yun yung topic natin today, no? And of course,
5: may live na tayo.
4: Ayan na, may live na. So, yung mga nag-aabang po sa Facebook, may live na po tayo. Maaari na po kayong pumunta sa ating Facebook Live. But, so for example, no, the topic of marriage, of course, they took Ephesians chapter 5 and 6 dun sa part po na yun, ano? Para yun ang maging basis po ng aming usapan, ng aming discussion. So, again po, maraming pong salamat. I don't know kung maihahabol pa, but I actually shared one picture of our group, yung 54 delegates po during our day tour to Ephesus. Yun po yung shinare kong picture kanina. Hindi ko alam kung maihahabol pa po nila. But yun po, I praise God for the opportunity na binigay niya. There were a lot of realizations for me, a lot of learnings. Bumalik po ako excited to pinaka naging highlight nung isa sa mga highlight ng trip ko was yung pangungusap ni Lord about caring for our staff, no? Even in the school setting, kung ikaw po ay leader ng isang Christian group or Christian organization, alagaan po natin yung ating mga staff, na po, kasi yan po ang talagang katuwang po natin. Madalas po ang focus natin is dun sa clientele natin, paano alagaan yung mga clients natin, pero nakakalimutan po natin yung, kasi parang bang, ayan, maraming po salamat, beautiful picture of yung background po of, that is actually the library. Library po yan ng dun sa Ephesus. So yun po, madalas po tayo as leaders, we focus a lot on our clients, no, na nakakalimutan po natin alagaan ng mabuti yung ating mga katuwang sa gawain. So yan ang aking realization during that trip. So maraming pong salamat. And while you're sharing, may last announcement ako. Of course, ilang weeks na lang po kita-kits po tayo sa ating anniversary ngayon pong darating na June 6. Dyan po again sa idalaos natin. Medyo nabubulol po ang aking ano.
5: Kasi nga po, Tagalog. Middle Eastern, nabulol na siya dahil.
4: Ngayon nabulol na ako. Hindi nga tatlo lang kaming Filipinos doon eh. Tapos sa mga kasama namin, mga international delegates. But on June 6 po, ang anniversary po muli natin, 78th anniversary ng FEBC Philippines na ipagdiriwang po natin dyan po sa Green Hills Christian Fellowship. Dito lang po, kapitbahay lang po natin sa One Corporate. Tatawirin mo lang ang ilang kalye dito sa Ortigas, Pasig. So, I believe kanina nung binabrowse ko, meron po tayong registration dyan eh. So, reserve a slot na daw para po makasama po namin kayo dyan sa araw na yan. And sabi, markahan mo na daw po ang inyong calendar, yung ating reel kanina na kung saan lahat pong mag-attend ay nagsasabi ng present. So kung kayo ay magiging present sa araw na yan, mark your calendars June 6, ilagay nyo na po ang salitang present at magkikita po tayo sa araw na to. So, yan na, Pastor James, bumati ka na po. Totoong bati ka na.
5: Magandang umaga po yan. Meron na tayong mga pumasok sa Facebook Live natin sa wakas. Ang first order natin ay si Ate Leonida Rubio. Magandang umaga po. Done sharing. Salamat po sa inyong lahat. Maganda po yung topic natin today kasi mainit. At saka mainit din yung topic.
4: Yes.
5: It is being in this ministry, if you want to call it that. Ito yung sad reality, pero reality talaga na adjustment pagdating sa adoption and foster care.
4: Mm-hmm.
5: And habang binabasa ko nitong ibang issues na to, kahit natural parents din ganon.
4: Yes.
5: Nagiging issue.
4: Yes. Lalo na kapag kasi when you come into a marriage, madalas, you come into a marriage with the dream of building a family, right? So talagang dream mo, very seldom, although ngayon medyo mas nagiging popular na yung couples get married now without wanting to have kids. Pero madalas po, ang gusto mo is magkaroon ka talaga ng mga anak. Kaya lang, so you prepare for the marriage but you don't prepare for the marriage with children. So pag ganun, yun nga, lumalabas yung mga issues po natin. So dun tayo nahihirapan sa part na yun.
5: Yung adjustments. Kaso nga, ang madalas po na nangyayari, again, hindi lang sa adoption and foster care, yung mga bata ang actually nagsasuffer.
4: Mm-hmm.
5: I've always looked at it in that way na, yeah, when a marriage fails, a marriage has troubles, tragic yan, no? Okay. Pero then again, kasama yun sa marriage issues . Wala namang, wala naman na hindi dumaan sa ganun. Pero unfortunately, pag hindi po na-resolve ng tama o hindi na-resolve ng tama, yung peklat, yung trauma, it has a lasting effect on the children.
4: Mm-mm. Yeah.
5: To the point na ang mga bata, bilang counselor, dala nila to hanggang pagtanda nila.
4: Mm-mm.
5: Na, kumbaga, nakaget over na yung mga magulang o baka na-resolve na. Pero sa mga bata, there's scars that will pursue for life.
4: Mm-mm.
5: And, sana po ay the goal natin is not para magbigay ng one all be all solutions for all of you.
4: Mm-hmm.
5: But perhaps magkaroon ng better understanding on how do we handle yung difficulties ng adjustments in marriage and parenting. Lalo na marriage and parenting sa adopted and fostered kids.
4: Right.
5: Yung again, kasi kahit sabi mo nagkasundo na kami, okay na kami. The scars though,
4: mm-mm,
5: you know what I'm saying? It's mabigat . Mabigat sa mga bata. And dadalhin nila to into their own relationships.
4: Right.
5: right, into their own relationship. Magkakaroon ng sense of normalcy na, you know, for example lang, pag merong verbal violence, verbal lang, violence, no? Tapos eventually, tumanda kayo, nag-mature kayo, nag-adjust kayo. Mga anak natin, dala nila yon. In their own relationship, dadating yun doon. And if worse, mag-escalate pa yan. So, you know, we hope that it will be today's topic, just like last week, no, pang kadugtong to, just like last week, will offer some suggestions, insight, there you go, insight, on ano ang dapat gawin and what can be done, and things like that.
4: Yeah. Opo. So mamaya, ang gagawin ko po is babalikan natin yung mga points na diniscuss natin 2 weeks ago po, no? Quickly, I will, para lang magkaroon po kayo ng continuity sa thoughts po natin. So kung kayo po ay nag-take notes nung time po na yon, labas nyo na po yung inyong mga notes para ipagpatuloy po natin. But for now po, gagawin po natin, we're going to go ahead. Babasahin ko po yung verse din po natin na binasa natin from 2 weeks ago. Ay ang matatagpuan po sa aklat po ng Galatians or Galatia, ang 6 po na chapter at ang 9 po na verse. Ang sabi po dito sa ating talata ngayong umagang ito, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
5: Sa English version po, ang sabi sa NIV, Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. Mm-hmm. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. May important words po dyan eh. Una, yung word na weary. Si lahat naman tao wants to do good eh. Mm-hmm. Everybody wants to do good. I always say this sa mga preachings ko, lalo pagdating sa life, no? Wala namang gumigising sa umaga na gusto ko sirahin yung buhay ko.
4: Uh-oh.
5: I want to be a bad parent. I want to be a bad husband or wife. Wala namang nangangarap na maging kasiraan sila sa buhay, right? Everybody wants to do good. Even bad people want to do good.
4: Mm-hmm.
5: At least good for themselves, di ba? Pero ang kalaban ng doing good is not necessarily doing bad. Kasi nga wala namang gustong mag-do bad. It is the weariness of doing good.
4: Mm.
5: Ano bang mapagod?
4: Napagod.
5: Kapaguran.
4: Na, oo, napagod ka
5: napagod
4: na.
5: Napagod ka na. Naumay ka na. Di mo na kinaya. No? Hindi na kaya yung kapit lang. Okay? Tumbang preso na. Bagsak na bandila. Lahat na. You name it. When we become weary in doing good.
4: Mm-hmm.
5: Kasi you could read this verse in the opposite eh. You know, when you become weary in doing good, you will not reap a harvest because you gave up. Right? Ang price po ng hindi ka... I'm trying to think of a better word kaysa mapagod. Kasi pag sinabi natin pagod, yung nga naman, titigil ka na.
4: Mm-hmm.
5: No? Okay lang mapagod, huwag lang tumigil.
4: Mm-hmm.
5: There you go. There
4: po kasi meron namang napapagod na
5: it's okay to be tired. It's not okay to give up. Bakit? Hindi para may patunayan at sa sarili natin na we don't give up. Masabi natin sa mundo na inilaban ko hanggang dulo. Kung hindi po, ang kakibat nito or ang outcome ng not giving up is a harvest.
4: Mm-hmm.
5: And the key to any kind of harvest, alright, ay hindi po yung fruit of the harvest, but time.
4: Mm.
5: Kaya sabi, in the proper time. No, ngayon, uso mangga.
4: Mm.
5: Hilig ko sa mangga, pero bawal sa akin ang mangga.
4: Bawal sa'yo. Hanggang kalahating pisngi ka lang.
5: Yung ang kalahating pisngi, sumasapul pa rin eh. Di ba? No, isang gabi po ng Mother's Day, pagdating niya ng turkey, gabing-gabi, yung mga anak ko pambihira, mag-boodle fight para sa Mother's Day celebration. Puro matamis lahat ng pagkain. Tocino, longganisa,
4: mangga.
5: Tay-tay, may mangga. Tumaas yung sugar ko eh. Madami na akong tinalikuran eh. Di ba? Pero hindi lahat ng manggang dilaw matamis. Kasi merong anong tawag doon, kalburo. Sabihin, yung minalagay silang kalburo sa stem para mapabilis yung ano.
4: Hinog sa pilip.
5: Oo, sa pilip. Pagkain mo niyan, mukha siyang matamis, lasang bulak. No. Lasang gamot, lasang bulak. Kasi pinilit sa hinog. Ang sabi dito, if you want to reap a harvest, no, gusto mong umani ng tama, there has to be time. Ang problema sa time, pag matagal, nakakapagod. Right? Pero alam nyo, nagkukwentuhan kami kagabi, hindi naman lahat ng aming investment sa orphan care, let's just say, naging incredibly successful.
4: Mm-mm.
5: Pero nagkukwentuhan tayo kagabi, yung isang alaga namin, mag-graduate na ng nursing.
4: I know!
5: Diba?
4: Grabe, yeah.
5: Yung isang alaga namin, nag-champion sila sa debate, tinalo nila mga ano, diyan, salamat po, Dr. Chong.
4: Dr. Chong, thank you po.
5: Sa Mandaluyong College of Science and Technology. Yes. Sa inyong pangunguna diyan, Dr. Chong and Dr. Ariel. Na yung isang alaga namin, nag-champion siya sa debate, tinalo nila mga other universities. Hmm. Right? Nagpe-pay off din at the right seasons. Diba? Yung iba graduate na, iba tatrabaho na, iba nag-okay na. I mean, hindi lahat ganun ka, pero pag napagod ka kasi tumigil ka na, iniisip ko lang, ano nang nangyari sa mga bata na yun? Diba? Ano nang nangyari kung basta pinakawalan lang siya sa institution, tapos na, out na kayo. Age out na kayo, tapos na kayo. Ano na nangyari? 'Di ba? Parang I mean, may plano naman si Lord sa kanila, but the journey would have been much much more difficult. Right? Coming from the other side po ng foster care, and adoption, makikita mo sila na hindi lang sa nag-graduate or nagtatapos o nag-aaral na, kundi yung aspeto ba na sila po ay tumutuloy-tuloy yung buhay nila. That's a big thing. Mm-hmm. That's a really big thing.
4: Mm-hmm.
5: And that's really important. And so, ganun po eh. Sabi niya, we will reap a harvest if we do not give up.
4: Mm-hmm.
5: If! So, naka-anchor dun sa if. Kung! No? Kung hindi tayo susuko. And maybe iba sa inyo dyan po na maybe you are nasa parenting issues, marital issues, ministry issues. And, medyo napapagod na kayo, it's not just having me time or taking care of yourself. It's literally just pushing through barriers and understanding yung meron sa inyo, pagiging magulang, adaptive, fostered, natural. Tama ang Bible doon eh. Ano sabi? Heritage.
4: Mm-hmm.
5: Pag sinabi natin heritage, hindi iyan para sa'yo. Di ba? Ano yan? Pamana na ipinapasa from one generation to another generation to another generation. Napakalaking bagay po niyang ano na yan. What a privilege it is to be a privilege.

siya ng mga bed sheets and towels while listening to Family Matters. Merceder De La Rosa, good morning po. Nakikinig po sa radio. Alex Fajardo, good morning sa iyo, inaanak, dyan sa Dakong, Japan. Jess Balangquit, God bless us all. Jocelyn Garciano, Nestor Ballesteros, Rosalinda Manzano, Evangeline Darjuan, Blessed Day daw, Ate Thelma Manjares, Tita Lidia, De Castro Solis, and Nora Cabantog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, so sa oras po na ito, meron po tayong isang minuto bago mag-alas 10 po ng umaga. Tayo po ay mag-take a break po muna at sa pagbabalik po natin, i-review po natin yung first 6 points po natin and then magtutuloy na po tayo sa discussion natin ngayong araw na ito. So babalik po muli ang Family Matters. Huwag po kayong aalis.

0: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo sa amin. What a privilege we have been given, Lord, to just be able to steward children. We pray, God, that you would help the families, Lord, who are going through some adjustments and hard times today. Malaman nila, Panginoon, na makikita nilang kabutihan mo, Panginoon, sa kanila. Maging tapat sila, Panginoon, kapag sila papagod. Sa tamang panahon, akdang panahon mo, Panginoon, aani po kami, kundi kami susuko.
1: Yes.
0: Salamat po, Lord. In your name we pray. Amen.
1: God bless you all po. Thank you for joining us today. Nagpapaalam ngayong araw ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litika po. Next week po, we'll see you again. Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ngandang araw po.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa info@febc.ph.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, 13 ng Mayo, Ikalawang Kronika, Chapter 29-30.
3: Si Ezekias ay 25 taong gulang nang maging hari, at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Abijah na anak ni Zacarias. Katulad ng kanyang ninunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Sa unang buwan ng unang taon ng paghahari ni Ezekias, pinabuksan niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Tinipon niya ang mga pari at mga levita sa bulwagan sa gawing silangan ng templo. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga levita. Italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Alisin ninyo ang mga karumal-dumal na bagay sa dakong banal. Nagkasala ang ating mga magulang. Hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Kanilang tinalikuran siya at ang kanyang templo. Isinara nila ang mga pintuan sa portiko. Hindi nila sinindihan ang mga ilawan at hindi na nagsunog ng insenso. Hindi na rin sila nagdala ng handog na susunugin sa dakong banal ng Diyos ng Israel. Kaya naggalit si Yahweh sa Huda at sa Jerusalem. At ginawa niyang kahiyahiya at kakilakilabot ang kanilang sinapit gaya ng inyong nakikita. Kaya naman, napatay sa digmaan ng ating mga magulang at nabihag ng mga kaaway ang ating mga anak at mga asawa. Napagpasyahan kong manumpa tayo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang mapawi ang galit niya sa atin. Mga anak, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Kayo ang pinili ni Yahweh na mag-alay ng handog at magsunog ng insenso at manguna sa pagsamba sa Kanya. Inihanda ng mga Levita ang kanilang sarili. Sa angkan ni Kohat, si Mahat na anak ni Amasai at si Joel na anak ni Azarias. Sa angkan ni Merari, si Kish na anak ni Abdi at si Azarias na anak ni Jehalelel. Sa angkan ni Gershon, si Joah na anak ni Zima at si Eden na anak naman ni Joah. Sa angkan naman ni Elisaphan, si Simri na anak ni Jeiel. Sa angkan ni Asaph, sina Zacharias at Matanias. Sa angkan ni Heman, sina Jehiel at Simei. Sa angkan ni Jedutun, sina Semaias at Uziel. Tinipon ng mga ito ang kanilang mga kapwa Levita at nilinis ang kanilang sarili ayon sa kautusan. Gaya ng utos sa kanila ng hari, pumasok sila at nilinis ang templo ayon sa kautusan ni Yahweh. Pumasok naman sa loob ng templo ang mga pari at inilabas ang maruruming bagay sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinuha naman ito ng mga Levita at dinala sa libis ng Kidron. Sinimulan nila ang gawain ng paglilinis noong unang araw ng unang buwan at ikawalong araw nang umabot sila sa portiko. Walong araw pa nilang nilinis ang templo ni Yahweh at natapos nila ito sa 16 na araw ng buwan ding iyon. Pagkatapos, pumunta ang mga Levita kay Haring Ezekias at sinabi dito, "Nalinis na po namin ang templo ni Yahweh, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan doon, pati ang hapag ng mga tinapay na handog at ang mga kagamitan doon. Ang mga kasangkapan namang inalis ni Haring Ahas nang tumalikod siya sa Diyos ay ibinalik namin at muling inilaan para sa Diyos. Nakalagay na po ang lahat ng ito sa harap ng altar ni Yahweh." Maagang bumangon si Haring Ezekias at tinipon niya ang mga pinuno ng lungsod. Magkakasama silang pumunta sa templo ni Yahweh. May dala silang 7 toro, 7 lalaking tupa, 7 kordero at 7 lalaking kambing na handog pang kasalanan para sa kaharian, sa templo at sa Huda. Iniutos ng hari sa mga paring mula sa angkan ni Aaron na ihandog ang mga ito sa altar ni Yahweh. Kaya't pinatay ng mga pari ang mga toro at ang dugo nito'y iwinisik nila sa altar. Gayon din ang ginawa sa mga lalaking tupa at kordero. Ngunit ang mga lalaking kambing na handog pang kasalanan ay dinala sa harapan ng hari at ng kapulungan. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga hayop na ito. Pagkatapos, pinatay ng mga pari ang mga kambing at ang dugo ng mga ito'y dinala nila sa altar at inihandog bilang pambayad sa kasalanan ng buong Israel sapagkat iniutos ng hari na ialay para sa buong Israel ang handog na susunugin at ang handog pangkasalanan. Naglagay din siya ng manunugtog sa templo ni Yahweh, mga Levitang tutugtog ng mga pompyang, lira at alpa. Ito ang utos ni David, ni Gad na propeta ng hari at ni propeta Nathan ayon sa utos ni Yahweh na ibinigay sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Nakatayo doon ang mga Levita na may hawak na mga panugtog na ginamit ni David at ang mga pari naman ang may hawak na mga trumpeta. Iniutos ni Ezekias na ialay sa altar ang handog na susunugin. kasabay ng paghahandog, inawit ang papuri kay Yahweh sa saliw ng trumpeta at mga instrumento ni David. Ang buong kapulungan ay sumamba, umawit ang mga mang-aawit at hinipan ang mga trumpeta hanggang sa matapos ang pagsusunog ng mga handog. Pagkatapos, ang hari naman at ang kanyang mga kasama ang nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Iniutos ni Haring Ezekias at ng mga pinunong kasama niya sa mga Levita na awitin para kay Yahweh ang mga awit at papuring likha ni Haring David at ng propeta niyang si Asaph. Buong galak silang umawit ng papuri, nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Sinabi ni Ezekias sa mga tao, "Nalinis na ninyo ngayon ang inyong mga sarili para kay Yahweh. Lumapit na kayo at dalhin sa templo ang inyong mga handog ng pasasalamat kay Yahweh." Nagdala nga ang buong kapulungan ng mga handog ng pasasalamat at ang iba namay kusang loob na nagdala ng mga handog na susunugin. Ang mga handog na susunugin para kay Yahweh ay umabot sa 70 toro, 100 lalaking tupa at 200 kordero. Ang inialay na mga handog ay umabot sa 600 toro at 3,000 tupa. Ngunit iilan lamang ang mga pari at hindi nila kayang gawin lahat ang pag-aalay sa mga handog na susunugin. Kaya tinulungan sila ng mga Levita. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong makapaglinis ng sarili ang ibang pari. Sapagkat naging mas masigasig sa paglilinis ng sarili ang mga Levita kaysa mga pari. Bukod sa mga handog na susunugin, marami rin ang taba ng mga handog na pagkaing butil at inumin. Sa ganitong paraan, naibalik ang dating pagsamba sa templo ni Yahweh. Tuwang-tuwa si Haring Ezekias at ang buong bayan sa ginawa ng Diyos para sa kanila, sapagkat hindi nila akalaing ito'y matatapos agad. Inanyayahan ni Ezekias ang buong Israel at Juda upang idaos sa Jerusalem ang Paskwa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinadalhan din niya ng sulat ang mga taga-Ephraim at Manases. Pinag-usapan ng hari, ng mga pinuno at ng buong kapulungan na idaos ang Paskwa sa 2nd buwan. Hindi ito naidaos sa takdang panahon, sapagkat maraming pari ang hindi pa nakakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan, at kaunti lamang ang taong natipon noon sa Jerusalem. Nagkaisa ang hari at ang buong kapulungan sa ganoong panukala. Kaya't ibinalita nila sa buong Israel mula Beersheba hanggang Dan na kailangang dumalo ang lahat sa Jerusalem upang idaos ang Paskwa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ayon sa ulat, ito ang pagtitipong dinaluhan ng pinakamaraming tao. Ganito ang nakasaad sa paanyaya na ipinadala ng hari at ng mga pinuno. Mga taga-Israel, magbalik loob kayo kay Yahweh, ang Diyos nina Abraham, Isaak at Israel, upang kalingain niyang muli ang mga nakaligtas sa inyo na di nabihag ng mga hari ng Assyria. Huwag ninyong tularan ang ugali ng inyong mga ninuno at mga kababayan na nagtaksil sa Panginoong Yahweh. Kaya matindi ang parusa sa kanila ng Diyos tulad ng inyong nakikita ngayon. Huwag maging matigas ang ulo ninyo katulad nila. Sa halip, maging masunurin kayo kay Yahweh. Dumulog kayo sa kanyang templo na inilaan niya para sa kanyang sarili magpakailanman. Paglingkuran ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo. Kung manunumbalik kayo sa kanya, ang inyong mga kababayan at kamag-anak na dinalang bihag sa ibang bansa ay kahahabagan ng mga bumihag sa kanila at pababalikin sila sa lupaing ito. Mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh at tatanggapin niya kayo kung kayo'y manunumbalik sa kanya. Pinuntahan ng mga sugo ang lahat ng lungsod sa lupain ng Ephraim at Manases hanggang sa Zebulun, ngunit pinagtawanan lamang sila ng mga ito. Mayroon din namang ilan mula sa Asher, Manases at Zebulun na nagpakumbaba at pumunta sa Jerusalem. Ngunit niloob ng Diyos na dumalong lahat ang mga taga-Huda at magkaisa silang sumunod sa utos ng hari at ng mga pinuno nila ayon sa salita ni Yahweh. Napakaraming pumunta sa Jerusalem noong ikalawang buwan upang ipagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Inalis nila ang mga altar sa Jerusalem na pinagsunugan ng mga handog at ng insenso at itinapon ang mga ito sa libis ng Kidron. Pinatay nila ang mga korderong pampaskwa noong ikalabing apat na araw ng ikalawang buwan. Napahiya ang mga pari at levita, kaya naglinis sila ng sarili at nagdala ng mga handog na susunugin sa templo ni Yahweh. Muli nilang ginampanan ang dati nilang tungkulin ayon sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Iwinisik ng mga pari sa altar ang dugong ibinigay sa kanila ng mga levita. Marami sa kapulungan ang hindi pa nakakapaglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan, kaya nagpatay ang mga levita ng mga korderong pampaskwa upang maging banal ang mga ito para kay Yahweh. Kahit marami ang hindi pa nakakapaglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan, kumain na rin sila ng korderong pampaskwa. Karamihan sa mga ito ay buhat sa Ephraim, Manases, Issachar at Zebulun. Gayunman, nanalangin ng ganito si Ezekias para sa kanila,
4: O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno, patawarin po ninyo ang lahat ng sumasamba sa inyo ng buong puso kahit hindi sila nakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan.
3: Pinakinggan ni Yahweh si Ezekias at pinatawad ang mga tao. Pitong araw nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Buong lakas na umawit ng papuri araw-araw ang mga pari at ang mga levita kay Yahweh. Pinuri ni Haring Ezekias ang mga levita dahil sa maayos nilang pangangasiwa ng pagsamba kay Yahweh. Pitong araw na ipinagdiwang ng bayan ang kapistahang iyon. Nag-alay sila ng mga handog pangkapayapaan, kumain ng mga handog, at nagpuri kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagkaisa ang kapulungan na ipagpatuloy ng pitong araw pa ang pista. Kaya pitong araw pa silang nagsaya. Nagkaloob si Haring Ezekias ng 10,000 toro at 7,000 tupa para sa pagtitipong iyon. Ang mga pinuno naman ay nagkaloob ng 10,000 toro at 10,000 tupa para sa mga tao. Dahil dito, maraming mga pari ang naglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan. Masayang masaya ang lahat, ang mga mamamayan ng Huda, ang mga pari at ang mga levita. Gayon din ang lahat ng dumalo buhat sa Israel at ang mga dayuhang nakikipanirahan sa Israel at sa Huda. Noon lamang nagkaroon ng ganoong pagdiriwang sa Jerusalem mula noong panahon ni Solomon na anak ni Haring David ng Israel. Tumayo ang mga pari at ang mga levita at binasbasan ang mga tao. Ang panalangin nila'y nakaabot sa tahanan ng Diyos sa langit.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal, Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Kumusta ka ngayong araw? Ako po si Absidy Ferrer Tabua at salamat dahil muli kitang kasama dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang tao sa Bible na sobrang powerful ng istorya. Pero surprisingly, insecure siya sa kanyang sarili. At siya ay walang iba kundi si Moises. Kapag naririnig natin ang pangalan niya, naiisip natin, yung naghati ng Red Sea. O kaya naman, yung matapang na leader. O kaya naman, yung ginamit ni Lord para ilabas ang Israel sa Egypt. Pero bago naging ganon si Moises, isa muna siyang tao na takot, hesitant, at feeling inadequate. At baka kaagapay minsan ganon ka rin. Minsan gusto mong sabihin, Lord, hindi ako qualified. Or hindi ako magaling. Bakit po ako? Baka may mas magaling po sa akin dyan or better sa akin. At alam mo, exactly ganyan ang naramdaman ni Moises. Ang sabi sa Exodus 4 verses 10 to 12, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangusap ka na sa akin. Hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipe ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Doon sa verse na binasa natin, makikita natin na tinawag ni Lord si Moises through the burning bush. Imaginin mo yon, God Himself was calling him to lead His people out of slavery. At sobrang laking assignment nun kung iisipin, hindi ba? Pero instead na sumagot agad si Moises ng, Yes Lord, I'm ready! Alam mo ang ginawa niya? Nag-excuse siya. At sinabi niyang, Panginoon, hindi po ako mahusay magsalita. Pautal-utal po ako. Sa madaling salita, parang sinabi niya kay Lord, Lord, hindi po ako magaling magsalita, hindi po ako confident, at hindi po ako leader. Pamilyar ba? Kasi minsan, kapag tinatawag tayo ni Lord, mas nakikita natin ang weakness natin kaysa sa power niya. Pero ang ganda ng sagot ni Lord kay Moises. Sinabi niya, Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipe ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Grabe no, parang sinasabi ni Lord Moises, kilala kita. Alam ko yung mga kahinaan mo, yung weaknesses mo, alam ko lahat yun, pero pinili pa rin kita. Kaagapay, baka kailangan mo rin ito marinig today. Na hindi surprised si Lord sa mga insecurities natin. Hindi rin siya shocked na may limitations tayo at hindi siya nagkamali nung tinawag niya tayo. Minsan iniisip natin, kapag perfect na ako, saka ako gagamitin ni Lord. Pero sa Bible, paulit-ulit nating makikita, God uses imperfect people. And God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Kaya si Moises na mahiyain at insecure, ginamit siya ni Lord. Why? Because God's power shines best through human weakness. Hindi hadlang kay Lord yung mga kahinaan natin. Pwedeng doon pa siya mas makita sa buhay natin. Ang gusto ni Lord kay Moises was not perfection. Ang gusto niya ay obedience. Kasi the calling of God is never dependent sa ating mga abilidad, sa ating talent, sa ating mga kakayahan. It depends on His presence. Kaya kaagapay, baka may ipinapagawa si Lord sa'yo ngayon. Baka pinag-lead ka niya, pinagsuserve, pinag-share ng gospel, or may tao siyang gusto niyang patawarin mo na, or kaya naman gusto niyang magsimula ka muli. At feeling mo, hindi mo kaya. Pero tandaan mo, if God called you, God will equip you. Kaya kaagapay, ano yung burning bush moment mo today? Ano yung bagay na pinapagawa ni Lord pero iniiwasan mo dahil feeling mo kulang ka? Ano man ang weaknesses na kinahihiya mo ngayon,
pwede maging testimony yan someday. Kasi kapag ginamit ka ni Lord despite your limitations, people will know na hindi ito dahil sa galing natin, kundi ito ay dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At iyon ang goal, not self-good. At iyon

0: korte. Nagbabala ang ICC na kung mabibigo ang isang bansa na makipagtulungan, maaaring maglabas ang mga hukom ng formal na desisyon upang ipaalam ito sa Assembly of States Parties para sa kaukulang aksyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, itinatanggi naman ng Philippine Air Force ang kumakalat na balita sa social media na may eroplano na ka-standby sa Villamor Air Base para ihatid si Senator Ronald De La Rosa sa The Hague, the Netherlands. Nilinaw ni PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na wala silang natatanggap na anumang opisyal na direktiba o request para sa ganitong uri ng operasyon. Ipinaliwanag ni Basco na kasalukuyang nasa white alert status ang Air Force na nangangahulugang normal at routine lamang ang kanilang mga aktibidad. Pinabulaan din ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Chief Colonel Sirces Trinidad ang mga larawan ng Gulfstream aircraft na kumakalat online at sinabing ang mga ito ay luma na at walang kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ni De La Rosa. Matatanda ang kinumpirma ng ICC ang paglalabas ng arrest warrant laban sa senador kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Nananatili naman si De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang sinisiguro niyang gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal na hakbang kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema upang harangin ang tangkang pagdadala sa kanya sa ibang bansa.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Inaasahang maliit lamang ang magiging dagdag sa singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Mayo. Ayon sa kumpanya, nabawasan ang posibleng taas singil dahil sa mga hakbang na ipinatupad ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kabilang sa mahakbang, ang mas malaking refund sa mga consumer at pansamantalang pagtigil sa ilang dagdag singil sa kuryente. Gayunman, nagbabala ang ERC na maaari pa rin magkaroon ng pagtaas sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init ng panahon at mataas na presyo ng langis.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pansamantala namang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pagpasok ng mga buhay na hayop at produktong mula sa Greece. Ito'y matapos makumpirma ang kaso ng foot and mouth disease sa lugar. Kasama sa pinagbawal ang pag-angkat ng baboy, baka, karne at hindi na prosesong gatas para maiwasan ang pagkalat ng sakit dito sa Pilipinas. Iniutos din ng DA ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga pantalan at pansamantalang itinigil ang pag-issue ng import clearances para sa mga apektadong produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin ng hakbang na maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop, seguridad sa pagkain at ekonomiya ng agrikultura ng bansa. Samantala, para sa palitan ng piso kontra sa US dollar at ilang piling foreign currencies, ang piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 96 centavos, 44 pesos and 58 centavos para sa Canadian dollar, 48.07 para sa Singapore dollar at 16.25 kada Saudi Riyal.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
0: Alas 3 ng madaling araw, namataan ang low pressure area sa layong 475 kilometro sa silangan ng Virac, Catanduanes. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.3 hanggang 36.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:29 ng umaga at lulubog 6:16 ng gabi.
2: Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, bagong Defense Council ni Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC itinalaga.
0: Kamara, itinalaga na ang mga prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
2: At sa palakasan, tatlong Pinoy imports nagpaalam na sa kanilang mga koponan sa Japan B-League.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang bagong araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga.

0: Buanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pinangalanan ng International Criminal Court o ICC ang abogadong si Peter Haynes bilang bagong defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Papalitan niya na dati ring pangulo ng ICC Bar Association ang naging counsel ni Duterte na si Nicholas Coffman sa kinakaharap nitong kaso na Crimes Against Humanity. Ibinanyag ni Coffman sa isang opisyal na dokumento na formal nang tinapos ni Duterte ang kanyang serbisyo para bigyang daan ang pagkuha kay Haynes. Kinumpirma rin ni Coffman na nakausap niya ang bagong abogado at siniguro nitong handang-handa na si Haynes na humarap sa nakatakdang status conference sa darating na Mayo 27. Pinayagan na ng ICC Trial Chamber 3 ang pag-atras ni Coffman matapos niyang isumite ang hiling nitong Mayo 8. Naniniwala naman si Coffman na magiging maayos at epektibo ang pagpapatuloy ng depensa ni Duterte sa ilalim ni Haynes dahil sa malawak nitong karanasan sa loob ng International Criminal Court.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Itinalaga ng Kamara nitong Martes ang mga miyembro ng prosecution panel na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pangungunahan ni na House Committee on Justice Chairperson Gervil Luistro at Vice Chairperson Jonathan Kit Flores ang 11-man team. Kabilang din sa naturang panel ang mga legal experts at mambabatas na sina Representatives Laila De Lima, Chel Jocno, Terry Ridon, Raj Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Kaka Bagaw, Lordan Suan at Joel Chua. Nag-ugat ang hakbang na ito matapos bumoto ang 257 na mambabatas noong Lunes para i-impeach ang Vice Presidente dahil sa mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at banta sa buhay ng Pangulo. Tinanggap naman ni Representative Joel Chua ang hamon bilang bahagi ng panel at binigyan diin na hindi dapat gawing normal ang pagtatapos tago sa kapangyarihan habang may mga seryosong akusasyon ng katiwalian. Kasalukuyang tinatapos ng House Secretariat sa ilalim ni Secretary General Cheloy Garavil ang pagpaparami ng libu-libong pahina ng Articles of Impeachment. Tinitiyak ng kalihim ang katumpakan ng bawat kopya bago ito formal na i-transmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, umaasa naman ang Malacañang na magiging patas sa mga senador sa oras na matanggap nila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging takbo ng paglilitis sa mataas na kapulungan. Ipinahayag ni Castro na nasa ilalim ng kapangyarihan at otoridad ng Senado ang anumang desisyon ang gagawin nila patungkol sa naturang usapin. Ito'y matapos na i-impeach ng Kamara ang Vice-Presidente sa ikalawang pagkakataon dahil sa mga alegasyon ng paglabag sa konstitusyon at katiwalian. Napansin din ni Castro na mas dumami ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment ngayong taon mula sa 215 noong 2025 patungong 257 ngayong 2026 na ayon sa kanya ay posibleng basihan ng mga ebidensyang nakita ng Kamara. Naniniwala din ang Malacañang na magiging patas ang mga senador bilang husgado para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Ipinaubaya na ng palasyo sa kamay ng Senado ang susunod na hakbang sa prosesong ito bilang bahagi ng kanilang tungkulin.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Pagpapalit sa marupok na dike sa Kalumpit, Bulacan, sinimulan na. Ito at ang iba pang balitang probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
3: Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang pag-iba sa marupok na dike sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Nag-inspeksyon na sina Secretary Vince Dizon at ang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mas matibay na river control project sa Ilog Bagbag na target matapos sa Marso 2027. Layo ng proyektong ito na protektahan ang may 3,000 residente mula sa banta ng baha matapos matukoy na mahina at delikado na ang lumang istruktura. Samantala, ipinag-utos ni Energy Secretary Sharon Garin ang agarang pagpapaayos sa 3 power plant sa Visayas matapos isailalim ang rehiyon sa yellow alert. Inatasan ng kalihim ang Department of Energy na siyasatin ang mga unit ng Therma Visayas at Panay Energy upang matiyak na mabilis itong makakabalik sa grid. Layo ng hakbang na puna ng kakulangan sa supply ng kuryente at maiwasan ng anumang aberya sa serbisyo para sa publiko. Sa iba pang balita, namataan ng isang batang Philippine Eagle sa Panigan-Tamugan sub-watershed sa Davao City sa isinagawang assessment nitong Mayo. Nilagyan na ng tag ng Philippine Eagle Foundation ng agila upang masubaybayan ang paglipad nito bilang bahagi ng konserbasyon. Isinusulong ngayon ng Department of Environment and Natural Resources na gawing critical habitat ang halos 3,000 ektaryang kagubatan sa lugar upang maprotektahan ang mga endangered species at ang pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nagpaalam na sa Italian Open Doubles ang tambala ni na Alex Iala at Hailey Baptiste matapos silang pataubin ni na Taylor Townsend at Katerina Siniakova sa loob ng 2 set. Dominado ng mga world-ranked champions ang laro kung saan hindi nakaporma ang Pinay tennis star sa score na 6-2, 6-1. Ipinakita kasi ni na Townsend at Siniakova ang kanilang karanasan sa clay court upang tuluyang tapusin ang kampanya ni na Iala sa unang round pa lamang ng torneo.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nagpaalam na si Nakai Soto, Kiefer Ravena at Ray Parks Jr. sa kanikanilang koponan sa Japan B League matapos mapaso ang kanilang mga kontrata. Nagpasalamat si Soto sa Koshigaya Alphas na naging tahanan niya sa loob ng 2 taon na sa kabila ng kanyang injury. Nagtapos din ang kampanya ni na Parks sa Osaka at Ravena sa Yokohama habang hinihintay pa kung saan susunod na maglalaro ang mga pambato ng Pilipinas.
1: Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, partial report ng Senate Bureau sa issue ng flood control tinanggap na ng Ombudsman.
2: Malacañang wala pang kumpirmasyon sa napaulat na cabinet revamp.
1: At sa ibang bansa, pagpigil sa hantavirus hindi pa tapos ayon sa World Health Organization.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anumang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Balik-balitaan tayo, tinanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at ang iba pang mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miklo Clavano na nagmula ang mga naturang dokumento sa opisina ni Senator Panfilo Lacson, ang dating pinuno ng komite. Inihayag ni Clavano na agad nilang ipapasa ang mga impormasyon sa mga grupo na humahawak ng iba't ibang kaso ng flood control patrol upang masuri at magamit kung kinakailangan. Naglalayon si Senador Lacson na bigyan din ng kopya ng ulat ang Department of Justice upang mapabilis ang pag-usig sa mga sangkot sa nasabing anomalya. Gayunpaman, kulang pa ng 2 lagda mula sa 9 na miyembro ng panel ang nasabing ulat bago ito formal na maendorso sa plenaryo ng Senado. Nananatili namang bakante ang posisyon ng tagapangulo ng komite matapos nga ang naganap na balasahan o coup sa liderato ng Senado nitong Lunes.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Wala pang natatanggap na impormasyon ang Malacañang hinggil sa napapabalitang pagbabago sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang anumang update na ipinaabot sa kanilang tanggapan tungkol sa nasabing issue. Tiniyak naman ni Castro na mananatiling buo ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa kanyang mga kasalukuyang kalihim sa gitna ng mga kumakalat na haka-haka. Tumanggi ring magbigay ng direktang sagot ang palasyo kung muling bibigyan ng pwesto si dating Interior Secretary Benhur Abalos Jr. Nag-ugat ang mga usapin tungkol sa revamp matapos ang maling ulat na nagbitiw na umano sa pwesto si DICT Secretary Henry Aguda. Mariing pinabuluanan ni Aguda ang nasabing balita at nanindigang mananatili siyang tapat sa kanyang mandato hanggat nais ng Pangulo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, binawasan na rin ng Malacañang ang dalas ng pagpupulong ng komite para sa United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT mula sa Lingguhan na patungo kada 2 linggo na lamang. Ipaliliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginawa ang hakbang sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East. Naniniwala niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga kalihim ng gabinete at iba pang ahensya para maibsan ang krisis kahit hindi sila nakikita-kita kada linggo. Matatanda ang layo ng programa na binuo sa ilalim ng Executive Order No. 110 na protektahan ang ekonomiya ng bansa mula sa pagtaas ng presyo ng langis. Pinag-iisipan na rin anya ng administrasyon na gawing prioridad na batas ang UPLIFT Bill para mas mapatatag ang suporta sa mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Naghahanda naman ang Department of Budget and Management ng pondong aabot sa 155 billion pesos para masigurong may sapat na pondo ang gobyerno sa pagtugon sa pandaigdigang krisis sa enerhiya.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagbabala ang World Health Organization na hindi pa tapos ang laban sa hantavirus matapos ilikas ang mga pasahero ng cruise ship na MV Hondius sa Espanya. Binigyan din ng WHO na bagamat mababa ang banta sa publiko, kailangan ang 42 araw na quarantine dahil sa mahabang incubation period ng virus. Tiniyak naman ng ahensya ang patuloy na monitoring sa mga bansa upang mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit na nagmula sa mga daga.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Naglunsad naman ang mga hindi inanunsyong pagsalakay ang Saudi Arabia laban sa Iran bilang ganti sa mga pag-ataking natamo ng kaharian sa gitna ng lumalawak na digmaan sa Middle East. Kinumpirma ng mga opisyal na ito ang unang pagkakataon na direktang pinatamaan ng puwersang panghimpapawid ng Saudi ang teritoryo ng Iran. Ipinapakita ng hakbang na ito ang mas matapang na paninindigan ng Saudi Arabia sa pagtatanggol sa kanilang seguridad habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig.
0: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga kawikaan, 28 talatang 16. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit. Ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga at 13 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:54 ng umaga.
0: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng

0: follow through. Counting the cost does not just involve money. Kasama sa cost ay ang oras, lakas at disiplina para simulan, gawin at tapusin ang isang trabaho. Pangalawa, to determine if there is a better way of doing things, mahalagang bago ka magsimula ng isang negosyo, pinag-aaralan mo muna ang cost nito at tinitiyak kung may sapat kang pondo para rito. Sa iyong pag-aaral, malalaman mo kung saan ka pwedeng magbawas ng cost nang hindi naman maapektuhan ang kalidad ng iyong gawa. Hindi lang presyo ang dapat na pag-aralan, alamin mo rin kung may mas mabilis na paraan para matapos ang isang proyekto na maganda pa rin ang end result. At panghuli, to know if something is really worth your time, effort, and money. Kahit na may pambayad ka, alamin mo muna kung ang gusto mong bilhin o pagkagastusan ay karapat-dapat nga ba sa halagang hinihingi sa iyo. This is good stewardship. You worked hard for your money, kaya hindi dapat na napakabilis mo itong pinakakawalan. Kung paano mo pinagpaguran at pinaghirapang kitain ang iyong pera, aba dapat medyo mahirapan ka rin naman na gastusin ito. Gusto mong bumili ng condo unit? Mayroon ka bang pang down payment para may pambayad ka sa mga susunod na taon, sa mga susunod na buwan? Count the cost and know the adjustments that you need to make para mabayaran mo ang pinagpaplanuhan mong bilhin o pag-investan. Count and pay the cost to ensure that you'll finish what you started, to determine if there is a better way of doing things, and to know if something is really worth your time, effort, and money. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
1: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
6: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan,

0: at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Oras na! Pilipinas!
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
2: Oras na! Pilipinas!

0: Tuloy-tuloy lang tayo kaagapay sa pagpapalaganap ng mabuting balita, lalong-lalo na po sa mga panahong ito dito sa ating bayan. Dahil wala talagang ibang pag-asa ang Pilipinas, amen, kundi ang ating Panginoong Jesus.
1: Fresh na fresh from Hong Kong.
0: Oo nga, ang bilis ng aking bakasyon at sandali lang ako nawala, nagkagulo na.
1: Belated happy anniversary mga kaagapay.
0: Thank you po sa inyong mga pagbati sa aming mag-asawa.

0: Awa at maraming salamat sa mga panalangin.
1: Sa pangalan pa lang ng mister mo, masaya ka na eh.
0: I've got joy.
1: Joy.
0: Down in my heart. deep down in my heart. J-O-Y.
1: So, yeah. Happy
0: nickname po yun ng husband ko. Yan. Baka nagtataka sila. Eh. Joy lalaki. Opo, yun po ang ininickname sa kanya. ng kanyang, kung natatandaan ko, kung tama ang aking memory, tita niya ang nag-nickname na Joy. Oo. Pero siya po ay junior talaga ni tatay. Ayan. Hindi ko na i-reveal ano yung totoong pangalan. Ayan. Thank you po sa mga greetings niyo. Ang bilis. Pero na karating hanggang doon. ang mga video, ang mga balita tungkol sa ganap dito sa Pilipinas.
1: Alam mo, napapaikli ang oras, ang distansya kung masaya ka sa kasama mo.
0: Oo nga.
1: Yun, ha?
0: Eh, buti nga po, nung pumutok yung ganyang balita, wala ako sa roller coaster. Dahil hindi ko alam kung paano tayo magko-coordinate. Kasi yan yung mga earth-shaking na maituturing natin sa journalism. Ayan, so kailangan natin yan na bigyan ng puwang sa himpapawid dito sa DZAS para ma-inform ang ating mga kaagapay. And tayo po ay tuloy-tuloy na uunawa, diba? Kalma lang tayo sa mga panahong ito, bagamat very intense yung mga nangyari nitong mga nakalipas na araw. At di natin alam, Pastor John, ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. So, kumalma po tayo. Dahil ang hugot ng ating pag-asa para sa Pilipinas ay mula sa Panginoong
1: Amen. Yan.
0: At isa talaga, Pastor John, ano, sa mga nagbubukas ng ating mata, na kung talagang walang kurap o kaya 1/4 na lang yung ikorap. yung ia-advance talaga ng ating bayan. Yung lugar na pinanggalingan namin. Diyan lang naman, ang lapit lang. Wala pang 2 hours ng eroplano. Pero makikita mo talaga yung infrastructure. Diba? Hindi perfect yung bansa na yun. Siyempre, may mga issue din sila na hindi ko alam ano. Pero grabe, sa transportation na lang, Pastor John. Pastor John.
1: The first time ko dun, 10 minutes, binasa ko lang yung board. Sabi ko sa anak ko, kaya ko na.
0: Sa transportation pa lang, sa tren pa lang. Iniisip ko nga, ay, John B., walang masyadong motor doon. Yung mga motor doon, yung big bike. Yung mga tipong motor ni Bishop R.A. Yung mga ganon. Pero yung mga motor dito, yung mga ginagamit na pangpasok-pasok na mga kababayan natin, yung mga pang-rider, walang masyadong ganon. Eh, kasi nga napaka-efficient ng public transport nila. At train and bus.
1: Parang sinasabi nga nung anak ko noon when first time ako pumunta ng Hong Kong. Sabi ko, Dad, may siyudad din sa ilalim.
0: Oo, diba?
1: Eh, lalo na
0: tapos tumatagos pa sa dagat, diba? Yung mga tren nila. Anyway. So, maiisip mo doon, pagka talaga nakaapa ka sa ibang bansa, sasabihin mo talaga, anyari sa Pilipinas? Diba? So, malaki ang kinalaman doon nung ating katiwalian, nung korupsyon na problema natin. Na kung talagang naibubuhos lang yan sa public service, sa mga infrastructure, nako, mas maginhawa at mas magaan ang buhay. Yung pagpasok po natin, mas fresh tayong darating sa opisina.
1: Dalawa yung ano niyan, epekto niyan. Siyempre, pag nakita mo, ay, ano nangyari sa amin? So, may negative. Pero, dapat nakabelta ka, take it as a challenge.
0: Yes, good governance talaga. Kailangan talaga nating mag-level up doon. Kaya kailangan talaga din nating tandaan yung mga nagpe-perform, di ba? Yung talagang public service yung inuuna at hindi sariling interes. Tandaan po natin sa 2028, mga kababayan. Kasi talagang ang sipag naman nating mga Pilipino eh. Ang galing naman natin. Ang tatalino naman natin, di ba? Pero, bakit yun na nga kung ikukumpara sa mga kapitbahay natin? Dito na nga sa Asia na lang. Diba? Ang layo po talaga, transport na lang, public transport na lang. Dun pa lang tayo mag-start. So, kailangan talaga natin ng good governance para bawat tax natin, Pastor John, lahat tayo may ambag dyan, kaagapay. Eh, talagang nasusulit po natin. Oo, bukod pa sa healthcare, ayan, yung mga pangunahin, bukod pa sa education, malaki po talaga yung kinalaman ng, yun nga, pagkakorap ang ating mga naiyahalan.
1: Nation building is a collective effort. The unity, pero lahat you know, ang bawat

0: mamamayan bawat pamilyang Pilipino at isang buong bansa. Magkaisa talaga for nation building. Kung hindi,
1: yan ang kailangan
0: natin. Titirik ka.
1: At meron tayong pakialam dapat dyan, di ba? Mm-hmm. Kahit na tayo po ay mga Kristiyano, di ba? Na nagpe-pray naman tayo, bahala na si Lord, yung katwiran ng iba. Pero dapat po aware tayo and relevant din po tayo sa mga panahong ito. Yan. So, galing ako sa bakasyon. So, back to work, back to regular programming. Thank you po sa mga pag-welcome back sa akin.
0: At least, ano, Sister Heidi, parang... Nawala yung stress talagang ano, masaya ang dating mo, refreshed.
1: Meron nga lang pong sumingit. May mga nagtatatakbo. Ayan, so let's pray for our leaders.
0: Amen,
1: let's
0: amen.
1: Pray, diba, sa lahat ng branches ng government natin, bagamat sila ay magkakahiwalay na sangay. Yan, so sana'y magampanan po nila ng nararapat yung kanila pong mga tungkulin ayon sa ating saligang batas at para sa kapakanan ng mamamayan. Hindi pa ako kandidato. Galing lang sa bakasyon. Okay. Good morning! Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor John Castillo po. Ako po ay sa pangalan po ng Mulat Movement. Naririto itong Mulat ay Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Tuloy-tuloy po ang ating pagsusulong ng tunay na malasakit at pagmamahal po sa ating bansang Pilipinas. Hangad po natin dito sa ONP, Oras na Pilipinas, na patuloy po nating palaganapin ang kamalayan ng mga Pinoy sa napakaraming usapin po ng ating bayan. Siyempre po sa liwanag po ng salita ng Diyos.
1: Mm-hmm. So, napakaganda ng kulay mo ngayon, Pastor John. Buhay na buhay. Ayan, silipin niyo po kami sa iba't iba nating platforms. So, tayo po'y na susubaybayan sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
1: Sa YouTube channel.
2: Hello po!
1: Maraming salamat din sa nanonood sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
2: Hi po!
1: Gayon din naman sa mga nakikinig sa ating radio app.
2: Happy listening!
1: Sa mga hindi pa nag-download, search nyo lang 702DZAS sa App Store or sa Google Play. 24/7 po tayo dyan at wala nang patayan
2: Mama.
1: Ng inyo pong gadget. Kahit na mag-browse kayo sa ibang app, nandyan pa rin yung ating 702DZAS sa inyong background. Siyempre, hello sa mga di pa rin nagpapahuli gamit ang radio at PM radios.
2: Good morning!
1: Sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
1: Diba? So, yun na nga, sabi ni Ate Karen Damian. Taga Tokyo ito, isa rin sa napakaganda ng public transport. Yun na nga daw, di mo din daw talaga maiwasan na maikumpara. Yun, kapag naranasan at nakita mo yung sa iba. Lalo na daw nga silang mga OFWs. Ayan. Eh, backbone din yan, di ba? Pastor John, yung mga remittances na mga OFWs natin.
0: Oo.
1: Backbone din yan ng ating economy. Ayun, no? So, let's pray for our lupang hinirang sa ating perlas ng silangan. Okay, at ang atin pong mga katsing positive dito, co-pilot natin si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
1: Thank you, John B. Maraming salamat din kay Shai de Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
1: Sa ating ka-team positive din na si Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action!
1: Gayon din naman kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: And later, makakasama din natin si Lourdes Magtunaw.
7: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Sa ating RTV, ang duty ngayon si Angelica Calayag.
8: Aagapayan ka, kaibigan!
1: Meron din tayo mga OJT, Pastor John, si Alexis Sevilla at Faith Aquino from Bulacan State University.
9: Hello,
1: welcome! So, ilang oras ang bubunuin ninyo? 300? Wow! So, uwian kayo from Bulacan? Ay, hindi naman. So, taga ano kayo? Taga Pasig? Taga saan ba sila, Shaira? BSU is Bulacan, di ba? Bulacan State University. Oo, alam ko yan kasi taga Malolos ako. Eh.
0: Nandun lang. Sa tabi ng
1: kapitbahay lang. Oo, Pureza talaga?
0: Oh.
1: Pureza. LRT. So LRT, MRT kayo. Yun, oh. Mm-hmm. So nag-trend sila. Okay, welcome sa ating mga intern. Yan, intern natin sa RTV. And shout out din sa ating mga engineering at Bukawit Tech people.
2: No problem.
1: Time check natin, 7:21 na ng umaga, kaagapay. Abangan mo rin ang ating question of the day. Pag-iisipan natin mabuti yan. At gamitin nyo lang yung ating chat box, yung ating comment section dito sa FB Live at YouTube channel para po sa inyong mga messages. Pero ngayon, Pastor John, check muna natin itong very timely reminder mula sa mayamang aklat ng Kawikaan.
9: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 16, verse 18. Mga kawikaan, this is sa East, talatang 18. Ang nagyayabang, sure na mawawasak. At ang nagmamataas, sure na babagsak. So
0: yes,
1: ano to?
0: Oo,
1: Pinoy version. Okay.
0: Narinig ko kay Pastor Eric Maniwat yung version na yon. Ito pong kawikaan ito, eh, talagang masasabi natin diamante. Ano? Kasi po, we can only understand and appreciate it sa katotohanan na una sa lahat, merong Diyos na buhay, Sister Hildy, na siya ay soberano at ang kanyang pamantayan, ang tunay na pamantayan, katulad ng kanyang salita. Kasi ang problema po dito, yung nagyayabang, nagmamataas. Ano po? Tayo po, kung nais po nating pagpalain sa buhay, tayo'y kumilala, sumampalataya si Sir Heidi, mahalin natin ang Diyos at ang kanyang mga salita. Okay, kaya nga, this is the whole duty of man. Sabi ni Solomon, you fear God and you keep His commandments. Ang problema dito, pag ang tao na ay nagyayabang o nagmamataas, ay inaangat niyang sarili niya, Sister Heidi, na it mas itinataas na niyang sarili niya kesa sa Diyos at sa salita po ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: And so, ang punto niyan, it's a moral issue. Pag ikaw ay lumayo sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, ang ginagawa mo yung gusto mo, at ito po ay issue na kung yung ginagawa mo hindi kalooban ng Diyos, ginagawa mo yung mali. Kasi morality is doing what is right or wrong in the eyes, in the standard of God. So, ang katotohanan niyan, Sister Heidi, ay pag ikay gumawa ng tama, alinsunod sa salita ng Diyos, nandun ang pagpapala ng Diyos, nandun ang suporta ng Diyos. Pero, oras na magmayabang ka, ginawa mo ang sarili mo parang Diyos, ikaw'ng masusunod, mali nang ginagawa mo, pinipilit mo, at gusto mong gayahin ka at pinapangako mo sa sarili mo magiging okay ka, ay kasinungalingan yun kasi buhay ang Diyos at tumatapat ka, ika nga eh, babanggain ka ng Diyos, babagsak ka. If you exalt yourself, pababagsakin ka ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: But if you humble yourself, na ikaw ay susunod sa kalooban niya. At ito, Sister Heidi, mga kaagapay, tingnan niyo po. Ang nagmamayabang ay sure na mawawasak at ang sure. Yung salitang sure, sigurado.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon sa English nga, pride goeth before destruction.
1: Mm-hmm.
0: And haughty spirit before a fall. Yung word na before, ito po ay binibigyan tayo mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos, nagmamahal sa salita ng Diyos, ng kapangyarihan to discern what will happen next. Hindi tayo yung guessing, ha? Prinsipyo ito. Tingnan mo ang mga tao sa paligid, lalo na yung sa service, tayo, mga kaagapay, nasa politika, anumang krisis meron tayo, yung mga nasa social media, yung mga famous, popular na mga tao nakaka-impluensya sa paligid, pwede mong basahin eh. Alamin mo, mayabang ba siya? Matigas ba ulo niya? Ika nga sa ilaw ng salita ng Diyos, malina, talagang tutuloy pa rin niya. He will dare and prove himself na, I will survive, I will succeed, I will be great, etc. Ang sabi sa Biblia, kung mayabang yan o haughty na yan, ayan na yung senyales, Sister Heidi. Ang susunod na dyan, pagbagsak. At saka destruction.
1: Pagkawasak. So, pero Pastor John, namamalayan ba ng tao na mayabang na siya?
0: Di kasi ito na nga yung dulot ng tinatawag nila, Sister Heidi, na you know, sin has a blinding effect.
1: Yun na nga.
0: Oo. Mali ka na, ang iniisip mo, tama ka pa rin. Kaya sabi niyang, noon ang biruan namin ni Ellen, kasi guidance counselor siya, pagka may galit na galit, nagre-reklamo sa office, no, may pinaglalaban, sasabihin mo, tama ka, sir. Tama ka, sir. Maya-maya, iba na. May tama ka, sir. May tama ka, sir. Tama pa rin yung isang may tama ka, sir. So, yung mga nagyayabang at ang mamataas, tama yan. Yung tama nila, may tama yan, sir.
1: Di ba, minsan kasi hindi ka aware. Para siyang kumunoy, di ba? Hindi mo alam na lumulubog ka na sa sobrang pagkabilib mo sa sarili mo. Di ba? Kinakain ka na. Hindi mo na napapansin na iniiwasan ka. Diba? Kasi pero, naghahanap ka ulit ng ibang umpukan kung saan ka magbibida-bida at babangka.
0: Eh kasi ano yun eh, yun yung magkasama eh, di ba? When you talk of being a sinner, we're spiritually dead, and then the devil himself, mga kaagapay, yun, the spiritual enemy. Ang isa sa mga description ng effect ng sin, it has blinded us to see and know God and His Word. Ang focus natin sa sarili natin. Eh, parang bagang ang tingin mo sa sarili mo, buhay ko to, this is my life. So what I want, what I think is right. When in fact, in the light of God's Word, it's wrong.
1: Yes.
0: O sino mananalo? Tao o Diyos?
1: Kaya dapat talagang i-search natin ang ating heart, diba? At ipopursue natin ang Christ-likeness.
0: Doon mo ipapasok yung righteousness exalteth a nation.
1: Amen. Okay. Ang nagyayabang, sure na mawawasak. At ang nagmamataas, sure na babagsak. Galing po yan sa Proverbs 16 verse 18. Naghatid sa oras, 7:28 ng umaga. Kumusta naman kaya ang sitwasyon ngayon ng ating mga kaagapay na nasa biyahe? So puntahan po natin ang tanggapan ng MMDA Metro Base.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
10: Oras na, Pilipinas! Hatid ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
11: Metro Manila Development Authority.
10: Ito ang Ronda Kalsada.
1: Magandang umaga po, Ma'am Ann.
12: Magandang umaga po, Ms. Heidi at Pastor John at sa lahat po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa Morseto, sa EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ang dalawang sakyan sa West Avenue. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilis ang dalawang sakyan. Moderate traffic po dito po sa Main Avenue hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, moderate traffic din po dito sa May Pioneer. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilis ang dalawang sakyan. Makakaranas po ng bahagyang pagbagal sa May Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Bindiya po, muli po itong babagal sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA Northbound po sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue, maging mabagal po ang dalawang sakyan. Moderate traffic po sa May Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Ayala. After Ayala po, moderate traffic na rin po sa May Shaw Boulevard. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilis ang dalawang sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound dito po sa May Opus Mall hanggang makarating na po ng Bagong Ilog, moderate traffic po. Paglagpas po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. C5 Northbound sa May Levy Mariano hanggang makarating po tayo ng Upper McKinley, moderate traffic. Paglagpas po yung 3-2 na pabilis ang dalawang sakyan hanggang makarating na po tayo ng Eastwood. Ngayon pagsapit po natin sa Ateneo Gate, makakaranas po tayo ng pagbagal ng dalawang mga sakyan. Palalo po sa ating mga motorista na mabiyahe po ngayong araw ng Thursday, na may mga plate number po na 586. Ang ating number coding scheme po ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po is 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Ma'am Ann Gozon, mula sa MMDA Metro Bay. So, 7:31 na ng umaga. Maraming salamat pala kay Pastor A sa pag-salo. Ayan, sa pagtaong bahay.
0: Nakaka-bless si Pastor A,
1: ha?
0: Ang sipag, ha?
1: Oo. Thank you so much, Pastor A. And shout out din sa mga kaagapay natin dito sa ating comment section. Tayo ay nagpapasalamat kay Presimitra. Shout out din kay Mirna de Guzman, kay Annaline Santos, and happy morning din kay Rosalinda Manzano.
13: Good morning!
1: Mm-hmm. Meron ka pang isa-shout out, Pastor John?
0: Oo, ang dami nila rito. Si Wayne Caba, good morning din po.
1: Hello, kay Kapitana.
0: Max Manaig, hello po. God bless you. Mel Supat, si Jolly Jenny. Jenny, ano to, Ebuenga. Naging kasama po ni Sir Joyce sa BPI.
1: Hello po.
0: Happy anniversary raw.
1: Thank you po. Thank you. Alright. At balikan natin yung ating comment section. Makalipas ang pag-uulat mula sa Pag-asa DOST para sa ating weather update. Kasama natin ngayon sa linya ng telepono si Sir Benny Estareja. Sir Benny, good morning.
13: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, yung ating low pressure air na minomonitor sa loob ng PAR na dating sa Bagyong Caloy ay huling namataan 495 kilometers silangan ng Virac at Tanduanes. And this low pressure area, hindi naman po makaka-apekto sa ating kalupaan at hindi rin magiging isang bagyo muli. At bagkos ay posibleng malusaw po pagsapit ng Friday or Saturday. Wala tayong aasahan pa ni bagong bagyo na papasok ng ating PAR hanggang matapos ang weekend. Magpapatuloy pa rin ang bahagyang maulap at minsang maaliwala sa kalangitan mula umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon hanggang gabi, maraming lugar naman ang posibleng magkaroon ng cloudy skies at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms, lalo na po sa bahagi ng Mindanao at eastern sections ng Luzon and Visayas. Pagdating naman sa heat index, yung ating maximum forecast heat index ngayong araw for Metro Manila hanggang 42 degrees Celsius at karamihan pa rin ng mga lugar dito sa may Kapatagan sa Luzon at sa may Visayas, posible pang 42 to 45 degrees na heat index. Paalala pa rin ng pag-asa, ugaliin pa rin po ang pag-inom ng tubig at kung lalabas ng bahay, lalo na from 10 a.m. to 4 p.m., ay magbaon po ng payong or sombrero or yung mga portable fans, mamaypay, very useful po yan para makaiwas sa direktang sikat ng araw na nagdudulot po ng heat stroke at pagkahilo. Yung muna latest muna dito sa weather forecasting center ng Pag-asa, Benny Estareja, good morning po.
1: Sir Benny, tanong ko lang, nagpa-plateau na ba yung init natin dito sa Pilipinas, yung ating temperatura?
13: Ano po, sorry?
1: Nagpa-plateau na po ba? Pababa na ba siya or paakyat pa ulit? Ah, hindi pa.
13: Hindi po, opo. Bali, ang nakikita natin kasi kapag buwan ng Mayo, sobrang init sa tanghali, tapos biglang uulan. Yung trend natin for the second half.
1: So expect na po yung mas magiging maulan.
13: Yes.
1: Pero mainit pa rin sa tanghali.
13: Mas iinit, pero mas tumataas yung chance ng ulan sa hapon.
1: Okay, thank you Sir Benny. God bless you, sir. Mula sa Pag-asa DOST, ang nakausap po natin ang ating weather specialist, si Sir Benny Estareja. Okay, so eto na ang ating question of the day. Tama ba ang aking mga spelling, Shaira? Ayan, sa gitna ng mainit na sitwasyon sa politika ngayon sa Pilipinas, ano ang mas pinaiiral mo kaagapay? Ano yon, Pastor John? Emosyon o pag-iisip? Ayun,
0: yes.
1: No? Bakit naman? Kailangan ko pang i-identify. Hindi mo pwedeng mag-react na lang ako agad. Ayan, di ba? So, eto kaagapay ang ating question of the day para sa ating malayang talakayan sa gitna ng mainit na sitwasyon sa politika ngayon. Dito sa Pilipinas, kaagapay, ano ang mas pinapairal mo? Emosyon o pag-iisip? Ayan. So, ikaw ba'y tumataas ang high blood sa panonood o pakikinig mo sa mga balita? At meron ka na rin bang mga nasasabing hindi maganda tungkol sa mga pangalan ngayon, ano, na talagang sikat na sikat? Ayan. At usap-usapan sa mga balita? O ikaw ay one step back muna? At nag-observe ka muna at hindi ka masyadong mabilis na mag-conclude na ginawa nyo lang yan dahil sa ganyan.
0: Kung matindi na epekto ng krisis sa paligid, kung apektado na yung buhay sa bahay, ha? O baka sabihin na
1: pati mag-asawa.
0: Naghiwalay mag-asawa dahil sa
1: magkabilang kampo kasi, ano? Huwag naman sana. So yan kaagapay, join na sa ating QOTD sa gitna ng mainit na sitwasyon sa politika ngayon sa Pilipinas. Ano ang mas pinapairal mo? Emosyon o pag-iisip? So para po sa inyo mga entries, i-post lang yan dito sa ating comment section sa FB Live at sa ating YouTube channel.
0: Doble init dyan, Sister Heidi.
1: Oo nga.
0: Summer kasi, napaka-init.
1: Mas matindi pa sa heat index. Sabi ni Aurelio, syempre po pag-iisip, pero emotionally maaapektuhan pa rin. Totoo naman, ano? Natatangay ka rin.
0: Dalawa lang yan, mga kaagapay, ha?
1: Mm.
0: Parang lalabas niya. Kung emosyonal ka, maimpluwensyahan yung pag-iisip mo.
1: Mm.
0: Kung magaling ka sa pag-iisip, eh talagang doon mo siguro mas nakokontrol ang emosyon mo.
1: Mm-mm. Shout out lang sa Sam's Clinic dito sa Marila, oh, kina Dr. Cora, kay Dr. Ed, kay Dr. Edith, kay Dr. Leoni, kay Ate Dory from Jing Hoson sa Marilao, Bulacan. Listening and watching si Ate Nora Kabantog from Tarlac City at sa Madapdap, Mabalacat, Pampanga. Okay. All right, Pastor John, tawagin na natin ang inaabangan ng lahat.
0: Ngayon naman, bigyan daan natin ang bagong trivia. Hatid po ng ating mahal na si Tessa Magtunaw. Tampok po sa paborito ng lahat na Bida Bandila.
14: At di nagtatago sa ilan.
15: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
16: Good morning, kaagapay! Nakapagkape at nakapag-almusal ka na ba? Aba-aba-aba kung oo, tara na at busugin naman ng kaalaman ang kaisipan para sa kwento at trivia ng bansang feature natin ngayon. Desa the Explorer nga po pala at samahan ninyo ako ngayon na tuklasin ang isang bansa na parang best of both worlds pero may sariling astig na identity. Walang iba kundi ang Azerbaijan. Ito ay isang lugar na hindi lang basta maganda, kundi punong-puno ng kakaibang tradisyon na siguradong mapapawaw ka. Kung akala mo klase lang ang peg nito dahil sa modern skyline ng Baku, sandali lang dahil sa likod ng mga glass buildings, buhay na buhay ang kultura na hindi naiwan sa nakaraan. Simulan natin sa isang simple pero napakahalagang bahagi ng kanilang araw-araw. Walang iba kundi ang tsaa. Sa Azerbaijan, ang pag-inom ng tsaa at tea ay hindi minamadali. Isa itong social ritual, may kasamang kwentuhan, sweets at minsang seryosong usapan. Parang tambayan, pero may mas malalim na koneksyon sa bawat isa. At kung usapang tradisyon, hindi mawawala ang kanilang carpet weaving. Hindi ito basta dekorasyon, dahil ang bawat disenyo ay may kahulugan para itong visual storytelling ng kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan. Pagdating naman sa selebrasyon, pinaka-highlight ang Novruz, isang pagdiriwang ng bagong simula. Dito, may mga ginagawa tulad ng pagtalon sa apoy bilang simbolo sa pag-iwas sa bad vibes at pagsalubong sa mga new energy. May mga handaan, matatamis at pagtitipon ng pamilya, isang tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. At dahil sa tinatawag nilang Land of Fire ang bansa, hindi kumpleto ang usapan kung hindi natin babanggitin ang Yanardag, isang bundok na may natural na apoy na hindi namamatay. Isa itong patunay kung gaano kalalim ang koneksyon ng bansa sa elemento ng apoy maging sa kanilang kultura at kasaysayan. Isa pa sa pinakakapansin-pansin sa Azerbaijan ay ang kanilang hospitality. Kapag iniimbitahan ka sa bahay, hindi ka lang bisita. Isa kang mahalagang panauhin. Asahang mong aalukin ka ng pagkain, tsaa at oras para makilala ka ng mas mabuti. Parang mga Pinoy rin pala. At sa kanilang music, maririnig ang mugham. Isang tradisyonal na estilo na parang kwento na inaawit. Hindi ito basta kanta. Isa itong emosyon na pinapahayag sa pamamagitan ng musika. Sa kabuuan, ang Azerbaijan ay hindi lang tulad ng dalawang kontinente. Isa itong bansang marunong magpahalaga sa tradisyon habang sabay-sabay na umaayon sa modern na panahon. At bilang si Desa the Explorer, ito lang ang masasabi ko. Kung gusto mo ng lugar na may kwento sa bawat galaw at kahulugan, ang Azerbaijan ang destinasyon na sulit tuklasin. Lourdes Magtunaw po, patuloy na nagdadala ng kwento, kaalaman sa bawat bansa sa buong mundo.
15: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
1: Thank you, Desa Girl. Bago lang iiba natin mga announcement, may mga sumasagot na sa ating QOTD, wow. Pastor John. Oo, tinatanong natin ang ating mga kaagapay kung ano ang mas pinapairal nila sa mga panahong ito na mainit ang ating sitwasyong pampolitika.
0: Ay, eto, Sister Heidi, si Pastor Ari Cortez, kilala ko to.
1: Anong sabi niya?
0: Sabi niya, pareho. Kasi ang pag-iisip ang nagbibigay ng katwiran sa aking nadaramang emosyon.
1: Mm-mm.
0: Ang emosyon ang nagbibigay ng sigasig na ipaglaban ang katwiran.
1: Ayun, no? Si Alferez naman, Mona Lisa, pag-iisip po. Salamat kay Ate Remedios San Pedro. At si Teacher Mary Ann Pinera naman, initially emotion. Parang nakakalungkot at nakakadismaya, sabi niya. Pero after that, nag-iisip na ako na lalong turuan ang mga future voters. Then syempre, ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Kaya pray harder. Still proud Pinoy here.
0: Wow. You know?
1: Thank you, Teacher Mary Ann. Si Pastor A, nakikinig habang umiinom ng kape. Salamat, Pastor A. Si Jeric Reforma, sa politika, pinapairal ko ang pag-iisip. Emosyon daw kasi nakakabulag, pero critical na isip ang gabay sa katotohanan at tamang desisyon.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Tama. And sa YouTube natin, si Loki. Yeah, pag-iisip kaagapay kaysa chill lang with ice cream. Si Nieva Moirong, isip but better still faith in the omnipotent, omniscient, omnipresent God who is in control and can give us peace despite of all the negative happenings all around us. And let us all obey Him.
0: Amen,
1: yan ang
0: entries
1: ng ating mga kaagapay. Pwede pa kayo maghabol sa ating QOTD ng inyong entries. So ano pong pinapairal ninyo sa mga panahong ito na mainit ang ating sitwasyong pampolitika? Emosyon ba kaagapay o ang ating pag-iisip? So
0: yes.
1: FB at YouTube.
0: Okay, kaagapay, malapit na June 6, 2026. Ito po yung 78th anniversary ng FABC Philippines. Maraming dapat abangan po dito sa araw na ito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ngayon pa lang, no? Please, no? Isulat nyo na sa inyong mga kalendaryo, naka-block
1: at
0: na
1: yan. At wag maging drawing, ha, kaagapay. Pumunta tayo sa GCF.
0: Oy, magkita-kita po tayo sa GCF Ortigas.
1: Yes.
0: Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ito po ay may temang Until All Have Heard, Celebrating 78 Years of God's Faithfulness. At ito pa, Sister Heidi, napakaganda nito dahil welcome din maki-celebrate ang mga kabilang po sa deaf community. Bakit po? Dahil may sign language translation po ang buong programa ng selebrasyong ito.
1: Ayan. Admission is free.
0: Oo.
1: So, kaagapay, huwag kang mawawala. Ipag-anyaya po yan sa lahat. Sina Pastor John at ang ating mga kaagapay na napapakinggan, umaga, tanghali hanggang gabi, ay magkakaroon din kayo ng pagkakataon na ma-meet in person. You know,
0: yes,
1: para di lang sa FB
0: ako
1: at sa radyo. Makita nyo sila F to F. Yan. And meron din tayo mga job openings sa FABC Philippines, pero ito yung mga kailangan natin para sa DZAS. Sa ating RTV, naghahanap tayo ng production technician. Sa DZAS naman ay production assistant at staff assistant. So para po sa mga interesado, padala lang ng resume with a 2x2 photo at i-email yan sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. And reminder lang din mga kaagapay, lalong-lalo na yung mga taga Central Luzon. Yan, meron tayong Rise Up Philippines Central Luzon Youth Conference sa Sabado na to, 8 a.m. hanggang 5 noon sa Pampanga State University, dyan po sa may Bacolor, Pampanga. So, nandito na, nakita ko, nagbalik Pinas na si Pastor Roman Guevara. At makakasama din bilang mga plenary speakers sina Pastor Genesis Olimpio, Pastor Jericho Arceo, and Pastor Jordan Escusa. So, makipag-ugnayan lang po kay Ate Mai sa mga tickets at iba pang mga detalye. Okay, so 7:46 na ng umaga.
0: Yes. Mabati ang mabuti naman po tayo at maitama ang mali. Ma-inspire po sa bagong kwento ng kabutihan. Kasama po si Phil Lagtapon.
17: Lagi akong Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
18: Magandang araw, kaagapay. Sa isang pampublikong palengke sa Quezon City, may isang tindera ng gulay na kung tawagin ay si Aling Cora. Araw-araw, maaga siyang bumabangon para mamili sa bagsakan ng gulay at magtinda sa pwesto niya sa kanto. Hindi siya mayaman, pero napapansin siya ng mga suki dahil sa isang ugali niya, na tuwing hapon bago magsara ay inilalagay niya sa gilid ang mga gulay na medyo nalalanta na pero pupwede pa. Hindi niya ito ibinibenta, kundi ibinibigay sa mga kapitbahay na walang pambili ng ulam. Hindi niya ito pinagmamalaki, bagkos para sa kanya normal lang na tumulong kapag may sobra pa. Kaagapay, sa totoong buhay, ang kabutihan ay hindi laging malaki o maingay. Minsan, ito ay nasa simpleng pagbabahagi ng kung ano lamang ang kaya mo.
17: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
18: Natagpuan sa New Bataan, Davao de Oro ang mga medical waste tulad ng used dialysis material na nakakalat sa kahabaan ng highway. Agad itong ikinabahala ng mga residente dahil sa posibleng panganib sa kalusugan. Ayon sa lokal na pamahalaan, posibleng mula ito sa isang dialysis center, ngunit patuloy pa rin iniimbestigahan kung aling pasilidad ang may pananagutan. Hindi pa tukoy sa ngayon ang pinagmula ng mga basura, ngunit seryoso ang insidente. Nagbabala ang LGU na delikado ang maling pagtatapon ng medical waste dahil maaari itong magdulot ng impeksyon at pinsala sa publiko. Posibleng maharap sa kaukulang kaso ang sinumang mapapatunayang lumabag. Dapat nating tandaan, kaagapay, na ang medical waste ay hindi ordinaryong basura. Ang kapabayaan sa tamang disposal nito ay maaaring magdulot ng sakit, panganib sa buhay at mabigat na parusa sa batas. Para sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali, ako po si Phil Lagkapon.
19: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kamag-anak o nakakakilala sa ina ng batang si Joshua Thomas Kane Legaspi na si Ginang Jeneline Sagod Legaspi. Huling natagpuan ang bata sa Barangay Plaridel 2, AMSIC, Angeles City, Pampanga. Panawagan rin sa magulang Justin Drew Mercado Manalastas para sa kanyang nanay na si Maureen Gamboa Mercado. Huling nakita ang bata sa Kakutud, Arayat, Pampanga. Tinatawagan din ng pansin ang ina ng batang si Jason Rojas na si Ginang Devina Alejo Rojas na huling nakita sa Barangay Santa Teresita, Angeles City, Pampanga. Kung sino man ang nakakakilala sa mga batang nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa Fresh Hope Refuge Shelter Incorporated, Angeles City, Pampanga at maaaring makipag-ugnayan kay Michelle A. Gutierrez at tumawag sa numerong 0946-030-4571 o mag-email sa freshhoperefugeshelter@gmail.com.
1: Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo po ay dire-diretso dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS. Sagot pa ng ating mga kaagapay si Georgie Visconde para sa ating QOTD. Pareho daw, emotion at pag-iisip kasi halata na parang planado ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Matatabunan ulit ang ibang issue at pag-uukulan kung ano ang kahihinat na ng impeachment ni VP Sara Duterte Carpio. Nawala daw yung tapang ni Bato, harapin niya ang kaso kung talagang inosente siya. So salamat and shout out daw sa mga kapatiran sa JCGKI Bulacan kay Karina David. Si Arsenia Calion, pag-iisip na si Senator Cayetano ay gamitin niya yung sinasabi niya na Kristiyano siya sa paghatol ng tama sa impeachment kay VP Sara. Si Ronald Young, good morning. At kay Faustina Habla, pag-iisip, sabi niya, magtiwala lang tayo kay Lord, siya ang may control. Amen. And si Jing din, both din, initial reaction dahil nakakasad pero much better na isip dahil diploma siyang importante para may peace tayo at with prayers din. Amen. Godly wisdom naman para kay Liza Pabico. Aha, kasi madaya daw ang emosyon. Ako. Parang may hugot si Liza. At para lang makibalita tayo, ano yung mga nasaksihan niya nitong kainitan nga ng naging coup d'etat dyan sa Senate leadership. Sa linya ng telepono natin, Pastor John, kasama natin ngayon ang ating senior reporter, ang ating Senate correspondent. Walang iba kundi si Miss Babylyn Cacho Resulta. Ate, good morning, Miss Babylyn.
20: Hi, good morning, JB. Maganda umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Kasama ko rin si Pastor John Castillo.
20: Pastor John, good
0: hello,
20: morning.
0: Good morning.
1: Okay, Miss Babylyn, magmula ng pang-ilang tawag dito. Congress ka ba nag-cover na dyan sa Senate? Kasi ngayon, 20th na, di ba? Nung 6th ba, nandun ka na? Joke lang. So since, ano bang administration, nasa Senate ka na, Miss Babylyn?
20: Yung tail end ng Cory Aquino, actually,
1: diba?
20: I was able to go there. Na, oo. Naabutan ko pa yung mga talagang malulupit na pinagtipitagana nating mga senador tulad nila Senator Natalie Gonzalez, ganyan. Senator Alberto Romulo, ganyan.
1: Ayun, kaya natanong ko yan kasi gusto kong maipagkumpara mo, Miss Babylyn, para sa ating mga kaagapay. Ano ang parang makikita mo na comparison dito sa nangyaring coup d'etat? Biglaan, ano, nung Monday sa liderato ng ating mataas na kapulungan?
20: Sa tagal ko na sa Senado, and I wouldn't say hindi naging nakakalungkot yung una kong na-experience. I was only 23. That was in the administration, well, Senate presidency, sabihin na natin, ni Senator Jovito Salonga, and nagkaagawan ng mace noon. The coup d'etat was launched or initiated by then Senator Natalie Gonzalez, na we know that his son, his namesake son, is also congressman now. But at that time, being a young journalist, halos kakagraduate ko lang, we didn't expect also na may mga ganun pala na intramurals. And nung nagkatakbuhan din, I'll get to that later, yung nagkatakbuhan din kami ulit 35 years later, which was on Monday. Mm-hmm. Being a young journalist, it was a shock to us. And even the more seasoned reporters were also surprised that it had to happen between very, yung nga, pinagtitagana, no? Very honorable naman talaga sila and intellectually wise, magagaling to. And kapag dating sa parliamentary know-how and all of that, magagaling sila and they were statesmen. And nung nangyari yon, ganun din, broken ang rules ng parliamentary procedures. And ganun din, nung nagkaagawan ng leadership, ang crucial doon was the taking of the mace. Ito yung simbolo ng Senado kung saan inilalagay, iniho-hoist lang yon kapag magsisimula na ang session. And this, parang malaki siyang, alam natin, nakikita natin, nilalagay yan ng OSAA, o Office of Sergeant at Arms, and other staff sa Senate. Nilalagay yon, and then when it is already hoisted, start na ng session, yun na yung magko-call out. At that time, biglang nawala yung mace. Magsa-start na sana ng session si Senator Salonga. And tinakbo na pala nung kampo ni Senator Gonzales. And habol din kami kung saan napunta yung mace. So it was also very confusing na hindi namin alam na ganun pala, no? And having gone there, nasundan yun ng iba-iba pang coup between Senator Gonzales and Senator Maceda. Kinuha niya naman kay I forgot the other senator.
1: So ibig sabihin, Miss Babylin, yung ganitong bigla ang change sa leadership ng Senado, hindi na siya bago. So ano yung lutang nitong nangyari last Monday between Cayetano and Soto?
20: Ang nakakalungkot siguro, mas nakakalungkot this time is that the timing. Of course, may mga issues din naman politically at that time na parang yung kay Senator Angara pala yon, yung kinuha ni Senator Maceda, na parang premature campaigning naman. So there were other burning issues then. Ang mas nakakalungkot lang this time, ang daming surprise things that transpired dito nung Monday na hindi inasahang kaganapan, tulad nung biglang dumating si Senator Ronald De La Rosa, who was absent for 6 months at least. And pagdating niya, ayun na, biglang nagtaasan ng kamay, I declare all the seats vacant. It, sabi ni Senator, we ask that all the seats be declared vacant. I think it was Senator Joel Villanueva nitong Monday. And parang simultaneous masyado yung mga pangyayari kasi the impeachment issue is hanging in the balance. Alam ng mga tao, alam nating lahat that there's an impeachment pending, and sabi nga ni Senator Soto, forthright, immediately pag natanggap namin yung articles of impeachment, then we start, we convene as an impeachment court na it's a matter of time. So choose Monday evening or Tuesday isa-submit ang articles of impeachment. Nangyari yung kaganapan na coup d'etat sa Senate was Monday. So makikita mo kagad parang suspect yung timing. So nagsabay-sabay na, there were rallies outside. Prior to that, nag-interview kami ng different senators, and it was a guarantee from the former minority na hindi, wala kaming gano'n na alisin ganyan na i-untip yung current leadership. So ang basic difference, I think, is more complicated this time kasi there was a convolution or usapin. Whereas yung mga dati, parang klaro, isang issue lang, dalawang issue, isang issue nga lang eh. This time, ang daming mga complexities that went along with the coup d'etat and ang tampungan ni Senator Lacson kay Senator Legarda. Sana naman, sabihan niyo kami before it happened para at least mas maganda, mas smooth yung transition. Before I change to another, I'd like to say also that when Senator Escudero was quote-unquote unseated also just a few months back, naging very very peaceful yung transition eh. Walang ganitong malaking gulo, habulan. And yes, there were a lot of habulan, sabi nga ng ibang reporters na kasama natin, napapagod na silang magtatakbo. Because on top of these major players of the coup d'etat, we were also looking at the movements of the NBI agents who were being taken custody at that time. So ang dami namin hinahabol. And calisthenics talaga.
1: Nalunesan. So, nalunesan.
20: A lot older. Takbuhan pa rin. So it was a bit nakakatawa. And kaming mga reporters on our side sa Senate, medyo natatawa lang na this had to happen ng sabay-sabay. And ang masakit doon, parang na-deceive kami. Now, parang halos we put our guard down ng ilang senador na walang mangyayari. Yung pala, if we were more ready siguro, it wouldn't have been that bloody.
1: Mm-mm. And sa isang interview, ayaw nang magbanggit ng pangalan ni Senator De La Rosa kung sino yung nakipag-ugnayan sa kanya. Para nga mag-appear siya nung Monday at mabilang nga yung kanyang boto tungkol dito sa change na ito. Pero Miss Babylin, dun ba sa unang sinabi ni dating SP Soto na forthwith Ganito din ba ang aasahan natin under the leadership of Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano, na hindi rin magpapatumpik-tumpik? And nasa Senate na ba yung articles of impeachment? Kasi kagabi daw printing pa thousands of pages, Ms. Babylin, ang House.
20: Yeah, thank you for those questions, J.D. Wala pa yung articles of impeachment, and perhaps they can be received today, hopefully, and as